0: Dapat responsive, proactive,
1: hindi reactive. Mm-mm. At kahit na may impeachment, dapat tuloy ang servisyo ng gobyerno.
2: Correct. Oh, meron ding nabigla si Ate Mayan Damian, torn in between. Gusto niya na ituloy lahat ng articles pero gusto rin niyang mapaiksi dahil hindi na niya alam kung hanggang kailan niya matatagalan yung panonood. Super haba daw kasi.
1: Akala ko na di niya matagalan yung palang yung tanong kung saan ka, taga saan ka.
2: Si Ray naman, kailan po kaya tayo magkakaroon ng leaders na hindi sarili lamang ang concern? Siguro po kung lahat sila ay born again Christians by heart, magiging mabuti na ang buhay ng ating bansa.
0: Hindi naman lahat. Kahit born again eh.
2: Oo nga, pero nasa power ng boto ng bawat isa. Ay, diba yan. Kaagapay?
0: Mamili ng talagang responsable, competent. Tama. Na mga public servants.
1: Ano, dapat matuto na tayo dito. Baka mamaya, pag election na, kinamayang ka, binigyan ka limandaan, quits na, kalimutan
2: na. Kalimutan na lang po natin yung mga naging talakayan dito sa mga naunang articles like yung piatos, confidential funds, grave threats dahil drop na naman yung mga articles kasi technically walang katotohanan. Kung isang side lang ang napakinggan natin, in short, paninira lang ng reputasyon at sabi niya, chismax lang lahat ng yon. Tsaka in the spirit of fairness na din po sa VP.
1: Di naging maganda ang dating ng kanilang ginawa. At sabi nga nila, di ba, yung kapag shortcut mo, ma-short circuit.
2: Si Jesse, yan ang epekto ng bend the law. Kaya di nakakapagtaka na magkaroon ng walang paggalang sa process ng trials. Tapos ang presiding officer sa umpisa, nag-pronounce na ang ruling sa pag-vote to convict. Tapos kalagitnaan binago. So yan. Salamat po sa inyong mga kuro-kuro dito. Di ko na nabasa lahat kasi nakaantabay na rin ang ating SOFW. Pero manalangin muna tayo kahit isang minuto. Pastor Rene or
0: Pastor Eric.
2: O, na-nominate ka.
1: Yes.
2: Let's pray.
1: Tayo po'y manalangin. Panginoon, it's overwhelming. Nakakalunod na mga issues kabi-kabila sa aming bayan. At ang aming pong panalangin, manaig po kayo. Tunay na you are sovereign. Na kahit na katulad ng panahon ni Isaiah, walang haring nakupo sa trono, ang pahayag ni Isaiah the prophet, I saw the Lord high and lifted up, seated on a throne. Yes. At alam po namin sa kabila ng parang walang gobyerno, parang kanya-kanya, mabuti na lang kayo nakapangyayari at hindi ho kayo maaalis sa pwesto, nakaupo kayong naghahari sa aming bayan, sa buong mundo, amen, sa aming buhay. Salamat po sa pagkakataong makapaglingkod po sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.
2: Thank you, Reggie Boy. Thank you din kay Dessa. Salamat din kay Phil, kay Shaira, kay Shikaina. Salamat din kay Angelica sa ating engineering at Bukawet Tech People. Thank you, Pastor A. Thank you,
1: always
2: Pastor Rene.
1: Always a privilege.
2: Thank you, mga kaagapay. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: Pastor Eric Cortez.
0: At Pastor Rene Futalan ng Mulat Movement o Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Nagpapaalala lang,
1: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: mong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Ako po si Aileya Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa serbisyong OFW.
2: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Kami sa bagong

0: news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
1: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.
0: Gcash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through Gcash. Una, buksan ang iyong Gcash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ako po si Pastor Malu Abendan. Two thumbs up sa ating mga OFW. Pagpalain kayo ng Diyos.
3: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1160

0: 16 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
1: Servisyong OFW.
2: Pinagpalang umaga, mga kaagapay, dito sa 702 DZAS. Happy Wednesday po. At good morning, good evening, good afternoon sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Middle East countries, Amerika, Europa at maging ibang bahagi pa ng Asia. Well, it's another day para po maging grateful sa Panginoon dahil panibagong pag-asa and another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap at syempre para sa magandang buhay para sa ating pamilya na balang araw ay magkasama-sama muli. Tuwing araw po ng Wednesday, tayo po'y bumibiyahe sa iba't ibang bansa upang kumustahin ang mga kababayang namamayagpag, anuman ang mga pagsubok at mga sikreto at mga tagumpay nilang dala sa atin na ating mapapakinggan. Di lamang po ito limitado para sa mga kababayang OFW, para din ito sa ating mga migrant Filipino workers o mga migranting Pinoy sa iba'yong dagat. Ito si Pastor Joe Biasong. Samahan niyo po ako sa loob po na isang oras na makabuluhang payo at mga kwentuhan ng ating mga kababayan abroad. Siyempre, dito lang po yan sa ating programang Servisyong OFW para sa edisyong Malayo, Malayong Malaya.

0: malayo, malaya. Kwento ng tagumpay at pakikibaka sa labas ng bansa. Malayo, malaya.
1: Ayan! Nagbabalik po ang programang ito tuwing araw ng Wednesday. Ano po? Dito po yan sa 702DCES, ang inyong Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At sa araw pong ito, siyempre makakasama niyo po ako, isang oras po ito upang tayo'y makipagkwentuhan sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pagkakataong ito, abay tampok natin ang isang manggagawa sa ubasan ng Panginoon sa isa nating kaagapay sa FEBC USA at isa rin sa may pinakamagandang boses at siyempre legends pag pinag-usapan ang mga papuri na ating napapakinggan sa mga napakahabang panahon. At isa po ako sa mga tagahanga nitong ating guest ngayong umaga. Siya rin po ay host ng programa every Saturday. Napapanood niyo po ito, We Can Do It. At kasama po dyan si Pastor Dave Marcelo. Narinig natin yan every Saturday. At sa araw na ito, i-welcome na po natin ang serbisyong OFW Saludo. Kasama na po natin via Zoom si Ate Maru Cepeda Habir, isang papuri singer, FEBC USA. Magandang araw, Ate Maru. Good morning sa iyo dyan.
2: Good morning, Pastor Joe. Talaga namang ngayon lang yata ako naka-guest sa OFW. And I'm so glad na naalaala niyo naman ako. Malayo na ako ngayon. Pero maligayang-maligaya ako. So I can be with you sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay ng ating Far East Broadcasting Company. Ano? Talagang nasa puso ko itong company na ito. Kaya sabi nga nila, siguro may radioactive ang blood ko. Kasi hanggang ngayon, may edad na, nasa radyo pa rin, Pastor. Thank you for inviting me, Pastor.
1: Amin po ang karangalan, Ate Maru. At siyempre, sino ba naman ang hindi makakaalala sa Maru, si Peda Javier? Abay, ako young people pa that time. May kwento ko lang sa inyo, mga kababayan. Ako po ay isa sa mga paborito kong awitin ay mga kanta ng papuri. At si Ate Maru ay di natin malilimutan pag pinag-usapan ang mga awiting papuri sa Panginoon. Kaya kukumustahin natin si Ate Maru at ano ang kanyang journey sa ibang bansa. Kaya narito na po. At doon po sa mga nanonood na ngayon, pwede po kayo mag-comment, mag-greet at para po mabasa din po natin mamaya-maya lang. Ate Maru, may nagtanong agad sa akin kanina, isa pong dating asawa ng pastor asawa ng pastor at dating leader ng Aegis Singer nung dekada 80 dito sa Japan, si Ate Nitz Tan. Ayan. Nasa Pilipinas po ba daw kayo ngayon?
2: Narito ako sa Anaheim, California. Matagal na ako dito. Siguro 50 plus years na dito sa Amerika as a whole, no? Kasi we started sa Anaheim, sa Bay Area, sa Daly City. Yun ang unang city na pinuntahan namin when we arrived dito sa Amerika. And then after 2 years, nag-transfer na kami dito sa Anaheim. So, matagal-tagal na rin, Pastor, ang aming pagstay dito. But napakaganda kasi patuloy ang paggamit ng Panginoon sa ating buhay. Amen. We are so blessed.
1: Maraming salamat po. So, yung mga naka-monitor po sa atin ngayon, napakinggan niyo po si Ate Maru sa California, sa kasalukuyan. Ano? At kumusta naman po, Ate Maru, ang iyong journey dahil mga dekada 80, 90. Hindi ko lang nabantayan kung anong taon kayo pumunta ng US, pero ang naalala kasi na natin ngayon namin ay ang mga awiting iniwan mo sa Pilipinas. Diba? Sa Philippines. Oh, so parang narito pa rin sa amin habang kinakanta ang inyong mga awitin. At blessed po kami na mapakinggan kayo ngayon at makasama. Karangalan po ng Servisyong OFW Wednesday Edition na makasama po kayo. Ilang taon na po kayo ngayon dyan sa US? At ano po ang...
2: Sa US, dumating po... dumating kami dito ng 1992, July of 1992. So that's about maybe 54 years, if I'm not mistaken. 54 years. So that's a long, long years already. No, ang dami-dami na. Pero pabalik-balik din naman ako sa Pilipinas, sa Maynila, and especially sa Bacolod, kasi taga-Bacolod ako eh. So gusto ko lang tamyamon ang mga nagapamati subong dira sa Bacolod, kag sa Mindanao, no, maing aga, maing aga dagali, no, kay diri sa amon kasi sa California hapon na diri. So kamusta naman ang akon mga kasimano ang ara gihapon dira sa naga-star sa Bacolod kag sa Mindanao, mga amiga, kag-amigo, gida.
1: Ayan, maraming salamat, Ate Maru. At marami nagtatanong, siyempre, kayo po ba ay working dyan sa California? At ano ang ministry niyong pinagkakabalahan ngayon dyan sa US?
2: Yes, I'm still with the Far East Broadcasting Company as a volunteer. Pero nung in-invite kami papunta dito sa Amerika, is to be with a church, yung Jesus Prince of Peace, with the late late Pastor Dick Merpuri, and the invitation was more of the ministry, kasi marami tayong mga OFW na naglalakbay sa ibang bansa. It's really for, you know, for work, no, to support the family way back sa Philippines. Pero in my case, I really wanted to be in the ministry because that's where God called me. And itong OFW, Overseas Filipino Workers, ako mayroon din akong OFW, only for Jesus.
1: Okay.
2: Only for Jesus. We have been here for since 1992, and it was not easy pala, ano, Pastor, coming over. Even if you say, Lord, I want to be used by you. Hindi pala, ang OFW ko pala, Pastor, is only for worship. Okay? Ayon. Only for worship. Now remember ko na. So I was really looking forward sa isang ministry, and the offer to us is to come up with a radio program sa Bay Area Pastor Dick Merpuri, the late Pastor Dick Merpuri. And Kuya Romy Dinglas and myself were here almost at the same year, no? In-invite kami, not just for the radio program, pero mga outreaches din, mga evangelistic outreaches, concerts, and some other special occasions. So we are talagang, ang work namin is centered on the ministry of the Lord Jesus Christ. So we started a program. It is called the program is Life is Worth Living. Life is Worth Living. At ito ay nabobroadcast sa Bay Area, sa San Francisco area. And it lasted for about, I think, 3 years. It lasted like that. So it was more of the ministry, and dami-daming challenges. Even if you are, in fact, mas marami yata ang mga challenges pag if you are in the ministry, kasi, you know, ang kalaban natin ay ayaw niya na maglingkod tayo sa Panginoong Jesus, di ba, Pastor?
1: Yes, yes. So, mentioning Kuya Romy Dinglas, sa isa pa
2: yes.
1: sa mga legend ano, na ating mga veterano pag pinag-usapan ay papuri sa Panginoon. At napakadami nakakaalala sa inyo dyan sa panahon na narito kayo sa Pilipinas. At
2: salamat
1: kahit sa Panginoon. At kahit na aking may bahay, Van G. Biasong, maring nanonood din siya ngayon, ay mga paborito ang inyong mga awitin. Pagpunta nyo dyan sa US ay ministry talaga yung sadya ninyo.
2: Correct.
1: Ano naman ang nagtulak sa inyo? Siyempre, ang dami nyong invitation from US. Ano ang what make you decide na to work overseas? At paano ka naghanda? Hindi lang kasi financial or even professionally, pati uh-huh. emotionally and spiritually, paano niyo pinagandaan itong pag-alis niyo ng bansa?
2: Way back in 1986, because I worked with DZAS from 1974 to 1986. That's about 12 years of working. And then I had my only son, Arthur David. He was very sickly. Mga 3 years old siya, Pastor. He was very sickly. And then for me to travel from Mandaluyong to Karuhatan and back to Mandaluyong for 12 years, talagang it was a challenge for me. Apat na sakay o lima na sakay, dadaan ka ng kudeta, dadaan ka ng bagyo, ng traffic, ng mga aksidente dyan sa ano. And naalaala ko, when I was pregnant, nasa bus ako, Pastor, nakatindig sa gitna, nakasabit, just to be with the program. Ang program na papuri was early in the morning, mga 8 o'clock in the morning. So I have to leave the house from mga 5 o'clock. Alis na ako sa Mandaluyong, papunta sa Karuhatan. And then because of the condition of my son, I have to leave FEBC and take care of him also. And then after a year... After 3 years pala. After 3 years of taking care of my son, I was just at home. I was invited to work with Asia Project 2000. The iba ng pangalan ngayon nila, Media Ministry, something like that, of the Assemblies of God. So I was given a chance also to work with them. At nagkaroon ako ng program na Pure Ilonggo. The program is Inday Masaligan. I had it for 3 years. And then there was an offer for us with Kuya Romy to come to the United States. Eh, si Kuya Romy kasi pabalik-balik na yan dito sa Amerika eh. Ako first time ko, so excited ako. Sabi ko, why not? Why not? But nothing else. It's for the ministry. I want to be used by the Lord. Maski saan po ako, that was my commitment sa kanya. So it's a ministry na dito, radyo din, no? At the same time, mga concerts in which we have been doing that, evangelistic concerts, we get to the churches. We, of course, we promote also some other ministries na humihingi ng tulong sa amin. So that was... the time in 1992, and after pangatlong try sa pag-apply ng visa, Pastor, denied ako 2 times. And then the third time, sabi ko, Lord, third time, last na to. Kasi pwede pa naman siguro ako dito bumalik ulit sa radyo, but I don't know. So, on the third interview, I came across this verse in 1 John 5:14. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us.
1: Amen.
2: And I was praying, Lord, If this is your perfect will for my family to go to the U.S., then you will hear my prayer. You will hear me, Lord. That was very strong in me. And during the interview, it was easy. It was easy. So we had the visa, but it is the visa is a religious visa, which is not a tourist, but a religious worker. You have to work in the church or in any religious organization. That was the visa for 2 years. Yon binigay sa amin, and then after 2 years, if the ministry would like to, you know, to let you stay pa, they will apply for a green card for us, And nako, it took us, Pastor, 8 years in the U.S. para magkaroon kami ng visa. Green card pa lang yun, Pastor.
1: Yeah.
2: Kanina, green card pa lang yun.
1: Kanina, Ate Marie, you mentioned na nagpe-pray ka sa Lord na kung sakaling hindi talaga matuloy, kasi dito sa Pilipinas, meron kang career. Diba?
2: Yeah.
1: Ano ang pinakamalaking sacrifice mo na kailangan yung gawin para sa pamilya at sa mga panahong yon? Paano nyo naranasan ang pagsagot ni Lord sa inyong mga panalangin?
2: I have been working in Manila for many years na rin, ano? And then the fact na I have to leave my family sa Bacolod, mga kapatid ko sa Maynila. In fact, my mother, I was trying to just inject sa mother ko na baka makaalis ako o mag-work abroad. Pero sabi niya, hindi pwede. Hindi, you cannot leave. So I was praying to the Lord kasi I have to obey my mom too. So hindi ka pwede kasi hindi ko na ikaw makita pag nag-abroad ka na. Kasi to us before, ang Amerika, ang layo-layo. Tumihang imagination ko, ang layo-layo. Hindi basta-basta makapunta ka doon sa kung kabalik ka kaagad, no? Uh-huh. But then, my mother died March of 1992. So, it opened the way for me. Nabuhayan ulit ako, and this came the offer to us. So, from March, in July of that same year, kami po ay nakaalis papunta rito. It was a sacrifice to be away from the family because very close kami. I miss my family. Parang nawalan ka ng isang kamay na nahiwalay sa iyong katawan. Ganon ang feeling ko. Sabi ko, pag nagpunta ako doon, hindi naman basta-basta makalipad ka in 1 hour, balik ka na ng Maynila, no? It took how many hours for us? 16 before, 16 hours, no? So, yun, ang family ko, Pastor, is really, yun ang nag-ano sa akin na pag-isipan ko talaga ng mabuti. And I really prayed to the Lord. Sabi ko, Lord, alam ko naman na kung saan mo ako dalhin, gagamitin mo ako. Not for anything else. Mm-hmm. I don't like to work in a secular job, but I want to work in the church to be used by the Lord. And that was my commitment sa Kanya.
1: Amen. Napakasarap mapakinggan, ano, that Ate Marusipeda Javier ay hindi lang mang-aawit, ano, hindi lang umaawit, kundi serving in the vineyard of the Lord. At yung pinaka, kasi yung tanong ko kanina, may karera ka dito sa Pilipinas, pwede ba? Diba? Maiiwan. Hindi mo ba naisip na paano kaya yun? Anong nasa isip? Ano nasa puso ni Ate Maru while leaving the career here in the Philippines at pupunta sa ibang bansa? Mayroon bang agam-agam na paano yun? Hindi na ako makakaawit ng siyempre that time ang sikat na sikat sa atin, Ate Maru, mm-hmm. Mag-awitin ng papuri,
2: correct,
1: talagang nationwide, worldwide, ang mga awitin ay umiikot sa mga probinsya, mga bayan, even sa Metro Manila. So hindi ka ba nagdalawang isip ng pagpapasya na umalis ng bansa?
2: As I was working with FEBC, we actually started the Ministry of Papuri in 1979, And nakita ko na ang dami-daming mga singers pala, Pastor, na hindi na-discover. And one of my programs sa DZAS is Tagis Himig, which is a singing contest. And I enjoy that so much. I really enjoy that so much. Because I can see ang dami-dami pala talagang dapat i-discover lang at magamit sa nationwide, hindi lang sa church. Kundi when you have a recording, di napapatugtog sa radyo, kinakanta na maraming tao sa buong Pilipinas. At gustong-gusto nila yon. I have that special career from the Lord. But the thing is, if I can bring this career to another country, and hindi pa masyadong popular ang mga kanta dito sa Amerika ng Tagalog, a few churches lang kasi nga concentrated sa English. So konti lang, but then when we came over here and introduced the Ministry of Papuri, also the original Filipino gospel songs, we were able to see a lot of Filipino singers who would like to sing for the Lord. They just don't have the opportunity, not like in the Philippines, pwede tayo mag-recording, no? Dito naman sa Amerika, you bring them to the churches. That's why we came up also with a singing group here, na Papuri USA. Para naman dalhin yung ating mensahe sa Tagalog ng Ebanghelyo ng Panginoon ay narito. And then when we were here, it was a blast. We went from one church to another, and they love singing. They started singing Papuri songs, and I was so happy that there was a chance for them to listen back to DZAS, because some of them really na miss nila talaga ang mga kanta, ang mga concerts. But then nung nandito na kami ni Kuya Romy, we brought along with us what we have been started in the Philippines and then discover a lot of singers here. So parang extension lang din, Pastor, ng ministry na in-start ng Panginoon through us dyan. At nandito na. So people, madami na kumakanta ng mga Tagalog songs dito kasi English ang English. Alam mo naman, may mga edad na hindi naman makaka-pronounce. They don't enjoy singing because it's in English. But when we introduce the Tagalog and they can sing, even the older people, they love the Tagalog songs, especially the Papuri songs. So, career-wise, parang lumipat lang sandali kasi pabalik-balik naman kami. Not permanently, Pastor, but of course, I miss the Philippines. It's always in my heart. Yeah. Pilipino pa rin tayo, maski saan ka magpunta.
1: Amen. Ate Maru, curious lang kami, maring mga nakikinig din ngayon. Nasa US na kayo, anong mga gustong-gustong pakinggan ng mga awitin ng mga kababayan nating Pilipino, yung mga churches dyan? Ano yung mga, kumbaga, most requested song sa inyo dyan sa US na kinakantan nyo at kay Kuya Romy Dinglas?
2: Yes. I brought along this song that I love so much, yung Taos Pusong Pasasalamat. I love that the Lord gave that to me through Res Valdez, who is here also. Kasi yung ibang mga papuri dyan, nandito na rin sa Amerika. So nag-meet kami. Then we come together for a concert. But one of the songs that I really love so much is Taos Pusong Pasasalamat. And every time po na kinakanta ko yun sa concert, people join me. Mm-hmm. as I sing. And then I would ask some people to come to the stage and sing with me that song. And some of them, they cry. Mm-hmm. Yes, because it the song is from the heart. I love that song so much. Taos pusong pasasalamat. Na pag ang ating puso ay punong-puno ng pasasalamat. There is, I would always say, there is no room for complaint.
1: Amen.
2: Because, yeah, there is no room for complaint.
1: Siguro, Ate Maru, excuse me po, ano, baka pwede kahit one-liner doon sa song na Taos Pusong Pasasalamat, just to recall that song. Para mga nanonood ngayon na mga tagahangan niyo at mga nakakaalala nung song. Ang iba naman na hindi na. Can you give at least one-two-liner doon sa
2: Taos Pusong
1: Pasasalamat?
2: Okay.
1: Okay, nawala si Ate nawala lang si Ate Maru. Anyway, kaya ni-request natin sana para medyo
2: kabutihan. Salamat O Diyos sa iyong kabutihan.
1: Ayan, ako maraming salamat Ate Maria, Ate Maru, at yan ay talagang tumatak. Inaawit ng mga special number yan sa mga churches.
2: Correct.
1: Halos paborito ng mga simbahan kasi that time, mga 80s, ako po yung nasave 1982.
2: Mm.
1: So, 82, ang papuri that time ay, anong taon po nag-start yung papuri?
2: 79. Okay. So, Three years old pa lang ang papuri noon.
1: Okay, so 3 years old. Ang paborito ko, naalala ko, isa sa mga tumatak din sa aking puso, pinagsama-samang awitin yung pagkat ang Diyos natin, Diyos ng
2: Oo, pag- sapagkat ay, ang Diyos ay pag-ibig. Ayon.
1: Sa mga talagang nagpala sa maraming Pilipino at
2: correct.
1: Awiting, nagbigay ng kalakasan at inspirasyon sa mga simbahan upang pag sa kanilang pananampalataya. Ako, narinig niyo po sa mga late tuner po si Ate Maru, si Ped Javier, ang atin pong guest ngayon na nasa USA, pero tayo ay blessed na tayo na makasama natin siya via Zoom. Ate Maru, ay mag-break lang tayo sandali at babalik
2: Sige
1: tayo
2: po.
1: Makalipas lang po ang ilang paalala. Diyan lang po kayo, mga kapatid.
2: Okay. Sige.

0: Servicium OFW.
1: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na-in-love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure, kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya't kausapin sa dalangin at hayaan mong patnubayan kanya.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW!
3: Nagbabalik po ang inyong programang Servisyong OFW dito sa episode na Malayong Malaya. Kahit na tayo nasa ibang bansa, may tuturing pa rin nating malaya pa rin tayo kahit malayo sa ating bansa. At ngayong araw na ito, ay nagpapatuloy tayo sa napakagandang interview at napaka-blessed na pagkakataon to listen to Sister Maru Cepeda Javier sa kanyang testimony, sa kanyang interview ngayong umaga. Abay, bago tayo magpatuloy, Ate Maru, ano, may mga bumabati lang sa atin dito. Si Cynthia Sabala Chavez, good morning, kaagapay listening here. San Jose del Monte, Bulacan, through Radio DCAS. Si Belle Bakes, sabi niya, good morning po. Baka kilala niyo ito, Ate Maru. Ano? Yan. Okay, si Garcia Vincent, good morning Pastor Joe, at sa guest po ninyo watching dito while watching while at work. Si Faustina Frankie Habla, wow, si Miss Maru, good morning po Pastor Joe, blessed Wednesday kaagapay listening sa AM radio every day. Ayan si Eds Plegaria, good morning Pastor Joe, at sa guest niyo po si Ate Maru Javier, God bless po. Ani Selda Cruz, good morning Pastor Gio, Servisyong OFW at kaagapay. Ayan, si Ednalyn Cacao, good morning Pastor Gio, at ang aking may bahay, sabi ko na, nanonood din sa atin, Banji Biasong. Ayan, Ate Maru, tuloy natin yung ating kwentuhan tungkol sa, ito naman, medyo mag-shift naman tayo. Kanina you mentioned yung sacrifice sa family. Kasi after na kinuha ng Panginoon, yung nanay ay nakapag-decide ka na tumuloy na. No? Ano ang pinakamabigat mong sacrifice? Ano? Maring ito'y personal na buhay, or paano ka pinalakas ng Panginoon malampasan ang mga bagay na yon?
4: As far as I can remember, ang pinaka... hindi ko makalimutan na nangyari is as you start here, you don't start as if, oh, everything is okay na. No? In fact, mga kaibigan ko way back in the Philippines, nung nalaman nila nandito ako, nagbisita sa bahay, nagdadala ng rice cooker, ang daming dinadala nila kasi alam nila wala kaming gamit. Wala kaming gamit. So, and then our car has to be ano, talagang mga second hand na car na I was so blessed because the burden of not having all these things na kailangan mo sa or sa daily life, the Lord supplied or gave it to us through our friends, and these are my friends in the ministry. Nakilala lang nila ako sa boses kasi before wala pa naman Facebook at saka ano. Oo. And sa boses lang, hindi ko sila kilala, hindi din nila ako na ano, but pag nagpunta kami sa mga churches at pinakikilala, and that's where they, oh, ikaw pala si Ate Maru, something like that. So, ang mga challenges made it a little lighter for us. Mga challenges ng, ay, kailangan magpa-insured kayo. Kasi pag nagkasakit ka, ah, mahal-mahal dito. Sabi, paano naman yun? Wala, allowance lang binibigay sa amin. Of course, we cannot afford to be insured. Na ganoon, oo. So, yun, isa yun sa mga talagang, nagbibigay sila ng mga vitamins sa amin. Ito, i-take nyo to. Vitamin C, i-take nyo yan. So, they gave us a lot of ano, na hindi kami magkakasakit ng yung mga future problems namin. They supported us. So, it was a little bit lighter ang mga challenges sa amin the first time dito sa Amerika. And then, of course, mga new friends, relationship, you really have to develop, ano. But to me, I'm a people person. I like people. I like to talk to people. So it was easy. It was easy for me. Just be a friend so you will have friends. Mm-hmm. Ganun lang. And then, you know, batiin mo lang, mag-good morning ka lang. Ganun. Good morning na yun, mag-hi ka ganyan, mag-hi na rin sa'yo. Di ba? Especially Filipino. Especially pag ano, maski hindi kayo magkakilala sa supermarket. Filipino ka ba? Opo naman. Ay, nako, Filipino din ako. So the conversation starts already. Yung ganon, and you invite them, kung hindi sila Christians, you invite them to the church. O may concert ka, pwede kayo manood, something like that. So, it was a challenges on our part to really go out of ourselves. Pero to have a burden up at ang hirap-hirap. Hmm. Hindi eh. Kasi the Lord makes it lighter for you to face the daily problems because of the friends. He supplies your friends. And wala masyado. It's the sickness ang challenge sa amin. Sickness until we finally had an insurance. So medyo naging lighter ang everyday life, kasi talaga namang ano eh, magkakasakit at magkakasakit ka, especially the weather sa pinuntahan namin dito, ang lamig at palaging foggy. Ano ba to? Wala ka nang ano, pag nagsalita ka, may umuusok pang nasa sa bibig mo pag nagsalita ka. So, sabi ko, ano, tapos mga jackets, no, mga sweaters, binibigyan kami. Kasi alam nila, wala kami pera. Oo. We are in the ministry and the Lord provides. The Lord provides everything. And it's so, parang every day your faith is being tested, Pastor, and the Lord is there all the time. He promised to be with us, never to leave us nor forsake us. Basta tinawag ka niya, and you have to be righteous and then be faithful sa kanya. Ang takot nawawala, ang burden nawawala siya, kasi our God is a burden bearer. Our friends also are burden bearer. They see, and pagbago ka, there's a lot of people would really appreciate you. Kasi sana para dahil siguro maganda lang ugali mo, pero kung suplada ka at nag-i-snub ka, abe walang lalapit sa iyo. But yeah. Just be a friend, and a lot of people will just give you something. What's it? Ate Maru, sa iyo lang to. They gave us money sometimes. Oh, my check. You know, these are personal. Aside from, of course, our allowance in the church.
3: Yan na siguro.
4: Mahal kasi dito eh.
3: Yeah, Ate Maru, yan siguro ang angat ano, sa ating mga Pilipino na kapag nasa ibang bansa, parang mas mabait tayo sa ibang bansa, mas kind tayo sa ibang bansa, at mas friendly tayo bukod pa sa ibang lahi ano na friendly.
4: Correct.
3: Pero ang Pilipino talagang iba. So kanina binanggit mo yung mga sacrifice ay gumagaan dahil may mga kababayan tayo, mga kapatid na nagbibigay kagaanan sa ating mga pinagdadaanan ano. Kaya nung siguro mag-shift ako into yung panahon na malayo ka sa pamilya mo. Siguro yun ang tanong natin. Naisama mo ba agad yung family mo or may ilang taon pa bago mo na i-join sa US yung pamilya mo?
4: No, Pastor, I was blessed kasi naisama ko sila. I don't like to leave the country. So, husband ko, si Art Javier, and then my son. There are only three of us. So, if I leave and come here alone, anong gagawin nila? Di ba? So, hindi ako papayag. Sabi ko, Lord, please, kaming tatlo, hindi pwede na, ano, So the Lord naman provided that ano, kasi my son was only 9.5 years old nung nandito kami. So kailangan dalhin ko. At saka medyo may ano din yun, may mahina din ang katawan, so I have to take care of him. He's the only one given to me, and it took about 2 years for me to get pregnant. So talagang mahal na mahal ko mahal na mahal ko talaga anak ko. Hindi ko pwede iwanan ito.
3: Napakaganda so, niya. Mm-mm. Na tayo ay kasi ito'y magandang aral na rin, Ate Marie, Ate Maru, sa lahat ng mga kababayang umaalis ng bansa, na mas masaya, mas you will enjoy the blessing of the Lord, even yung pag-work ninyo kapag kasama ang pamilya, kung kaya din lang naman maisama ang pamilya, please bring your family sa bansa kung saan kayo naroon. Siguro may ano, Ate Maru, ang maituturing mong support system, naging support system ninyo nung pag-alis ninyo ng Pilipinas. Meron ba kayong, can you mention some na mga naging support system ninyo?
4: Dito sa Amerika na po?
3: Kahit sa, nung nandiyan ka na, sa Pilipinas, may mga support system ka ba na while nasa US ay mga nakakaagapay niyo pa rin, nakakatulong niyo pa rin sa inyong journey dyan sa abroad?
4: Mm-mm. Well, as far as my church sa Maynila, they have been praying because I asked for prayer.
3: Amen.
4: Ask for prayer. Tapos pagdating naman dito, of course, the mga panalangin na mga bagong kaibigan. At saka aware na aware, maganda ang puso ng mga Pilipino kasi pag bago ka, they gave you special assistance, special attention, na kumain ba kayo, mayroon pa ba kayong bigas, o mayroon pa ba ito ate, ganito. So it's overflowing kasi nga they care for you. That's how Filipinos are, no? We go beyond, hindi lang natin tinitingnan na Pilipino ka, ganon. Minsan meski hindi mo kilala, nga magsasabi, ate, mayroon ka pa bang kailangan sa bahay? Yung ganun tipo. But once they knew na ano. And then I would be honest. I would be honest. And some of them have been supplied talaga. Ng mga second hand ito, Pastor. But I enjoy them. I enjoy the mga jackets, mga sweaters. Even though na they would say, oh ate, ano ha, na nagamit ko na to. Ay, hindi ho, okay lang yun. So, ang gaan-gaan, Pastor, ang gaan-gaan when you are, especially when you're a child of God and you have a different outlook in life, no? You care for people and people care back sa'yo. Yung whatever you sow, you reap. Kung ano yung inano mo, itinanim mo, yun din ang aanihin mo. And this is my special experience dito sa Amerika. Na I never run out of friends and supplies from the Lord. Konti man siya o malaki. We live a simple life. So simple needs din kami. So wala masyadong ano. In fact, there was a time that I really wanted to go back to Manila. And I started working with FEBC there. I handled the program Family Matters in the morning. Mm-mm. Yeah, for about 3 months. Kasi the place that we are staying right now, Pastor, is for senior citizens, na American citizen. Sa bagay, dual citizenship. Nag-apply ako dito. Nakuha namin itong apartment na ito after 6 years of waiting. Kasi very cheap because 70% is being paid by the government as a help. You only pay 30% of the rent. And there's so many giveaways dito sa Amerika. In abundance talaga, Pastor. Yeah. And some of them, pinapadala ko dyan sa Bacolod para sa aking kapatid.
3: Okay. Maraming salamat Ate Maru, ano. At siguro sa mga huling minuto ng ating programa, ano, para sa mga Pilipino o mga Pilipino living abroad, ano, siyempre may mga nag-aspire pumunta rin diyan sa
4: Yes.
3: sa lugar na malayo din sa pamilya. Ano po ang mensahe natin lalo na sa mga dumadaan sa iba't ibang mga trials, challenges? Anong mensahe at payo ninyo sa kanila?
4: Kung ikaw lalaki, you should be faithful. Kung ikaw lang mag-isa nandito, your family is back in the Philippines, dapat maging faithful sa Panginoon at faithful sa family. Kasi pag may extracurricular activities ka na hindi mo makayanan, you will destroy both. Yung family mo na gusto i-support sa abroad and then your family there. So, ano talaga, it's going to be a problem even if you are there and you have some extra marital problems. Ay, problema talaga yun. So, be faithful sa Panginoon at be faithful to each other. Support your family. And I know it's a sacrifice for both of the husband and the wife and the family too. Kasi mawawala, may absent na father. So, maiiwan lang. And then sometimes, hindi naman sapat yung pinapadala din ng tatay, no? So I think the family way back in the Philippines, so should really do something to help also. Hindi lang yung, sige na lang, paano na lang, naghihintay ka na lang na parang nakaupo ka, pag hindi kayo padadalhan, wala kaming makain, wala kaming ano. No, I think both parties should really do something for each other. Support din. Kung may extra din kayo, pwede din kayo magpadala dun sa asawa ninyo abroad, no? Yung mga things na you can afford to send. So that's one thing. And the most important thing is for you to find a church. Find a church. And that is going to be your family. Mm-hmm. I found that out. Sabi ko, if something happens dito, magkasakit ka, it's the family members that comes to you. They will help you. So, importante na you are at the center of God's will. Be a child of God first. Sa akin, that's why we're here. We would like to tell people about Jesus.
3: Amen.
4: And
3: Amen.
4: Every time I have a chance, wherever I am, I tell them about the Lord Jesus Christ.
3: Okay.
4: If they accept Him or not, kay Lord na yon. My main work is to just share the gospel and let the Holy Spirit work in the life of that person.
3: Amen.
4: So that's the safest. That's the safest thing that you can ever do when you're abroad. Find a church. And that's gonna be your family. Lalamayan ka, talagang dadamayan ka ng family members. That's how I found myself sa kadami-dami ng mga miyembro dito sa nakilala ko. Pag mag-isa ka lang, when you are in a situation na wala kang magagawa, may problema ka, it's the people around you.
3: Amen.
4: It's the people around you, especially in the church. Kasi prayer is very important. To be.
3: Yes.
4: That's how you talk to God. That's how God talks to you back. So, importante talaga na makilala mo ang Panginoon sa mga nakatagapakinig ngayon sa ating programa. Kilalanin niyo ang ating Panginoong Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay.
3: Ate Maru,
4: and that's the best.
3: Ate Maru, kinakapos
4: yes.
3: na tayo ng time.
4: Oh.
3: you have... ilang minuto para sa pagbati sa iyong pamilya at mga kaibigan dyan sa US, even sa Philippines. Nasa inyo na po ang pagkakataon para mag-greet sila at yung mga tagahanga ninyo sa inyong awitin. Sige po, go ahead po.
4: Well, I'd like to thank you, Pastor, for having me in your mind and also the staff of DZAS. They've been so faithful. Sila Phil, sila all the technicians that we need for our Zoom recording once a month or twice a month. And then sa mga kaibigan ko na nandyan pa rin hanggang ngayon sa DZAS FEBC, maraming salamat. I hope to see you one day. Maraming sa mga prayers if sa na ibinigay ninyo sa aking mga kaibigan sa churches na I've been to na at least nakilala ko one way or the other. Sana po gabayan kayo ng ating Panginoon at bigyan pa tayo ng mahabang buhay na kagaya ko. Ako, Pastor, ay matanda na. Senior na kami dito. And So lahat po at dito naman sa atin sa iba't ibang lugar, be faithful to the Lord and you are safe in the hands of the Lord. You are safe in the hollow of God's hands. So
3: yes po, maraming salamat. On that note, maraming salamat Ate Marie Maru Cepeda Javier, ang ating nakasama ngayon sa California. At na maraming salamat sa inyo mga nag-comment. Hindi na po namin mabasa lahat, pero nakikita po namin. Maraming salamat sa inyo pagsuporta. Thank you Ate Maru sa time, at hopefully makapagkaroon pa tayo ng pagkakataon para makausap kayo
4: dito. Of course, of course.
3: Maraming salamat po. Mga kababayan, pansamantalang nagpapaalam po kami. At hanggang bukas muli sa isa na namang programa ng Serbisyong OFW, ito po si Pastor Joe Biasong. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
4: God bless. God bless us all.
3: God bless you.
5: Ako po si Daisy Obrero, OFW sa Singapore, at kayo po ay nakikinig ng Serbisyong OFW.
6: Serbisyong OFW!
7: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sinumang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.
8: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
9: Kamang-kamang na, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
8: Hindi nagmamaliw.
9: Ako'y aawit ng may kagalakan.
8: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
10: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
8: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Tampok ang mga natatanging koro, Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, Album Launch sa October 23,

at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at FEBC

0: usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185.
4: Ang inyong Wednesday.
3: FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Wednesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Family Matters. Kaagapay, kumusta ka? Ngayong Wednesday morning, ito po si Kayla Escalante ang inyong Wednesday. Samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ang AM station ng Far East Broadcast Company Philippines, sa tayo po ay proud and active member ng KBPO, ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan ng live na live sa ating mga kaagapay na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong transistor radio, sa inyong PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho sa kanilang mga car stereo. At syempre sa ating online streaming sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download ng ating mobile app, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store para ma-download ng libre ang ating mobile app para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello, hello din po sa mga nanonood sa ating live streaming sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Aba eh, itag nyo na po ang inyong mga kaibigan, barkada, churchmate at sama-sama po tayong mapagpala sa ating kwentuhan ngayong Wednesday afternoon, Wednesday morning. I-share nyo na rin po mga kaagapay ang ating episode para naman po masubaybayan din tayo ng iba pa nating mga kaagapay. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, welcome po dito sa Family Matters sa Wednesday edition at samahan nyo nga po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan. At basa lang ako ng ilan nating mga kaagapay na present na dito sa ating Facebook

0: Facebook live streaming. Siyempre si Pastor Romel Guevara ay nag-hello sa atin. Hello po Pastor Romel and kay Ate Susan. Kumusta po kayo? Kay Ate Cleo Alfonso, nakikinig na rin daw siya habang kumakain ng breakfast. Si Ate Karen Damian mula sa Japan ay nag-good morning na rin sa atin. Aba, good morning din po sa iyo Ate Karen. At kumusta po ang weather dyan sa Japan? Kaagapay, ipadala nyo na rin po ang inyong mga pagbate, komento, mensahe at babasahin po natin yan dito sa ating programa. Very exciting at I'm sure ay mabless tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga dahil ang dami nating naririnig no, na mga balita, madami nating mga chaos na nararanasan in life. Pero paano nga ba makita yung kapayapaan, yung peace, paano natin mararamdaman yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Finding peace, kaagapay, yan ang ating topic for today. Kaya join ka na, kaagapay. Tuto ka lamang dito sa ating programa. And of course, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Meron po tayong makakasama upang makakwentuhan. At very excited ako, kaagapay, na muling makasama dito sa ating programa itong ating kaagapay na ito. Siya po ay isang events and TV host, comedian, and someone na deeply passionate about building meaningful conversations and communities. Mga kaagapay, atin pong i-welcome muli si Ate Eileen Cubello. Hello, Ate Eileen.
1: Hi, mga kaagapay. Good morning and I'm happy to be back dito po sa ating show na Family Matter. So, saan mang sulok ng mundo tayong lahat, good morning po sa inyo and I'm very happy to be here.
0: Yon, welcome po dito po sa Family Matters again. Ate Eileen, para lang makita ng mga kaagapay natin ng iyong kagandahan, isod lang daw po tayo ng konti.
1: Ganito ba?
0: Yan, ano po.
1: Okay.
0: And very colorful si Ate Eileen ngayong yes. Wednesday. Ganyan ka-colorful ang topic natin for today. Oo, pero bago tayo magsimula, Ate Eileen, baka meron kang gusto i-shout out.
1: Wala naman. Gusto ko na i-shoutout yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Also, of course, nandito po sila Ma'am Rosalinda Ohano Manzano. Good morning po sa inyo. Ma'am Judith Valdez Jimenez, Miss Edna C. Tenko, Miss Sol Lazo, and of course, Miss Faustina Frankie Habla. Good morning po and sana po masiyahan kayo sa ating topic for today's conversation.
0: Yes, amen. Oo, dami na nga pong bumabate dito sa ating ongoing Facebook Live. Kaya kaagapay, patuloy po ninyong ipadalangin yung mga komento, mensahe at i-share ang ating episode for today dahil nga ang ganda ng ating topic, finding peace. Pero bago yan ay basahin muna natin ang salita ng Panginoon. Ito po ay mula sa John chapter 14 verse 27. Ako po ang si Ate Eileen po ang babasa ng NIV at ako naman sa Magandang Balita Biblia. Muli kaagapay mula po ito sa John chapter 14 verse 27.
1: All right. So Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid."
0: Sa Magandang Balita Biblia naman, kaagapay, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Muli, kaagapay, from John chapter 14 verse 27. Diba napakagandang promise yan ni Jesus na ibinigay niya during nung siya ay paalis na physically. Nangako siya ng kapayapaan at ang maganda dito ay yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ganun pala yun, no? Na hindi nakadepende sa sitwasyon, sa tao, sa bagay, yung tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon.
1: True. Pero aminin natin na ang hirap talagang hanapin ng peace.
0: Agree.
1: Sabi nga nila, kahit magkaroon ka ng malambot na kama, malamig na kwarto dahil naka-split type aircon ka. Masarap yung kinain mo, no? The whole day, meron kang, kahit nga meron ka ng asawa, mm-mm, magandang trabaho o career, hindi talaga nito mabibigyan ng assurance,
0: yes,
1: yung isang tao o yung mga buhay natin that we would find or we would feel peace.
0: Mm-mm.
1: Naranasan mo na ba yun, Kayla, na yung okay ka naman pero paggabi hindi ka makatulog?
0: Yes. Opo, talagang mag-agree ako dyan na may mga ganyan talagang moments sa buhay natin. And I'm sure ang ating mga kaagapay ay makaka-relate dyan. Kasi
1: yeah,
0: minsan, ang ingay ng thoughts natin.
1: True.
0: Oo, and the hardest part niyan ay hindi natin yun kayang patahimikin ng sarili lamang
1: natin.
0: At ang
1: daming factors kung bakit,
0: yes,
1: maingay yung thoughts. Pero
0: mm-hmm,
1: ang ganda din kasi, doon nga, yung verse po na binasa natin kanina, it was not said by anyone.
0: Mm-mm.
1: Hindi ng mga disciples or ng mga Pharisees doon sa Bible. Si Jesus mismo yung nagsabi,
0: okay,
1: na napakaganda po. To be honest, nung bata ako, wala naman akong pakialam sa peace. Mm-hmm. Kasi parang, ano ba yung peace?
0: Uh-uh.
1: Parang gusto ko pera, di ba? Or love. Pero
0: uh-uh,
1: sa totoo lang, kahit meron ka po ng mga bagay na yun, pero kung hindi po payapa, mm-hmm, o hindi po kalmado yung puso natin, yung spirito natin, ang hirap-hirap pong magpatuloy. Pero ang ganda po nung sinabi ni Jesus na hindi niya sinabi na bibigyan niya daw tayo ng peace,
0: mm-hmm,
1: kapag okay at kalmado yung sitwasyon,
0: yes,
1: sa buhay natin. But Jesus will leave us peace in all circumstances that we have in life. So ibig sabihin, even dun sa mga point na magulo yung utak mo,
0: mm-mm,
1: o kaya may mga pinagdadaanan ka o problema o nasusubok ka ng buhay, maaari mo raw maranasan yung kapayapaan. Grabe, sobrang ganda nun.
0: True.
1: Mm-mm.
0: Very comforting itong word na to mula sa Panginoon, no, na ang dami natin iniisip bilang tao, trabaho, relationship sa ibang,
1: true,
0: tao, bills, kung mababayaran na ang mga due date.
1: True.
0: Di ba? May marami tayong what if, marami tayong why, marami tayong paano to, pero yun nga yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Noon ang kanyang ibinibigay sa atin. Nasa kanya pala talaga manggagaling yung peace. At ito ay kakaibang peace.
1: Yes, yung sabi nga nila, peace, ay, sabi sa Bible,
0: yes,
1: peace that transcends all understanding.
0: Imagine,
1: yes,
0: na hindi natin maintindihan minsan na, ba, ang gulo-gulo ng paligid, pero bakit ako panatag ako?
1: Yes.
0: Yun pala yung peace na nagmumula sa Panginoon.
1: True. At ito yung peace na hindi mo pwedeng dayain. Ha?
0: Yes.
1: Kasi may mga peace na, kasi nag-meditate ka. Ang dami,
0: mm-hmm,
1: kasi, alam mo sis, nung nag-pandemic, di ba? Totoo naman, hindi ko alam kung naranasan mo yun. Kasi ako, na-experience ko yun. Parang nagkaroon ako ng mga anxiety,
0: yes,
1: nagkaroon ako ng mga mild depression. Actually, during the pandemic, I was diagnosed with mild depression.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, isolated ako. And obvious naman po, mga kapa, ano nga, mga kaaga. Kapanali. Mga kaagapay na ang tawag, sasabihin ko sa nakapanatag, iba pala yun, ano pala yung brand ng milk. Pero anyway, nung pandemic nga po, syempre, lagi po akong mag-isa kasi nga diba merong ano, social distancing.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, na ano po, parang obvious naman na I am an extrovert talaga.
0: Mm-hmm.
1: That's my personality. So, hirap na hirap po talaga,
0: mm-hmm,
1: ako. And so, to make it short, kinailangan ko na ng tulong ng mga counselors,
0: di
1: ba? Kasi nung mga time na yun, hindi lang naman ako yung tinatamaan eh. Parang halos lahat tayo.
0: Mm, true.
1: Pero, sabi ko nga, iba yung kapayapaan na ibinibigay ng salita ng Diyos. And baka sinasabi ng mga nakakanood at nakakarinig sa atin, eh bakit ka ba magbabasa pa ng Bible o ng Biblia? Eh pwede mo namang pwede ka naman mag-meditate.
0: Mm-mm.
1: Yung iba naman pwede silang, ako pag nag-exercise ka daw, pwede kang maging kalmado kasi nga may mga hormones na,
0: yes,
1: umaayos sa katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman, proper nutrition, tamang tulog. Yung iba naman, mga, ang tawag ito, nag-yoga. I'm not against po of anything. Ha? Pero ang point kasi dito, yung peace po na nanggagaling kay Lord,
0: mm-hmm,
1: it's really different and hindi mo siya pwedeng dayain.
0: Yes.
1: Kitang-kita po siya, hindi lang po sa mga mukha natin, kundi po dun sa buong pagkatao natin. Well, in fact, sabi nga po dito, if you read the Bible, you're not just reading any words, but Jesus himself.
0: Mm-mm.
1: Kasi, di ba sabi nga po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
0: Mm.
1: So, it was really the Lord na yung binabasa natin, tinatake in natin, at talagang nag-eminate po sa ating buong pagkatao. Kaya po, iba talaga yung tao na babad sa presensya
0: yes.
1: ng Panginoon.
0: Amen.
1: So, ngayon.
0: True. Lalo ngayon, no, sa panahon natin ngayon na ang dami natin naririnig na mga negative issue. Maaring hindi instantly mawala yung chaos sa paligid. Pero alam natin yung kapanatagan natin ay nakadepende sa Panginoon, yung kapayapaan niya. At ang ganda nung sa last part ng ating binasa, yung bilin sa atin na huwag mabagabag.
1: Yes.
0: Do not be afraid. Dahil nga naman, ano pa ang dahilan natin para matakot? Eh, alam natin, nakasama natin palagi ang Panginoon at yun nga yung peace na nagmumula sa Kanya ay laging ibinibigay niya sa atin. So, kaagapay, kung ikaw man ngayon ay merong pinagdaraanan, nasa chaotic season ka ng iyong life, John 14:27, ang kapayapaan ng Panginoon ay ibinibigay niya sa atin.
1: Amen.
0: Simula pa lang to ng ating
1: kwentuhan. True, parang palaban na yung ano natin. No? Pero speaking of peace po, no, hindi lang naman po yung mga personal problems natin, if we are aware din, syempre, nandito tayo sa Pilipinas, marami talaga nangyayari. And the other day, nagkaroon po ng malakas na lindol sa Mindanao. And for sure, kung ikaw yung nasalanta nung lindol, talaga ang hirap nung sitwasyon mo ngayon.
0: Exactly.
1: Pero hindi namin kayo sinasike or sinasabi na, oh, i-meditate mo lang to, magiging okay ka. Pero nandun po yung assurance na sa lahat po ng pinagdadaanan natin, bagyo, apoy, sunog, lindol, o kahit heartbreak pa yan, kasama mo si Lord.
0: Amen.
1: At siya yung magbibigay ng kapanatagan sa iyo, kaya hindi mo kailangang matakot at mabagabag.
0: Yun. Amen. Gaya nga ng sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Sonia Bargola. Amen daw. Peaceful heart and mind. Even na maingay ang mundo, ang daming worries sa buhay na ito. At si Kuya Severino Mamaklay ay nag-God bless sa ating lahat. Maging si Ate Terry Panganiban ay nagbumabati sa atin ng magandang umaga. Si Ate Merlin Guillermo na Family Matters Thursday edition ay nakatutok din ngayon. Again, kaagapay, ang ating topic for today ay finding peace. At una natin pag-uusapan, no, Ate Eileen, mga kaagapay, bakit nga ba minsan ang hirap hanapin ng kapayapaan? Bakit nga ba? Una na, ay dahil we might be living 5 steps ahead.
1: Nako
0: yung mga overthinker dyan. Overthinker ka, Ate Eli.
1: Yes.
0: Ang galing.
1: Kaya nga ako yung anxiety ng pandemic. Actually, hindi lang ng pandemic. Talagang ever since.
0: Uh-oh.
1: Alam mo, sobrang OA ko na mahilig kasi ako magplano. Pero hindi naman ako yung parang OCD na talagang dapat ayos-ayos yung plano. Pero sa lahat po ng bagay, mahilig po ako magplano. At well, in fact, kakaplano ko. Pati yung mga pangit na pwede mangyari, naplano ko.
0: Naplano na.
1: Minsan, wala namang problema, pero nagkakaroon ako ng problema.
0: Yes.
1: Kasi, siguro po sa line po ng trabaho ko and sa experience ko din po in life, I tried to train myself to know, to have the ability to anticipate.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi ako pwede na walang backup plan eh.
0: Yes.
1: Hindi ako pwede walang plan B to Z. Pero ang problema nga, kahit anong perfect nung plano mo, hindi mo talaga siya, hindi talaga yun yung assurance na magiging okay ang lahat. And yun po, hirap na hirap ako kasi ang daming mga bagay na hindi naman kailangan ikaw-worry, pero winorry ko yun.
0: Advance ay mag-isip, yung mga overthinker.
1: True. And kasi siguro, Kayla, parang natatakot kasi akong mag-fail.
0: Mm-mm.
1: Natatakot din kasi akong, kaya ako natatakot mag-fail kasi ayoko ma-reject.
0: Yes.
1: Diba? Mm-hmm. Kaya magpapaka-advance ako. Pero yun nga, kaka-advance mo, nasira mo naman yung now.
0: Yes.
1: Alam mo yun, parang most of the time, a lot of people are chained by the world to really focus on what's ahead. But we don't know how to live anymore in the present.
0: Mm-mm.
1: Kaya sobrang sayang.
0: Yes. Mm-hmm. Oo, totoo na tayo. Ako rin po ay overthinker. Mm-hmm. Bilang tao, we have this this tendency na problemahin na kahit yung mga bagay na wala pa naman. Isipin na yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. At yun nga yung gaya ng sabi ni Ate Eileen, dahil dun sa kakaisip natin ang nangyayari, nawawalan tayo ng peace.
1: True.
0: Kasi kakaisip, kaka-worry natin, worry ng worry tayo. At minsan nga, hindi natin na-enjoy yung present dahil isip tayo ng isip sa future.
1: Yeah, tsaka wala pa, pagod ka na, nakakaloka.
0: Nadedrain ka na agad.
1: True. Oo. Ano lang po siya, hindi lang siya parang mentally draining, emotionally din.
0: Yes.
1: Sobrang nakakapagod siya. But also at the same time, na-realize ko sa sarili ko, na-addict ako mag-worry.
0: Mm-mm.
1: Kasi ano talaga, pero sabi naman sa Bible, sabi nga ni Jesus, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself.
0: Yes.
1: Kasi kung tayo yung mag-aalala para sa kinabukasan, mauubos yung ngayon.
0: Mm-mm.
1: And sayang. Diba? Sa totoo lang, hindi naman po natin kailangang ma-stress dahil sa mga nangyayari sa panahong to. Pero na-stress tayo dahil dun sa 20 things na inisip natin na posibleng mangyari. And aminin mo yan, maski ikaw. Lalo na kapag hindi ka sigurado sa ibang bagay.
0: Yes.
1: Or maybe sa ako before, kasi sakit ko po yun, yung hindi ako sigurado sa isang tao na gusto ko or sa isang trabaho na ina-applyan ko. Pero sino po bang nagsabi na kailangan nating alalahanin? Oo, kasi sa totoo lang, kahit anong gawin po natin, may mga bagay po tayo na pwedeng makontrol.
0: Mm.
1: Pero konti lang yun. Mas malaki
0: totoo
1: yung mga hindi mo kontrolado.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko nga nung nakaraan na bumisita ako dito, in this season of my life, I have really learned the hard way to trust in the Lord.
0: Mm-mm.
1: And alam mo, mga kaagapan, ang hirap talaga magtiwala kay Lord kahit dun sa mga maliliit na bagay.
0: Mm-mm.
1: Ikaw, nadadalian ka ba?
0: Kung meron pong nadadalian.
1: Shout out sa'yo.
0: Kasi talaga may tendency tayo na tayo, akala natin tayo yung all-knowing.
1: True.
0: Na tayo na, Lord, ako na lang po magkakontrol, alam ko na po. Pero ang totoo naman, hindi natin alam.
1: Diba?
0: Ang nakikita lang natin yun ngayon, yung mamaya nga mangyayari, hindi natin alam eh. Pero si Lord, kita na yun.
1: True.
0: Pero tayo, hirap tayong mag-tiwala sa Panginoon na parang hindi natin siya kakilala.
1: Oo, pero kasi alam mo, sa totoo lang, parang human tendency talaga.
0: Yes.
1: Kasi na mag-alala kayo. Mm-mm. Na parang, ala, paano mamaya?
0: Paano mamaya?
1: Diba yung mga magulang nga natin, ako, paano itong mga anak ko pag lumaki na? Nagbuntis ka pa lang, diba? Ako, paano ito pag lumabas?
0: Paglabas
1: naman, paano ito pag lumaki?
0: Diba?
1: Naisip mo na yung college.
0: Yes.
1: Which is, I think, normal. Pero, pag naging Kristiyano ka, pag nakilala mo po ang Panginoon, matututunan mo talaga na mas masarap at madali po ang buhay kung ipagkakatiwala mo kay Lord.
0: Amen.
1: Yung mga bagay-bagay.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang daming pagkakataon na parang, Lord, tumabi ka, ako na to.
0: Ako na to, Lord, itabi mo. Ako na
1: oo,
0: to.
1: Oo, kasi Lord, mas marunong ako sa'yo. Teka lang. Pero hindi talaga,
0: yes,
1: di ba?
0: Mas lalo tayo magkakamali pag ganun yung mindset natin. Kaya nga, ipagkatiwala talaga.
1: Oh my gosh, magkakamali. Amen. Amen to that.
0: Sabi ni Ate Merced Mataro, minsan talaga napapangunahan natin si Lord sa mga plano niya para sa buhay natin. Kaya ang hindi nakaka-frustrate, kaya nawawala ang peace.
1: Parang hindi lang po minsan. Parang
0: madalas. So, yun yung number one, kaagapay, no? Tayo ay nagiging overthinker. Tayo ay nag-live, namumuhay tayo 5 steps ahead. Minsan nga, hindi 5 steps ahead.
1: Oo, mga 20.
0: At pangalawa, old emotions still linger.
1: True. Ay,
0: minsan nakala natin okay na tayo. Minsan nakala natin naka-move on na tayo. Okay na, Lord, nalimutan ko na po yung pain na yan. Kung meron dreams na hindi natupad, okay na po, Lord, nandito naman na po ako sa, okay naman po itong kinalalagyan ko. Pero minsan, aminin natin, kaagapay, na bumabalik sa atin yung pain or yung emotion na nakalipas na at ninanakaw nito yung peace sa atin. Yung mga unresolved na situation, yung mga painful event, minsan nagre-replay sa utak natin. And minsan nga, nananakaw nun yung kapayapaan na meron tayo.
1: Yes, at hindi lang kapayapaan, eventually, yung maayos na relationship mo sa ibang tao, pwede ring maapektuhan. Lalo na kapag na-trigger ka. Alam mo, Kayla, naranasan ko no, na kasi ang dami ko po talagang naranasang hindi maganda sa buhay. And so, parang there was a point or a season in my life where I was seriously seeking healing talaga. Mm-hmm. And shout out po no sa mga sa family natin sa Living Waters Philippines, mm-hmm, kasi talagang natulungan nila ako. But I've also learned that healing is a lifelong process.
0: Yes.
1: Hindi ibig sabihin na, oh, nag-retreat ka, nagpa-counseling ka, pag okay na yung pakiramdam mo, okay na. Kasi, alam mo, natutunan ko, akala na ang marami, kapag umokay na yung pakiramdam mo, magaling ka na.
0: Uh-uh.
1: Pero, hindi pala porket tahimik na yung sugat mo ay ibig sabihin okay na. Minsan or madalas, kailangan mo pa ring dalhin kay Lord ng tuluyan para siya yung magpagaling. Mm-hmm. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi napakarami pong sugat ang akala ko okay na dahil busy ako sa work, mm-hmm, dahil nakapagbakasyon na ako, dahil meron naman sumalo sa akin, nakaibigan o bagong relationship, only to find out na eventually, pwedeng makutkot yung sugat.
0: Yes.
1: Tapos magiging trigger point mo, mm-hmm, siya. Tapos yun na yung magiging cause, mm-hmm, na bigla ka na lang sasabog. Naranasan, mm-hmm, mo ba yun?
0: Yes, oo. Kaya nga, I agree, Ate Elina, talagang sa Panginoon natin hanapin yung healing.
1: True.
0: Talagang isurrender natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Kasi kung tayo lang, lagi tayong sasabog.
1: Uh-oh. Yes. Pero hindi namin binavalidate,
0: yes,
1: po yung mga, uh-oh, ano ha, yung mga pain na nararanasan natin. Kasi baka naman sinasabi nyo, grabe naman kayo, nasasaktan na nga ako ngayon, dahil ko kayo, eh, hindi ko nga magawa yun sa, okay lang po, take your time.
0: Yes.
1: Well, in fact, gusto ko lang i-share, no? Kasi alam nyo po, isa po akong fur mom. Mm-hmm. And shout out po sa mga fur mom na nakikinig at nanonood sa mga oras na to. Pero, recently po, namatay kasi yung alaga kong pusa, si Conan. And ang sobrang lungkot ko talaga. Mm-hmm. Tapos, napansin ko na after nung namatay si Conan, bigla na lang ako umiiyak. May mga time na lang na bigla akong parang nalulungkot. Pero kapag naman ano, pag mag-isa ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag ka naman nasa trabaho ko, okay lang ako. Tapos na-realize ko na possible kasi na meron akong mga naging unresolved na issues.
0: Mm-hmm.
1: At mga na hindi naman related kay Conan,
0: yes,
1: sa pusa. Kasi nga po, ang naging issue ko talaga is yung rejection and abandonment,
0: mm-mm,
1: ever since I was young. Tapos natitrigger kasi yon, kasi nga ang daming factors, mm-mm, may mga kamag-anak akong dumating dahil sa probinsya at kung ano-ano yung mga pinagsabi, mm-mm, na hindi mo kasi talaga makokontrol tong mga bagay,
0: yes,
1: na to eh. Pero ang isa pong nakita ko naman, kapag ikaw ay nasa Panginoon at si Lord talaga yung bumabalot, yung presensya niya yung bumabalot sa buhay mo, sa puso mo, kahit anong dilubyo yung dumating, kahit anong sabihin ng ibang tao at maranasan mo, okay ka.
0: Mm-mm.
1: Or kung di ka man okay, ma-handle mo siya ng tama at makakapag-respond ka ng maayos.
0: Yes.
1: Usually kasi pag na-trigger ka, away mo na lang sila eh.
0: Oo, sasabog ka na lang talaga.
1: Oo, marami akong naaway kasi na-trigger ako. And hindi kasi po pwedeng lagi nating i-excuse na, hindi na-trigger lang ako kaya ako ganito.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi, I believe hindi siya makakristyanong pamumuhay. Kasi at the end of the day, kahit naman, di ba sinasabi natin, eh meron kasi akong period ngayon sa mga babae, kaya dapat intindihin mo ako na masungit ako today. Di ba may mga ganun? Pangit yung gising ko, gutom ako. Di ba? Tama, mali. Pero, sabi nga nung kaibigan ko na si Mark na umuwi na kay Lord, kahit may period ka, gutom ka, may pinagdadaanan ka, may Holy Spirit ka.
0: Amen.
1: So, hindi po excuse na meron tayong pinagdadaanan para po sungitan yung mga tao sa paligid. Sorry, kasi guilty ako dyan.
0: Guilty tayo.
1: Oo. Madali po ako matrigger. Na po. Sorry po dun sa mga hindi po makakomprehend ng my gosh, may patience. Pero yun talaga, may pinagmulan yung trigger.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi dahil may sugat ka, may karapatan ka ng manakit ng iba.
0: Ay, totoo po. Oo. Mm-hmm. Yun nga, naaapektuhan minsan yung relationship natin sa, yeah, ibang tao. Kaya nga, mahalaga na isurrender talaga natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Sabi ni Ate Karen Damian, o nga, no, yung di malimutan yung pain, bumabalik minsan. Pero salamat sa Lord na merong Holy Spirit na mag-urge sa atin to move on and be okay. So,
1: yes,
0: that's the word, surrender all to God. sarado. O kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay merong pinagdaraanan, yes, naiintindihan po namin yung pain na nararamdaman po ninyo, yung bigat. Pero yun yung ang reminder sa atin na i-surrender natin sa Panginoon yung bawat emotions na ating nararamdaman. At pangatlo, ito sa ating mga young adult, yung mga 30-40-ahin, nararamdaman natin to, constant comparison.
1: Amen.
0: Yes. Mm-hmm. Yung pag tingin natin sa milestones, sa success ng ibang tao, eh yun pala ay nagbibigay sa atin minsan ng pressure. Hindi pala minsan, madalas ng pressure sa atin. And bilang tao, ang laki ng tendency natin na mag-compare na bakit siya ganto na yung sahod niya, bakit siya meron ng asawa, meron ng jowa, may sarili na siyang pamilya, bakit ako, Lord, ganto pa rin, nandito pa rin po ako sa gantong season. Yung pag-compare natin sa journey ng ibang tao ay nakakanakaw ng peace na meron tayo.
1: Yeah, and ano po tawag dito, hindi po talaga, cliche as it may sound, huwag mo talagang i-entertain yung comparison. Mm-hmm. Not even a single bit of it. Bakit? Because it actually steals. Yung comparison po yung nagnanakaw nung kapayapaan sa puso natin. Kasi instead po na mag-focus tayo sa kung ano pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, nadadivert yung focus natin sa kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay ng ibang tao.
0: Yes.
1: At naiinggit tayo. Mm-hmm. And guilty po tayong lahat dyan. Kasi okay ka naman, pero pagtingin mo ay, 'di ba? Nawawala yung contentment.
0: Yes.
1: Kaya nga po parang mahirap po talaga. Ako kasi lumaki ako sa isang pamilya na pinagkukumpara-kumpara kaming magkakapatid, magpipinsan. Naalala ko nung bata ako, laging kino-compare sa amin yung mga itsura namin. Mm-mm. Ang hirap po talaga noon. Pero isa po sa mga natutunan ko, and na-realize ko pala habang tumatanda ay yung mga sugat o yung mga bagay na naranasan ko nung bata ako, pwede mo siyang dalhin hanggang tumanda ka na hindi mo namamalayan.
0: Oo.
1: Kaya kailangan po talaga nating ingatan ito. And tayo naman po, limbawa po, may mga magulang po dito nanonood at nakikinig, huwag na po kayong magpagamit sa kalaban. Huwag na po i-compare yung mga anak nyo kasi ang hirap po talaga, nabibit-bit po nila yan hanggang pagtanda nila. So, yun po. And ako naalala ko lang, no, Kayla, meron kasing, nag-host kasi ako ng mga events.
0: Apo.
1: And as of now po, I'm still single, but I'm really, really happy. Pero aminin ko po, meron pong time kapag nag-host ako ng mga weddings, ganyan, napapatanong ako kay Lord na, Lord,
0: kailan kaya?
1: Oh, baka naman, diba? Pero recently, nagbago po talaga yung posture ng heart. Kasi mga more than a year na, when I started to surrender to God, kasi nga, na-realize ko na hindi naman po palaga lalaki o asawa at pamilya ang makakapagkumpleto at buo sa akin, kundi
0: Amen.
1: Po si Lord.
0: Amen.
1: Pero hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-asawa. Pero depende po yan eh. It's just sa mga panahon na to, okay po ako na, na kaming dalawa lang po ni Lord. Tapos meron po ako na-attendan na na wedding no isang beses. Tapos sabi sa akin nung couple, kasi Christian wedding eh, so pray, ganyan-ganyan. Nung nag-think ko na sila dun sa mga suppliers, nung ako na po yung pinapasalamatan, sinabi po nung bride na hindi ka nakalimutan ni Lord.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi ko naman hinihingi yung prayer na yon. Pero ang sarap po sa pakiramdam na marinig na hindi ka nakakalimutan ni Lord.
0: Mm-hmm.
1: Kasi madalas, when another person's prayer is answered, we forget that God is also working in our lives. And also at the same time, it doesn't mean that He answered another person's prayer is that He forgot yours.
0: Mm-mm.
1: Meron pong tamang panahon Amen. Para sa mga bagay-bagay. Hindi man siya, sabi nga sa kanta, di ba, di man siguro bukas, di pa rin ngayon, malay mo balang araw.
0: Dumating din yun.
1: Correct. So, ano lang po, magtiwala lang po tayo. And kahit hindi po niya ibigay, know that the best, that the Lord has your best interest in mind.
0: Amen. Mm-hmm. Napakagandang reminder niya, no, Ate Elena. Talagang, kasi ang naano ko rin, kapag nagko-compare tayo sa journey ng ibang tao. Para bang kine-question natin yung kakayahang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Na alam naman natin na talagang merong plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Meron lang tayong mga kanya-kanyang timing. Yun nga yung kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon, no? Yung kanyang timing. Dahil siya yung nakakaalam kung kailan tayo ready na tanggapin yung mga blessing na hinihingi natin sa kanya. Sabi ni Ate Mila Pasqua, nakaka-bless naman si Ma'am Eileen sa kanyang mga advice. Holy Spirit talaga. Amen. Praise Amen. God. Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw, Family Matters. Timely, very timely ang topic. Tunay na ang Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Let God be God. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your cares upon Him and He cares for you.
1: Amen.
0: Ang ganda nung sinabi ni Ate Ana Marie, let God be God sa ating mga buhay.
1: Huwag tayo. Huwag tayo manguna.
0: Amen. So yan kaagapay ang ilan sa mga reason. Bakit nga ba minsan nahihirapan tayong maranasan yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Sana kaagapay ay dyan pa lang ay napagpala ka na. Pero Amen. Later sa ating pagbabalik ay mapag-uusapan naman natin ang finding peace kapag ang buhay natin, feeling natin ay unsettled. Pero sa puntong ito, kaagapay, ay we will take a short break muna. Pero kaagapay, huwag kang bibitaw ha. Patuloy kang tumutok dito sa Family Matters Wednesday Edition at patuloy nyo pong i-share ang ating episode. Patuloy po ninyong ibahagi ang inyong mga mensahe at komento. At makalipas lamang ang ilang paalala at ng isang awitin, magbabalik po ang Family Matters.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: back, kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante at ang ating special guest for today, si Ate Eileen Cubelo. Dito po sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Cleo Alfonso ay sabi niya, ang ganda po ng mga insights and wisdom. Salamat daw po dito sa ating programa. Si Noel Bautista ay nag-good morning na rin sa atin, maging si Ate Marilu Locay-Locay, si Kuya Epifanio Salvador, good morning siya daw ay nakikinig sa PM Radio. Si Ate Mirna Kritika, sabi niya kapayapaan, pinagpalang araw po mga kaagapay. At si Ate Cleo Alfonso, hindi tayo nag-iisa, God is our comfort. Ayan, hallelujah daw. Thank you po, Ate Cleo. Si Hernandez ay bumabati na rin sa atin at nag-i-amen sa ating topic. Muli po, ang ating topic for today, kaagapay, ay finding peace. Kanina nga po ay binahagi namin ni Ate Eileen kung bakit nga ba, yung ilang reason, bakit nga ba minsan tayo bilang tao ay nahihirapang mahanap yung kapayapaan. At sa puntong ito, atin naman pong pag-usapan ng finding peace when life feels unsettled. Mm-hmm. Ate Eileen, familiar ka ba dun sa hymn na It Is Well With My Soul?
1: Yes. Mm-mm. Familiar naman.
0: Yes. Opo, ito kasi kaagapay, no? Trivia lang, no? Kasi related din naman sa ating topic. Yung awiting ito, yung It Is Well With My Soul, ay kinompost, sinulat ni Horacio Spafford. Mm-hmm. Alam nyo, very tragic yung nangyari sa kanyang pamilya na namatay habang para lumubog yung barko. Pero naranasan niya yung kapayapaan mula sa Panginoon. Imagine na halos naubos yung pamilya mo, pero na nandun pa rin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, kung tayo lang talaga ay lalapit sa Panginoon, Kanya laging ibibigay sa atin yung kapayapaan. At this point, finding peace when life feels unsettled. Una na kaagapay, let your thoughts speak.
1: Yes.
0: Ito na naman yung usapang thoughts.
1: True. And sabi, as an overthinker, no?
0: Yes. Marami tayo niyan.
1: Marami tayong mga examples dyan.
0: Marami tayong thoughts. Pero yun nga, sabi dito ay, sabi daw sa psychological studies na pinapakita daw na yung ability natin to reframe yung mga stressful events at hindi natin i-ignore. Hindi natin i-shrug off yung ating nararanasan ay may malaking role sa ating emotional well-being. So, kaagapay, maganda, no, mainam na pakinggan natin for a moment yung ating mga thoughts. Pero hindi tayo magdudwell at
1: yes,
0: hindi natin nahayaan na manakaw nito yung ating kapayapaan. Let your thoughts speak.
1: Yes, and also siguro, ano rin, maganda rin mga kaagapay na we acknowledge what we feel.
0: Yes.
1: We acknowledge what we think. Kasi mm-hmm, ang nangyayari kasi hindi kasi siya nasasabi. Mm-hmm. Kasi meron tayong toxic culture sa Pilipinas na kapag sinabi mo yung totoo mong nararamdaman,
0: i-judge.
1: Masama yung ugali mo.
0: Yes.
1: So hugasan, huhusgahan ka na ng ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: And to be honest po, as a recovering people pleaser, ang dami pong mga pagkakataon na kapag hindi ako okay, hindi ko sinasabi yung totoo kong nararamdaman kasi natatakot akong maka-hurt,
0: yes,
1: or maka-offend ng ibang tao. But I've realized po na kailangan mo talagang magsabi ng totoo, eh. Diba? Sabi nga, I'd rather hurt you with the truth than fool you with the lie.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, dahil gusto mong ingatan yung relationship na meron ka dun sa isang tao, hindi mo na lang sinasabi yung totoo.
0: Mm-hmm.
1: And yun nga, ang hirap po kasing pagalingin ng isang bagay or i-deal ng isang bagay na hindi mo naman gustong i-reveal.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kasi paano mo i-heal muna yung isang bagay kung hindi mo ina-acknowledge una? Diba? Lalo na sa ating mga Christians, parang kasalanang malungkot.
1: True.
0: Kasi bakit ka nalulungkot? Diba, Christian ka? Pero tao lang din naman ako na nakakaranas ng kalungkutan. Pero yun nga, kaagapay, wag nating i-shrug off, wag nating i-ignore yung ating mga na nararamdaman, yung ating mga nararanasan, mainam na yan ay ating i-acknowledge, no, kaagapay. Yes. Let your thoughts speak. At pangalawa, to set a quiet moment every day. So, wow. Pumili tayo sa isang araw, kahit 10 minutes, 5 minutes, na ano tayo, na slow lang yung ating ginagawa, no? Yung walang masyadong urgent, sa lalo no sa ating mga young adult na ang dami nating inaasikaso sa work, sa ministry. Talagang parang wala nang quiet moment, parang lahat na lang ay nagmamadali. Pero yun nga, sa dami ng ganap natin in life, mahalaga din na minsan ay mag-slow down tayo, magpahinga tayo, at ito ay signal sa ating mind na okay lang magpahinga, okay lang mag-slow down minsan, hindi kasalanan ang pagpapahinga.
1: And also din kasi, tawag dito, marami pong pagkakataon na yung sa totoo lang, yung life, tuturuan ka talaga niya na hindi, dapat magpaka-busy ka.
0: Yes.
1: Pagka na-heartbreak ka, may problema ka, sinasabi nila sa'yo, hindi, magpaka-busy ka para di mo maisip. Pero all the more kasi po na meron tayong pinagdadaanan, we really have to sit down, not just with the problem, but with the problem and the Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi unless po na i-deal natin to o iluhod natin to, wala po talagang mangyayari. Alam mo, ang daming mga moments sa buhay ko na akala ko okay ako kasi naging busy ako, productive naman ako, pero maraming breakthroughs po ang nangyari at naranasan ko, hindi nung marami akong nagawa, kundi nung nanahimik ako.
0: Yes.
1: And it's so hard to silence your thoughts. Kasi pag sinilence mo yung thoughts mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng pumasok sa utak mo eh. Diba? So napakahalaga po nung mga bagay na ini-input po natin, yung mga mini-meditate natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan talaga yung makakapag, hindi balanse, kundi makakapag-ayos sa ating mga isipan. Mm-hmm. At ang hirap pa, ang hirap talaga na maging quiet. Lalo na kapag maingay ka, ang hirap maging quiet. Kasi pwedeng hindi ka nagsasalita, pero dahil mo naman iniisip.
0: Ang dami iniisip.
1: True.
0: Yes.
1: Ikaw ba nagagawa mo ba to everyday?
0: Ang tumahimik po.
1: Oo. Hindi, yung maging, yung just to be quiet in front of the Lord.
0: Actually po, ang quiet moment ko yung biyahe.
1: Biyahe.
0: Oo, talagang true. Naka-earphones ako, nakikinig ng worship song. At dun ko na mas na pra-process yung sarili ko. Kasi parang ako, parang hindi ko sila kilala lahat. Parang ako lang yung mag-isa doon. Doon ko mas nakakapag-set ako ng quiet moment, nagpe-pray,
1: yeah,
0: nakikinig ng music. So, yun na yung aking quiet moment. Ikaw ba, ate?
1: Oo, ako naman. Yung sa biyahe din. Kasi syempre, as a commuter, mahirap talagang bumiyahe ng mahaba. Pero ang ginagawa ko, nag-i-earphones ako. Alam mo ba, minsan, madalas, nagdasalpak ako ng earphone sa tenga ko, pero wala naman akong pinapakinggan. Gusto ko lang yung feeling na parang
0: tahimik.
1: Oo, nakahiwalay ka sa ingay ng mundo.
0: Yes.
1: Tapos kasi pag nangyayari po yun, I get a chance to get alone with my thoughts and with the Lord.
0: Amen.
1: Sabi mo nga nakakapagproseso eh. Pero alam mo ba, share ko lang, meron pong season ng life ko, ng pandemic talaga to. Grabe talaga, sobrang ma-pray ko. As in, gumagising ako ng 5 o'clock, nagpe-pray ako. Tapos, shoutout po kay Pastor Jerry Ebes. Ano, sa his life. Kasi po, siya yung nagturo talaga sa akin mag-pray-pray. Sila Pastor Rue de la Torre. Talagang, sila yung nagtuturo sa akin mag-pray po. May time nun, sumo-join po ako sa online prayer meeting nila. Sa, ano, sa church. And dun po talaga, na-cultivate ko po yung habit of praying. And nakakatuwa, kasi akala ko dati, kapag nagpe-pray ka, parang hindi ko kasi alam kung paano patagalin yung prayer. Parang, Lord, ito yung mga kailangan ko. Thank you, Jesus name, amen. Pero, yung prayer pala talaga, totoo talaga siyang pakikipag-usap kay Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi doon ko naranasan na, alam mo yung ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, hindi mo na alam kung anong mangyayari, kasi ang gulo-gulo, hindi ka sigurado. Tapos, nung after mong lumuhod, pagtayo mo, ang lakas-lakas mo na, na-experience mo yun.
0: Yes, ang gaan diba? Na ang nararamdaman mo. Nailabas mo lahat, at ang maganda pa doon, alam mo nakikinig.
1: True.
0: Yung pinagsumbungan mo,
1: true,
0: yung
1: pinagasabihan
0: mo, alam mo nga nakikinig. Kaya nga, kakaiba din yung peace, no, na naibibigay ng prayer.
1: Tsaka parang kang ano, sobrang may ibang kapangyarihan sa
0: parang
1: katawan mo.
0: Parang bagong likha.
1: True. parang ka nagpas pa ng mga 75 times. Hindi, sobrang sarap po sa feeling.
0: Yes.
1: And sabi ko nga eh, kung meron po kung opportunity talaga na maibalik ko yung ganung klaseng lifestyle ko na ma-pray talaga. I set aside time to pray kahit an hour a day. Gusto ko siyang gawin, pero ang hirap.
0: Kasi nga busy.
1: Busy, pagod, mga yes. ganun. Pero sabi nga natin, hindi po excuse yung mga bagay na yan. Mm-hmm. Kasi kung gusto po talaga natin, may paraan.
0: Yes, mm-hmm. yung mga moment na yung amen mo umaga na.
1: True, kasi nakatulog ka.
0: Oo, pakaagapay, no? Yung ating prayer time mm-hmm. para makausap natin, na makaniig natin ang Panginoon. Sabi dito sa ating Facebook Live si Ate Irene Enales, ang

0: Hindi po nang talakayan ng usapan. Sobrang totoo dahil isa po ako nakakaranas sa mga sitwasyon na yan. Marami po ang nakakaranas niyan. God bless daw sa ating lahat. Si Kuya Severino Mamaklay, magaganda po ang mga advice. Palagi daw siyang nakikinig sa DZAS. Ako, maraming salamat po. Si Ate Christy Od Sinada, good morning Family Matters. Hello po sa ating guest. Ang ganda daw ng topic na papanahon. Praise God po. At salamat po na kayo po ay napagpapala ng ating topic, Finding Peace. At una nga, let your thoughts speak. Pangalawa, set a quiet moment every day. At pangatlo, kaagapay, allow unstructured time without guilt. Mm-hmm. Without guilt daw, Ate Elina.
1: Paano yun?
0: Paano yun? Oo. Yung empty, eto kaagapay reminder sa atin lahat, no, na yung empty time natin, yung mga wala tayong ginagawa, ay hindi naman daw kailangang i-justified natin. Oo. So, hindi pala kasalanan na meron tayo mga unstructured time. Inaalaw nga tayo nito na mag-rest. At muli kaagapay, no, lagi natin sinasabi na hindi kasalanan yung pagpapahinga. Yan din ay part ng ating worship sa Panginoon. Kasi, di ba, yun tayo nare-refuel. Kasi paano natin magagawa yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon kung tayo ay pagod, kung tayo ay ubos na, di ba? Kailangan natin minsan magpahinga.
1: Hindi lang minsan, dapat part
0: lagi
1: ng,
0: yes, part ng
1: routine
0: life
1: natin.
0: Yes,
1: ang hirap din kasi, sa totoo lang, lalo na kung busy ka, marami kang ginagawa sa buhay, marami kang kailangang patunayan, mga ganon. Sabi nga nila, for high-performing individuals,
0: mm-mm,
1: this is very difficult. Kasi sanay ka nga kasi nang may ginagawa.
0: Mm-mm.
1: Ako, I have a confession po, I never go on vacation.
0: Ooh.
1: Sobrang sulit na sulit yung kumpanya sa akin. Kasi hindi ako nagbabakasyon, hindi ako nag-absent.
0: Apo.
1: Kasi for me, yung bakasyon, yung pahinga, pag rest day, yung matutulog ka. Pero kasi na-realize ko po na we really have to honor not just our bodies, but also the one who made your body, who is God. Kasi
0: mm-hmm
1: nga, at the end of the day, mahalag, kaya po si Lord, sinasabi nga natin, si Lord nga nagpahinga nung ikapitong araw, dapat tayo rin po. And yun po kasi yung nakakaligtaan natin. Dahil nga, ang dami natin kailangang gawin sa buhay. Pero isa po sa mga ina-apply ko talaga sa life ko, no? Especially sa akin po, na kailangan lagi akong may ginagawa, dapat productive ako.
0: Mm-hmm.
1: I would always try to sit down with myself and tell myself, oy, it's not okay to always work and work.
0: Mm-hmm.
1: And rest is not a reward. Kasi ginagawa natin yung premyo yung pag marami ako nagawa, mag-judge, tsaka ako magpapahinga.
0: Yes.
1: Uy, mali po yun. Alam niyo po, natutunan ko, no, na that we should not work to rest,
0: mm-hmm,
1: but we should work from a place of rest.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagpapamasadyo ko lang.
0: Totoo, no? Tinitingnan natin yung reward minsan ng pahinga. Na,
1: true.
0: Ang katotohanan naman, ang pahinga nga ay part ng ating routine.
1: Yeah, at hindi mo kailangang ma-achieve lahat ng bagay at ma-check lahat ng sa checklist mo
0: bago
1: ka mag-rest. Anytime that you need to, we should learn how to pause. Tinuruan kasi tayo ng mundo na hindi, dapat dire-diretso. Kapag tumigil ka, babagal ka, walang mangyayari sa buhay mo, matatalo ka. Pero yung totoo po, wala naman pong competition.
0: Yes.
1: Diba, ang kailangan mo sigurong talunin is yung sarili mo before.
0: Mm-mm. Ay, totoo. Ang ganda na natin, Elina.
1: Hindi
0: yung ibang tao. Yes, ang ating sarili. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, yes, R&R, rest and the recreation.
1: Shoot, mami.
0: Si Ate Thelma Manjares, si Nanay Thelma, blessed morning. Katatapos niya lang daw maglaba para daw makapag-comment sa ating program. Naku, maraming salamat po kaagapay. Patuloy po ninyong i-send, no, yung inyong mga komento tungkol po sa ating topic. Yun nga kaagapay, allow an structured time without guilt. Yan po ang ating number 3. At ang ating number 4, dig deeper into any emotional heaviness. Yun nga yung sinasabi namin kanina ni Ate Elina. Hindi naman natin kailangang i-shrug off lang yung ating nararamdaman. I-ignore. Minsan, kailangan natin, hindi pala minsan, dapat talaga na ilabas natin yung ating nararamdaman. I-sulat natin yan. Maaaring yan ay regret, hurt, or conversation na hindi natin nasabi. Yung mga thoughts natin na hindi natin nasabi. Hindi naman natin natin kailangan na perfect bago natin yan i-share, no? Hayaan lang natin yung mga words, yung raw emotions natin ay mailabas natin. Journaling, no, kaagapay, mahalaga yan para ma-process natin yung ating nararamdaman. Amen. So, kailangan nating ilabas yung ating emotional heaviness dahil kapag yan ay naipon, nako, sasabog na lang tayo. Paano
1: na? Journal ka ba?
0: Yes po.
1: Ang hirap mag-journal ngayon kasi lalo na sa mga mahilig na mag-chat, mag-text. Oo, totoo.
0: Sa notes na lang.
1: Sa notes na lang. Ako nag-notes ako. Uh-uh. Ako po, hindi ako masulat kasi may carpal tunnel syndrome po ako.
0: Okay.
1: Mm-mm. So, it's difficult for me to write. Mm-mm. So, ang ginagawa ko, natutunan ko po to nung nag-Fever College po ako na hindi mo naman, pwede ka mag-journal, pero pwede ka rin mag-audio journal.
0: Oh.
1: Oo. So kung nahihirapan po kayo na mag-notes, mag-type, or even magsulat, pwede nyo po siyang i-record, tapos pakinggan nyo. May mga time, dire-record ko yung sarili ko, tapos mababalikan ko siya, na-encourage ko yung sarili ko. Na-encourage ako. Diba yung iba naman ginagawa ngayon, gumagawa sila ng mga content, diba? Mm-hmm. Shout out kung meron kayong, discipline to do that. But the point is, kung meron pong pagkakataon, really sit down with your emotions and process. May mga time kinakausap ko yung sarili ko, tama ba to? Pero sabi nga ng mga counselors, ng mga psychologists, ang ganda daw talaga pag nag-journaling ka.
0: Yes.
1: Hindi naman yung journaling yung nakakagaling, pero kasi habang sinusulat mo, nabibreakdown siya ka napaproseso mo kasi sa isip mo yung mga nangyayari. At sa bagal mong magsulat, sakto lang yun para ma-process mo yung isang issue mo sa buhay.
0: Oo, no, kaagapay. Ikaw ba, share mo naman sa amin kung ikaw ay nag-journaling din. I-share mo sa amin ano ang iyong experience tungkol dyan. Pero yun nga, mahalaga na mailabas natin yung ating nararamdaman. Pwede rin na meron tayong accountability partner, meron tayong friend, support system na maikwekwento natin yung ating nararamdaman. O yun nga yung ating mga counselor, pwede rin na sila yung tutulong sa atin, mag-guide sa atin or tutulong sa atin na ma-proseso natin yung ating nararamdaman. Naalala ko lang, Ate Eileen, yung kani ikaw, voice message. Meron ako isang pagkakataon na during nung nirecord ko yung video na yon, down na down ako. Tapos nirecord ko lang, daldal lang ako ng daldal. Tapos sabi ko, papanoorin ko ulit to kapag answered prayer na. Nakakatuwa kasi dumating talaga yung pagkakataon na sinagot ng Lord yung prayer ko na yon. Yeah. At pinanood ko ulit yung video. Parang na thank you Lord ka na lang na ito few months ago, ganito yung nararamdaman ko. Tapos ngayon Lord, ito na yung kasagutan. Pero ang point ko doon ay at least, di ba, meron kang mababalikan.
1: True. At saka ang saya, no, na pinapalud mo yung sarili mo, umiyak-iyak ka. Tapos ngayon sabi mo, iyak-iyak pa to, sinagot naman ni Lord yung panalangin ko. Pero ang maganda kasi po doon sa moment na yun, hindi mo naman alam yung mangyayari sa hinaharap.
0: Yes.
1: Pero ang galing lang kasi imagine, kung ikaw nga na-encourage ka habang pinapanood mo yung sarili mong umiiyak or kung ano man ginagawa mo doon, what more si Lord?
0: So, yes.
1: Diba? For sure, kasi kita niya na lalahat eh. Yes. Na parang, kana umiyak dyan? Kasi may gagawin akong plot twist sa buhay mo. Kumalma ka.
0: Kalma ka lang, diba? Anak. May ganun ako bahala dito. Sabi ni Ana ni Thelma, siya rin daw ay nagjo-journal siya. Everyday daw siyang gumagawa nito. Si Ate Cleo Alfonso din, masulat daw siya. I love journaling and gusto kong magsulat ng magsulat.
1: Wow.
0: Meron akong na-meet before na pandemic days. Sobrang down din siya, na-depress. Tapos nagsusulat siya, nagjo-journal siya. And imagine yung journal niya, naging devotional book.
1: Wow.
0: At naging pagpapala sa mga taong nakakabasa. Imagine kaagapay yung nagawa nung pagjo-journal na yon. So, nilabas lang niya yung kanyang emotions, yung kanyang thoughts, pero naging pagpapala sa ibang tao.
1: Diba? Tsaka kaya huwag mo i-minimize yung mga pinagdadaanan mo. Kasi sabi nga nila, your struggle today could be a survival kit for another person tomorrow.
0: Mm-mm.
1: Ganda nun.
0: Amen. So, kaagapay, again, wag nating i-shrug off ang ating mga nararamdaman at talagang ilabas dahil pag yan ay naipon ay mas mahihirapan tayo.
1: Yes.
0: So, number five.
1: Number five na ang dami,
0: sis. Number five na, yes.
1: Ilan ba to? 20, yes. Ilan ba to?

0: iniisip natin na ang layo natin sa Panginoon. Pero yes, ang katotohanan ay never naman na lumayo sa atin ang Panginoon. Kaya true, nga, ano man yung ating pinagdadaanan, minsan uncertain, pero ang ating assurance ay malapit lang sa atin palagi ang true Panginoon.
1: Alam mo, ano, Kayla, one of the biggest lessons I learned in life happened during my lowest moments, mm-mm, yung mga heartbreak moments ko, because I have realized that God is closest to me than ever, mm-hmm, in those season that I felt very weak.
0: Yes.
1: Alam niyo po yung verse sa Bible na, for God is close to the brokenhearted, mm-hmm, and He saves those who are crushed in spirit. Dati po, sabi ko, ang ganda naman ito, pang bookmark, pang quote, mga ganyan. Uh-huh. Pero nung dumaan po talaga ako sa matinding pagsubok sa buhay, nabuhay sa akin, mm-hmm, yung word na yon. Sabi ko, kaya pala sinabi ni Lord na malapit ako dun sa mga brokenhearted. Mm-hmm. Kasi yung brokenhearted lang po, mga kaagapay, ang heartbreak, I mean, whether it's in a relationship or in your career, mm-hmm, or in marriage or kahit ano pa po, yung heartbreak na yon, kung ano man yung cause na yon, yun lang po yung tanging paraan at may kakayahan na makapagbigay ng ibang klaseng intimacy, mm-hmm, sa iyo at sa Panginoon.
0: Yes.
1: Kasi merong closeness kayong dalawa ni Lord kapag okay ang lahat eh.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag durog ka, pag basag ka, pag hindi ka okay, merong ibang klaseng closeness na nabibigay yon between you and the Lord. Kaya na-realize ko na hindi lang pala regalo yung mga moments na nagbe-breakthrough ako. Mm. Pero yung mga moments that I am also in breaking, that's also a precious gift.
0: Amen.
1: Yun yung natutunan ko, ah. Oo. Hindi ko gusto ma-heartbreak, syempre, kasi ang sakit
0: nun. Sino may gusto?
1: Wali.
0: Oo,
1: pero, alam nyo po, dun ko po, nung mas tumanda na, mm-hmm, ako, nung nagkaroon pa ako ng awareness in life, sobrang binalyo ko yung mga bagay at mga moments na kaming dalawa lang ni Lord yung, mm-hmm, magkasama. Lalo na nung mga heartbroken ako. Mm. Kasi nung mga time na yun, mas ma-pray ako, mas nagbabasa ako ng Bible, mas ramdam na ramdam ko talaga yung presence ni God. And sometimes, God's presence becomes most tangible when everything else is stripped away.
0: Totoo.
1: Including that person that, mm-hmm, you are holding on tightly. Mm. Or maybe not a person, a career.
0: Dream.
1: Yeah, a dream. Mm. Diba? A relationship. Or even the ministry, mm-hmm, okay naman yun kasi si Lord yung nagbigay. Pero tandaan po natin, dahil si Lord ang nagbigay, siya rin po ang may karapatang bumawi.
0: Yes. Mm-hmm. Oo. Totoo, no, Ate, mm-hmm, Eileen? Minsan, during those lowest points ng buhay natin, mas lalo tayo napapalapit,
1: yes,
0: sa Panginoon. At ito may nag-comment si Ate Emily Sumabong tungkol sa journal. Mm-hmm. It helps a lot when you jot down your thoughts. That helps me a lot during my lowest time nung kinuha ni Lord ang bunso ko. Minsan ang sulat ko ay para kay Lord, minsan para sa bunso ko, at minsan para sa aking sarili. Mm-hmm. Ngayon, binabalik-balikan ko ito. I almost consume 2 notebooks simula nung nawala si bunso. Pero, mm-hmm, yun nga, no, dun niya, during din, ang hirap para sa isang ina na mawalan ng anak. Pero dun niya mas lalong inilapit ang sarili niya sa Panginoon. At ang gandang reminder yon, no, para sa ating lahat na hindi sayang even, true, yung mga lowest of the lowest, mm-hmm, na ating pinagdadaanan, dahil doon tayo mas lalong napapalapit sa Panginoon. Dahil yun nga sabi ni Ate Eileen, ito man ay nakakalungkot dahil mas lalo tayong lumalapit lang kapag tayo ay nasa lowest point. Pero yun yung reality ng life, na doon tayo mas talaga lalong lumalapit at mas nakikita natin yung kamay ng, yeah, Diyos.
1: Alam mo, ano, Kayla, share ko lang, no, kasi very recent kasi talaga ng experience ko. And right now kasi I'm grieving. Pero, mm-hmm, hindi naman ako yung high functional griever na okay ako, tapos hindi naman ako okay mamaya. Ano talaga, kasi sobrang halaga po sa akin nung mga alaga kong pusa. Para, mm-hmm, ko silang mga anak.
0: Yes.
1: Ngayon, nung namatay siya, hindi ko kasi ma-let go. Kasi yung pusa kong yun, ang tagal na namin magkasama, 5-6 years na kaming magkasama.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, ano, 5 years lang pala. Ngayon, so, syempre, nilalaban ko talaga, nadala ko sa vet.
0: Yes.
1: Alam mo, merong time nun, parang may nagsabi sa akin na, ilaban mo lang yan, gagaling din yan. Pero kung nakikita mo nang hirap na yung anak

0: mo, yung pusa ko nga, i-let go mo
1: ang
0: na.
1: Ang hirap din naman.
0: Oo, no? Tapos sabi ko, hindi ko kaya i-let go, sorry, parang ganun, ilalaban ko siya. And then, nagkaroon ng moment na nasa bahay ako, nag-pray lang ako, parang sabi ko, Lord, sige, kunin mo na siya kasi nahirapan na siya.
1: Mm-mm.
0: Alam mo, hindi ko maintindihan, pero nakaramdam ako ng ibang klaseng peace sa heart ko. Alam ko that at that point, I would be losing something so important and precious to me. But because I prayed that prayer, even if I know that I'm feeling yung pain nung moment na yon, meron akong unmistakable peace na nafe-feel. And lo and behold, after a few minutes, naghingalo yung pusa ko sa vet, namatay siya, ganyan. And was it a good experience? Of course not, kasi naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Mm-hmm. Pero, alam ko sa sarili ko na payapa ako. And every time na malulungkot ako, binibigyan ako ng ibang klaseng comfort ni God. Kasi alam ko, kasi nagtitiwala ako sa Kanya and ipinagkatiwala ako sa Kanya yung isang bagay na mahalaga sa akin. Mm-hmm. And alam niyo po kung ano man yung pinagdadaanan niyo po ngayon, baka sabihin niyo, ay, bakit naman ganyan? Pusa lang naman yan. Or bakit naman yan yung pinaproblema mo? Trabaho lang naman yan. Or ministry lang naman yan. Or hindi lang naman natupad na promise yan. Alam niyo po, si Lord, yun po yung maganda sa Kanya. Kasi regardless po of whatever it is that you concern of, may pakialam si Lord.
1: Amen. Oo.
0: Yung pinakamaliit na bagay na akala mo hindi siya ka-share-share sa iba, si Lord, mahalaga sa kanya yun.
1: May pakialam si Lord doon. Oo nga, no? Kasi minsan, nai-invalidate tayo ng mga tao sa paligid natin. Yan lang, iniiyakan mo na.
0: True.
1: Pero ang Panginoon, salamat na lang sa Panginoon na talagang naiintindihan niya kahit yung pinakamaliit na bagay na iniiyak natin, meron siyang pakialam doon. At yun ay assurance sa atin.
0: Yes.
1: Na He cares for us. Siya yung bahala doon. At yung naramdaman ni Ate Elena, yun yung kapayapaan na sinasabi natin na hindi natin maintindihan. Ang lungkot nung nangyayari. Pero bakit panatag ako, meron akong kapayapaan? Yun ay mula sa Panginoon.
0: At hindi ibig sabihin na payapa ka, okay ka na.
1: Yes.
0: Kasi alam niyo po, umiiyak pa din ako. Ngayon nga naiiyak ako pag naalala ko Pero kahit umiiyak ako, kahit may pinagdadaanan ako, kalmado yung puso ko. Kasi alam ko kung sino yung kasama ko At alam ko kung sino yung nag-control nung sitwasyon ko nung mga panahon na yon.
1: Amen.
0: Was it favorable to me? It was not. Kasi may nakuha may binawi. Pero, okay ba yung puso ko? Oo. Kasi alam ko na si Lord naman yung sumama sa akin doon sa mga panahon na yon.
1: Yes. So, ang kapayapaan talaga na nagmumula sa Panginoon ay hindi siya nakadepende sa sitwasyon. Kasi, yun, kay Ate Eileen, ang lungkot na mawalan ng alaga, pero kalmado siya kasi nga, yun ay dahil sa Panginoon.
0: Amen.
1: So, hindi nakadepende ang kapayapaan natin sa kung ano yung sitwasyon natin. Si Ate Ernalie Katage, good morning daw. Ginagawa ko po yung prayer ko na nakasave sa phone ko every day. Sa Bible app daw niya, sinusulat ko yung mga saloobin ko through my prayers. Nakaka-amaze kasi mas marami po ang answered prayers ko. Doon ko nakita ang kabutihan ni Lord sa buhay ko. Nako, praise God po. Salamat po sa inyo mga ibinabahagi, no, kaagapay. Pero, yun nga, ang ating pa rin pong topic, finding peace, at ang ating panglima ay rejoice in the nearness of God. At pang-anim, thank Him in every situation. Nako, in every situation, paano naman to, Lord? Paano po magiging thankful kahit na ang sakit ng aking pinagdadaanan? Kasi nga, kaagapay, no, may tendency na yung mga iniisip natin, yung mga worries natin, ay natatakpan nun yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat. Pero, yun nga, thank Him in every situation.
0: Tsaka sa totoo lang po, yung gratitude, it doesn't take away the problem. It doesn't take away the reality na ito yung nararanasan mo. But it reminds us that whatever it is that you're going through, that's not the whole story.
1: Yes.
0: Alam mo ba, sis, hindi ko naman ito laging nagagawa, pero pag wala na akong masabi kay Lord, nagti-thank you
1: ako.
0: And dun, ang pinaka-practice ko talaga is kapag dun sa mga moment na masasakit, mga hindi ako okay, Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin to. Mm-hmm. Lord, ito pa rin yung ginawa mo. Lord, thank you kasi kahit hindi okay yung nararanasan ko ngayon, alam ko na meron kang gagawin. At amen. Kahit wala kang gawin, kahit hindi mag-turn around yung situation ko, alam ko mabuti ka. Mm-hmm. Nag-iiba yung wiring ng utak mo, sa amen. Totoo lang.
1: Oo. Mm-hmm. Naalala ko dyan yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
0: Yeah, even if.
1: Even if, Lord, even if hindi mo sagutin itong pinaka-aasam-asam kong prayer, hindi po ako mag-worship sa iba, ikaw pa rin po yung i-worship ko. Even if, kaagapay, ano man yung maging sagot ng Panginoon sa ating mga prayers,
0: yes.
1: Nawa ay palagi pa rin tayo maging mapagpasalamat. No? Yung, kapag kulang tayo financially, kapag meron tayong worry sa ating financial, salamat sa Panginoon sa kanyang faithful provision. No? Pag inalala natin, no, ako, Ate Elin, ngayon na kumikita na ako.
0: Mm.
1: Tapos naaalala ko kung paano ko itinawid ng magulang ko nung nag-aaral ako. Paano yon? Mm. Pero yun ay provision ng Panginoon, no? Pag inalala natin kung paano nag-provide ang Panginoon sa ating mga nakalipas and kung paano tayo magtitiwala pa rin ngayon na siya pa rin ang ating provider. Kapag merong health struggles, no, kapag meron tayong hinaharap sa ating kalusugan, praise God na tayo ay wonderfully and fearfully made.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kapag yun nga sa ating mga relationship, kapag merong breakups, kapag merong friendship breakup, meron na rin pala nun ngayon.
0: Oo, oh, yun. Ganun.
1: May ganun
0: na ngayon,
1: term
0: grabe.
1: Na, oh, friendship breakup. Salamat na nakilala ko. Thank you, Lord, sa memories. Thank you, Lord, sa na nakilala ko siya. Diba? Yung nashi-shift yung ating nararanasan dahil nagiging mapagpasalamat tayo. Yung ating mindset ay naiiba dahil alam natin na despite ng mga pinagdadaanan natin, meron pa rin ginagawang kabutihan ng Panginoon at nananatili siyang in control, nananatili siyang mabuti sa ating buhay.
0: Mm-mm. Pero yun nga, ang ganda nun, ha? Even if, Lord,
1: even if
0: hindi mo sagutin, hindi mo ibigay, hindi mo baguhin, hindi mo i-turn around, okay lang.
1: Nananatili kang Diyos.
0: Mm-mm. Mag-worship ako sa'yo.
1: Yes.
0: Pasasalamatan kita. I think yun yung greatest test ng ano natin eh, nung faith natin, nung gratitude natin na paano pag hindi okay, kaya mo pa rin bang sumamba sa kanya?
1: Amen.
0: And ako, to be honest, meron pong mga pagkakataon na ang hirap talaga. Mm-mm. Parang may mga time inaaway ko na si Lord eh. Pero yun din po yung maganda kay Lord, ha? Kahit po hindi ka okay, relating to dun sa previous nating topic kanina, kahit di ka okay, okay lang yun. Sabihin mo sa kanya, magalit ka. Mm-hmm. Kasi si Lord maha-handle niya yun eh.
1: At naiintindihan niya.
0: True.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Naiintindihan niya. Kaya nga, napaka-loving, no, ng Panginoon natin na ating kinikilala. Kasi kahit yung pinaka-raw na ating emotion, naiintindihan niya at ini-invite niya tayo palagi to pray, to thank Him, diba? Pero yun nga, kaagapay ang reminder sa atin na maging grateful tayo, maging thankful tayo sa bawat sitwasyon na hinaharap natin. Yes, ang hirap maging mapagpasalamat kahit na ang chaotic nung nangyayari. Pero kung tayo ay titingin lang sa brighter side, kung tayo ay mag-shift lang natin yung ating mindset, marami pa rin bagay, magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon.
0: Amen.
1: Sa ating buhay. At it takes practice, a lot of practice, sa na maging yung maging habit natin yung thankful prayers. Pero alam mo, kaagapay, yung mga thankful prayers na yan, kapag naging habit ay nagiging kapayapaan sa atin.
0: Amen.
1: Sabi ni Ate Mila Pascua, even if, Lord. Mm-hmm. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, true daw, kapag lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon, iyong kapayapaan galing sa Diyos ang ating nararanasan.
0: Amen.
1: At nag-agree din si Nanay Thelma Manhare, si Nelia Palma, good morning po, watching from Bocaue, Bulacan.
0: Amen.
1: At si, thank you daw, ang sarap daw kasama ng Lord in every season ng ating buhay. Ay,
0: yes.
1: Totoo po. Amen. Oh, yan kaagapay number 6 na, thank Him in every situation.
0: Mm-hmm.
1: At ang ating pang 7 at pang huli, think about such things.
0: Ano ba if you think?
1: Yan nga, kaagapay, mm-hmm. No, ang ating dapat isipin, no? Kasi nga, minsan talaga ang kalaban natin yung ating sariling thoughts.
0: Yes.
1: Oo. Pero maganda, kaagapay, no, na pag nagsisimula na yung mga anxious thoughts natin, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang thoughts na to ay praiseworthy?
0: Yeah.
1: Ito bang thoughts na to ay nakakalugod sa Panginoon? At kung yan ay no, yes, naiintindihan niya ng Panginoon, pero maganda no, na i-redirect natin yung ating negative or fearful thinking sa godly perspective.
0: Oo, tigil-tigilan mo yan. Pero ang ganda, kasi saan ba, ano ba yung sinasabi na think about these mm-hmm. things? Alam niyo po, galing po yan dun sa verse sa Bible na Philippians chapter 4, verse 8. Sabi po dun, "And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, what is honorable, what is right, pure and lovely and admirable. And think about these things that are excellent and worthy of praise."
1: Amen.
0: Diba? So, maraming itong mga bilanggit eh, si Paul. Pero kung yung mga, ang tawag dito, yung mga bagay na kasinungalingan, hindi naman maayos, diba? Yung kabaliktaran nun, huwag mo nang isipin kasi guguluhin lang nun yung utak mo na at the same time, ipopollute ka nun eh. Diba? So, hindi naman ibig sabihin na, oh, may pinagadaan ako. Akala ko ba okay lang pag-isipan yun? Yes po, okay lang pong isipin yun. Ipaprocess po natin. Pero ipaprocess po natin siya sa presensya ng Panginoon.
1: Amen.
0: At ibabangga po natin yung realidad na pinagdadaanan natin sa katotohanan ng salita ng Diyos.
1: Amen.
0: Kasi kung ipoproseso mo lang siya mag-isa, eh wala na talaga. Madi-discourage ka. Diba? And yun po yung naging biggest lesson ko sa life ko na akala ko dapat okay lang na, hindi okay, pa-counseling ka lang dyan, process mo yung mga problems mo, event out mo lang yan, pero hindi eh, kasi meron po tayong tinatawag na we are rehearsing the situation or rehearsing the pain. Na the more kasi na nakukwento mo siya, nare-remind ka lang nare-remind, which is at a certain extent, okay lang po siya, pero may limitasyon po yun. Hindi po dapat puro rehearse. Dapat po meron po tayong ginagawang paraan para po to ay ma-process at ma-deal.
1: Yes, amen. Pero yun nga, no, kaagapay ang reminder sa atin from Philippians chapter 4 verse 8. Yan ba ay praiseworthy, di ba? Mahalaga na malaman natin yan. Kasi nga, aminin natin, yung paglalakad natin sa kapayapaan, nagsisimula yan sa ating thoughts. Eh kung ang thoughts natin ay hindi aligned sa Panginoon, paano pa tayo magkakaroon ng kapayapaan?
0: True.
1: Kung ang iniisip natin ay puro lies from the enemies, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan?
0: And kaya nga, Kayla, instead of us soaking or nagbababad tayo sa TV, sa mga balita, okay naman po yan kasi kailangan natin ng awareness at naging relevant. Pero kung puro po tayo relevance, baka mawala naman yung revelation na galing po sa salita ng Diyos at mas mahalaga po yun. Kasi sa totoo lang, yung reality po natin is non-compared to the truth that the Word of God brings. And yung truth po ng Scripture will always override our situation.
1: Amen. So, magbabad sa presensya ng Panginoon at lagi tayong babalik talaga sa katotohanan ng salita ng Panginoon.
0: Oo.
1: So, imbis na magbabad tayo sa ating mga worries, sa ating sa lies mula sa enemies, di ba? Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon at doon natin mararanasan yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya.
0: Pero hindi naman dinidiscount po, kasi ang hirap talaga kasi halimbawa, makasalubong mo yung nanay mo, pinagalitan ka, may sinabi. O yung tita mo, kunwari, may sinabi sa'yo na hindi naman maganda, ma-hurt ka na naman. O kaya yung katrabaho mo, yung boss mo, di ba? We acknowledge these things po, pero they are not the final authority in your life. Mas matindi pa rin po ang otoridad ng salita ng Diyos. Kaya mas maganda po talaga na nagbabasa tayo ng Bible at ito po ang nagiging pang-balance o pang-neutralize ng mga lies na nare-receive natin from the world.
1: Amen. Dahil nga, ang daming dami natin maririnig sa mundo na talaga madi-discourage tayo. Pero ang salita ng Panginoon, yan ay para ma-encourage tayo at talagang yung katotohanan yan, yan ang katotohanan ng ating buhay.
0: Amen.
1: Sabi ni Ate Shirley Diansay, Salamat. Ang dami ko pong natutunan today. Mm-hmm. Praise God. Si Ate Lucy Legaspi, ang sarap daw pakinggan ng ating topic. At si Kuya Efren Bualgado at Aya, na-remind na He will never leave us nor forsake us. Si Kuya Tristan Wyatt Gulay, Aya, nag-good morning sa atin, sa ating YouTube channel. Si Earl Steve Genite ay nag-good morning sa atin at ang ganda daw ng topic natin for today. Nako, Kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga mensahe na ipinadala. No, recap lang tayo ng ating topic ngayon, finding peace when life feels unsettled. Number one, let your thoughts speak. Number two, set a quiet moment every day. Number three, allow unstructured time without guilt. Number four, dig deeper into any emotional heaviness. Number five, rejoice in the nearness of God. Number six, thank Him in every situation. And number seven, think about such things. Nako, Kaagapay, nawa nga po ay napagpala ka ng ating napag-usapan. At sa lahat ng to, syempre ang atin naman talagang ang itinataas ay ang Panginoon. Nang siya lang naman talaga ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. And with that, Ate Elinay, baka meron ka pa pong gustong i-add tungkol sa ating topic.
0: Yes, siguro ano po, bago po natin tapusin yung ating kwentuhan ngayong umaga, gusto ko lang po i-remind yung bawat isa and syempre yung sarili ko na rin, no, na hindi lahat ng thoughts natin yun yung totoo at yun yung final. At hindi po lahat ng thoughts natin kailangan po nating or deserve nilang paniwalaan natin sila. Kailangan din po matuto tayong sumala, mag-filter, 'di ba? Kasi mas maganda pa rin po na itong mga bagay na to iproseso natin through the lens of the Word of God.
1: Mm-mm.
0: Hindi po siya ganun kadali, pero totoo lang, simple lang siya eh. Pero naiintindihan natin na meron kasi tayo mga habits, may mga patterns na tayo, kaya natin mabreak agad yung mga bagay nila. But if you can, and I believe that the Holy Spirit will enable us, let's always process and let's always look at these things, these thoughts, these emotions, these actions through the lens of the Word of God.
1: Amen. At ang reminder pa rin po sa atin, no, yung pagkakaroon ng kapayapaan, hindi naman ibig sabihin wala na yung chaos.
0: True.
1: Having peace is not the absence of chaos.
0: Yes.
1: Pero ang presensya ng Panginoon ang siya magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan.
0: Amen.
1: Agapay, napakasarap ng ating usapan ngayon, no, at sa ating pagtatapos ay hilingin natin si Ate Eileen to pray para sa ating mga kaagapay.
0: Okay, sige po. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw at buhay na ibinihagi mo po sa aming lahat. Salamat, Lord, dahil ngayong umagang to, nakapag-usap kami at na-remind kami kung gaano po kahalaga ang iniririgalo mo sa bawat isa na kapayapaan. Hindi po ito mabibili ng pera, hindi po ito mababayaran, o hindi po ito makukuha kapag may ginawa kami, kundi sa iyo lamang po. Jesus, you are the Prince of Peace, and we believe that as we accept you in our lives as our Lord and Savior, your peace will not only emanate but all will also embody us and will cover our hearts. Lord, sa mga oras na to, I pray for those people who are grieving, who are experiencing anxiety, who are overthinking, who are worrying. Lord, would you replace their worry with your peace? Alam ko po na hindi po ito madali, but I know that supernaturally you can do that. I pray for everyone who is hearing the sound of my voice, that they would receive comfort and peace, this peace that transcends all understanding right now in the name of Jesus, and that you will deliver us from everything that is from the enemy, from anything that is trying to destroy and steal our peace. Because we know that you are greater than anyone of this, than anything of this. As the word says and declare, you are greater, Lord. Greater is he that is in us than he that is in the world, and therefore we believe that you are greater than our circumstances, our problems, our situations, even our present and future. And Lord, I pray that right now you would give us the peace in our hearts to really just to surrender to you and to really just accept your will for our lives and to trust you that whatever happens, you have the best interest for us. Panginoon, kung meron po dito na gusto niya pong tanggapin kayo sa kanilang buhay, na maaring hindi niya na-realize na ito pala yung pinag-uusapan, ikaw pala yung pinag-uusapan, I pray that you would visit that person. I pray that you would open the heart of that person. And kapatid, kaagapay, kung ikaw ito, I would just like you to follow me in this simple prayer. Kung nasaan ka man, and kung gusto mo mag-renew ng iyong relationship kay Lord, manalangin tayo ng sabay. Lord Jesus, humihingi ako ng tawad para sa lahat ng kasalanan ng aking nagawa. Alam ko na nagkamali ako, na hindi ikaw ang naging Diyos sa buhay ko. Pero sa oras na to, dalangin ko, nagtulungan mo ko na mag-surrender sa'yo, magtiwala sa'yo, ibigay sa'yo ang lahat, at tanggapin ka sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na napako sa krus, na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, ng kapayapaan at kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat po, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat, Ate Ellen, for that prayer. At muli, salamat po, Ate Ellen, no, sa iyong time na tayo po ay magkasama muli dito sa Wednesday edition ng Family Matters. At sa iyo rin, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Salamat kay Lourdes Magtunaw, sa kanyang assistance, kay Kuya Reggie Villena sa ating broadcast. Sa RTV team, andyan din ang ating mga interns from Bulacan State University. Salamat din kay JV Tabua at sa ating mga kaagapay sa Bukawe Transmitter site. Muli, kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: 咱菲律宾的华人朋友，大家好 ！DZAS 702送上好消息，每周日中午12:30，为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目。用你我熟悉的乡音，担负一场有温度的心灵之约。在电波中，甲见圣徒一同，以诗歌、娱乐、祷告、敬拜、聆听做欢喜，甲主结连。邀请你甲家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702。闽南话空中崇拜，
4: sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Ito ang 702 TZAS. 702 TZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy Espesyal. Siyempre, yung mga nasa ibang bansa mo, you keep coming back to Manila dahil siyempre ito ang ating lupang sinilangan, ang ating lupang hinirang. Namimiss mo na ba ang Pilipinas, kaagapay? Kung ikaw ay nakikinig mula sa ibang panig ng daigdig, magandang araw sa iyo. Welcome sa programang Entre Pinoy Espesyal. Napakaganda po ng ating bayan ng Pilipinas at sana ay magkaroon ka ng panahon at ng oras na bumalik sa ating lupang sinilangan. Magandang araw kay Geneva Marie Anabeso. Good morning po kay Euphorcina Bernardino. Mga na-good morning na po sa atin. And si Ate Rosalinda Manzano. Magandang umaga po. Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang atin pong isa sa mga himpilan sa FEBC Philippines. Siyempre, ito pong programang Entre Pinoy Espesyal. Ang dala ay pag-asa, kaalaman at inspirasyon sa mundo ng pagnenegosyo. Good morning, kaagapay. Yes, morning pa rin naman, 11:05. Don't forget na mag-download po ng ating app, 702DZAS, dyan po sa either sa Google Play Store or sa iOS, Apple App Store. Hanapin nyo lang po, 702DZAS, may orange logo. Alam nyo po, nakakarating na yan sa iba't ibang bansa. Nakakatuwa, meron tayong mga kaagapay na kapakinig sa Estados Unidos, dyan din sa Australia, sa Canada, Hong Kong. Yan. At sa iba pa, kaya ikaw kaagapay kung nakikinig ka sa, whether sa YouTube man yan, sa Facebook, si Ate Geneva Marie ay nanonood daw sa YouTube siya. Okay, ikaw ano kaagapay, saan ka nanonood? Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama mo ngayon ating co-pilot, si Reggie Villena. Hi! Yan, nice to be back, sabi ni Reg. And hello, happy listening po sa inyo. Alam niyo po, sa kada bukas ng ating bagong araw, laging ang offer sa atin ng Panginoon ay dalawang plato, no? Option 'yan. Kagaya ng iyong hawak-hawak ngayon, plato sa pananghalian. Ang bawat araw ay mayroong plate na pipiliin ka. It's either you will choose to be stressed or be blessed. O anong klase ng plato lulutuin tuloy? Ang tawag dito, ang pipiliin mo, be blessed or be stressed. Siyempre, piliin na natin yung be blessed.
2: Amen.
1: Amen. Kaya po, meron naman tayong ano diyan, 'di ba? Tawag dito. Emoji. Yan, so may gagawin tayo ngayon sa ating program. Pa-emoji naman dyan, kaagapay. Ano ang nararamdaman mo ngayong araw? So, sa emoji natin, merong like, merong heart, merong wow, merong ano pa ba? Ayan, hanapin natin. Sige nga, kayo nga po magbigay ng emoji. Ano yung inyong nararamdaman ngayon? Ayan, based on your emoji, ayan, merong like. Like siguro parang tama lang yung araw. Merong heart. Wow! Ang saya-saya ng araw ko for today. Or care. I care about this day. May haha. May sad face. May angry face. Ano po ang inyong emoji for today? Ayan. Alam nyo ang tawag dyan kapag natutunan natin na i-express yung ating emotion. Or ma-coin natin, magkaroon tayo ng term for a certain emotion. For example, ako ay masaya ngayong araw. Even if it seems like an ordinary day today, I am happy because I was given a chance by God na makapagtrabahong muli sa trabaho na pinangarap at ipinanalangin ko. So, ang aking araw ngayon ay heart. Yan. So, what is your day today? Is it heart? Is it like? Is it haha? Wow? sad face or angry. Emotional regulation ang tawag dyan. Mamaya babasahin ko kung meron kayong Uy, si Ate Faustina Habla ba? Tatlong heart, tas may dalawa pa siyang clap. Because God is great every day. Tama po yan. Lalo na kung tayo po ay nagkakaedad. No, di ko na babanggitin kung sino nagkakaedad kasi lahat tayo, mas matanda na tayo ng ilang minuto ngayong araw na to. Pagising mo sa umaga, tumanda ka na agad kasi umandar na yung clock mo, no? Yung lifetime, yung lifespan clock mo. Minsan lang tayo mananatili dito sa mundo. Kaya, di ba, magkaroon ng grateful heart. Si Miko Butyal, ayun, sad face siya ngayon. It's okay na ikaw ay feeling sad today. Whatever that cause is, ang panalangin namin ay makita mo ang kabutihan at ang kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay. Yan, si Ate Geneva, may assignment ako ngayon. Dalawang rose, dalawang heart, isang bouquet ng heart, tas may kiss, may isang heart 100% at masaya. Mukhang masaya si Ate Geneva. Anabeso. Oh, di ba? Tapos, kasi siguro masaya siya, Reg. Kasi ganito. Yung ulam niya, ginisang toge. Pwede ka ba nun? Tapos, eto pa, toge na, pinalapa ng tortang itlog. Bagay na bagay, no? Nilagang manok. Well, kay Ate Geneva yan, bagay na bagay sa kanya at gustong-gusto niya yan. Nilagang yung itlog white, white lang daw. Tapos yung nilagang manok, tapos with assorted fruits, apple, pepino at carrots. Okay, si Ate Faustina naman, tapos na siya maglaba. Grabe naman, nakaarangkada na ngayong alas 11. Lunch check, Bicol Express. Masiramon ang iyong ulam. Ayan, si Ate Geneva, ang ulam din niya ay itlog na white. Yung itlog niya ay puti. Okay, hindi daw maalat. Tapos, ayan, si Red din, Miss Tula, sabi niya, good morning po, nanood po ako sa FB Live mula ako sa Hermosa, Bataan. Wow, na-interview niya na din po ako before, nung nasa ibang bansa pa po.
2: Hello po!
1: Hello, year 2021 pandemic. Wow, look at you now, 2026, nasa Pilipinas na. Nasa Hermosa, Bataan. Si Elsa Kabage. Hi, Ate Elsa. Ang daming niyang napaka-encourage na mga emoji. Blessed morning sa kong pipilion ang bless ni Lord. Ayan, yan, meron siyang praying hand, may care, may haha, may smile. Mukhang happy si Ate Elsa. Thank you and God bless. Ayan, si Sonia Bargola. Ako po, so happy, even my stress on the side dahil may work ako ngayon. Ibininuntong hininga ko na lang yung challenges at ipinaubaya kay Lord. Tama yun, no? Buntong hininga ka tapos ipaubaya mo sa Panginoon. Even yung pagbuntong hininga. Alam mo ba, kaagapay, Reggie, yan ay biyaya ng Panginoon. Minsan kapag hinihika ka, ang hirap magbuntong hininga, yung parang inhale mo palang uubuhin ka na, 'di ba? And kapag ikaw ay nakabuntong hininga, talagang heart clap and happy yan, no? Care, ayan. Masayang-masaya tayo because the Lord is good, yes. And although there are times, hindi naman lahat ng panahon ang lahat ng emoji na itatype natin sa ating post ay heart. Wow, o kaya naman ay smile or care. Sometimes, merong parang naiiyak na emoji kasi meron tayong pinagdaraanan. But that doesn't mean na tayo ay iniwan ng Panginoon at hindi mabuti ang Diyos. Ang ibig sabihin lamang nito ay pinaparealize sa atin ng Panginoon na mas kailangan natin siya sa panahon ngayon. Amen! At pati natin, Reg, kaagapay, yung mga, ang kanilang day ngayon, puro heart, clap, haha, and marami pang masasayang emoji.

0: Siyempre naman, this is your birthday song. Si Reggie Villena ba? Gusto mo yung kinakantahan ka ng maraming tao ng happy birthday, Reg? Reg, gamitin mo yung mic. Aminsan. Yung aking kasing husband na mahiyain. Ayaw niya yun. Ayaw niya na kinakantahan siya ng happy birthday ng ganyan. Pero, itong ating mga kaagapay, for sure, gustong-gusto nila. Binabati sila. O ikaw, Reggie Boy, this is your moment. Batiin mo ang isa sa pinakamalapit mong kaibigan. Today is his birthday.
1: Sino po yun?
0: Lagot ka. Lagot ka, Reg. Hanapin mo. Hanapin mo. Hindi ko sasabihin, ha? Okay. Happy birthday kay RJ Jimenez, kay Rico Carranza, kay Nandi Villarreal, kay Malakay, Huvida, Rain Quinto, syempre belated happy birthday kay Ellen Manzala, ayan naalala na niya, kay Mary Beth, Ate Tay Gizon, happy birthday. Syempre belated happy birthday kay Phil Lagtapon,
2: happy
0: kay
2: birthday.
0: Pastor Cito Ramiloza, kay Renee Angeles, hello Renee, Abby Agoncillo, syempre belated happy birthday din sa aking prinsesa na hindi na masyadong malinggit ngayon, hindi na siya little princess, Kayla Alabastro. O, ikaw na, Reg. It's your moment to shine. Ayusin mo naman yung bati. Bira naman, Reg. Go, Reg! Arwel Mendoza, this is for you. Happy, happy birthday! O, syempre, binabati ka rin ng iyong love of your life, si Kayla Escalante. Okay, happy happy birthday po sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday, ha. Mas matanda na kayo ngayong taon at dapat ay mas marami na kayong wisdom, okay, para pressure pa tayong nalalaman dyan, ano. Pero salamat sa Panginoon dahil nakaabot kayo sa panahong ito and it is worth na i-celebrate ninyo ang special day today. Samantala, ano ba? Okay, ayun, sabi ni Christine Makaraig, magandang buhay po ang ulam namin, pocherong chicken and pork, may saging na latundan. Si Ate Geneva, amen. For God is in control of everything, smile and be happy always. Si Luz Aguilar, uy Ate Luz, good morning.
1: Hi po!
0: Kinig from Leaf, Muntinlupa, Laing and Ginisang Kangkong with tokwa and pork. Oh, medyo healthy. Pwedeng pwede dyan si Reggie. Yeah, makikipananghalian tayo kay na Ate Luz. Si Reden, Miss Tula, hello po. Si Geneva Anabeso, sarap ng ulam niya. Kaninong ulam? Hindi birthday ni Reggie. Ate Geneva, birthday ni Reggie July. Pero sige, te-take note na ni Reg yan para may advance ka na nabati sa kanya. At least hindi na siya maghahanap ng bati mo. Kasi may placing ka na ngayon. Ngayong araw na to. Si Kuya Epifanio Salvador. Kagapay, ano yung emoji mo for today? Is it heart? Haha? Wow? Ano ba? Sad face? O naiiyak na face? Ayan. Ano ang pakiramdam mo ngayong araw na to? Ayan. Would you like to share it? Would you like to connect with us? Ayan. Sige po. Sabihin niyo po ang inyong mga emotion and subukan natin yan basahin on air. Samantala, tayo rin po ay makikinig muna sa napakagandang mga feature kagaya nito.
3: It's Baon Time!
4: Happy Wednesday, kagapay! Sabi nga, fall down 7 times, get up 8. Gaya na lamang ng kwento ni Michael Orais mula sa Maasin City, Southern Leyte, na 8 beses na bigo sa civil service exam, pero sa 9 na pagkakataon, nagtagumpay. Hindi naging madali para kay Michael ang kanyang paglalakbay, lalo na at mayroon siyang kapansanan sa paningin. Marami ang nagduda at nagtanong kung bakit patuloy pa rin siyang sumusubok pero hindi siya sumuko. Sa bawat pagkabigo, nagpatuloy siya sa pag-aaral, pananalangin at muling pagharap sa pagsusulit. Hanggang dumating ang kanyang 9 na pagkakataon at dito na niya nakamit ang tagumpay. Kaya kagapay, huwag matakot sumubok muli. Dahil minsan, ang pagkabigo ay hindi hudyat para sumuko, kundi paalala na may isa pang pagkakataon para bumangon, magpatuloy at makamit ang pangarap. At yan po ang ating baon. Ako po, si Shaira Gabornes.
2: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.
5: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Ang atin pong head office at regional office, meron pong opening na mga trabaho. Maari po kayong bumisita sa febc.ph or mag-apply sa recruitment at febc.ph. Also, ay ang Philippine Bible Society. Ayan, marami rin po silang job opening dyan. Kailangan din po nila ng membership admin assistant, HR assistant, scripture distribution officer, building admin assistant, at iba pa. Ito po, ang kanilang email, hrd@bible.org.ph, website pala. hrd@bible.org.ph. Samantala po, nag-iimbita ang Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas sa kanilang Leadership Summit 360. Ang tema ay Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Gaganapin po yan October 23, 7 to 11 a.m. sa Grand Ballroom of Shangri-La the Fort. Para sa detalye, pwede po kayo mag-register. LeadershipSummit360.org. Ayan po. Okay. Sige po, samantala. Ayan, basa po tayo ng ilang mga comments. Sabi ni Kuya Reden dyan sa Bataan ay sabi nga, wala pa po kaming ulam. Wala pong maisip kung anong ulam ang bibilhin. Any suggestion po na mura pero masarap na lutuing ulam? Ay, ito, isasuggest ko sa iyo, Kuya Reden. Nagluto ako ng... Hindi, bumili muna ako ng munggo. Munggo na bagay kay Reggie Villena. Ano yan? 1/4 lang yung binili ko. Tapos, yung 1/4 nun. So, 1/8. Tama, no? Desinmat talaga. 1/8 nun. Tapos, ano siya? Pinakuluan ko kasabay ng isang buto ng, ano yan? Spare ribs. Yung spare ribs na yon, eto talaga nagtipid ako nung araw na yon. Talagang kinuwenta ko magkano na gastos ko. Tapos binaon ko nga ngayon, sarap daw, sabi ni Brian de la Cruz. Ano yon, yung spare ribs na yon ay parang, ano lang, 100 pesos of 70 pesos. Tapos 1/4 nung ano nga, yung munggo, 1/8 nung 1/4. Oh, okay, gets nyo. Basta ano siya siguro, 1/4 cup ng munggo. Tapos, nilagyan ko ng sabaw na 1 litro. Tapos, pinakuluan ko siya. So, para siyang nilagang munggo, tapos nilagang buto-buto. Nagsanib siya yung lasa ng buto-buto, tapos yung munggo. Tapos, nilagyan ko ng maraming dahon ng sili, tapos sili. Tapos, para na siyang, yung munggo kasi na niluluto, yung parang wala halos sabaw. Pero ako gusto kasi masabaw siya, Kuya Reden. Murang-mura lang pero masarap siya. Talagang naitawid yung pananghalian namin. Pang tatlong, hindi eh. Parang siguro mga 8 katao pwedeng kumain. Yun. Yan ah. Tapos nilagyan mo pa siguro yan ng hipon dahil ano yun eh, Bataan yan eh. Sarap ng mga ano dyan, alimasag, hipon, mga fresh na seafood. Nako, Sigurado yan, Kuya Raden. Patok na ulam yan. Ayan, si Emmy Cristobal. Good morning. Si Sherwin Bantog. Wow, how to be your missis. Naglalaba habang nagluluto. Aba, shout out po. Good job po sa inyong missis, Kuya Sherwin. Anong name? Sana pinangalanan natin. Yan. And, opo, ang sarap po talaga. Noong ulam na yon. At yan po yung aming kinain ngayon. Early lunch. Subukan niyo din tapos ikwento niyo rin sa akin kung ano yung naging outcome. Yan, ano pa ang murang lutuin? Shanghai na tokwa. Oh. Pero kasi prito siya, kung hindi naman sa inyo bagay na magprito, edi skip niyo na itong skip niyo na tong recipe na to. Pero yung tokwa, instead of pork yung ilalagay ninyo, yung tokwa ay mamasahin. Dudurugin siya. Tapos, ibababad muna sa tubig na may asin for 30 minutes. Tapos, aalisin mo yung tubig. Ngayon, mamasahin mo yung tokwa hanggang sa parang maging giniling siya. Lalagyan mo ng sibuyas, lalagyan mo ng pwede ka rin mag-slice nung, anong tawag dito? Yung sili na green na pang tinola. Yan. Tapos, ano pa? Lalagyan mo ng pepper, lalagyan mo ng mga seasoning, bahala ka na. Tapos, konting harina para, tsaka egg, para mag-bind together. Lagay mo sa lumpia wrapper, prituhin mo. Meron ka ng munggo, meron ka ng Shanghai na tokwa. Ay, kay sarap niyan. Tapos, hindi pa eat. Rich, ano pa muna? Bale, lulutuin muna siya. Saka tayo kakain. Ganon. Yan. Thank you, Kuya Reden. At ngayon ay 11:26 in the morning. Ito nga po ang programang Entre Pinoy Espesyal. Bahagi po kami ng Far East Broadcasting Company Philippines running 79 years na po next year. At salamat po sa inyong suporta at sa inyong pananalangin. Ang ganda po ng update din natin, no? Yung transmitter na pinag-pray natin, sabay-sabay nating sinuportahan, inalagaan sa panalangin, ay unti-unti na po na magkakatotoo. And let us all pray together na sa kabila po ng mga challenges, no? Sa economy, sa tawag dito, sa customs. Ayan. Ay panalangin po natin na in the coming days or in the coming months ay mag-materialize na po itong project po natin ng transmitter. And rest assured po that we are doing our best na ito po ay maisakatuparan at ibinababad po natin sa panalangin. Ayan. Sabi ni Ate Geneva, ayan, thank you. Ate, update mo ko ha. Naks, nagpa-update pa talaga. Feeling chef lang. Pero maganda po na tayo ay nagbabahagi na ng mga ganito na recipe, no? Dapat nga eh, kasi yung 1,000 natin talaga, magkano na lang at ano na lang ang nailalagay natin sa basket, lalo na sa grocery. Pero thankfully, pag pumunta ka naman sa palengke, yung mga tumpok-tumpok, yung mga talong, may 20 pesos na tali. Kahapon nagpunta ako sa palengke, patola, 35 tumpok, fresh daw yun. Ano yun? Bagong ani. Yan. So, may mga talagang budget stretching ang panahon na ito. Pero let us also consider this as God's training for us na mas maging matalino tayo sa larangan ng paggastos. Kung dati ay sa office, mahilig kang bumili ng mga coffee na medyo mamahalin, tapos meron na nga din middle of the road na coffee babalik na lang tayo ulit dun sa tayo na muna yung gagawa. Babalik na lang tayo ulit dun sa tayo muna yung mag titimpla ng ating kape. Ayan. At syempre sa susunod na feature natin sa patok na negosyo, ito po naman ay grupo ng mga negosyante na community of business people ng mga mula sa isang kooperatiba, nakapagtayo sila ng negosyo at paano ang co-op ay nakakatulong para sa additional income nating mga ka-Pilipino. Pakinggan po natin itong hindi pala bago. Ito pong ating episode ngayon, Patok na Negosyo.
6: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal. Patok na negosyo.
0: At nagpapatuloy po ang programang Entrepinoy Espesyal dito po sa inyong Patok na Negosyo.

0: para po maipakilala ang aming syempre kooperatiba at ang mga produkto nito.
1: Mm-hmm. Ma'am, ilang years na po itong paano ba i-pronounce?
0: Kasikom Foods.
1: Kasikom, saan po ba galing yung
0: si Kasikom Foods po ay nagmula sa Catholic Servants of Christ Community Multipurpose Cooperative. Mm. So bilang isang kooperatiba po, marami kaming negosyo tulad po ng food manufacturing.
1: Okay.
0: Kaya po ipinangalan namin yung Kasikom Foods.
1: Mm.
0: Si Kasikom Foods namin, ang aming pong syempre ang produkto ay Coco Jam.
1: Mm-hmm.
0: From Coco Jam, meron na po kaming nagawang coco vinegar. Hindi lang po namin na-i-out pa dito dahil hindi pa po lumalabas ang FDA CPR niya. So sa ngayon po, dalawa pa lang po yung may CPR naming product. Yun nga po yung Coco Jam.
1: Mm-hmm. At kayo po ay ilang years na po na nagne-negosyo po?
0: Okay, sige. As cooperative po, 28 years na. Pero po sa food industry po ay 15 years na po.
1: Mm, ano po dati yung involvement ng co-op na product?
0: Okay. Sa product po, talagang purely kami sa services sa members like savings, credit, time deposit, social interactions po sa mga members. Yun nga po, meron kami ngayong food manufacturing na soon po to release yung ating coco vinegar tsaka po coco flour.
1: Mm-mm. Ito pong kooperatiba po ninyo, sino-sino po yung mga natutulungan nito?
0: Okay, sa ngayon po, we have 1,700 members.
1: Wow.
0: At sinashowcase po namin sa cooperative yung kanilang mga product. Kaya po dito sa Mega Mall, dala-dala rin po namin yung balut, salted egg, may chicharon din po, tsaka mixed nuts, may mga banana chips din po. Kaya nililink po namin sila sa DTI para po syempre ma-registered yung kanilang mga negosyo.
1: Okay. And ano po yung challenges po ninyo kapag ganito po yung klase ng negosyo, kooperatiba, ano po ang challenges?
0: Okay, katulad po sa amin, ano po, medyo hindi po ganun ka-appeal, no po, yung hindi masyadong appealing ang Coco Jam sa mga kabataan. Kaya
1: oo,
0: kami
1: po
0: ay nag-showcase ng ibang mga produkto. Mm. Pero sa ngayon po, yun po, yung product pag-create ng mga bagong produkto, yun po yung challenging sa amin. Pero hindi po kami masyadong nahirapan naman dahil yun nga po, may mga members kami na nagbibigay sa amin ng mga bagong produkto. Katulad po nito, sa aming Coco Jam, naggawa din kami ng with pili bukod po sa plain.
1: Okay.
0: Nag-invento rin po kami ng with latik. Ngayon po, sinusubukan namin na kung paano ba siya i-blend sa ibang tulad ng kung chocolates, kung may peanuts, kung may cashew, para po maiba naman yung aming produkto.
1: Opo. And sabi niyo nga po, medyo hindi siya appealing ano sa mga Gen Z, Gen Z, Gen A, ayan. Kasi gawa sa nyug, ano?
0: Yes.
1: Pag parang hindi tanggap ng kanilang mga panlasa.
0: Opo.
1: Pwede niyo po bang i-describe sa ating mga kaagapay, ano po bang lasa nitong Coco Jam?
0: Okay. Ang aming pong Coco Jam ay gawa po sa purong gata.
1: Mm.
0: At ang nakasama po sa kanya ay yung mascobado.
1: Mm,
0: hindi po siya sugar. Ano po. Wala rin siyang preservatives, kaya po 240 days lang ang kanyang shelf life. Medyo nagkaka-market po kami sa yun po, sa mga balikbayan na gustong ipatikim yung gawang Pinoy.
1: Mm-mm.
0: At saka po dito sa mga hotel na nakakatikim po, gusto nilang isama po sa kanilang mga breakfast na pangpalaman po.
1: Mm-mm. So kayo po ay co-op, tapos nag-venture sa business para mas maraming kita.
0: Yes po.
1: Opo. Ano po yung ino-offer naman ng co-op?
0: Okay, ang ino-offer po ni Co-op, bukod po sa nasabi ko kanina na savings, time deposit, tsaka po lending, nagpapahiram po kami sa mga maliliit na negosyante na miyembro po ng aming kooperatiba.
1: Pagkatapos po noon ay may balik sa mga miyembro.
0: Opo, katulad po ng karaniwang Co-op bilang isang kooperatiba, pagka po tapos ng taon, hinahati-hati
1: may dividendo
0: po ang aming mga kita sa lahat ng miyembro sa pamamagitan po ng dividendo tsaka po patronage refund.
1: Mm-mm. I understand this is also a ministry.
0: Yes po. Bali,

0: Napangalan po siya kasi yung co-op sa Catholic Servants of Christ Community dahil kami po ay mga choir ng simbahan.
1: So, ay, choir ka. Baka humingi ako ng sample, madam.
0: Ah, sila po yung mga choir po na matatanda ang magagaling kumanta.
1: At syempre,
0: kami
1: hindi
0: po
1: naman,
0: ay ano na lang,
1: papayag ba tayo mga kaagapay na si Miss Ronaline ay hindi tayo bibigyan
0: susunod,
1: ng sample ng, ano, ng kantang pang-choir.
0: Talagang pang-simbahan talaga. Ano po? Yan, ha.
1: So, doon po nagsimula.
0: Yes, ma'am.
1: Tapos, ang mga initial members, mga
0: choir din po. Bali, ang dahil po nung panahon na yon, hindi pa ho kami legal age. Yung mga nanay-nanay po namin. Yung mga
1: kaya pala makamatanda ka, yung mga termino mo.
0: Yes.
1: Hanggang sa naipamana sa inyo.
0: Apo.
1: Kayo na po yung nag-handle po nito.
0: Apo. Kami na po yung nag-handle ng kooperatiba.
1: Pag sa koo po, ano yung mga challenges na kinakaharap?
0: Okay, syempre po, sa mga co-op, alam po ito ng ating kasamahan sa industry, yung pass due rate, yung pag hindi na po makabayad ang miyembro.
1: Oo nga po, paano yun?
0: Ganun po talaga. Number one, uunawain at hihintayin po yung panahon na sila ay kaya nang makabayad. Pero syempre po, bilang siguro naman sa mga investors or sa mga members natin na nagtiwala, may mga collaterals naman po yung ating mga pautang.
1: Pero kaya masakit sa ulo to.
0: Siyempre po, kaya lang dapat na ma-manage talaga, na re-remind yung mga member na nangungutang na kung kailan po ang kanilang mga due dates at dapat na magbayad at bigyan po sila ng panahon para po makabayad.
1: Doon po sa inyo pong kooperatiba, paano po nakakatulong sa mga maliliit na negosyante? Ito naman ko.
0: Katulad po noon, meron kaming ino-offer na kung nag-uumpisa pa lamang yung kanilang negosyo, conduit po kami ng DTI sa P3, sa pondo sa pagbabago. Kung mga bagong tatagpo yung negosyo nila, registered sila sa DTI, nakakautang po sila sa ating co-op. Sa mga malalaking co-op naman po, basta po registered sa SEC or sa BIR, may ITR po sila, nakakautang naman po sa atin. May line na po kaming ipinagkakaloob sa kanila.
1: Mm-mm. Hanggang magkano po yung kaya
0: hanggang
1: nila?
0: Hanggang 500,000 po.
1: Oh, malaki.
0: Opo, yung kanilang nauutang. Sa ngayon po, ang co-op ay ang miyembro nito ay sa 1,700 at Region 3 po ang aming coverage.
1: Mm-mm. And ano ang benefit naman na kayo ay naka-back up ang DTI po sa inyo?
0: Siyempre po. Katulad po dito sa aming food industry sa Casicom Foods, lahat po ng pamamaraan para ma-market ang product, lahat ng trainings na kailangan para ma-enhance, magkaroon ng bagong produkto ay ipinagkakaloob po ng DTI. Katulad mo niyan, yung mga packaging namin, tatlong revision na po.
1: Without their assistance, iba yung packaging nyo?
0: Sigurado po yun. Kasi through DTI, nalaman namin kung ano ang kailangan ng FDA.
1: Mm-mm.
0: Nagkakaroon po kasi ng mga linkages na para magkaroon tayo ng mga trainings na makakomply po sa requirements
1: Mm-mm.
0: ng FDA.
1: Pero ito pong membership po ninyo, solely for Catholic Servants of Christ
0: no
1: Community?
0: Po, napangalan lang po ito sa Catholic Servants of Christ Community as founder. Yun po yung naka-registered, pero hindi naman po ibig sabihin nun ay Catholic lang yung aming tinatanggap. Wala pong discrimination.
1: Okay. So kayo, Ma'am Ronaline, bukod po sa co-op na kayo po ang nag-oversee, ano po yung inyong pinagkakaabalahan?
0: Okay. Bukod po sa co-op, dito sa food manufacturing, we have po yung appliance trading namin. So, nag-showcase din po kami ng mga appliances. Mm-hmm. Kung ano po yung pangangailangan ng mga miyembro. At syempre po, yung social responsibility sa community. Kasi po, nag-handle din kami ng laboratory ko para sa youth. Sa mga kabataan na from 6 years old hanggang 17 years old, ino-organize din po namin sila.
1: Para naman po saan itong laboratory?
0: Laboratory co-op, ito na po yung training ground nila para makita yung ganda ng co-op at sila na yung susunod.
1: Parang ano, internship?
0: Yes po.
1: I see. And palawak ng palawak.
0: Po, yun po ang panawagan sa atin. Kaya po hindi rin kami makahindi pagka po may invitation sa mga trade fairs na ito. Hindi lamang po dahil para sa produkto, para po makakilala talaga ng mga network.
1: Mm-hmm.
0: Po, at matuto po.
1: Ilang years na po kayo nga sumasali sa trade fair?
0: Sa ngayon po, pang 5 taon na po namin.
1: Dito so po sa ano Lika. Po ang ganap, I mean tulong, ambag nito sa inyo pong kooperatiba?
0: Nakikilala po yung produkto, nagkakaroon kami ng ibang market. At at the same time po, yung nakikita po namin yung needs. For example, itong mga Gen Z na to, itong mga customer natin, yung mga clients namin, kung ano pa po para ma-enhance yung mga produkto po namin.
1: Mm-hmm. Do you also offer scholarships sa mga...
0: Yes, ma'am. Sa ngayon po, yung scholarship natin doon po sa Bulacan, naka-base po. Mm-hmm. So, yun po, may mga piling mag-aaral po. Na,
1: paano po yung scholarship offering?
0: Bali, nagsasubsidize lang po kami ng tuition. Kasi po, si Kasikom, MPC, ay may kasister ding school.
1: Mm-hmm.
0: So, Kasikom school din po. Kaya, sinasubsidize po namin yung mga tuition fee.
1: Mm-hmm. And marami na po kayo na paaral?
0: Sa ngayon po kasi hanggang grade 6 lang yung ino-offer namin. So, yun po yung nasasubsidize ni co-op.
1: Mm. May bumalik na po ba sa inyo? Nagpasalamat?
0: Ay, opo naman. Opo. Ng... Kasi may mga nakagraduate na po sa Kasikom School na ngayon po ay mga professionals na.
1: And ano po yung ano ninyo, yung joy ninyo as you serve through the cooperative?
0: Okay. Through cooperative po, nakikita po yung biyaya ng Diyos na napapadaloy sa kooperatiba para po maibalik sa mga miyembro at hindi miyembro. Ilan po, sharing po talaga ng blessings. Mm-hmm. Kung ano yung biyaya na nagmula sa kanya.
1: Kayo po ba ay nakapag-start na ng sarili po ninyong business out of the cooperative?
0: Hindi pa po. Mayroon lang pong maliit na tindahan ng aking mister. Mm-hmm. At ako po ay regular employee po ng kooperatiba.
1: Okay. So, yun po, doon po umiikot.
0: Yes po. Doon po umiikot ang aking mundo. Bali, cooperative, school, and then community.
1: Pero syempre maraming mga isipin din sa kooperatiba, no? Yung pala, pag-aasikaso mo doon sa 1,000 plus na members.
0: Yes po. Yun po, syempre, tsaka yung mga empleyado po. Mm. Kasi po, magkakasama din. Yun din po tinitingnan. Pero, mas na-value po namin yung spirit ng pagiging community.
1: Mm.
0: Yun po, yung serving talaga. Kaya Catholic Servants of Christ Community po.
1: Mm-hmm. Bukod po sa tutulong sa business, sa merong scholarship, ano pa po yung binibigay po ng co-op?
0: Okay, bukod pa rin po na maibalik sa kanila yung kinita ng kanilang mga investments, nagki-cater din po kami ng mga insurance ng mga miyembro. For kung gusto niyo pong magpa-insured ng inyong kayamanan, ng inyong ari-arian,
1: kayaman,
0: ng inyong buhay, ng inyong utang, kini-cater na rin po siya ng cooperative.
1: At sino po yung nagpaplano nito na palawak ng palawak yung services?
0: Siyempre po, sa pangunguna po ng aming mga board of directors na ine-elect po ng mga members namin. Bukod pa doon, ang aming pong kooperatiba kasi may bayad center na din.
1: Mm.
0: Kaya pag pumunta sila sa co-op, doon na rin sila magbabayad lahat ng bills nila. Kuryente, okay. Tubig, yun po ang kinikator. Kaya
1: inadaan na rin doon.
0: Yes po.
1: Mm-mm. By the way, ang iyo pong kooperatiba ay saan nga po?
0: Okay, ang Catholic Servants of Christ Community Multipurpose Cooperative po ay matatagpuan sa Sullivan, Baliwag, Bulacan.
1: Mm-mm. And still open for...
0: Apo. Open po kami Mondays to Fridays mula 8:30 hanggang 4:30. Bukas na po kami ng 8, kaya lang po meron pa kaming morning session. May mga morning prayers po kami at sa hapon naman po ay pagbabalanse.
1: Sa inyo po, sa buhay mag-asawa po ninyo, have you ever had an experience na ground zero kayo pero through the help of cooperative ay nakabangon po?
0: Yes, ma'am. Isang buhay na saksi po kami doong mag-asawa. Number one. nung nagkaroon ng pandemic. No po. Mm. Una kasi ang negosyo ng mister ko ay ukay-ukay, so laking takot po.
1: Oo.
0: Lahat ng stop kami. Meron po kami nung van na pinaparent pero sinurrender namin. So zero po yung mister ko. At sa pamamagitan po ni Co-op, dahil tinaguyod po ni Co-op lahat ng manggagawa nito, never na nagsara kahit maliit na maliit po ang nakokolekta, patuloy pa rin po kaming pinahiram ng puhunan. Kaya po from cooperative, naitayo po namin naman yung isang store niya na RTW ngayon.
1: Ah!
0: So, kaya po nakasurvive po kami. We have 4 kids at iyon po ay dahil sa co-op. Kung wala po kaming nalalapitan co-op, hindi po namin kayang magpaaral ng ano.
1: Ilang taon na ang panganay?
0: Okay, ang amin pong panganay ngayon ay 23 years old. Tapos na po ng 4-year course pero itinuloy po sa pagiging medicine.
1: Wow!
0: We have first year college po. And then we have 1 year senior high at isang grade 6.
1: Wow! Medyo malayo-layo ang agwat nila sa isa't isa.
0: Yes po. At malaking utang lalaw po namin sa co-op. So ngayon po, si mister ko po ang nandito para magtinda, extra income. Habang ang nanay ko ang nagbabantay ng kanyang tindahan.
1: Ah, kompleto pala ang kabalahan.
0: Malaking tulong po kasi yung DTI dahil si co-op po ay may pinaparentahang van. So kinuha pong service ng DTI. Yung van ni cooperative para po naman sakyan nung mga na magtitinda. Ayan po.
1: Mm-mm. Kapag po ba nag-exhibit, ano po ang contribution nyo sa DTI? Kasi parang kung ako yun, niisip ko baka malaki kasi mall.
0: Yes po. Tawag dito, kasi po bukod sa nakakabenta, yung nakukuha naming after sales. Pagkatapos nung exhibit na ito, yung bumabalik po sa aming mga orders.
1: Dahil na-expose.
0: Yes po, na-expose po siya. Kasi syempre po, kung Bulacan-based lang po kami, dito po marami pong nakakakita. Nakakakuha po ng mga product namin.
1: So ano po ang mga product ng kooperatiba?
0: Okay, sa ngayon po, yung pinaka-minamanufacture po ni Gazicom ay yung Coco Jam. Ang dala po namin ngayon ay chicharon, balot, salted egg, tsaka po yung mixed nuts ng mga produkto po ng miyembro namin.
1: Talagang ibinanner na ninyo ang mga produkto nila.
0: Actually, tomorrow po doon sa cooperative namin ay may tsanggian. So lahat naman po yun ng mga members na may tindang gulay, lahat ng may tindang poultry, yung mga halimbawa po itlog, manok, mga fresh meat. Doon po sa aming co-op.
1: Sama-samang paninda ng mga community. Pero dito po, like, kung mag-exhibit, mag-join kayo sa mga DTI fair, 5 taon na ninyong ginagawa, yung fee po ba ay mahal?
0: Sa akin po, reasonable naman po.
1: Reasonable.
0: Apo, na-erase na rin po namin yan sa DTI na kung pwede daw pong mag-iba ng venue. Pero pinag-aaralan po kasi ng DTI kung papaanong sabihin hindi mabibigatan kaming mga negosyanteng maliliit para po syempre patuloy pa rin po na maka-join sa ating exhibit.
1: Sabi niyo nga po malaki yung benefit nito especially sa after sales and exposure po ng inyong mga produkto. And ano po ang challenge ninyo naman ma'am sa mga maliliit na negosyante na lalo na ngayon napaka-volatile ng situation natin sa
0: economy? Ang na-experience namin syempre po yung pagtaas ng ng cost, no po. Paano mo explain sa consumers na kailangan mo ding magtaas ng presyo dahil po lahat ay tumataas from raw materials hanggang sa pagkatapos nito para maidala sa market, sobra pong taas. Pero again, kung tama po yung costing para po maibigay yung reasonable sa ating mga consumers, I think iyon po. Dapat sanay pong mag-costing ang mga entrepreneurs.
1: Paano po ba yung mag-costing?
0: Siyempre po, inaalam natin kung ano yung mga nagastos natin, yung lahat ng ukol sa produktong ito. Kung magkano po yung tinatarget nating income para hindi tayo malugi, ganun po talaga sa simula, magpapakilala para matanggap nila. At kikita naman po iyan pagka po nagkaroon na ng volume production. Yan po.
1: yung situation po natin ngayon, ilang beses na tumaas yung gasolina?
0: Apo.
1: Nag-start ng March, mm-hmm. tapos hindi natin alam kung hanggang kailan, ano po. So, mga ilang percent na yung na-mark up sa price po ng inyong mga prada?
0: Dati po, 20% lang yung aming, 20%, hanggang ngayon naman po, 20%. Kaya lang po, medyo nagtaas lang kami ng kaunti. Tapyas po talaga sa kita ni cooperative. Ang dahilan lang po namin para po makasurvive yung aming negosyo pagdating po sa Coco Jam. Kung hindi man po maiwasan na yung pagtaas, basta po wag lang malugi at maibalik lang po sa mga miyembro yung na-invest dito sa Coco Jam.
1: Kasi po yung 20% nakuha na ulit ng gasoline increase.
0: Magkakaroon na naman po yun ng pag-a-adjust sa costing and then mag-a-announce na naman po kami sa mga members na magkakaroon po ng kaunting pagtaas.
1: Kapag tumaas po yung raw materials, tapos mag-a-adjust yung costing, paano po yung consistency?
0: Still, yun po yung binabantayan ng FDA kasi yung consistency na every year po talaga kung natetest yung mga product po. Kaya hindi po pa pwedeng bawasan yung consistency. Yan po siya. Kakasigurado po kami na yung produkto po ay same pa rin ang quality nito.
1: Yun naman talaga sana ang goal ng lahat ng maraming mga negosyante. Doon ako medyo nalulungkot ma'am. Halimbawa yung pandesal, yung dating ini-enjoy mo na pandesal, babawasan ng ingredient para mag sumakto doon sa presyo niya. Para sa akin, dagdagan mo na lang yung presyo. Pero manatili ka doon sa lasa niya.
0: Doon po kami after sa quality at talagang maibibigay yung best product sa members. Madali naman pong i-explain at nakikita naman po iyon ng mga consumers na talagang nagtaas ang diesel, nagtaas yung lahat ng ganito. Basta po with proper monitoring. Yun lamang po.
1: Mm-hmm. At saka yung akala lang ng mga negosyante, hindi nahahalata yung lasa, di ba? Alam niyo po, pag yung paboritong-paborito siya, halimbawa lang yung hotdog, syempre ngayon nag-adjust na rin niya ng timpla. Yung dating hinahanap mo na timpla, alam mong hindi ito yon. Alam mong may binawasan siya na ingredient. Syempre, hindi mo matukoy kung ano yun. Pero even that consistency is also part of responsibility, di ba, ng mga negosyante.
0: Ng mga manufacturers po natin. Kasi syempre po, lahat naman na yan ay naka-registered sa FDA, pati yung Nutrifax natin. So, bawal pong galawin yung quality natin.
1: Mm-hmm. And saan po kayo matatagpuan? Yung ito pong inyong Cascom Food. Dinidistribute po ba ito sa labas ng Bulacan?
0: Yes po. Matatagpuan po kami dito sa Bulacan at sa mga pasalubong centers po. Sa ngayon po, doon pa lang kami naka-base talaga sa Bulacan. Hindi pa po kami dito na pupunta. Nakakapag-distribute lang po kami pagka nagkakaroon po ng mga exhibit tulad nito.
1: Ayan, marami pong salamat. Sila po ay mula sa Catholic Servants of Christ Community Multipurpose. And ito po yung kanilang main product, Coco Jam. Pili.
0: Apo, with pili po.
1: With pili. Yung isa wala.
0: Apo, plain lang po.
1: Plain. Okay. Ayan. Thank you so much po.
0: Thank you po, ma'am.
1: God bless you po. At nawa ipagpalain palalo ang inyong kooperatiba.
0: Yes po.
1: At saka
0: thank
1: yung
0: you.
1: Mga grupo ng mga negosyante na natutulungan po ninyo.
0: Apo. Salamat po ng marami sa oportunidad.
1: Thank you po. At dito na po nagtatapos ang ating programang Entrepinoy Espesyal. Siyempre, agapay nakuha natin yung hamon na sa pagdinig negosyo, despite na volatile yung kondisyon ng ating economy, syempre tataas yung raw materials, pero ang challenge pa rin is paano mo mapapanatili yung consistency ng produkto na minsan nang tinangkilik, minsan nang minahal ng iyong mga consumer. And that in itself is also part of being a responsible entrepreneur, bilang isang responsableng negosyante na magre-reflect din ito kasi sa iyong integrity at sa iyong paano mo ihinahawakan ang pagnenegosyo, na paano ka nagpapasalamat sa Panginoon. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Maging magkaroon po tayo ng mindset na yung productive araw-araw po. Kasama po si Aileen Valdez, si Desa Magtunaw, si Benjo Morano, at sa ating mga kaagapay sa Bukawe Chance Mirror Site. Maraming salamat po at pagpalain po kayo hanggang sa susunod na episode ng programang Entrepinoy Espesyal.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Pinupuri kita at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa tulong at lakas na ipinagkaloob mo sa akin, ngayon ibinigay mo sa akin ang hiniling ko sa iyo. Daniel Kapitulo 2 sa talatang 23. Ako po si Axel Fernando na kasalukuyang naninirahan na po dito sa USA. Lumaki po ako sa isang Kristiyanong pamilya, pero niminsan ay di ko po ito isinapuso hanggang may isang pangyayari na munti ko nang ikamatay. Salamat sa Diyos at ako po ay binigyan pa ng isang pagkakataon para magbago. Hayaan po ninyong ibahagi ko po ito sa inyo. Dito lang po sa Tanikalang Lago.
1: Axel, hindi kami nagkulang ng pangangaral sa iyo. Isa pa, pinalaki ka namin ng nanay mo na may takot sa Diyos. Bakit ngayon, kung kailan 20 anyos ka sa kakapalumayo sa Panginoong Hesus, nagda-drugs ka ba?
2: Pwede ba, Tay? Hayaan na muna ninyo ako. Eh, nararanasan ko naman ang ma-involve sa mga gawain sa church. Kahit bata ako, laman na ako ng Sunday school dito sa church. At naging member naman ako ng choir. Sakto na yun.
1: Anong sakto na yun? Ba, Axel, hanggat may hininga pa tayo, maglilingkod pa rin tayo sa Diyos. Dahil ito'y responsibilidad natin bilang isang Christian.
2: Kayo na lang muna ni Inay. Dahil iba ang gusto kong gawin. Hindi ako ang tipong tagasunod ni Kristo. Basta nandito pa rin siya sa puso ko, period.
3: Anong period? Aba, Axel, paano mo masasabi si Kristo ay nasa puso mo kung pagdadrugs ang inaatupag mo? Imbis na dumalo ka ng mga Bible study, magsimba tuwing Linggo, imbis na mga papuri sa Diyos ang pinakikinggan mong music, puro rock music na pinapakinggan mo.

0: Nako, Juanita. Hindi ko na alam kung anong pangangaral pa ang sasabihin ko sa anak mo.
1: Yun din ang iniisip ko eh. Di naman tayo nagkulang sa pagpapalaki kay Axel. Malaki na pinagbago ng anak natin, Celso. Sa totoo lang, kaya kailangan talagang ipanalangin si Axel.

0: Tara, Sally! Pasok ka dito sa loob para makilala mo si Inay at Itay.
1: Talagang dito mo ako dinala? Sa bahay nyo? Eh, tatanggapin ba nila ako?
2: Celso, may kasamang anak mo si Axel. Isang dalagita. Taga-church ata.
3: Hindi yung people ng church yan. Ibang dalaga yan.
0: Nay, Tay, si Sally po. Kuan po eh. Dito na po siya titira sa atin.
2: Ha? Ano mo ba siya? Bakit dito mo siya patitirahin?
1: Magandang gabi po sa inyo. Nagtanan po kami ng anak ninyo. Kasi po, buntis po ako ng 2 buwan. Si Axel po ang ama ng pinagbubuntis ko.
3: Unita, tanggapin na natin si Sally. Dito na siya titira. Magpahinga na kayo at bukas na natin pag-usapan ang pagpunta natin sa mga magulang mo.
1: Huwag po muna sana. Papatayin po ako ng daddy ko at kakalbuhin po ako ng mami ko. Pwede po bang paglabas na lang ng baby namin ni Axel?
2: 9 buwan pang palilipasin natin. Hindi maaari. Lalong lala lang inyong kasalanan. Dapat makasal kayo bago pa isilang ninyo ang bata.
1: Eh, napag-usapan na po namin ni Axel na hindi po muna kami magpapakasal. Paano nga po kung di kami mag-click?
2: Anong hindi mag-click? Ayan na nga, buntis ka na. Nagsalpo ka na nga kayo na parang mga gagamba. Tapos isasagot mo, baka di kayo mag-click?
0: Nay naman, kami ang may katawan. Kaya alam namin ang dapat naming gagawin. Buhay namin ito ni Sally. Dapat wag na ninyo kaming pakialaman.
2: Walang pakialamanan pala, ha? Bakit kayo dito tumuli sa bahay?
3: Juanita, hayaan mo na sila. Desisyon nila yun. Sige mga anak, bago kayo magpahinga, maghapunan na muna kayo.

0: Hindi ako makapapayag. Bata pa yung anak ko, si Sally.
1: Eh, Mrs., muntis na po si Sally. Kaya kailangan maipakasal na natin sila.
0: Eh, ano ngayon kung buntis? Ipalalaglag ko ang bata. Mag-aartista pa yung anak ko. Dahil doon, may pag-asa ng anak ko sa pag-aartista. Pero dyan sa anak mong adik, wala! Dinemonyo lang ng anak mo ang anak ko! Babawiin ko si Sally! Babawiin ko ang anak ko!
1: Mrs., nakikiusap po ako sa inyo. Para po ito sa mga anak natin.
0: Ayun na nga. Para nga sa anak natin. Yan ang dahilan mo. Pero mali yan. Dahil adik yung anak mo. Paano kung pagtripan ng anak mo na pagsasaksakin si Sally, ha?
2: Mrs., wag naman kayong ganyan. Husgahan ng aking anak, pasalamat pa nga kayo eh. Hindi tinakbuhan ng anak ko ang anak ninyong nagpabuntis.
0: Aba, aba, aba! Dahil dinimonyo nga ng anak mo ang anak ko!
3: Ma, mama naman, mahiya naman kayo sa kanila.
0: Aba,
3: hindi ako uuwi sa atin. May asawa na po ako.
0: Sally!
3: Si Axel ang ama ng baby ko. Nagmamahalan kami, Mama. Magpapakamatay ako kapag binawi niyo ako kay Axel.
0: Eh di magpakamatay ka na! Ipalilibing naman kita kaysa mamatay ka dito. Kung hindi ka sasama sa akin, ipauhuli ko si Axel sa mga pulis na nirape ka ng drug addict na yon. Tinakot ka! At pati ang mga magulang ni Adik, mga konsentidor! Gagawin ko ang lahat para mabawi lang kita! Halika na, Sally!

0: Paano na ako, Tay? Pinawi na si Sally ng mami at daddy niya.
1: Eh, ang tanging magagawa lang namin ng nanay mo ay ang ipagdasal ng mabagong desisyon ng mga magulang ni Sally. Pati na rin ikaw, mabago na. Buruin mo alam ng mga magulang ni Sally na isa kang adik.
0: Eh, adik rin naman si Sally, ha? Siya pa nga yung promotor na nagturo sa akin ng drugs, eh. Matagal na user si Sally bago ko siya nakilala.
2: Matigas kasi ang ulo mo, anak, eh. Ayaw na ayaw mo masesermonan ka. O kita mo, ano ang resulta ng pagiging pasaway mo, anak? Sa amin at sa Diyos, imbis na pagpalain ka ng Diyos, wala na.
1: Axel, anak, ba't di ka bumalik sa Panginoong Jesus? Magpatuloy ka, anak.

0: Tay, may spiritual retreat po sa Palawan ng mga kabataan sa church. Gusto ko sanang sumama. Kaso, malaki po ang gastos. Kaya, tinanggihan ko po si Pastor.
1: Sumama ka, anak. Makakatulong ito sa iyong paglagong Kristiyano.
2: May pera naman kaming naitabi. Sige na, anak. Sumama ka.

0: Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ng bantay. Mabaril ka!
1: Di naman ako natatakot mamatay. May Kristo na ako sa puso ko. Eh, 5 months na yung pagbubuntis mo. Paalam lang ako sa'yo. Punta na kami ng Taiwan ng mga leaders ng church. 14 days kami dun.
0: Aalis ka na naman? Nung March lang, nagpalawan ka. Ngayong October, Taiwan naman. Ano, magpapastor ka ba? Active ka na sa church mo?
1: Oo. Sana mapayagan na tayong magsama. Hirap kasi ng sitwasyon natin. Patago pa tayong nag-uusap. Pero huwag kang mag-alala, Sally. God will make a way. Teka, totoo bang tumanggap ka na sa Panginoong Jesus?
0: Oo. Dahil dun sa pinadala mong cassette tape na nirecord mo, ang preaching ni Pastor, tumanggap ako sa Panginoong Jesus talaga. Padalhan mo pa nga ako ng mga daily devotion. Matatapos ko na ang mga episodes dun eh.
1: Oh, eh, teka, lumabas na yung guard. Alis na ako. Bye, man. I love you.
0: I love you. Ingat ka palagi sa pagmimisyon, ha?

0: Mrs. Fanny, kumusta na si Sally?
1: Mabuti naman. 7 months na ang tiyan niya. Malaki na.
2: Nasa Singapore si Axel. Umalis nung Monday. May mission conference na dinaluhan. Kung siya ang hanap mo, wala siya dito.
1: Alam ko na nasa Singapore si Axel. Madalas kasi na magkakwentuhan ng dalawa ng palihim. Kaya kusang nagpunta na ako rito. Pumapayag na akong magsama na ang dalawa. Ayusin ang kasal bago pa lumabas ang bata. Ang apo natin.
3: Purihin ang Diyos! Matagalan namin itong idinudulog sa Panginoon!

0: galing Singapore, tumuloy ako sa aking silid. Namangha ako dahil si Sally ang nadaknan kong tulog sa aking kama. Tinugon ng Diyos ang aming dalangin ni Sally. Ikinasal kami ni Sally, October 1981. Purihin ang Diyos!
1: Pinupuri kita at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa dunong at lakas na ipinagkaloob mo sa akin, ngayon ibinigay mo sa akin ang hinihiling ko sa iyo. Daniel Kapitulo 2 sa talatang 23.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot, binigyang buhay ng inyong lingkod, Roy Camu Gomez. Mga kasama ko pong nagsiganap,
3: Eva Morataya Gomez,
4: Marita Anciano Nadal,
5: Janelle Briones,
6: Renz Ortiz.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Alam mo ba na hindi lahat ng online sexual abuse and exploitation of children ay naire-report? Malaking porsyento ng survivors ang hindi nagsasabi at umaaming nakaranas sila nito. Takot ang number one cause. Silent mode na lang, kaya maraming unaddressed. Mahalaga ang third-party reporting o ang paggawa ng aksyon na nakakita sa insidente. Bakit? Sa ganitong paraan, nakakatulong tayo sa solusyon at nabibigyan ng boses ang mga batang naaabuso. Kaya sa susunod na maka-encounter ng OSAIC incident, huwag magdalawang isip na i-report ito.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 na minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang araw sa inyo mga kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre ikaw kaagapay ay maaari ding mapakinggan at manood sa pamamagitan po ng ating YouTube channel. Yan po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa ating mga kaagapay na ating

0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw.
1: Ko'y aawit ng may kagalakan.
0: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
1: Hanggang may manghimig, hanggat ako ay mayroong tinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Tampok ang mga natatanging koro, Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch.
2: FEBC Philippines would like to thank the following partners: Red Juice and Gracious Blessing Land Corporation.
3: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Narinig mo na ba ang salitang grooming? Teka, hindi ito yung pag-aayos sa sarili ha. Seryoso ito. Ang manipulative na pagbuo ng relasyon at tiwala ng matanda sa menor de edad. Target ng groomers ang mga batang may pinagdaraanan, kulang sa atensyon o paniwalain. Madalas nagsisimula sa caring words at kunwaring sincere friendship, pagbibigay ng regalo at rewards. Eventually, pag may tiwala na, sunod na ang abuso at manipulation. Isama pa ang pananakot na may gagawing masama kapag nagsumbong. Illegal ang grooming, personal man o online. Kaya dapat bigyang atensyon ang mga hindi may paliwanag na closeness ng bata sa matanda.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay, kailang? Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yun.
0: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang.

0: Ang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
5: Kaagapay, magandang hapon sa inyo muli. Ito po ang inyong programang Doctors Online na napapakinggan po sa himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay ako ang inyong katuwang sa kalusugan. Ito po si Brian De La Cruz. Ang ating pong paksa ngayong araw kaagapay ay tinatawag po na botulinum toxin injection. Maya-maya lamang kaagapay, makakasama po natin ang ating pong kaagapay na guest. At syempre po, binabati po natin ng magandang hapon ng ating pong kasama sa 1062 DXKI sa Coronadal, 1116 sa DXAS Zamboanga. Ngayon mga kaagapay, tutungo na tayo sa ating kwentuhan. Ito po ang Health Forum.
6: Health Forum.
3: Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa
6: Health Forum.
4: Today's Doctor Online.
5: Muli mga kaagapay, ako ang inyong kasama sa Himpapawid upang maging talakayan po natin ang usapin nga po ngayong hapon sa Doctors Online. Ako po si Brian De La Cruz at ang ating pong pag-uusapan ay ang botulinum toxin injection. Kaya naman kaagapay, makakasama po natin ngayon ang isang dermatologist and aesthetic surgeon. Walang iba mga kaagapay, si Dr. Grace Beltran. Magandang hapon sa inyo, Dr. Grace.
7: Hi, good afternoon. Good afternoon sa mga lahat na nakikinig sa ating ngayong hapon.
5: Yan, thank you so much, Dr. Grace. Dr. Grace, na-intro na po natin kanina at for me, Dr. Grace, parang ngayon ko lang napakinggan itong botulinum toxin injections. Ano po ito?
7: Ang botulinum toxin injection ay isang uri ng gamot na ginagamit para sa maraming bagay, no? Ang unang-unang mga gumamit nito yung mga ophthalmologists, yung mga nanginginig yung mga mata, nagkakaroon ng mga tics or unwanted movements sa kanilang facial expression, at saka yung mga neurologists, pero they found out later na it can also be used as an anti-aging product, no? Kaya ngayon ang karamihan na gumagamit ito mga dermatologists, aesthetic surgeon, mga aesthetic doctors, no? Ayun ang makaramihang gumagamit ngayon kasi they found out na nakakapagpabata pala ang botulinum toxin. At hindi lang yun, marami pang bagay na nagagamot ang botulinum toxin.
5: At isa nga yan, Dr. Grace, no, sa dapat po nating malaman, sino-sino po yung pwedeng gumamit nito at paano, may procedure po bang tama, dapat at tama dito?
7: Okay. Kung dermatologist ang gagamit nito, we usually use it for active wrinkles, no? Yung dynamic wrinkles. Ibig sabihin ng dynamic wrinkles, yung kapag ka nagkakaroon ka ng mga emotional emotional manifestation, nakikita sa mukha mo, yung kunyari nagagalit ka o nagwo-worry ka, may dalawang linya dito. Kung minsan number 1 lang, minsan number 11 nagiging 111, no, mga ganun, no? So yun, you can prevent that by using botulinum toxin injection. At saka kung gusto mo, kunyari gusto mong pataasin yung kilay dito o kaya gusto mong pababain yung kilay dyan, pwede mo rin gawin yon through botulinum toxin injection. Tapos kung gusto mong magkaroon ng magandang skin, yung talagang parang na facelift, no? We also call it as facelift in a bottle, no? Kasi we use intradermal injection, multiple injections, tapos nalilift yung face mo, nagiging ganyan, nawawala lahat yung mga nasolabial fold, yung mga mellomental fold, yon, no? Tapos nakakapagpabago din ito ng positioning ng kilay mo, kung gusto mong pataasin o pababa, pinapaliit ang ilong mo, pinapaalis yung iyong mga crow's feet dito, at saka pinapaalis

0: lahat ng mga wrinkles sa mukha, no? Yung mga fine wrinkles, napapaganda yon ng botulinum toxin injection. Tsaka napiprevent nila yung paglalim ng mga wrinkles mo. Well, aside from that, hindi lang sa wrinkles ginagamit ang botulinum toxin, okay? Ginagamit nito sa excessive sweating. Kapag lagi ka nagsisweat sa palms and soles, sa kilikili, pwede mo rin gamitin ang botulinum toxin. Kung ikaw naman ay nagkakalbo, kung meron kang alopecia areata, androgenetic alopecia, pwede mo rin siyang gamitin sa pagkakalbo. Okay. Tapos kung ikaw ay may mga matatabang ano yung malalaking muscle dito, yung masseter muscle, pwede mo ring palitin yung para maging V shape ang iyong chin, yung face mo, no? Tapos kung ikaw ay ano pa ba? Actually ang daming uses, hindi ko na ma ano basta yung ano din tawag dito kapag ka meron kang ano yung mga cervical osteoarthritis at tumitigas yung mga liig mo, yung mga muscle mo sa liig, pwede mong palambutin yun para hindi naninigas at hindi sumasakit yung neck area mo. Yan. Tapos ano pa ba? Ang dami actually uses. If you can ask me questions, I will be able to answer you about yung mga uses ng botulinum toxin. Ginagamit din siya sa mga sakit, no? Halimbawa sa, teka, kukuha na lang ako ng kodigo. ginagamit mo rin siya sa, ayan, scar management, no? For keloid scars, no? Ginagamit mo rin siya. Napiprevent niya yung keloid formation, o kung may keloid na, napapaliit niya yung keloid na to. Tapos for, ano din, oily skin. Kung gusto mo mabawasan yung oiliness ng skin mo, you could also inject botulinum toxin. And then it is also used for yung chronic pain. Kunyari may post-herpetic neuralgia ka, nagkakaroon ka ng severe pain o kaya severe itch, kasi yan ang common complication ng herpes zoster, yung post-herpetic neuralgia, which can manifest excessively in the form of itch or pain. So you can also use botulinum toxin injection, no? Ayan. Tapos, ano pa ba? Ang dami pa eh. Hindi ko na nga maalala kung ano pa yung mga sobrang daming ng gamit ng Botox. Yan. May tanong ka pa ba?
1: Siyempre, ano, Doc, no? Doc, concern lang ako. Siyempre, nadidinig to ng mga kababayan po natin. Ang pwede nilang maging mindset dito. Doc, baka pwede ba yan sa 18 years old? Doc, ano yung minimum age sa paggamit niyan?
0: Depende. Pwede din to kahit sa bata. Kaya lang you have to know the limits of your injection. Ibig sabihin, the dose are different, no? At saka yung injection level are different for each indication. Kaya ang kailangan talaga pagka nagpapabotox injection ka dun sa magaling, alam yung ginagawa. Kasi kung hindi alam yung ginagawa, makakaroon ka ng mga komplikasyon. Halimbawa na lang, ptosis, nakaganyan yung mata mo. nakaganyan. Kaya nakangiwi yung mga bibig mo, kaganoon. Mga ganyan. Tumutulo yung laway mo. Ganun kasi kung mali yung injection, no? O kaya, para kang ano, yung may sungay na ganyan, nakataas ng sobrang kilay mo. Yun. Tapos kamisa naman, nakadrop yung mata mo. Ganun. Yun ang mga complication ng Botox. In fact, there are a lot of complication if the injector does not know what they are doing.
1: Dok, may nakikita nga ako sa mga ilang social media platforms po natin. Yung iba, Dok, parang after binotox, parang hindi gumagalaw yung muka. Side effects ba to?
0: Yeah, kasi kung intramuscular injection mo, kung sa muscle ka nag-inject, mape-prevent mo talaga yung movement ng muscle. Kaya hindi naman kaming derma, hindi kami laging intramuscular. Kung intramuscular lang, limited din. Tapos ang ginagawa namin, kung gusto mo talaga na maganda yung changes ng skin, yung textural changes, maganda talaga, you use intradermal injection. Yun. Kasi maraming level ng injection eh. Depende sa kaso na pinapakita sa'yo ng pasyente, no? O, kagaya ng, for example, yung sa scalp, di ba? O, yan, dapat ano ka, nasa intradermal ka din lang, hindi pwede malalim. Kasi kung sa malalim, mapupunta lang sa wala yung pupuntahan ng Botox mo. Kasi nga, na-absorb siya sa blood vessel. Yun. Tapos ano pa? Sige, ano pa mga question na natin?
1: At syempre, Doc, nabanggit mo na ito ay safe naman to, Doc. I mean, like for example, di ba may mga kababayan kasi tayo ngayon na parang into cosmetic surgeon at isa sa nakikita nila na magandang bag. Doc, if ever pa, what if masobrahan ka sa pag-i-inject nito? Anong pwedeng mangyari sa'yo?
0: Well, ayan naman ang kagandahan ng Botox, no? Pag nasobrahan ka, temporary lang yung ano niya, yung side effect niya. Pero kung nasobrahan yung dose mo, pwede mo ikamatay. Kasi alam mo ba na ang botulinum toxin is a kind of poison produced by a bacteria that causes diarrhea, no? Ayun, it is a kind of poison na kapag mali ang gamit mo at masyado

0: sabi na natin masyadong mataas yung dose mo, pwede kang pwede mong patayin yung pasyente, no? Pwede kang makamatay ng tao. Kaya tapos kung mali-mali naman yung mga level ng injection mo, ang daming mga side effect talaga. Oo, maraming side effect, pero ang kagandahan dito, temporary lang siya. Kasi after 3 to 4 months, wala nang effect, kaya babalik na rin yung dati mong itsura. Pero kung nasobrahan yung dose, yun ang mahirap. Kasi pwede talaga ikamatay na tao dahil poison nga siya to begin with, no? Kaya nga toxin. Toxin means poison.
1: Doc, ano ba yung proper na pag-i-inject na to? Saan ba siya magandang ini-inject talaga maliban sa wrinkles?
0: Kasi nga, depende nga sa diagnosis mo. O, depende talaga sa diagnosis. Kunyari, sabi natin masseter muscle. Yung malaki ang panga, di ba? May mga tao na malaki ang panga. Lalo na pag babae ka, tapos malaki ang panga mo, parang lalaki ang dating mo. So, you inject it on the masseter muscle. Okay? Kasi kung na hindi mo na inject, kung sa ano mo na, depressor anguli mo na inject, hindi sa masseter, eh gaganyan ang mukha mo, babaksak yan dyan. Yung jaws mo, hahaba lalo. Ganon. Kaya, iba-iba talaga, pagka mali ang injection, talaga may complication. Yun lang ang masasabi ko. Kaya, when you go to a doctor, dapat kabisado niya talaga yung anatomy of the face. Kaming mga derma, yung mga dermatologic surgeon, kabisado namin yan. Kasi kagaya ko nga, ako 5 beses na ako nag-anatomy. Hindi pa rin ako masyadong confident, no? Lalo na sa fillers, kumisan, natatakot pa rin ako. Kasi nga, when you inject fillers, no, mas nakakatakot yung filler kasi it can block the blood vessel and it can cause skin necrosis, namamatay yung balat. Eh, so, hindi mo na mapapalitan yun, mag-scar na yun. Unlike botulinum toxin, ang maganda lang sa botulinum toxin, temporary lang yung kanyang komplikasyon. Kaya hindi siya nakakatakot kasi after na nag-wear off yung effect ng injection na yun, babalik lang din sa dati. Unlike filler, kumisa may nabubulag pa sa filler injections, di ba? Kaya pag nagkamali kaya ako, takot-takot ako sa filler. Pero kumisa siyempre, I have to make lakas ng loob. Siyempre, trabaho ko yun, aesthetic ako yun. Pero ano, kumisa kahit na magaling ka pa, talagang, kasi ang anatomy ng tao different from each other. So some may be superficial, some may be deep, no? Kaya kung ano, kahit na tama yung anatomically, tama yung injection mo, pero iba yung anatomical feature ng pasyente, it can again cause a very severe complication.
1: At yun nga po, Doc, no, yung ating pong kailangan makita dito. So, Doc, sa loob po ba ng isang taon, ang isang normal na tao, kailan beses po ba dapat nagpapabotox? At tanong ko, Doc, ang pagbobotox ba ay sa babae lang?
0: Hindi. Lahat, male and female, bata at matanda, pwede. Pero ang botox will depend, no? Kung kilikili, kasi ang injection sa pagpapawis at kagaya ng kilikili, kumisan it can last for, sabi na natin, the fastest na nakita ko is 3 months. Pero sa iba, more than 1 year na may effectivity pa din, no? So it depends on the patient and on the outcome of the injection. Kunyari, nakita mo bumabalik na, di mo papainject ka na. Kung hindi pa naman bumabalik, hindi ka kailangan magpainject.
1: Doc, magkano ba? Doc, per session ba tong botox na to or ikaw bahalang pumunta sa mga clinics na to?
0: Ano yan, depende. Depende talaga kung anong brand ng botox ang ginagamit mo, no? Kasi merong mamahali na botox na ginagamit, na botulinum toxin injection na ginagamit, no? Like for example, yung original botox at saka yung isa pa, yung isa pang mahal, nakalimutan ko yung pangalan. Ayun, mamahaling brand yun talaga. Pero may mga mura naman, yung mga Korean, pero tsaka mga Chinese version, pero I do not use Chinese botox, botulinum toxin. Kasi botox is the brand name, no? So I never use Chinese botulinum toxin. Kasi unpredictable ang result. At saka natatakot ako sa mga made in China kasi may mga peke. Kasi di ba, dami mga peke. Pagkain na, pinipeke. Kaya mas gusto ko, mas trusted ko pa ang Korean. At saka US, kaya Europe. Yun ang ano ko talaga. Yun yung mga brand ko. Ayoko ng pangit na brand. Kasi kung magkaroon ng problema, ikaw naman ang masisisi dyan, eh. Kumisan, ang mga pasyente naghanap ng mura, doktor, wala bang mas mura? Doktor, mas mura nga, ang ano mo naman, yung chances of having complication, mas malaki din. Kung gusto pa rin nila, sinasabi mo na there is a chance for complication kasi mura tong product na to, kung gusto nila, wala tayong magagawa.
1: Dok, isa po din sa gusto kong matuldukan dito. Dok, syempre, dumadami na yung iba't ibang aesthetic clinics dito sa Pilipinas. Siguro, Dok, ano ka dyan, no? Proven and tested. Paano po namin malalaman na ang isang aesthetic clinic ay tama po ang procedure at peke?
0: Well, ganito. Unang-una, ang talagang gumagawa lang ng mga aesthetic aesthetic changes or aesthetic procedures, kailangan either dermatologist or plastic surgeon. Meron namang mga aesthetic surgeon na nag-train din. Kaya lang, pag aesthetic surgeon, hindi talaga yung kanilang training, hindi talaga sabi na natin na 100% unlike dermatologist or plastic surgeon, no? Kaya ako, if I would go to a doctor na na plastic surgeon or dermatologist, mas malaki ang chance na magiging maganda yung result mo. Or kung aesthetic practice na, kung may aesthetic doctor na nagpa-practice, ang hinahanap ko diyan mga UP graduate. Yan. UP medicine graduate. UST graduate, UERM graduate, yan. Sabihin na rin natin, siguro St. Luke's, pero wala pang masyado nakikilalang taga St. Luke's eh. Pero yun yung priority ko, UP, UST, UERM. Ayan ang mga priority ko. Kasi yun yung mga top medical schools na talagang nagte-training ng mabuti. At saka kung nag-residency training sila doon, mas malaki ang chance na napag-aralan nila ng mabuti ang procedure na ginagawa nila. So UP, UST, UERM. Okay, pero tanungin din niyo kasi baring general practitioner lang sila na nag-aesthetic surgery. So, yun, tanungin niyo kung saan sila nag-training ng aesthetic surgery or kung nag-attend lang sila ng convention na isang beses, ay hindi magaling yun. Kasi nakinig lang ng lecture, pinapractice na kagad, yun, nakakatakot yun. No? Kanyari, nag-attend ako ng workshop, napunta ako ng workshop sa ganito, ganyan. Kahit na Italy, London, ganun, pero ang training niya ay isang araw, dalawang araw, hindi magandang training yun.
1: Madami po kasi talagang ano rin, Dok, no, mga innovation pagdating po talaga sa inyong field. At syempre, Doc Grace, no, pansamantala muna po tayong mag-break at pakinggan muna po natin ng health tips. Kasabay niyan kaagapay ang health pediatrician at susundan na rin niya ng Glossario Medical.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Isang neurological condition ang migraine at kabilang sa mga sintomas nito ay ang mga sumusunod. Pamamanhid, pagsusuka, hirap sa pagsasalita, at pagiging sensitibo sa ilaw at tunog. Narito naman ang ilang pamamaraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito. Una, alamin ang mga nagtitrigger dito at iwasan ang mga ito. Siguraduhin umiinom ng sapat na tubig sa isang araw at iwasan rin ang pagliban sa pagkain. Magkaroon ng maayos na tulog dahil importante ito sa iyong overall health. Gawing prioridad ang pag-iwas sa stress, magkaroon ng relaxation skills at gawing regular ang pag-eehersisyo. Ang artikulong ito ay hango sa healthline.com at ng 702-DZAS, FEBC, Radio, TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health meditation.
6: Para po sa ating health meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog version. Pagbubulay na isinulat ni Mike Whitmer. Ang pamagat, pinahalagahan ni Jesus. Ang wika sa Marcos 1:35. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Kilala ang Aurora Borealis sa makukulay nitong liwanag. Naglalabas din ito ng mga radio wave na maaaring marinig bilang ugong at kaluskos gamit ang espesyal na instrumento. Pero kailangang lumayo sa ingay at mga sagabal upang malinaw na matanggap ang mga signal. Ganon din tayo minsan. Kailangan nating lumayo sa ingay ng buhay upang marinig ang tinig ng Diyos. Si Jesus man, sa kabila ng pagod sa paglilingkod at pagpapagaling sa mga tao, ay gumising ng maaga upang manalangin ng mag-isa. Pinahalagahan niya ang tahimik na pakikipag-usap sa kanyang ama. Kaya maglaan din tayo ng oras sa katahimikan upang makinig sa Diyos. Hayaan nating ayusin niya ang ating mga prioridad, palakasin ang ating kalooban at bigyan tayo ng kapayapaang nagmumula sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa paalalang kailangan naming tumigil at magpahinga. Loobin mong magkaroon kami ng kababaang loob na manatili po sa iyong presensya at makinig sa nais mong sabihin sa amin. Bigyan mo po kami ng kapayapaan para sa bawat isang nanghihina. Nawa ay magpatuloy kami sa tulong at direksyon mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
3: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
6: Botulinum toxin. Ito ay isang medical o cosmetic treatment gamit ang purified protein mula sa isang uri ng bakterya. Pansamantala nitong hinaharangan ang signal ng mga ugat para mapahina ang ilang muscles. Karaniwang ginagamit sa ilang cosmetic procedures, maging sa mga kondisyon ng neck spasms at hyperhidrosis. Muli ang ating glosaryo medico, botulinum toxin. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Kaagapay, muli tayong nagbabalik sa ating programang Doctors Online over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay ang naging talakayan nga natin kanina, ito nga pong tinatawag po natin na botulinum toxin injection. Yan po ang kailangan nating malaman. At sa huling bahagi po ng ating programa, kasama pa rin po natin ang isang dermatologist at aesthetic surgeon. Walang iba mga kaagapay, si Doc Grace Beltran. Doc Grace, sa huling bahagi po ng ating programa, ano po ang inyong payo at ano po ang inyong mensahe sa mga kababayan natin na nais magpa-botox?
0: Okay, ang masasabi ko lang, no, dahil nga maraming nag-sprout ng mga aesthetic clinics ngayon, just pay 180,000, just pay 500,000, may clinic ka na, makakapag-practice ka na ng aesthetic. Kaya maraming ganun kasi medyo mas malaking pera ang kinikita mo pag nag-aesthetic practice ka, no. Pero be careful kasi itong mga bagong sprout na mga aesthetic clinic, kailangan talaga yung kung saan sila nag-graduate ng medicine. No, ayan ang very important. At saka yung residency training, graduation of anong school na graduate ng medicine, nag-residency training ba sila? Oh, tapos kung may aesthetic training ba sila, saan sila nag-aesthetic training and for how many years, no? Kasi para masabi mo talaga na talagang magaling silang gumawa. Kasi anatomy pa lang, patay ka na dyan. Pag hindi mo alam ang anatomy, ang dami ng komplikasyon at side effect. Kaya ayun lang po ang ma-advise ko. Kung gusto niyo po magpaganda, kagaya ngayon, may namatay na naman na pasyente. Ewan ko kung nabalitaan ninyo yun, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero actually, magaling din yung pinagalingan ng doktor na yun. Kaya lang, ang problema doon, na isabay-sabay kasi yung procedure ng mga major. Bilhin mo, liposuction, tummy tuck, at saka butt lift. Ang hirap naman nun, no? Kawawa yung katawan ng pasyente. Kawawa din yung doktor. Ang hirap gawin nun. Dahil mapapagod ka talaga. By the time you finish your surgery, pagod na pagod ka na. Kaya yung ending, hindi mo na masyadong ma-accomplish yung perfection na gusto mong i-achieve, no? Ayun lang ang ma-advise ko.
1: Ayan, muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang dermatologist at aesthetic surgeon. Walang iba mga kaagapay, si Doc Grace Beltran. Kaya naman kaagapay, palagi niyo siyang abangan every Wednesday dito po sa Himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV every second week yan mga kaagapay. Kaya saludo tayo sa ganitong pagkakataon na ibinibigay sa atin ng mga ating kaagapay na doktor. At bago ako magtapos kaagapay, pasalamat natin ang ating nakasama sa broadcast kay Brother Nathaniel at syempre kay Brother Reggie at kasabay na din po yan ang ating pong interns mula sa Polytechnic University of the Philippines at sa assistant ni Shekina Abalom at ni Shaira Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ako ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz na nagpapaalala at nagbibigay palagi kaagapay ng alituntunin na pangalagaan ng kalusugan. Dahil ang kalusugan ay kayamanan. Salamat po.
8: nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
9: Kamang-kamang na, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
8: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
9: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong pinig.
8: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Tampok ang mga natatanging koro, Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, album launch, sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi, sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, the album launch.
3: FEBC Philippines would like to thank the following partners: Red Juice and Gracious Blessing Land Corporation.
10: May mga sitwasyong mas nagsusumbong ang bata sa teacher o iba pang ate at kuya sa komunidad. Ano ang gagawin kung maka-encounter ng sumbong sa online abuse of children? Tanda ang may tiwala sa iyo kaya ka sinabihan. Tratuhin ito ng may kahinahunan. Huwag ipagkalat ang impormasyon. Kunin ang ebidensya, cellphone man, gadget, screenshot at iba pa. Agad itong i-report sa otoridad gaya ng police, NBI o DSWD para maaksyonan ng wasto. Posibleng hindi lang isang beses mangyari ang sexual abuse, kaya maiging ma-handle ito ng mabuti para sa susunod ay pagkatiwalaan kang muli ng isang bata.
8: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
10: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Inspirations Unlimited.

0: Wednesday Love.
1: Wednesday afternoon, Kagapay. Ngayon po ay September 16, 2026. Yes, kaya na Wednesday na naman at tayo nga ay nasa kalagitnaan na naman ng linggong ito. Feeling ko marami sa atin ay excited na mag-weekend. At alayaan mong samahan kita kaagapay sa susunod na isang oras dito sa Inspirations Unlimited. Ako po si Wenmark Balatukan.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion kay El Garcia at maraming salamat sa iyo sa ating mga listeners dyan na patuloy niyang naka-tune in sa ating programa. And of course nga, bueno, midweek na naman talagang salamat sa Panginoon dahil patuloy nga tayong itinatawid, diba? At syempre, kodong push na lang, paparating na rin tayo sa exciting part yan, yung mag-weekend. Pero kailangan, dapat magtapos muna tayo ng mga pending tasks natin, whether sa work man yan, o sa ating mga school requirements. Pero samahan niyo po kami, sa loob po ng isang oras, tara na po at magkwentuhan po tayo dito po sa ating program.
1: Yon, Kael, ito nga, midweek na ngayon. Tapos, I'm sure marami sa mga kaagapay natin ay pauwi na ng kanilang mga tahanan mula sa trabaho man yan o sa kanilang pag-aaral, schooling. And medyo kanina kasi papasok, na feel ko na medyo mabigat ang daloy ng traffic. And only to find out and realize na pala marami ang nagsweldo kahapon. Ayan.
2: Ay, oo. Payday. Oo. Payday. So maraming tao sa mga malls, di ba? At may mga lakad pa yung mga yan.
1: Oo. Ikaw ba kaagapay? Excited ka na bang ano ba ginagawa pag payday tapos Bermans? Alam ko na, mamimili ng mga regalo pang Pasko.
2: Oo, ngayon pa lang, 'di ba? Kahit September pa lang.
1: Oo, pwede nang simulan 'yon Kael, 'di ba? Kahit
2: yes.
1: September. Kasi parang napapansin ko kapag palapit na ng palapit ang December, pamahal nang pamahal na din 'yung mga
2: Totoo 'yan. Oo.
1: Parang pamahal nang pamahal 'yung mga bilihin, hindi lang 'yung mga kailangang panghanda sa Noche Buena, kundi 'yung mga bagay na ireregalo natin sa ating mga mahal sa buhay. So, pwede tayong maging wise Kael, no, na i-advance ang pamimili ng mga pang Noche Buena at pamimili din ng mga regalo. Ikaw ba Kael, mahilig ka ba magbigay ng gift sa mga inaanak pag Pasko?
2: Oo, actually, pero ang ginagawa ko, isa din sa mga ways na natutunan ko over the time, sa online na lang ako namimili. Para ayun, less na pagod, less hassle, hindi ka na makikipagsiksikan. And alam mo yun, may mga voucher kasi minsan, kaya nakaka-discount ka.
1: Ayun, totoo naman, pag may mga voucher, parang ang laking... Minsan, pero minsan hindi ko sure ha, ang sketchy ng mga mga discount din online Parang minamahal nila yung price ng original, tapos... pag discounted pupunta siya doon talaga sa pinaka
2: original price niya no?
1: Actual price niya kaya well it will appear na naka-discount ka tapos only to find out na sa ibang mga store lang pala regular na price
2: same,
1: lang
2: oo same.
1: Same. Pero siguro ang kagandahan doon sa online shopping ng mga pinapamili natin, hindi ka na mismo pupunta doon sa store, 'di ba? Kasi
2: yes.
1: Lalo sa mga busy-busy tao katulad ni Kael, no.
2: medyo lang. Pero alam ko ganun din yung mga setup ng iba nating mga listeners, no. If you don't have time to go sa mga malls o di kaya sa mga suki po ninyo, lalo na ngayon siguro probably you're going to Divisoria. Yan eh, medyo mura-mura diyan. Pero syempre iisipin din natin yung gugugulin natin sa biyahe, sa traffic. Lalo na ngayon maulan pa rin ang ating panahon when even now here sa amin dito sa Angon talagang madilim ang kalangitan at kani-kanina lamang ay talagang bumuhos ang malakas na ulan.
1: Yun.
2: Dyan ba, Wen?
1: Ganyan din dito, Kael. Parang few minutes ago bumuhos yung ulan. Kaya paalala sa mga kaagapay natin na bumabiyahe, mga nagda-drive, mga riders natin dyan, dahan-dahan po. Kasi kapag ganitong first 1 hour na pag-ulan, medyo madulas daw talaga ang kalsada kasi naghahalo yung putik, yung tubig, tsaka yung langis mula sa mga sasakyan. So, ang pinaka-critical daw na oras ay yung unang oras na umulan. Kaya ingat-ingat po sa mga kaagapay natin na nagda-drive at pauwi sa kanilang mga bahay sa mga oras na ito. Imbitahan ka na rin namin kaagapay ha na sumama sa amin sa ating ongoing live streaming. Ayan, live na live po tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio. Sabayan tayo napapakinggan sa ating growing community dyan sa ating YouTube channel, 702DZAS FEBC Radio TV. Kung di ka pa nakasubscribe, isearch mo lang sa YouTube yan at hanapin ang account, ayan, ang channel na meron ng 55,000, more than 55,000 subscribers. Yes. Ayan ang ating channel, Kael.
2: Mm-hmm. And we praise God din sa another platform when na kung saan yung ating 702DZAS mobile app, eh talaga namang tulad ng ibang platforms natin, eh growing din ito when kasi nasa around 11,000 na ang ating downloads dyan. Wow. Both on iOS and Google Play Store. At salamat kasi most of them ay mga taga ibang bansa. Mm-hmm. Eh, kaya kaagapay, kung wala ka pa niyan, eh mag-download ka na. Eh libre po yan ha. At ang kinagandahan pa niyan, Wen, eh 24/7 po yung broadcast natin dyan. Kung hindi ka makatulog sa gabi, o kaya ay graveyard shift ka, pwede kang mag-tune in sa atin. Basta connected ka sa internet, di ba? Mapapakinggan mo anywhere, anytime.
1: Yon. At dahil nga sabi mo, Kael, mostly mga taga ibang bansa ang nakikinig sa atin. Mm-hmm. Official app. So probably meron ding time difference kasi, 'di ba?
2: Yes. Oo.
1: So ang kagandahan doon dahil nga 24/7, talagang pupunta ka lang doon sa mismong app, mapapakinggan mo na ang iyong mga paboritong programa dito sa 702 DZAS. Talaga namang tinatry natin, Kael, no, na i-reach lahat na mga possible nating ma-reach through different platforms, 'di ba, Kael?
2: Correct ka dyan. Talagang 'yan po yung ating goal na maihatid po sa inyo, magkaroon kayo ng easy access sa mga content na hatid po ng Agapay ng Sambayanan. And of course, dahil nga midweek na naman, eh ang encouragement po namin sa inyo, samahan niyo po kami. Ah, dapat hindi lang kami ni Wen ang nagkukwentuhan, pero dapat nagko-comment ka rin sa ating streaming both on Facebook and YouTube. And don't forget, i-click mo naman dyan yung share button para mas madami pa yung ating ma-reach dito po sa ating mapag-uusapan.
1: Yon. Pero Kael, maiba ako. May naalala lang ako kasi nitong nakaraang araw, kahapon yata yon, meron ako nakausap na katrabaho natin dito sa, hindi ko na sila sasabihin kung sino, pero nakausap ko silang dalawa kung ano yung ano, couple sila. Ayan. Tapos kung ano yung difference nila sa isa't isa at kung nagiging conflict ba nila yung pagkakaiba nilang iyon. Ang yung isa, sabi niya, pagdating daw sa basura, siya daw yung klase, o mga gamit, ayan, siya daw yung klase ng tao na mahilig magtapon agad. Ayan. Mm-hmm. Let's say yung ano, mga microwavable na lalagyan, di ba?
2: Yes,
1: siya daw
2: yes.
1: yung klase ng tao na kapag nagamit na, itatapon na agad yun.
2: Tapon na,
1: Tapos, yung partner naman niya, opposite nun. Ayan. Uh-oh. Siya yung klase ng tao na nagkikip talaga naman. Yes, Kuya Nat. Oo, parang guilty si Kuya Nat, no? Nagki-keep ng mga may important, feeling niya ay importanteng bagay at hindi agad-agad na nagtatapon. Ikaw ba, Kael? Ano ba ang trait mo sa bahay kapag mga ganitong mga gamit-gamit? Tapon ka ba agad o kinikip mo kung pwede pang magamit?
2: Alam mo, Wen, parang mas nakaka-relate ako sa itinatabi siya. Talagang inaayos kasi gusto ko magagamit pa rin siya. Kasi nangihinayang ako kapag ang isang bagay ay maayos pa naman at pwede pang gamitin. Diba? Why not? Eh, mas makakatulong pa yon para syempre hindi ka na bumili o di kaya ay, diba, ma-reuse mo siya sa isa pang gagawin mo.
1: Ayun, save planet Earth, sabi nga nila.
2: Correct. Diba?
1: Pwedeng i-recycle, i-refurbish, i-reuse, eh, gamitin ulit, diba? Nabanggit ko yan kasi it is somehow related sa pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Maiba ako, naniniwala ka bang may mga bagay talaga sa buhay na kapag nasira, eh, hindi naman talaga ibig sabihin na itatapon natin agad. And that includes, ayan, important relationships. Ako, naniniwala ako dito. Minsan, inaayos pa natin yung relationship at hindi basta itatapon na lang kapag may naka-hurt sa atin, naka-disappoint sa atin, pinaglalaanan natin rather ng oras, ng effort at ng patience para kahit papaano eh maibalik sa dati, 'di ba, Kael?
0: Correct ka dyan.
2: Alam mo ha, correct ka dyan, Wen. Pero alam mo, may mga bagay din na kahit na naayos na, no, hindi na exactly the same, 'di ba? May mga cracks na naiwan, 'di ba? Isipin mo, nabasag yung isang plato. Kahit na buuin mo yan, di ba, ipagdikit-dikit mo yan, kitang-kita mo pa rin yung lamat. May mga marks na nagpapaalala sa atin kung ano yung nangyari. And I think, no, ganon din minsan ang relationship when it comes to people.
1: Oo, sad reality yan, Kael. Especially kapag yung taong yun ay talagang pinagkakatiwalaan mo, tapos somehow na-disappoint ka niya sa ginawa niya, no? Hindi lang naman yung ginawa niya yung talagang masakit dun sa nangyari, eh. Sometimes, yung mas mahirap, eh yung struggle, natatanungin mo yung sarili mo, pwede ko pa ba siyang pagkatiwalaan ulit? Kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan ulit? Diba?
2: Totoo yan, no? Kaya when, diba? Ang interesting dito, eh, hindi naman automatic na kapag sinabi mong pinatawad na kita, ibig sabihin, balik agad sa dati yung tiwala. Agad-agad, diba?
1: Yes.
2: Parang hindi naman actually ganun. Forgiveness po can happen in a moment. Pero, alam mo, rebuilding trust can take time.
1: Ayan.
2: Proseso pa rin po ito. Kailangan mong makita ulit through actions, dapat may nababago, kailangan may remorse pa rin na worthy of that trust yung isang tao na dapat maibalik pa rin, di ba?
1: Yan. Trusting that person again, maybe that's the difficult part, Kael. Kasi kapag nasaktan ka na, eh, natural lang na maging cautious ka, di ba? Mas maging maingat ka, moving forward na hindi ka na ma-disappoint uli, na hindi ka na masaktan uli. You want to protect yourself, in short, as much as you can from getting hurt and disappointed again. Pero at the same time, may mga relationships na mahalaga sa'yo at gusto mo pa rin naman bigyan ng chance at hindi yung parang basta-basta mo nalang itatapon, di ba, Kael?
2: Correct. Oo, napakaganda niyan, Wen. Kaya sa mga kaagapay po natin, ha, 'di ba? Lahat po tayo may experience na ma-disappoint ng isang tao. Aminin mo, isipin mo kung sino 'yan ngayon,
1: diba?
2: Whether friend man 'yan, family member, colleague sa trabaho or kaklase or someone na close sa iyo. Iba-iba po yung paraan kung paano po tayo muling nagtitiwala po sa kanila or kung nagtitiwala pa ba nga ulit tayo sa mga taong ito.
1: Kaya ito ang tanong natin, importanteng tanong natin sa mga kaagapay natin ngayong hapon, Kael. Kapag nasira ang tiwala mo sa isang tao, paano mo sisimulang buuin ito ulit? Sagot ka na, kaagapay, sa ating question of the day. Paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo?
2: So napakaganda po ng ating mapag-uusapan. Kaya kung may mga naiisip ka na dyan na pangmalakasang sagot, i-comment po na sa ating streaming or you have something to share in your mind, diba? Aba, mag-comment ka na rin para din po mabasa po natin yan. At alam mo, Wen, madami na rin sumagot sa ating poster kanina. Aba, simulan na natin.
1: Oo, isa-isahin natin to, Kael. Again, kaagapay, ating question of the day, paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo? Siguro basa tayo ng few comments and then take tayo ng break. Unang-una na dito, si Ate Gina Lozada. Ang sabi niya dito, Kael, para po sa akin, madaling magpatawad kung may pagmamahal. Pero, meron siyang pero. Ang tiwala panahon na lang ang makapagsasabi. Lalo pa kung sobra ang ginawa niya sa'yo. Sa tulong naman ng Panginoon, umaasa at ilipas din ang sakit na dinulot ng bagay na yon sa iyo. Ayun.
2: May hugot to, Wen.
1: Parang may laman talaga yung comment ni Ate Gina Lozada, no?
2: Oo.
1: Thank you po. Ikaw, Kael, sino pa dyan?
2: Next natin si Hermie Ong. Sabi niya, forgiveness, God is with us and God is good always. So, kailangan pa rin daw magpatawad, Wen.
1: Yun. Ati Mercy Alagad Guerra, past is past. Forget the past. Then slowly trust will come along again. Aba, parang ang bilis naman kay Ate Mercy, no, na mag-rebuild ng trust kapag na-disappoint siya. Thank you po, Ate Mercy.
2: Talagang fast talaga yun. Kanyang pag-move on. Ito naman si Tess Dionella Estanislao. Sabi niya, distance yourself to that person for a while. Pray to heal the hurt and entrust to God everything. Yes, to forgive so there is hurting to both sides, then learn to trust the person again. Pero maganda yun, nagpapa-cool down muna kayo. Space muna. Kasi baka mamaya kapag kinausap mo tapos nasa hype ka ng emotions, baka iba lang yung masabi mo na imbis na ma-rebuild mo yung trust and relationship nyo, mas lalo pang nasira.
1: Oo. Importante yun, diba? Especially kapag alam mo yung tendencies mo na may tendency ka na mag... sabi ng mga masasakit na salita kapag ikaw ay masyadong galit, and eventually ikare-regret mo din yun. And we don't want that to happen, di ba, Kael?
2: Correct.
1: Again, kaagapay, ating question of the day, paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo? Habang kayo'y patuloy na nagko-comment ng inyong kasagutan sa ating QOTD, kaya tayo ay magbe-break lang real quick sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag kayong BBTU, at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stipot ka lang dyan, kaagapay, magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatune din sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang very beautiful song entitled You Are Our Potter by The Living Word Original Song. Ayan.
2: And hello po sa mga listeners natin na patuloy natin kasama sa moment na ito. Aba, time check, 3:26 po ng hapon at sana na-enjoy nyo po ang ating kwentuhan dito po sa ating programa at na-enjoy nyo. Grabe we, napakaganda ng musika na ating napakinggan. Nakakagaan ng loob.
1: Yun, di ba? Especially kapag these days na ano, no, na ganito yung weather. Mm-hmm. Parang extra ano eh, emotional ang mga tao. And it's mm-hmm. good to be reminded of our image, created in the image of God, di ba tayo?
2: Correct.
1: And bago nga tayo nag-break kanina, Kael, iniwanan pala natin ang ating mga kaagapay ng very relatable question ngayong hapon. Ating QOTD, ano ba ang ating iniwan ng tanong sa ating mga kaagapay, Kael?
2: Ayan ang ating pong question of the day. Paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo?
1: Ayan, ang tanong, may naibalik pa bang tiwala? First and foremost.
2: Ayun nga. Pero sana meron.
1: Sana naman, 'di ba? Meron, 'di ba?
2: Oo, hindi yung may hope tayo na ganyan.
1: Oo, hindi yung parang talagang ay wala na. Give up.
2: Huwag na.
1: Na
2: yung ano, kumbaga nag ano na kayo, burn mo na yung bridges, 'di ba?
1: Oo. So, I hope kaagapay, unang-una sigurong prayer natin ay may tiwala pang naibalik at kung meron,
2: yes,
1: ang tanong natin, paano mo binabalik ang tiwala,
2: exactly,
1: sa taong naka-disappoint sa iyo? At kanina nga ay meron na tayong mga ilang comments na nabasa, itutuloy lang natin.
2: Uh-huh.
1: Ang mga answer ng ating mga kaagapay ngayong hapon na ito, tulad na lang ng sagot ni Ate Maria Virginia Rondina Peñaloza. Sabi niya dito, ipinagpe-pray niya daw at hindi madali, matagal bago maibalik. Una, respeto. Pangalawa, biyaya ng Panginoon ay mangyayari kasi maaaring nakamove on na siya. Masabi ko na lang na nakapagpatawad na ako at unti-unti nang naibalik ay kapag nayakap ko na at kailangang ipanalangin ng patuloy daw yung forgiveness na maibigay dun sa taong iyon. Ayaw.
2: Mm-hmm.
1: Thank you po, Ate Virginia.
2: Ito naman, nag-comment din si Amy Garcia. Sabi niya, pray and wait. Keep believing if God said He will fulfill in His perfect time and in His perfect way. Talaga namang tanging sa kalooban ng Lord. May timeline naman ng Lord, diba? Pero wag po nating madaliin ang healing, no? Mahirap mag-heal na half-baked lang, na hindi pala fully restored ka emotionally, physically. Then you're trying to rebuild that relationship. Mahirap po, baka mamaya ma-break ulit. So dapat ikaw mismo okay ka, and at the same time, yung person din na kakausapin mo.
1: Yes, indeed, in God's perfect time lang din talaga yung pagpapatawad na maibigay natin fully dun sa taong nakasakit at nakadisappoint sa atin.
2: Yes.
1: No? Sabi naman ni Kuya Nestor del Rosario, kailangan lang daw ng isang salita, love. Ayan. Si Kuya John Lawrence naman, hindi siya sumagot sa QOTD natin, pero meron siyang mga tinag. So tingin ko merong internal ano to na usapan tong tatlong taong ito. Si Kuya John Lawrence, Caceres Andaya, hello po, at si Phoebe Ann Ican Pere at si Rizeline Pereya. Ayan.
3: Hello,
1: hello. Hello, hello na lang po sa inyo.
2: Ito naman, nag-comment din si Ate Nanette Tarasona Udaundo. Sabi niya, I forgave them already even though siya. I didn't talk to them, but you can't restore the relationship anymore if the person left you feel that they don't do anything wrong then. I will reserve my peace na lang. Uy, anong take mo dito, Wen?
1: Naku, ang hirap talaga magpatawad kapag wala ka nakikitang pagsisisi dun sa tao.
2: Ayun na nga.
1: Una, hindi humingi ng tawad. Pangalawa, hindi niya alam na meron siyang nagawang mali. At pangatlo, patuloy niya pa rin ginagawa yung same exact thing na nakakasakit at nakaka-disappoint sa'yo. Ang hirap magpatawad.
2: Oo. Kaya ito si Ate Nanette, dumistansya na lang siya.
1: Siguro importante that you let that person know kung ano yung concern mo sa kanya. Diba?
2: Oo, yun na lang siguro. Kailangan kasi kung hindi siya aware, eh mas mainam na i-acknowledge niya, i-share mo, para minsan kasi may mga tao na parang wapa kaya si nakakasakit na pala, pero they are not aware of their doing, di ba?
1: Yes, parang dumiyan sa likod eh, na hindi nila nakikita kung sila lang. Minsan kailangan ng ibang tao na magpipinpoint nung mali nila. And minsan sa mga ganitong pagkakataon, yun yung role natin. Na-disappoint tayo, yes, na-hurt tayo, pero I guess we owe it to them na sabihin sa kanila na itong bagay na ito ay something na ginawa mo na naka-disappoint sa akin, ito yung kinos niya sa akin, ito yung naramdaman ko after mong gawin yan. Importante yun. Kasama yun doon sa sinabi niyang huling statement na I will reserve my peace na lang. Maaatin mo yung peace na yun siguro kapag ikaw sa sarili mo, alam mong sinabi mo sa kanya. Ang hirap i-attain ng peace na yon kapag hindi mo naman pinpoint sa kanya yung tingin mong maling ginagawa niya. Di ba, Kael?
2: Tama! Correct. And we thank you, Ate Nanette. And we pray for healing din on your part.
1: Yes. Ito naman, gusto ko yung honesty na sinabi dito ni Kuya Jeffen. Ayan, Jeffen, sabi niya dito, yun yata ang pinakamahirap ibalik. Palagi kasing bumabalik sa isip ko kung paano ako niloko.
2: Oh.
1: Nako.
2: Nako.
1: Ang bigat.
2: Ang hirap
1: nito. Kasi hindi naman natin alam yung context talaga ng pinagdadaanan ni Kuya Jaffen. Eh, no? Pero isa sa mga siguro, I guess, naghihinder sa atin to forgive other people is if we keep on reminding ourselves

0: We can, I guess, surrender it to God, pray to God na i-touch niya yung puso natin. Dahil ultimately, ang Panginoon lang naman na makakapagpabago ng condition ng puso,
1: yes,
0: natin kahit gaano na ito katigas, di ba? Kahit gaano na ito ka-unforgiving, di ba, Kael?
1: Correct. At naniniwala pa rin tayo, Wen, na walang matigas na puso ang hindi kayang palambutin ng pag-ibig ng Diyos,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, amen to that.
1: Yan, ito i-next natin kaagad si Ate Briggs Brerina. Sabi niya, hindi ko alam paano kasi sa haba doon ng panahon hanggang ngayon paulit-ulit na lang. Sinisikap maibalik pero ang hirap daw. Mapapansin mo may pattern din yung mga sagot ng ating mga kaagapay, and some of them and is having a hard time to really forgive a person, to really restore the relationship and even the trust that has been destroyed.
0: Yes, at ang hirap nito, Kael, kapag paulit-ulit na ginagawa despite you telling that person na yung ginagawa mo nakakasakit sa akin, or yung particular na ginagawa mo na di-disappoint ako. Kahit na sinabi mo sa kanya, kapag paulit-ulit pa rin yung ginagawa, I guess ang hirap na mapatawad yung taon yun na paulit-ulit lang din.
1: Totoo, totoo. At sana sa mga kaagapay natin who are probably going through something like this, mm-hmm, we continue to pray for and with you.
0: Yes, and we also, siguro importante din na pinapanalangin natin yung puso natin na maging forgiving, at ipanalangin din natin yung taong yon na magkaroon siya ng turning point sa life niya at ma-realize niya yung mga mali niyang ginagawa. Diba? At bumalik siya o itama niya ang mga ito. Una, ihingi niya ng tawad sa iyo yung bagay na iyon, at eventually itama niya accordingly yung actions na gagawin niya moving forward. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman, sabi ni Chris Salamat, sabi niya lang dito, napakaganda daw ng ating topic ngayong hapon. Janet VC, pwede naman magpatawad pero connection siguro hindi na. Tingin mo ka, eh.
1: Talagang ano, parang may ano hugutin na. Okay, hindi na.
0: Siguro
1: end
0: hindi.
1: Na, end na.
0: end
1: conversation na.
0: Parang wala na. So, ay, yung take niya is kaya niya naman patawarin yung taong yun. Pero si Ate Janet cannot afford na siguro maging surrounded pa nung particular na tao na iyon.
1: Oo. Ayun nga, pero it's really hard to weigh the gravity, di ba, nung kung gaano kasakit doon,
0: yes,
1: na sa ginawa sa isang tao. Pero, ayun nga, may ibang tao na kayang patawarin at kayang maiayos ang relasyon. Pero may ibang tao na, sige, papatawarin lang kita, pero hanggang dyan na lang. Let's not connect anymore. We have our own roads to walk, di ba?
0: Yes, at meron din mga instances siguro para lang magbigay ng kaunting hope naman sa mga kaagapay natin. May mga instances naman na pinatawad nila yung taong yon, tapos nag-decide sila na i-disconnect na yung sarili nila dun sa taong yon. Tapos after so many years, nag-reconnect sila.
1: Yes.
0: May ganun pagkakataon, eh. So probably at the height of our emotion ngayon, dahil galit tayo dun sa taong yon, masasabi natin na ayoko na maging connected sa iyo at all. In any way, ayoko nang makasama ka, maging surrounded ng presence mo.
1: Uh-oh.
0: Pero over time, 'di ba? Kapag na-process na natin yung ating emotions, over time, may mga instances na nasabi nating ayaw na nating makakonect dun sa taong yon. Tapos eventually, nagkaroon ng reconnection.
1: Mm-hmm.
0: Diba? And that's only through the help of God. Sabi nga natin, 'di ba, kanina, talagang may timeline naman talaga ang pagpapatawad. Yung
1: totoo.
0: Iba, ang bilis makapagbigay ng forgiveness. Yung iba, it takes time for them to forgive a person.
1: Yes. At alam mo, Wen, actually pareho silang sagot ng susunod natin, si Ate Aurora Estrella. Para hindi na po. Pero ano na pa rin po yung forgiveness for my freedom na rin.
0: Parang ayaw na din ni Ate Aurora. Nori, at si Nori Kua, mahirap mabalik ang tiwala sa taong nakasakit sa'yo, lalo na kung paulit-ulit kanyang sinasaktan. Patatawarin ko siya. Pero, ito, mag-iingat na akong marinig yung mga salita niyang mapagmataas at mapanglait. No?
2: Oh, no!
0: Parang ang hirap nito kasi may mga tao din, Kael, na sila na yung nakagawa sa iyo ng mali, ng masama. Tapos, sila pa yung mapagmataas.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Sila pang may ganang.
0: Parang nire-reverse ano ka, na

0: Nare-reverse ano ka, nare-reverse niya yung situation na ikaw yung galit, di ba, una, dahil nga may ginawa sa'yo. Tapos nung in-express mo yung disappointment at galit mo, somehow, nangyari, siya na yung naging galit, siya na yung naging disappointed, tapos ikaw na yung nafe-feel bad kasi nagalit ka sa kanya. You know, may mga ganoong pagkakataon at instances na makaka-encounter tayo ng mga ganong klaseng tao sa life natin. So, we have to pray to God na talagang tulungan niya tayo, no, na mag-respond in such a way na nakaka-glorify pa din sa ating Panginoon.
1: Oo, tama yun. At saka sana iwasan nga natin yung in connection with what you have said, Noen, yung nanggagaslight tayo na para bang toxic positivity na rin yun eh, na sa kanya muna pinapasa yung burden, diba? So, ayun. Next na natin kaagad si Aris Benito. Aris P. Benito. Sabi niya, as the song goes of the late Rick Segretos, won't you gotta give me a chance. You can forgive but not forgive. Shout out po sa buong barangay Damayan, Frisco, Quezon City na nakatutok po from sign on to sign off ang pinakasikat na EM band, ang 702 DJs. Talaga naman buong barangay. Pero ano, Wen, baka kaya mo tong kantahin. Hindi ko siya na ano eh.
0: Kuya Aris, asensya na, hindi ako familiar dun sa song. Pero maganda yung lyrics niya.
1: Won't you gusto ko kantahin eh.
0: gusto ko man kantahin. Won't you gotta give me a chance? Ang ganda, no? Parang,
1: ang ganda ng lyrics.
0: Yes. Uh-oh. Pwede mo ba akong mabigyan pa ng isang pagkakataon? Sometimes, kailangan lang natin ng chance na yon na maibigay sa atin para itama yung mga maling nagawa natin. Diba?
1: Correct.
0: Kasi kapag hindi na ibigay sa atin yung chance na yon, kahit magkaroon tayo ng desire na i-correct yung ways natin, pero hindi tayo binibigyan ng chance, mahirap na ma-restore ang relationship. Diba, Kael?
1: Yes, exactly. So, salamat, Kuya Aris.
0: Thank you po, Kuya Aris. Mayet Eleuterio. Forgiveness is the key daw. At of course, panalangin. Si Ate Linda Mata, pero pinag-pray ko ng matagal daw yun. Pinag-pray niya ng matagal. God's answer, naging okay din kami ng friend ko. Ayan. Nakakatuwa makabasa ng mga ganitong ano, comment ka, El, no, na naayos naman kahit papaano yung relationship.
1: Okay, may one point na tayo sa naayos yung relasyon.
0: Parang ang dami kasi ng points na ano eh, parang let go.
1: Ayaw na.
0: Ayaw. Sino pa ba meron dyan? Baka sakali makapuntos pa yung naayos.
1: Oo, ito naman. Si Barge, si sabi niya, forgive but not to forget. Yung tiwala mahirap na ibalik. The harm has done.
0: Ayan.
1: Oh, grabe ah. Strong to.
0: Oo, parang ano, ayaw na din. Eto, sabi ni, dumagdag si Ate Linda, mahirap kasi, danas ko yan sa isang friend ko noon sa Bulacan, na disappoint siya sa akin. So ito, point of view naman nung taong naging dahilan para ma-disappoint yung kaibigan ni Ate Linda. Ayan, thank you po. At Ate Net Panganiban, I remind myself how the Lord loves me. Amen. Sunday sunshine, kung hindi naman asawa, ay, mabuting maghiwalay na lang ng landas.
1: Agad-agad.
0: Agad-agad, sabi ni Ate Sunday Sunshine. At hayaang mag-heal. Pero kung asawa ka na disappointed, sorry, natawa ko sa sunod na statement niya. Pagtiisan mo talaga yung asawa mo. Ayan, mananahimik muna pag masama pa ang loob. Pero eventually, mapapatawad mo pa din. Ayan. Gusto ko yung talagang straight to the point na ano, no? Na comment ni Ate Sunday.
1: Oo. Pero sana, Ate Sunday, kahit hindi mo asawa, di ba? Mapapatawad mo pa rin yan kahit wala kayong relasyon, di ba? I-extend natin yung forgiveness, yung love din sa ibang tao. And there is hope, di ba? Ayan. I-next na natin kaagad si Maribel Oribelio. Sabi niya, panalangin lang po kay Lord at may peace sa puso at isipan po natin. Salamat po si Alcor. Sabi niya, uy, ito ah, hindi ko na lang siya pinapansin. Wag niyong, wala nang joy sa puso ko kasi yung akala ko totoong Christian siya na, ano nga to, when? magpapalakas sa isang tulad ko na bagong mananampalataya. Tapos, yung pala, may iniisip na sa akin na katulad nila ako na napaka-mali daw niya. Sinira daw kasi niya yung relationship. So, we're praying for you sa iyong journey, Ate Alcor. And sana po sa mga tao din na unintentionally nakakasakit, ma-acknowledge din po natin ang mga gaps po natin.
0: Yes. Kuya Edgar Araza, medyo mahaba-haba to. Para po sa akin, ang kailangan ang magpatawad. May kasabihan po tayo, life is temporary. Life is short. Mas maganda, mas magaan sa kalooban ang magpatawad. Tapos po, idaragdag ko lang po, sabi daw sa magandang balita, Biblia, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Ayan. Reminding us kaagapay to read the Word of God. Yan ay nasusulat sa Joshua chapter 1 verse 8. Ayan ang comment ni Kuya Edgar Araza. Thank you po.
1: Ito naman si Eva Labastida. Sabi niya, sa akin po, opinion, huwag na. Huwag na lang pansinin at kausapin. Kalimutan na lang siya. Wala namang taong perfect. Mm. Oo. So, meaning to say, kalimutan na yung mga nagawang kasalanan, di ba? At syempre, wala namang daw taong perfect. So, sa kanya, I think na may hope pa rin to restore that relationship.
0: Oo. Pero Kael, sabi ni Ate Eva, parang hindi lang kasalanan ng kalimutan. Parang yung tao mismo, kalimutan na lang daw siya. Sana ganun kadali yun, di ba? Parang si Ate Cher de la Cruz, sabi niya dito, mahirap na daw ibalik. O, parang ayaw na din ni Ate Cher. Si Ate Len Dizon, una, ang hirap, pero through prayer and devotion with God, na ibalik ng dahan-dahan.
1: Ayan. Alam mo, Wen, dahil siguro sa mga ganyang mga comment ng ating mga kaagapay, siguro it's time to discuss yung mga bagay na paano nga ba natin matutulungan sila to restore, di ba, yung kanilang relasyon, ang kanilang tiwala, ang pag-ibig after so many disappointments that they have encountered with that person.
0: Oo, Kael, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay natin kasi parang talagang hindi sila nag-hold back sa pagsagot.
1: They are
0: sa,
1: so honest.
0: They are diba? So honest. Hindi sila nag-hold back sa pinagdaraanan nila. And we want to hear that. Kasi yun yung reality.
1: And that's okay. And we validate your feelings.
0: Yes. And magkakaiba naman kasi talaga tayo ng pinagdaraanan. Iba-iba ang gravity ng disappointment na pinagdaanan natin o kasalukuyang pinagdaraanan ng mga kaagapay natin. With that, magkakaroon lang tayo ng 4 tips lang to, kaagapay, as to how to love and trust again after disappointment. So magkasama yun, kaagapay, how to love, una, and how to trust again after disappointment. Unang-una na ibibigay nating pointer sa ating mga kaagapay. Number one, isulat mo to. Give yourself time to heal. Ayan. Kapag na-disappoint tayo, ang natural reaction natin umiwas, di ba? Magtago tayo, mag-build tayo ng wall, and sabihin natin na hindi na ako magtitiwala dito sa taong to. Pero bago natin subukang magtiwala uli sa ibang tao, kailangan muna nating bigyan, i-allow ang self natin ng pagkakataon na maintindihan ng talagang fully ang ating nararamdaman at eventually mag-heal sa hurt at disappointment na naramdaman natin. Hindi naman, Kael, na kailangan madaliin di ba? Yung sarili natin na mag-heal. May mga disappointments na hindi naman simpleng parang may ititik ka lang na button tapos naka-move forward ka na, naka-move on ka na. Minsan kailangan nating aminin na nasaktan ako ng taong to, ito yung nararamdaman ko, ito yung expectation ko, ito yung hindi niya na-meet at hindi nangyaring inaasahan natin. And that's okay na tayo ay makaramdam ng sakit, ng disappointment. Ang mahalaga, huwag natin hayaan na ang disappointment ang magdidikta kung paano natin titingnan ang lahat ng tao. Ako personally, I will have to be honest as well. May ganito akong struggle na kapag someone disappointed me, parang na lagi ko na naaalala yung bagay na nagawa niya dun sa taong yon. Parang lagi ko na nire-relate, laging bumabalik sa akin yung memory na yon. Pero hindi din dapat ganun kaagapay. Hindi dapat yung disappointment natin yung nagdidikta kung paano natin titingnan ng mga tao around us. Take your time, process what happened, kung anong nangyari, and mahalagang mahalaga, kaagapay, you have to learn from it. At kapag dumating na ang panahon na finally ready ka nang mag-open uli at pagkatiwalaan uli ang taong iyon, eh mas magiging intentional ka na sa pagbibigay ng tiwala sa kanya. Bakit? Kasi nag-heal ka na. Binigyan mo yung sarili mo ng enough time para mag-heal dun sa disappointment, yes, na naramdaman mo, di ba?
1: Yes, alam mo, napakaganda ng reminder na yan. And I do hope and pray na sana nga, no, yung mga naranasan natin disappointments, that person will never ever dictate, yeah, our relationship sa kanila. Lalo, oo, na kung maaalala mo yung taong yun, nagkikita kayo araw-araw, nakakasalamuha, yes, mo, di ba?
0: Si Baka, eh, kasi parang pag paulit-ulit kang nare-remind nung disappointment na yon, despite, mm-mm, the fact na hiningi niya na yun ang tawad sa'yo, diba? And meron siyang remorse sa ginawa niya, pero you keep on reminding yourself na na-disappoint ka at some point sa taong yon, mahirap mag-heal, eh, diba, Kael? Parang paulit-ulit mong binubuksan ng sugat. Tama ba?
1: Correct. Totoo yan. At sana ang goal natin is to heal the wound, not to add, diba, yung another additional wound to that person.
0: Yan.
1: So, yan po yung ating first. Ang ating pong pangalawang point, ilista mo na sa ating mga listeners. Number 2 is separate the person.
0: Ayun.
1: Yan. Alam, magiging defense mechanism at galaw, bawat kibot ng tao ay may iniisip ka na kaagad. Kapag may mga bagong tao na hindi nag-reply agad, iniisip natin na, ay, ayan na naman. Diba? May mga ganyang moment. Mm-hmm. Kapag may hindi natupad sa sinabi nila, iniisip natin, ay, pare-pareho na sila. Talagang ganyan sila. Parang, ayun nga, generalize mo na, yeah, lahat na. Parang, for example, nasaktan ka sa isang tao, sa isang karelasyon, sa isang lalaki, or sa isang babae, iniisip natin, ganyan na lahat sila.
0: Yeah.
1: So, sana wag po natin i-generalize, diba? Hindi po siya fair na parusahan ng bagong tao dahil po sa kasalanan ng taong nanakit sa atin noon. Mm. So, wag po tayong maging masyadong judgmental din na probably this person would do the same thing sa'yo. So, always give the benefit of the doubt na hindi lahat ng tao na ay pare-pareho, and hindi lahat ng yan ay pareho din ang gagawin sa iyong bagay, di ba? So, hindi po ibig sabihin na kailangan mong maging naive, di ba? Or wala ka ng pakialam. Ang point is, learn how to distinguish between what happened before and what is happening now, 'di ba? Hindi po lahat ng tao ay may parehong intentions, kaya siguro mahalaga rin na meron tayong discernment din sa buhay natin. What is the really intention of that person? Why is that person is doing this, 'di ba? At hindi lahat po ng relationship ay mauuwi po sa parehong ending, 'di ba? Pwede rin pong dalihin ang lesson na past without carrying the fear of the past into every new relationship. Kaya sa mga kaagapay natin na may mga pinagdaanan ng mga hurts, pain before sa mga dati nilang relasyon, huwag po nating isipin na you will experience the same thing. Mali mo, di ba? There is hope. There is restoration.
0: Yes. Ang ganda nun, Kael, no? Separate the person from the pain. Kasi lagi tayong may tendency na parang kapag itong taong to around me, sasaktan niya uli ako, di ba? Mm-hmm. Or i-disappoint niya uli ako. Kahit na parang nakakalimutan agad natin yung mga magagandang ginawa nung taong yon, dahil lang sa isang bagay na na-disappoint niya tayo, which is not a good trait, kaagapay. And it's good na siguro i-remind pa rin natin yung sarili natin yung mga magagandang ginawa nung tao before siya mag-cause ng disappointment sa'yo. Diba? Kasi meron naman, diba? And we have to cling on that. And we have to see that person sa lente na itong taong to ay may kabutihan pa din. At hindi pain at disappointment ang iko-cause niya lang sa'yo. That's number 2. Ayan, eto naman. Number 3, Kael. Ganda rin ito. Rebuild trust through consistency. Again, rebuild trust through consistency. Hindi naman kailangang isang araw bigla mong sasabihin, okay, I trust you again, meron na uli akong tiwala sa'yo. It's not like that, kaagapay. Trust doesn't usually work that way. Lalo na kung malalim ang ugat ng disappointment. Minsan kailangan itong ibalik Little by little, observe the person's actions, tingnan natin kung merong pagbabago, consistent ba siya dun sa pagbabagong iyon, pareho ba ang sinasabi niya sa ginagawa niya? Kapag nagkamali siya, marun ba siyang umamin at i-correct ang kanyang actions? At kapag nagbigay siya ng assurance, nakikita mo ba na talagang ginagawa niya yon accordingly? Ayan. And because trust is not simply built through promises, it is built through consistency yan. Kapag paulit-ulit nating ginagawa ang isang bagay, especially yung mga bagay na gusto nating baguhin sa sarili natin. Okay lang din na meron tayong iset na boundaries. Hindi ibig sabihin na kapag nagbigay ka ng second chance sa iba, eh kailangan mong ibigay agad ang same level ng access ng taong yon sa buhay mo, same confidence o trust na meron siya. Ibig sabihin, pwede yung palang kael na gradually, paunti-unti. You can love someone and still set boundaries with that person, and you can forgive someone and still take things slowly, one step at a time. Ayan. That's number 3, rebuild trust through consistency.
1: Yan, napakaganda. At ito naman po yung ating last point sa hapong ito. Choose to love, but don't forget what you learned. Yun. So maganda to, no? Alam mo, one of the biggest challenges po after the disappointment is learning how to love without becoming bitter, diba? Kasi ang goal natin is to be better, right?
0: Yes.
1: So kapag nasaktan tayo, minsan po ang temptation ay sasabihin po, never again, diba? Mm. Madami nagsasalita niya, never again, diba? Ayaw na nating maging vulnerable. Ayaw na nating mag-expect. Ayaw na po nating mag-care ng sobra-sobra kasi iniisip natin, eh baka masaktan lang tayo ulit. Pero po yung goal naman natin is healing, di ba? Di ba? Hindi maging taong nasasaktan, hindi nasasaktan. Ang goal po ay maging taong marunong pong magmahal. Yan. Kahit na may wisdom na mula po sa mga pinagdadaanan niya. So, sana po sa mga pinagdaanan po natin, nakakakuha tayo ng mga wisdom, di ba? From our experience, you can forgive while keeping boundaries. Okay po yun. You can give another chance while still being wise na hindi ka na kaagad nadideceive, diba? You can choose to love without ignoring the lessons that disappointment taught you. At sa panghuli po, ang pag-ibig po pagkatapos po ng disappointment ay pwedeng hindi na katulad po ng dati. So, iba na yung level of intimacy probably. Bakit po? Dahil mas may awareness na po tayo, may boundaries na, at may wisdom na po. Hindi ka naman bumabalik sa pagiging dating ikaw bago ka nasasaktan. You become someone who knows how to love again with a softer heart,
0: yun,
1: but wiser because of boundaries. So, napakaganda ng ating discussion.
0: Napakaganda. That's number 4. Choose to love, but don't forget what you learned. And we hope kaagapay meron kang natutunan sa ating usapan. Quick, how to love and trust again after disappointment. Number 1, give yourself time to heal.
1: Number 2, separate the person from the pain.
0: Number 3, rebuild trust through consistency.
1: And lastly, number 4, choose love but don't forget what you learned.
0: Yan. And iwanan namin to sa inyo kaagapay itong beautiful verse from 1 Peter chapter 4, verse 8. Sabi doon, above all, keep loving one another earnestly since love covers multitudes of sin.
1: Wow, kaagapay, choose to love. Walang talo po sa taong umiibig at nagmamahal ng totoo at tapat. Thank you po sa mga nakasama natin sa ating program today, sa ating production technician, and of course sa ating RTV team, maging po sa ating Bukawel transmitter site and engineering team.
0: At sa mga nakasama natin dyan sa Bukawi Transmitter site, maraming salamat po. Abangan bukas ang Ayo Webes kasama si Kael Garcia and Absidy Ferrer Tabua.
1: Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia.
0: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahid, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
3: At ako naman po si Attorney Jerry Maya Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Okay, so bago po kami magpatuloy ni Attorney Chona sa aming pong discussion, ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa 1 chapter 16 verse 33. Ang sabi po, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibotang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan.
2: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung meron kayong legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yun sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share. Tayo po ay magpapause for a break at sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa ating payo de asunto at tayo tatalakay na po ng mga ipinadala ninyong legal na katanungan. Kaya kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang.
4: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. at responsibilidad ay akuin mo na.
5: Akuin mo na.
4: Akuin mo na. Diba?
6: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Tabas ng batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
2: Alright, tayo po'y nagbabalik sa ating pong programang Tabas ng Batas at dadapo na po tayo sa ating pinakahuli at blockbuster segment na Payo de Asunto para subukan po naming sagutin ni Attorney Chona ang inyong pong mga katanungang legal.
3: Ayan, kaya pakinggan na natin ang unang katanungan ipinadala sa atin ng ating listener.
4: Intentional na binuksan ng employer ang Facebook account ng kanyang empleyado. Tama po ba ito? Pag-aari pa rin po ba ng company ang personal account nyo pag ito ay nalagin na sa unit na pag-aari nila?
3: Oh, ayan, attorney, no? So, ito ay maaring nangyayari hindi lang dito sa ating kaagapay na ito, no? At magandang mabigyan din natin sila ng guidance, no? Dahil personal account na yung Facebook, eh, na yun.
2: That's
3: at
2: right.
3: Bakit tila nangialam na ang kumpanya kung ito ay ayon sa kanyang pagkakalahad sa atin?
2: Parang ang isa pong Facebook account, kasi ang kakaiba ho kasi sa social media account, pwede mong buksan sa several na mga units or gadgets, no? Sa cellphone mo, sa laptop mo, sa desktop mo. So, ang nangyayari kasi kapag ikaw ay nagtatrabaho sa iyong opisina at na nag-Facebook, nabubuksan mo yung Facebook mo doon sa iyong office-issued na laptop or desktop.
3: Yes.
2: Una sa lahat, dini-discourage natin na gamitin mo ang iyong Facebook. Maliban na lamang kung ikaw yung nagtatrabaho at parte ng trabaho mo yan, sabdong ka lang sa private gadgets mo. Ngayon, kung nangyari na ho na sa office gadget po ninyo na kabukas po din yung Facebook ninyo, ay sa inyo pa rin ho yan at hindi ho yan pwedeng pakialaman ni sino man nang wala hong kayong pahintulot. Dahil, bagamat sa kanila po yung unit, wala ho yung pinakaiba sa isa pong gamit, bag, na naiwan ninyo sa inyong opisina at ito'y nakabukas nung inyo pong naiwan. Bagamat ang bag ay nasa kanilang opisina, nasa inyong opisina, pero yung bag ho at ang laman po na yun ay sa inyo pa rin ho. At hindi ho dapat ito pinakikialaman dahil meron ho kayong right to privacy ay po sa ating konstitusyon. At bagamat ang Data Privacy Act, primarily concerned po ito sa collection of data and processing ng personal information, ay ang principles po niyan ay maaari po ninyong gamitin ang mga prinsipyo ng pag-iingat ng privacy ng tao sa para sila po ay patigilin ang sino mang tao nakikialam ng inyong personal na social media accounts. So, kung meron mo silang magawa doon sa inyong social media account, mag-post po sila na kung ano-ano na nakakasira po sa inyo, ay maaari po yung magkaroon ng civil damages at maaari po yung sila ipagbayarin ho ng korte.
3: Ayan. So, sa atin namang ikalawang katanungan na ipinadala sa atin, pakinggan naman natin ito.
5: May 11 years old na babaeng anak ako na kukunin ko sa papa niya. Kasi itatransfer ko siya ng school dito sa amin. Hiwalay kami at hindi kasal. Makukuha ko ba ang anak ko? Salamat.
3: Ayan. So, ito naman ay may kinalaman sa kanino ba dapat custody ang bata na ipinanganak sa pagitan ng magulang na hindi naman ikinasal. Dito sa kanyang katanungan ay kung maaari niyang makuha siya yung mother at apparently yung kanyang anak ay nandun sa poder ng kanyang ama sa ngayon, pero hindi nga sila kasal. Malinaw po ang family code na nagsasabi dito po sa section 1 ng article 176 na nagsasabi na yung illegitimate children po shall use the surname and shall be under the parental authority of their mother. Kaya po dapat po ay nasa inyong poder po ang inyong anak dahil nga po hindi po kayo kasal ng kanyang ama. at dapat po ay nasa pangangalaga po ninyo at kailangan kayo ang nag-exercise ng parental authority. Of course, kung ito naman pong batang ito ay kinilala ng kanyang ama at pinagamit yung surname niya dito sa inyong anak, eh wala rin naman pong dapat maging problema roon, ano, dahil kinikilala rin ng batas natin na kung ang ama ay kinilala, ano, in-acknowledge itong anak na ito at pinagamit yung kanyang surname, ay maaari rin naman yun. But nevertheless, yung pong parental authority ay nandun pa rin po sa kanyang nanay, sa inyo po. Ano. At in fact, attorney, no, merong isang batas, ano, or rather isang kaso na nakarating sa Supreme Court nitong July 2018, ay meron ding pagkapatibay nitong sinasabi sa batas na ito sa Family Code. Nagsasabi, mothers are entitled to the parental authority of their illegitimate children, notwithstanding the father's recognition of the child. So, sa nanay pa rin po. And in the exercise of that authority, mothers are consequently entitled to keep their illegitimate children in their company, and the court will not deprive them of custody. So talaga pong sa nanay po. At yung pong pagsusustento, eh dapat pa rin pong gampanan yan ng kanyang ama, ano, lalo na sa kanyang mga pangailangan, sa pag-aaral, etc. At kung kayo rin naman po ay may kakayahan din, of course, bilang nanay, eh magbibigay din po kayo ng sustento para sa inyong anak. Pagtutulungan pa rin po ninyong ng ama ng inyong anak, yung pagpapalaki ng inyong anak, bagamat ang kustodiya at ang exercise ng parental authority ay nasa sa inyo po bilang kanyang ina ayon sa ating batas. Ayan. So, bigyan daan naman natin ang isa pang katanungan. Attorney, no, sabi, magandang umaga po, attorney, no, sabi rito, nakipaghiwalay po ang asawa ko noong 2012 nang walang kadahilanan. At simula noon ay hindi na kami nagsasama. Pero, nakikipag-inayan po yung tatlong anak namin sa kanya kasi dati po siyang OFW. Natanong ko, may usapan po kasi kami noon sa PAO, o Public Attorney's Office, noong nag-file po ako ng complaint 2016 para po sa financial support. Ayan. At nagkasundo kami at may document kami na nagsasabi na patatapusin niya ng pag-aaral ang mga anak ko. Ngayon, hindi pa po tapos sa pag-aaral ang tatlong anak ko. Minor sila noon pero hindi na po ngayon. Pero may isa pa na 19 years old na gusto namang mag-aral. Pero nag-stop na nga po kasi nagwawalang bahala ang pagwawalang bahalang magbigay ng financial support dahil hindi na po sumusuporta dahil wala na raw po siyang trabaho. Ano ba ang tamang paraan upang mapatunayan na mailaban po ang dati naming napag-usapan sa Public Attorney's Office?
2: Actually po, ang mga magulang ay kahit wala hong agreement na nangyari dyan sa PAO na tinatawag, ay automatically po na kinakailangan mag-provide ng basic necessities. Ayon ho sa ating Family Code, no? Facebook na naman kasi Family
3: kasi
2: Code.
3: Kasi nandun siya.
2: Ayon sa ating Family Code, sinabi ho dyan na kailangan nag-provide ng basic necessities like food, shelter, and clothing, but also ensuring the emotional and also psychological well-being ng isang bata. At ang sinabi nga, bagamat siya ay age of majority na, no, siya ay age 18 years old, pero ang magulang ay may obligasyon pa rin suportahan ang kanilang mga anak hanggang age 21 for purposes of education. So, maganda ho na meron kayong naging kasunduan sa Public Attorney's Office, pero kahit na wala nga yan, ay kinakailangan sumuporta po ang magulang. Pero sa ganang ito, nagsasabi naman mo kasi na ang kadahilanan, gustuhin ko mang sumuporta, ay wala naman akong trabaho. Okay. For at a certain extent, maaring totoo mo yan. Pero kung ilang taon na po, at ganyan pa rin po, at walang pera at walang sustento, dahil wala akong trabaho, at wala naman, at hindi naman ho naghahanap ng maayos na trabaho, ay maaari hong panagutin ang magulang dyan dahil bakit kailangan gumawa ka naman ng paraan? Diba? Siguro kasi baka namimihasa at di bali, mahiwalay naman kami at meron naman ibang inaasahan. Ang pinakamaganda ho ninyong gawin ay balikan po ninyo yung office ng public attorney's office na siyang tumulong sa inyo na mapagkasundo po yung dalawang partido. At baka sila po ay maaring imbitahan ng inyong pong asawa para tanungin ano na ba nangyari at ano ba ang pwedeng i-expect sa iyo. Kailan ka ba makakaroon ng trabaho? Meron ka bang mga ginagawang mga efforts? At kung wala pa rin po, ay maaari na ho kayong tumungo no sa korte para mag-file po ng inyo pong a civil action for support. At iko-compel naman po ng korte ang inyong asawa para makapagbigay po siya. At matingnan talaga kung totoo bang wala siyang mapagkukuhanan o talagang ayaw lang niya talaga hong magbigay o humanap ng paraan.
3: Alam mo, attorney, ang isa pang mabigat dyan, ano? Kasi doon sa Violence Against Women and Children Act, ano, eh, yung hindi pagbibigay ng sustento, eh, pwede po yung maging economic violence na tinatawag.
2: Yes.
3: Oo, kaya another case yan. Kaya mabigat-bigat na haharapin yan. Alam mo bakit sabihin natin, ba't nga ba medyo mabigat ang ano ng bawsi, no? Eh kasi nga po, ang tutuusin naman natin, obligasyon naman talaga ng magulang magsustento. Hindi ba?
2: Tama.
3: Kaya pinapaigting po ang batas para po naman yung obligasyon na nakakaligtaan maipaalala sa atin, pero mabigat-bigat ha, kasi nga kaso yan pagka hindi po natin tinupad ano yung ating obligasyon. Kaya mas mainam po na talagang kilalanin ng inyong asawa yung kanyang obligasyon din, at yun nga, ibang usapan din naman kung kasi wala siya ngayong kakayahan, yun, kailangan naman patunayan
2: oo,
3: din.
2: Oo, tsaka ano yung ginagawang paraan para
3: paraan, yes,
2: magawa naman na. Hindi naman pwedeng habang buhay wala na akong kakayanan. At minsan ay makikita rin na ito ay sinasadya ko minsan. At wag naman sana.
3: Wag naman sana. Oo.
2: Kaya pwede ko kayo tumungo umuli dun sa public attorney's office na tumulong sa inyong pagkasunduin para kamustahin siya siguro ano na ba nangyari dun sa ating usapan.
3: Yan. So, yan po muna natin na tatapusin yung ating mga pagtatalakay ng katanungan dahil po wala na tayong oras. So, balit, kung hindi po ninyo napakinggan ang naging kasagutan natin sa mga legal na katanungan ating binigyang daan, maaari nyo po itong balikan sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
2: At kung hindi naman po namin nasagot ang iyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa ibang susunod, sa susunod pang mga Sabado. Sa mga may legal concerns, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page or pwede rin po kayo mag-send ng inyong audio or video messages ng inyong pong katanungan. At kaya sa panahong ito, ay tutungo na tayo ngayon sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami lumalapit na nagpapasalamat sa inyo. Sa iyong walang hanggang kabutihan, katapatan, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo pong hindi nagmamaliw na pag-ibig sa amin. Panginoon, na ikaw ho ang aming nagiging karamay, Panginoon, sa amin pong pag-iisa, nagpagtanggol, Panginoon, sa laban, Panginoon, sa mga ina para sa mga inaapi, Panginoon, at ang mabuting huwes, Panginoon, ang mabuting Diyos, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng katarungan, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Lord, we pray for those who are in need, Lord God, of your care and your protection. Father, sa lahat na nakakapakinig na aming pong tinig, O Diyos, sila po ay iyong i-comfort, abutin, tulungan, at bigyan mo sila, Lord God, ang mga taong tamang tao, Panginoon, Lord, na patuloy na tutulong sa kanila, Lord God, sa kanila mga problemang legal. Magpapasalamat kami sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming sambat na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa lahat ng mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube. sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kami pa rin po ang kakampi ninyo tuwing Sabado. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
3: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras sa Pilipinas. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
2: kakampi mo ang batas.
1: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@fabc.ph.
6: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Kaagapay, minsan nakakalimutan natin, ang pastor natin, tao rin. Napapagod, nangangailangan ng pahinga. Kaya ngayong Pastor's Appreciation Month, huwag lang natin sila pasalamatan sa preaching, counseling, prayer at service. Baka pwedeng sabihin din natin, Pastor, maraming salamat po sa buhay nyo, na-appreciate ka namin. Kasi ang pastor na palaging nagbibigay ng lakas sa iba, kailangan din ng encouragement at pahinga.
3: Papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:29 ng hapon.
3: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito na mga balita ngayong Miyerkules 14 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
3: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, taas singil sa kuryente dahil sa mahal na langis mararamdaman ngayong Oktubre. DSWD mag-uumpisa na sa pamimigay ng water filtration kits. Palasyo dumistansya sa naging estratehiya ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Hudyat, pangunahing balita.
2: Itinaas ng Manila Electric Company o Meralco ang singil sa kuryente ngayong Oktubre ng 31 centavos kada kilowatt hour dahil sa pagtaas ng generation cost. Nangangahulugan ito ng karagdagang 64 pesos sa bill ng mga residential consumer na gumagamit ng 200 kilowatt hour kada buwan. Iniugnay ng Meralco ang pagtaas sa mas mahal na generation charge na nadagdagan ng 49 centavos kada kilowatt hour dahil
5: sumataas na presyo ng mga panggatong. Nananatiling mataas ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa ilang buwang digmaan sa Middle East. Ibinunsod din ng panghina ng piso kontra dolyar ang pagtaas ng generation charge dahil nakabatay sa dolyar ang ilang kasunduan sa supply ng kuryente.
6: Hudyat, pangunahing balita.
5: DSWD mag-uumpisa na sa pamimigay ng water filtration kits. May ulat si Heidi Bernardo Sampang.
7: Simula sa susunod na linggo, magiging puspusa na ang pamimigay ng pamahalaan ng water filtration kits sa buong bansa bilang bahagi ng paghahanda para sa Super El Nino. Sa Palace Press Briefing, ipinakita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kung paano gamitin ang Sawyer Water Filtration System. Sa pamamagitan ng nasabing teknolohiya, nalilinis ang tubig mula sa lahat ng bacteria at protozoa maging ang microplastics. Binigyang diin ni Gatchalian na may sertifikasyon ito mula sa Department of Health bilang isang medical device, kaya ito ay ligtas na inumin ng bata at matanda. Kaya nitong salain ang tubig galing sa deep well, spring, rasyon ng tubig, pati tubig ulan. Pwedeng magamit ang kit sa loob ng 5 taon basta ito ay lilinising mabuti. Bilang patunay na ligtas ang tubig mula sa filtration kit na nilagyan pa ng lupa kasama si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office ay

0: pagbili nito gamit ang Quick Response Fund ng DSWD. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Balacanang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Kinumpirma ng Malacanang na darating sa Pilipinas si US President Donald Trump. Ito ay para dumalo sa 49th ASEAN Summit na hosted ng Pilipinas ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nakatakdang idaos ang nasabing malaking pagtitipon sa susunod na buwan. Sinabi ni Castro na kumpirmado na ang attendance ni President Trump, ngunit ang ibang detalye patungkol dito ay hindi sa palasyo magmumula. Una nang natiyak ng White House na dadalo si Trump sa ASEAN Summit na nakatakda mula November 16 hanggang 18. Hindi pa naman tukoy ang eksaktong petsa ng pagbisita sa Maynila ng naturang leader ng Estados Unidos.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Palasyo dumistansya sa naging estratehiya ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang para sa detalye.
0: Iginiit ng Malacanang na nananatiling mahalaga ang katotohanan, transparency at accountability sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kabila ng pag-atras ng prosecution sa Articles 1, 3 at 4 ng impeachment complaint laban sa vice-presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat questionin ang desisyon ng prosecution kung bahagi ito ng kanilang legal na estratehiya sa paglilitis. Gayunman, sinabi ni Castro na ang mga ebidensya at dokumentong naiharap sa impeachment trial ang mananatili sa isipan ng publiko sa pagsusuri sa mga alegasyon laban sa bise. Binigyang diin niya na may iba't ibang paraan naman ang respondent para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na kung noon pa man ay naipaliwanag na ng bise ang mga isyong kinakaharap, partikular ang paggamit ng confidential funds, ay maaring hindi na anya umabot sa impeachment trial ang usapin. Samantala, nang tanungin kung posibleng humina ang paghahanap ng katotohanan dahil sa pag-atras ng tatlong articles, giniit ni Castro na hindi nakikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang administrasyon sa mga hakbang ng prosecution. Giniit din ng palasyo na hindi nito pinangungunahan ang magiging desisyon ng mga senador na nagsisilbing impeachment court. Sa huli, nakasalalay aniya sa ebidensya at mga pagsusuri na mga senador ang magiging takbo ng paglilitis laban sa vice-presidente.
3: Ang administrasyon, ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution, kung anuman ang magiging desisyon ng senator judges dito sa impeachment trial. Kung yun po ang nakikita nila, sila naman po yung mga prosecutors. So, mas kabisado po nila kung ano yung mas malakas nila na mga ebidensya.
0: Dagdag pa ni Jose Castro, nasa kamay ng mga prosecutor ang pagpapasya kung aling mga ebidensya ang pinakamalakas at pinakamabisang iharap sa paglilitis. Samantala, binigyang diin ni Castro na hindi rin pakikialaman ng palasyo ang desisyon ng vice-presidente na manatili sa pwesto, ngunit kalokohan anya na ipanawagan nito ang pagbibitiw ng Pangulo.
3: So, kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalokohan.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Confidential funds ng Office of the President paglalaanan ng Senado dahil ang Pangulo ang Commander-in-Chief. Ang ulat mula kay Bibilin Katso Resulta.
4: Popondohan ng gobyerno ang confidential funds ng Office of the President dahil ang Pangulo ang Commander-in-Chief. Ito ang binigyang diin ni Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercito sa isang press conference. Ayon sa kanya, bukod sa tanggapan ng Pangulo, tanging law enforcement agencies na lamang ang paglalaanan ng budget at hindi na mabibigyan ang anumang civilian office o mga ahensyang walang kinalaman sa seguridad ng bansa. Matatandaang nabigyan ng confidential funds ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte Carpio noong siya ay kalihim pa ng Department of Education at pumasok ito sa apat na impeachment articles laban sa kanya nang lumaon dahil umano'y hindi ito nagamit ng maayos.

0: Mabuti Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay. Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, happy Wednesday! Ito po si Dennis Campanier. At ngayon po ay October 14, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Mahilig po ba kayong manood ng movie? Kaya ako po natanong kasi fresh pa sa memory ko yung movie na napanood namin kagabi ni Cham and Trish.
1: Yes!
3: Tungkol po ito sa mga pagkakataon na umaasa ka sa pangako pero di nangyari yung naipangako sa'yo. Di ba ang sakla po nun?
1: At ang sakit nun, lalo na kung matindi yung pagtitiwala mo dun sa nangako sa'yo. Yung drawing lang pala. Salamat sa Panginoon na napakaraming pangako para sa atin at tapat siyang gawin ang mga ipinangako niya sa atin. He is faithful.
2: Sakto yung sinabi mo, Trish, dito sa Deuteronomy 7 verses 9 to 11 sa Tagalog ang sabi, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salin lahi.
3: Amen!
1: Amen!
3: Amen! Up to 6:30 p.m. po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio,
3: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at Smart
4: 0999-223-5675.
2: Nais kong basahin ang inyo pong mga mensahe sa amin last Wednesday. Ito ang sabi ni Louis Basco, Happy Wednesday Campanier Family, pa-request ng Walang Makapaghihiwalay by Tricia Denise. Listening habang nasa biyahe from Valenzuela City. God bless inyo. Mula naman kay Orlando Ambaga, nang sabi niya, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sa Diyos ang papuri. Hi Orlando!
5: Hello Orlando at Louis!
2: Hi Louis! Wala talaga makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
5: Yes.
2: At ipi-play namin ang iyong song request, Louis, maya-maya. God bless!
5: God bless you!
2: Shout out din sa mga laging nakikinig, sina Jeff T. Dizon, Albert Cubang, Len Agdon Reyes, Precious Ablazo, Froilan Ulaso, Prel Manalo Aquino, Mina Pascua, James Christian Ambagan, Daniel Santiago, Epifanio Salvador, at Rosalina Torres Guevara. Hello po!
1: Hello po!
3: Ito naman ang sabi ni Ferdy S. Hota, Bless Wednesday, Campanier Manalo family. Give thanks with a grateful heart unto God and praise Him always. Sa Diyos ang papuri. I agree kami dyan, Ferdy.
1: Yes, agree, agree.
3: Oo, at mag-hello din tayo kina Lina Cahucom, Euphorcina Bernardino, Emmy Agustin Bugarin, Nora Cancela, Andrea Gabihan, at kay Guy Santos. Happy listening
1: po! Happy listening!
2: Happy listening mga kaagapay!
1: Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Ngayong araw na ito ay maririnig natin ang kwentong papuri mula sa isang papuri composer na mula sa Kapas Tarlac. Siya ay nakasama namin sa Papuri 24 album. Walang iba kundi si Jella May Biag. Kaya manatili po kayong nakatutok. Sa ngayon ay atin ang pakinggan ang Kaya Simulan Mo Na mula sa Papuri 17. Sinulat ni Henry Gasser, inawit ni Samantha Chavezque. Susundan ng Walang Makapaghihiwalay na requested song ni Louis Carias Basco. Yan po ay mula sa Papuri 24, sinulat ni Dennis Campanier na inawit ni Tricia Denise. Gayon din ang Yahweh Elohim, sinulat ni Jerdy Francisco at inawit ni Kathy Go Umali mula sa Papuri 40th Anniversary Album. At ang Aking Diyos, mula sa ikaapat na Salmo, sinulat ni Ana Liza Camaya, inawit ng Papuri Singers. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang...

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay. Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Hello po, at ito po si Dennis Campanier. At hello syempre sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS app or sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipabot sa amin ang inyong messages at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at Smart
4: 0999-223-5675.
2: Mga kaagapay, nais namin kayong imbitahan na muli pong magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page o sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong marinig at ma-feature dito sa programa kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
1: Gaya po ng nabanggit ko kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na ito ay isang papuri composer na amin pong nakasama sa Papuri 24 album. Yan nga po ay si Jella May Biag. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
5: Mapagpalang hapon po sa lahat. Ako po si Jella May Biag from Capas, Tarlac, ang sumulat ng awiting Wala Nang Iba from the Papuri 24 Walang Makapaghihiwalay album. College ako na nagsimula ako magka-interes na sumulat ng kanta. I would practice na sumulat at mag-compose ng worship songs. At kahit hirap pa ako makakumpleto ng kanta during that time, I was really having fun. Ito na yung pinakapahinga ko. 2019 was the peak of my wilderness season. Pero sa biyaya ng Panginoon, patuloy siya na nangungusap sa puso ko na bumalik sa mensahe ng Biblia. To seek the truth and to find rest in Him. Sa mga panahong ito ay aking naisulat ang unang bahagi ng kantang Wala Nang Iba. Then 2 years later, 2022, nung na-remind ako ng Lord na ituloy isulat ang aking love song sa Kanya. This time writing about how His love and faith

0: Wala nang iba is my love letter to the Lord. Tunay nga na nahanap ako ng kanyang biyaya at habag. Binigyan niya ako ng bagong pag-asa, bagong layunin, at bagong awit. Nawa ang awiting ito ay mag-minister din sa iyo kaagapay. Maliban sa awiting ito na aking naisulat, ang awiting Cruz mula sa Papuri 25 ay isa ring awit na nagbibigay ng malinaw na mensahe at kahulugan ng pag-ibig ni Jesus. Sabi sa lyrics, walang kasing lalim at lapad at taas sa lawak ay wagas ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo. Tunay nga na ang unconditional love ng Panginoon sa ating lahat ang rason kung bakit napagtagumpayan ni Jesus ang mundong ito, ang kadiliman at kasalanan. Ang kanyang mga sugat ang nagpagaling sa atin, ang kanyang kamatayan ang nagbukas ng pintuan upang ating maranasan ang fullness ng kanyang biyaya at pag-ibig dito sa lupa, at balang araw ay manahan sa kanyang presensya sa panghabang buhay. Tunay nga na siya ay Diyos na walang katulad. Sa Diyos ang papuri.
1: Napaka-inspiring ng scripture na naging inspirasyon ni Jella May sa pagsulat ng kanyang song na Wala Nang Iba. Yan nga ang Psalm 27 verse 4. Napakatamis ng message ng composition niyang yan kasi love song niya yan para kay God. Makakasama pa po natin si Jella May hanggang mamaya. Sa ngayon ay atin ang pakinggan ang medley song na Kailan Paman at Yaman Ko'y Pag-ibig Mo na inawit ni Ruben Laurente na mula sa Papuri 7. Yan po ay sinulat ni Arnel De Pano at Sarilikha na sinulat ni Junji Marcelo. Susundan niya ng composition sa Papuri 24 ng ating tampok na kapapuri si Jella May Biag, ang Wala Nang Iba inawit ni Kathy Go Umali. Gayon din ang song na kanyang nabanggit, ang Cruz mula sa Papuri 25, sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot na inawit ng Solution Worship. Susundan po ng Agos, sinulat ni Isagani Liserio, inawit ni Charmaine Campanier mula sa Papuri Take 2 album. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier at syempre, kasama ko po sina
2: Dennis Campanier.
1: Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo, sa 702 DZAS app at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
3: 702-DZAS-FEBC-RADIO.
1: Pwedeng-pwede rin po kayong mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
3: 0916-296-6620
1: at Smart,
3: 0999-223-5675.
2: Itutuloy kong basahin ang inyong messages last Wednesday, mga kaagapay. Ito galing kay Ramona. Always naka-tune in po through radio. A blessed day po sa inyong lahat. Sa Diyos ang papuri. God bless you po.
1: God
2: always, Campanier family. Yun pa ang sabi niya. And all 702 DZAS staff, sa Diyos ang papuri. God bless you, Ramona.
4: Thank you.
2: Si Faustina Frankie Habla, babatiin din natin. Ganon din si Jessica Jeng, Rosalinda Ohano Manzano, Nitz Clamor, Opel Vidal, Mary Ann Cruz, Jonathan Clerigo, at kay Precious Ablazo, happy listening!
4: Happy listening!
1: At syempre, mag-shoutout din tayo sa mga ipinapabati ni Jella May Biag, ang ating tampok na kapapuri. Ang sabi niya, binabati ko ang aking pamilya, Gina and Francisco Biag, my brothers, Genesis and Gio, my sister, Desiree and her husband, Kuya Brian, and my cute one-month-old pamangkin, Baby Sela. Binabati ko rin ang TFBC family and all my friends in the ministry. God bless
2: God
1: inyong
2: bless
1: lahat!
2: You.
1: Happy listening po! Mga kaagapay, pangungunahan po tayo sa panalangin ni Jella May.
5: Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, patuloy namin itinataas ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Ama, sa iyong habag na laging bago sa bawat umaga at sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa oras na ito, dalangin ko na kami ay patuloy mong samahan. Samahan ng iyong banal na presensya dahil ikaw lamang ang aming kapahingahan. Dumaan man kami sa mga matitinding pagsubok, ang iyong banal na espiritong nananahan sa amin na magbibigay ng kapayapaan sa aming puso at isipan. Sa oras ding ito ay aking inalalapit sa inyo ang bawat pamilya, lahat ng mga tagapakinig ng programang ito. Ano man ang kanilang kalagayan, mga pangangailangan, ay patuloy mong patibayin ang kanilang pananampalataya. At sa iyong biyaya ay kanila mapagtagumpayan ang buhay na ito. Mapapuri Music Ministry at ang lahat ng mga programa ng FEBC. Nawa ay mas lumawak pa ang mga ministeryong ito. Kami ay naniniwala at nagtitiwala lamang sa iyo. Sa lahat ng bagay ay ikaw lamang ang aming itataas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen!
1: Amen! Maraming salamat sa iyong kwento at panalangin, Jella May. Dalangin namin na patuloy kang pagpalain ng Panginoon sa paglikha pa ng mga bagong awit. See you again soon, one of these days. God bless you and your beautiful family. Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang Dahil sa Iyong Kalooban mula sa Papuri 25, sinulat ni Joel Navarro, inawit ng Los Cantantes de Manila. Susundan ng Sa Iyo Lumalapit mula sa Papuri 20. Yan po ay sinulat ni Rowen Del Monte, inawit ni Dulce. Gayon din ang Pag-ibig ang Susi ng Lahat mula sa Papuri 40th Anniversary Album, sinulat ni Robert More, inawit ni Sara Bulahan. At ang Bagong Likha mula sa Papuri 40th Anniversary Album, sinulat ni Valen Orena, inawit ni Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. At kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Narito pa rin at kasama ninyo si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo pa rin po ako mga kaagapay, si Trisha Denise Campanier.
1: Dalangin nga po namin na kayo po ay na-encourage sa kwentong papuri ni Jelame Biag kanina. Mga kaagapay, kung meron po kayong kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs, na kumari niyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page na
4: 702DZASFEBC Radio
1: or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com ng aming pong maitampok dito sa program.
2: Yes, and thank you ulit sa iyo, Jella May. We
1: yes,
2: hope to see
1: much.
2: You one of
1: thank
2: these days. At mga kaagapay, aabangan nga po namin ang inyong mga kwento. Ngayon ay pasasalamatan naman namin ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Thank you Kayla Escalante. Thank you rin sa production technician sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Marami rin pong salamat sa ating broadcast engineer na si JV Tabua, maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter
1: yes!
2: Site. Thank
1: Maraming
2: you po!
3: Mga kaagapay, bago po tayo magtapos, balikan natin ang Deuteronomy 7 verses 9 to 11. Sa Tagalog ang sabi, "Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi."
1: Wala na pong hihigit pa sa katapatan ng ating Panginoon Diyos. Nawa patuloy kayo ma-encourage sa song na Tunay Kang Matapat. Ito po ay pinoduce at nilapatan ng musika ni Maestro Danny Tan. Ang lyrics ay sinulat ni Rogelio Bolivar Jr. at inawit ng mga papuri singers na sina Maru Cepeda Javier, Eileen Espinosa Cura, Terry Javier Ellis, Robert More, Cathy Azada Amaka, Lisa Cabahog, Trish Amper Jimenez, Charmaine Manalo Campanier, Tim Pavino, Mon Faustino, Jai Sabas Aracama, Ruben Laurente, Gail Blanco Viduya, Zebedee Zuniga, Joel Navarro, Carla Martinez, Romy Dinglas, at Edward Granadosin. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang let us all stay safe and healthy mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sinumang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.

0: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
1: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
0: Gusto ko lang pong malaman.
1: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
0: Mami.
1: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
0: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
1: Anak, ang batok ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless at lagi mong tatandaan yan.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Kumusta na po? Pagbati rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay gamit po ang iba't ibang stasyon sa radyo. Meron po akong na-meet na ating listener na mula Mindanao hanggang dito po sa Maynila ay siya'y sumusubaybay. At sabi nga niya, ibang stasyon pa doon sapagkat iba ho ang ating partner station doon. But we praise the Lord dahil patuloy po niya tayong binibigyan ng pagkakataon kagaya nito para tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. At salamat din sa ating tech team na nagbibigay katiyakan na ang ating programa ay inyo pong masubaybayan. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, yamang tinatalakay natin ang pag-asa. Napaka-importante po na ating makita ano ba ang problema pagdating sa perspektibo ng ating Diyos. Kasi po, kaya ko nasabi yan dahil may mga bagay po na hindi naman talaga dapat tingnan bilang problema. Pero sa ating limitadong pananaw, ang tingin po natin dito ay problema. Subalit, maaaring sa pananaw o perspective ng ating Diyos, hindi po talaga ito problema. Bigyan po natin ng linaw ito. Halimbawa po, no, tingnan nyo ito. Kung kayo po ay nage-exercise para kayo po ay magkaroon ng mabuting kalusugan, yung hirap na inyong ginagawa ay parte ng proseso para sa ikabubuti ng inyong kalusugan, di po ba? Sa madaling sabi po, kung kayo halimbawa ay nagra-running, nagwo-walking, alam niyo na yung mga bagay na inyong ginagawa, bagamat mahirap, pero yan po ay patungo sa isang bagay na masasabi po nating makakabuti. So may mga times kaya po negative ang tingin natin sa isang karanasan o tinatanaw natin bilang problema sapagkat pag sinabi nating problema ang nasa ating kaisipan, negatibo at hindi lamang siya negatibo kundi isang bagay na hindi natin gusto. Well, maaari nga po na hindi nyo gusto yung pinagdadaanan pero magugustuhan nyo ang patutunguhan. Magkaiba ho kasi, ano, pwede ho yung pinagdadaanan o yung proseso ay hindi ka nais-nais, pero yung patutunguhan o yung pong resulta ay isang bagay na kanais-nais, di po ba? Kaya napakahalaga na ating maunawaan na may mga bagay po na pinapahintulot ng Diyos na mahirap tanggapin ang proseso, pero ang resulta ay kapaki-pakinabang. Kaya nga po sa aklat ng Roma, halimbawa, chapter 5, verse 3 to 4, ito po ang sinasaad ng talata. So we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. So kapansin-pansin po mula sa talata na pag tayo ay humaharap sa mga problema, sa mga pagsubok, ang sabi nga nagagalak. Hindi naman tayo nagagalak dahil may problema tayo. Nagagalak tayo dahil maging ang problema ay bahagi ng proseso para sa ating ikalalago at ikabubuti. Yan po ang ating kagalakan. Kaya napakaganda eh. Kaya kung tutuusin po mga kapatid, kinakailangan talaga

disiplina, merong aanihin later on. Di po ba? Kaya kung tayo po ay dinidisiplina, sabi nga dun sa Hebrews chapter 12, ito po ay sa kadahilan ng mahal tayo ng Diyos at tinuturing tayo ng Diyos bilang kanyang mga tunay na anak. Ang disiplina po ay pwedeng tanawin natin bilang problema eh, di ba? Para bang bakit ba nagkakaganito? Bakit ang higpit? Bakit parang ang lupit naman? Kasi po kadalasan hindi natin naiintindihan. Growing up, syempre meron tayong magulang na nagdidisiplina sa atin. Masasabi ko po na may mga pagdidisiplina noon na hindi ko maintindihan at hindi ko ma-appreciate. Eh siguro kayo man din, di ho ba? Misan po pag binagbabawalan tayo, pag merong restriction, misan pag uuwi, alam na alam kung anong oras ng uwi mula sa eskwelahan at ilang oras bago makarating sa bahay. So kinakailangan eh, hindi ka lalampas doon, di ba? So paminsan po iniisip natin parang ano ba yan? Ang higpit naman, strict ang parents, ika nga. Pero alam niyo po, yung disiplina na iyan, bagamat kadalasan po, we take it negatively. And sometimes, ang tingin natin problem. Bakit? Kasi paminsan, mahilig tayo magkumpare. Kakakumpara natin, ang nangyayari po, we lose sight of the blessing that we do have. At bakit nawawala yung pagtingin natin sa pagpapalang meron tayo? Dahil ikinukumpara natin sa iba na akala natin mas mainam. So there was a time na pag naririnig ko po yung ilang mga kaibigan, kaklase na misan uuwi ng kahit anong oras nila gusto o kaya naman po ay mababalitaan mo na meron silang mga ginawa na hindi naman tama pero hindi naman sila kinwestiyon ng kanilang magulang, para bang napapaisip ka, napakapalad naman nila kasi para bang kinaiinggitan natin yung kalayaan na meron sila. And later on, nung nagkaroon na po ng consequences, yan ngang mga maling gawain na yan, tapos na-spare ka sa consequence na yon. Dahil yun nga, ang mga parents mo ay binantayan ka at mahigpit. Alam nyo, after a while, when you develop maturity, na-appreciate mo ang isang bagay na matagal mo nang naranasan, pero lately mo lang na-appreciate, ang tagal mo nang pinagdaanan, pero lately mo lang talaga nakita yung benepisyo. Alam nyo ho, pag dumarating tayo sa ganong mga karanasan, doon natin nasasabi na yung isang bagay na dati-rati ayaw natin, hindi natin gusto, abay later on matatawa na lang tayo sa sarili natin dahil pinagpapasalamat pa natin. At hindi lang sa ipinagpapasalamat, tayo po ay nag-i-implement din ito, di ba? Yung mga magulang dyan, alam ko po, naranasan nyo yan nung kayo po ay dinidisiplina. Marahil iniisip nyo, bakit? Para saan? Pero pag kayo po ay naging magulang na, biglang nagbabago ang ihip ng hangin, ano? Yung dating kume-question, ngayon po ay nag-a-appreciate na. Yung dating kume-question, aba, teka lang, ngayon po ay nagdidisiplina na rin. Yung dating ayaw mo, ngayon alam mo yung importansya. Kasi bakit? Dahil pag ikaw na yung nasa ganong sitwasyon, na ikaw yung magulang, naghahanap ng anak, you realize that hindi pala yung ginagawa dahil sa walang pagmamahal, yun ay ginagawa exactly because you are loved. At ganyan po, pag hindi natin naiintindihan ang pamamaraan at pagkilos ng Diyos, minsan din natin talaga ma-appreciate . Kaya nga nakakatuwa dahil imagine, Diyos na yun, ano? Pinaliwanagan pa tayo na kaya ako ginagawa yan para sa inyo dahil mahal ko kayo. Imagine mo yon, Panginoon pa ang nagpapaliwanag sa atin na kaya tayo dinidisiplina ay dahil mahal po niya tayo. So, sino ba naman tayo para paliwanagan pa ng Diyos? But He explains it to us. Bakit po? Kasi yung explanation na yon creates not only enlightenment, but also appreciation sa part natin. Na-appreciate natin yung mga ginagawa ng Diyos dahil naipaliwanag sa atin. Kaya tayo po, marahil ang tingin natin sa isang karanasan, ano ba yan? Di ba? Bakit? No? Bakit ako pinadadaan sa ganitong problema? Pero marahil po, yung akala mong problema, pagsasanay pala, yung akala

0: Alam mong paglilimita ay pagpapala pala. Nami-misinterpret lang natin kadalasan. Kaya pag naliwanagan tayo, namula tayo sa katotohanan mula po sa mga taong hindi nakaka-appreciate sa mga kaganapan, aba, nagbabago, na-appreciate na natin. Kaya importante po eh, talagang mabasa ang Biblia para maintindihan natin na yun pala ang layunin ng Diyos. Hindi naman pala sa ikasasama, ikasasawi, yan pala ay sa ikabubuti at upang pagpalain po tayo. Ngayon, ang malaking hamon po pag tayo dumadaan sa ganyang mga pagsubok, problema, o yung mga proseso, kinakailangan tama yung ating tugon. Importante ang tamang tugon. Sabi nga ng isang author, yung response can make a big difference. Kasi ang isang tao na dumaan sa problema pero tama ang tugon ay lalabas mula sa problema mas malago, mas malalim at masasabi nating may maturity. Pero yaon namang taong dumaan sa problema pero iba ang kanyang pagtanggap dito, dadaan siya rito pero pagdaan niya rito, mapapansin niyo po, minsan nagre-rebelde, masama ang loob. So yung response is very important. At yung response na yon will determine kung tayo ba ay makikinabang o hindi sa ating pinagdadaanan. Ngayon, ano naman ang huhubog sa ating response? Yung response po natin ay nakadepende sa ating perspective, okay? Kung tama ang ating perspective, magiging tama yung ating response. Kung alam mo na ang pinagdadaanan mo ay parte ng proseso para sa iyong ikabubuti, anong mangyayari po? Yung perspective na yan will help you to go through the trial. Sabi nga ng passage sa Romans chapter 5, haharapin mo ang hamon ng merong kagalakan. Iba ho yun eh. Kasi ang taong may kagalakan sa pagharap sa mga hamon ng buhay, hindi siya nakagagawa ng mga desperate actions and decisions na magpapalala sa sitwasyon, di ba? Kasi may mga tao na pagka ng problema, minsan po sa gitna ng problema ang daming nasasabi, nagagawa ng mga bagay na hindi tama, hindi nakakabuti, tapos bandang huli yung mga bagay na ito ay pagsisisihan natin, di ba? Minsan may mga nasasabing hindi dapat, may mga nagagawang hindi dapat. At pagka ito po ay nangyari sa atin, ang eventual effect ng ganitong mga klase ng reaksyon o sitwasyon ay nakagagawa po tayo ng later on poproblemahin pa natin eh. Di ba? Halimbawa, narinig nyo na ba yung salitang aburido? Yan yung salitang ginagamit pag marami ka ng problema, parang aburido ka na naman. At napaka-delikado ho yung aburido. Kasi bakit? Kasi kadalasan po, mainit na yung ulo mo, masama ang loob mo, at minsan may mabibitawang kang salita na hindi mo dapat bitawan, may magagawa kang aksyon na hindi mo dapat ginawa, at meron kang maiisip na hindi mo dapat inisip. So, delikado po ang lagay ng isang taong ganyan. Kaya nga sa Bible, di ba, sinasabi, in your anger, do not sin. Yung pagkakaroon ng galit, hindi pa mismo kasalanan eh. Depende yan ha, kung anong dahilan ng galit mo at anong nasa isip mo. Pero, nailalapit ka niyan. You are more vulnerable to sin kung ikaw po ay nasa ganyang kalagayan. Yung aburido. Kaya ho, nakakatakot siyan. Kasi, ibig sabihin, para bang anytime, sasabog na, no? Anytime, bibigay ka na. Kaya nga, kung may kagalakan po tayo dahil naintindihan natin yung rason sa ating mga pinagdadaanan, nagjo-journey tayo towards maturity and we become better eventually. So ano po ba ang tamang perspective sa problem? Sabi ng isang author, the difference between the wise and the unwise is not merely because they see different things, but that they see the same things in different ways. Hindi dahil magkaiba sila ng nakikita, kundi ang sabi nga, yung kanilang tinitingnan parehas pero magkaiba sila ng pagtingin sa kanilang pinagdadaanan. Yan po ang kaibahan ng wise doon sa unwise. At para sa atin, yan din po ang challenge, to change our perspective. Kaya mahalagang maunawaan ano ba ang perspektibo ng Diyos sa ating pinagdadaanan. So, isa-isahin po natin, tingnan natin. Una, alam niyo ba na marami sa ating mga problema ay maaaring iwasan? Ang Bible po ay naglalaman ng mga do's and don'ts. Pinagagawa, pinagbabawal. Yung dapat, hindi dapat. Maraming ganyan po sa Bible. Hindi natin madalas ma-appreciate. Ano, bakit? Kasi ang iniisip natin, ito ay restriction o pagpigil sa ating gustong mangyari. Pero pag alam natin na ito pong mga do's and don'ts na ito ay binibigay not just to restrict, kundi ang purpose po nito is to guide us, to lead us sa isang mas mainam na kalagayan, then we will learn to appreciate. Naalala ko yung sinabi ng isang author. Sabi niya, halimbawa pumunta ka sa isang counselor. May problema ka, halimbawa relationship or maybe financial. Pumunta ka ngayon sa isang counselor. Yung counselor naman, merong mga pinagawa sa'yo. Huwag mong gawin to, ito naman gawin mo. Ngayon, mapapansin mo, madali mong gagawin yung sasabihin niya. Bakit? Sa kadahilanan na alam mo na yung kanyang ipagagawa ay makabubuti. Kung alam mong makakabuti yung ipinagagawa, then ang pagtanggap mo rito iba rin. Di ho ba? Kasi bakit? Dahil ito po'y isang solusyon that every time you do it, you abide, you obey, you are stepping towards a better situation. So, wine-welcome mo yan. Kaya ang nakakalungkot po, sometimes, ang problem natin, gusto nating ipagpilitan yung gusto nating gawin. At ang resulta po ng pagpupumilit sa gusto nating mangyari, nagkakaroon tayo ng maraming problema, di ba? Ayaw nating hanapin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Proverbs 3:5-7, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. Tingnan niyo po ha. Napakaganda eh. Sinasabi sa atin na to trust in the Lord. At ang kalaban po niyan, yung dependence on our own understanding. Yan. May sarili tayong gusto, sariling pamamaraan. At paminsan po, gawa tayo ng gawa ng kapasyahan, pala-desisyon tayo, and what happens in the end? Tayo rin ang nahihirapan, tayo rin ang lumilikha ng komplikasyon. Meron akong isang aklat na nabasa, no? Ang title po ay Simplify. No? Ang simple ng title, Simplify. But it's a good book, and it's a good read. Nung aking pong binasa yan, sabi niya, halimbawa sa oras. Sabi niya, magsisimula tayo na ang dami nating oras kasi wala pang laman yung mga schedule natin, eh, di ba? Dami nating oras. Tapos later on, sa dinami-dami ng mga oras na meron tayo, kung ano-anong mga decision gagawin natin. Sali dito, sali doon. Oo dito, oo doon. Commit dito, commit doon. Without even determining kung yung ating bang mga pagpapasya at ginagawa, kalooban nga ba ng Panginoon? O ano mangyayari later on? Later on, dahil napunuan mo yung schedule mo dahil sa kung ano-anong mga tinanggap mo, ginawa mo, anong nangyayari ngayon? Life is now becoming complicated. Nag-aagawan ngayon ang prioridad. Nauubusan ka ngayon ng oras. Wala ka na ngayong panahon. O bakit nangyari yon? Kasi nga may mga bagay na supposed to be magagawa mo, kaya lang dahil masyadong kinumplika natin ang buhay, lagay tayong nang lagay ng mga schedule without even finding out if it is God's will, and ang result later on, life becomes complicated. Problemado tayo ngayon. Yung demand sa buhay mo, hindi mo ma-address. Yung mga dapat gawin, hindi mo magawa. Bakit? Eh kasi nga, yung supposed to be may oras ka sana para ron, nawalan ka ng oras, because of commitments without finding out first kung kalooban ng ating Diyos. Eh kung sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, so yung mga ganong problema, hindi na sana natin dinanas. It could have been avoided. Pati po sa mga iba pang desisyon, halimbawa, pagpasok sa relasyon, kalooban ba ng Diyos? Kasi minsan po, kung ano yung tulak ng ating damdamin, sunod tayo ng sunod eh. Without even finding out first, Lord, kalooban mo ba ito? So anong nangyayari bandang huli? Minsan po may mga relationship na ginusto mo, tapos later on ma-realize mo hindi pala tama. O kaya in the first place alam mong hindi tama pero ginusto mo, and then later on it becomes a problem. Kaya po napaka-importante para sa atin na maunawaan na may mga problema talaga that we can actually avoid. Kaya nga kung naiiwasan natin to, we lessen our problems. Pangalawa, some problems can be anticipated. Pwede namang paghandaan eh. Alam mong darating, alam mong mangyayari, you prepare for it. So kung halimbawa po, ano yung mga problemang pwedeng ma-anticipate? Hindi ho ba? Kagaya po sa atin na araw-araw po, meron tayong mga ina-anticipate na halimbawa yung mga bills, yung mga gastusin natin on a daily basis or even on a regular basis. Alam natin darating yan, kakain ka, gagastos ka, may mga utilities ka, babayaran. So kaya ko po sinasabi yan kasi minsan sa sobrang kabutihan ng Diyos, yung mga biyaya, advance na nga binibigay. Di ba? Ang problema lang, minsan pagka may blessing, sa halip na itabi para dun sa mga panahong kakailanganin, minsan ang nasa isip, deserve ko ito. Yan, yan ang term nila, deserve. Okay? So ngayon, ano nangyari? Yung sanang pang-ipon, pang-tabi, ginastos mo, tapos later on, ano na nangyari? Kulang na, wala na. Bakit? Eh, hindi po dahil nagkulang ang Diyos. Ang buti nga eh, na-advance pa yung biyaya eh. Kaya lang po, dahil nga, ano nangyari? Masyado nating kinalimutan na maaaring may darating na mga problema at hamon na una ngayon itong mga pagbili na hindi dapat mangyari at later on, nagkakaproblema tayo. So again, sometimes yung mga problems natin, they reveal our weaknesses. And pag nalaman natin yung weaknesses natin, then we can work towards a solution. Kaya ang challenge po sa atin mga kapatid, pag dumarating tayo sa problema, learn to see it from God's perspective. Dahil maaaring hindi problema yan. Maaaring dealings ng Panginoon sa atin yan to improve us, to make us better and more matured. At dahil po doon, dapat nagagalak tayo. Pero kung mali ang pananaw natin, maaaring maging bitter tayo as we go through challenges at maaaring magresulta pa sa hindi magandang kalalabasan. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, na inyong nakasama dito po sa programang Kamalayan at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Sa batas, may dalawang terminong madalas na magkasama, actus reus at mens rea. Ang actus reus ay nangangahulugang guilty act, ang mismong kilos na labag sa batas. Samantalang ang mens rea naman ay guilty mind o ang intensyon sa paggawa ng krimen. Halimbawa, ang pagkuha ng cellphone sa ibang tao ang actus reus. Kung sinasadya at pinagplanuhang nakawin, yun naman ang mens rea. Actus reus, kilos, mens rea, intensyon. Sa maraming kasong kriminal, mahalagang mapatunayan ang parehong kilos at intensyon.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan. at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Paano kung ang abuser ay nasa loob mismo ng pamilya? Nangyayari ito. Posibleng mahanap ang abuser sa bahay, pwedeng sa kamag-anak o kakilala. Dahil online ang abuse, maraming gumagamit sa innocence ng bata para sa personal na interes, gaya ng unlawful recording ng masiselang eksena kapalit ng reward o live streaming ng hindi kanais-nais na video. Payo sa mga tagapag-alaga at magulang, panatilihin ang atensyon sa anak kahit sa loob ng bahay. Huwag masyadong magtiwala sa iba. Dahil minsan, ang akala mo'y bantay, palihim na sumasalakay.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang.

0: Napakalaking usapin ng lumipas na taon at magpahanggang ngayon ang tungkol sa karapatan ng mga batang walang kinikilalang ama o ina dahil sila ay bunga ng bawal na pag-ibig. Hindi na natiling tahimik ang mga mambabatas tungkol sa kalagayang ito ng mga bata. Kaya't gumawa sila ng isang batas ng mga batang tulad nito ay mayroon ding mamanahin mula sa yaman at pag-aari ng kanilang ama, bagamat ang kanilang kalagayan ay hindi tulad ng tunay na anak. Marahil ay marami ang tutol sa batas na ito dahil ayaw pumayag ng mga tunay na anak na may kaagaw pa sila sa mana na iiwan ng kanilang mga magulang. Subalit para sa mga hindi tunay na anak ay napakalaking tulong ito para sa kanila. Kung babasahin natin ang Galacia Kabanatang 4, talatang 28 hanggang 31, ay para bang hindi makatarungan ng Diyos. Dahil ganito po ang sinasabi, mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ng Diyos ayon sa pangako. Kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan. Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Ano ang ibig pakahulugan ng mga talatang ito? Tunghayan po natin ito sa mensahe na matatagpuan sa Galacia Kabanatang 4, talatang 25 hanggang 31. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ikaapat na kabanata, talatang 25 hanggang 31. Ang mga talaan sa Biblia ng mga angkang pinagmulan ng sangkatauhan ay naglalarawan ng kahalagahan ng mga ninuno ng tao. Halimbawa, walang sinumang makapaglilingkod sa tungkulin ng isang saserdote kundi niya mapatunayan na siya ay kabilang sa angkan ng mga Levita. Ang bayan ng Diyos sa matandang tipan ay nagmamalaki na si Abraham ang kanilang ama. Maingat na itinala ni Mateo ang mga ninuno ni Jesus pabalik kay David, habang si Lucas naman ay pabalik hanggang kay Adan. Ngunit hindi sapat na malaman ang mga ninuno upang matiyak ang kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay makakasama tayo sa pamilya ng Diyos. Tayo ay magiging espiritual na anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Upang maipaliwanag ni Apostol Pablo ang katotohanan ng kautusan sa mga taga-Galacia, gumamit siya ng isang talinghaga na hango sa mga pangyayari na naganap sa kasaysayan ng mga lingkod ng Diyos na kinapapalooban ng mga espiritual na katotohanan. Ginamit niya ang kasaysayan sa buhay ni Abraham na may kinalaman sa kanyang kaugnayan, kina Hagar at Sarai. Upang maunawaan natin ang takbo ng kaisipan ni Apostol Pablo at ang katotohanan sa likod ng mga pangyayaring iyon, buksan po natin ang ating mga Biblia sa ikaapat na kabanata sa Aklat ng Galacia, talatang 21 hanggang sa 31. Simulan po nating basahin ang 21 hanggang 25 talata na ganito po ang sinasabi. Ito ang tanong ko sa inyo, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa ay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa ay tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ang kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ang kasaysayang ito sa buhay ni Abraham ay bumabalik sa panahong siya'y nagnanais na magkaroon ng anak na magiging tagapagmana ng kanyang mga kayamanan. Subalit ang kanyang mahal na asawa na walang iba kundi si Sarai ay baog. Dahil dito, Matagal na panahon na naghahangad at nangulila si Abraham na magkaroon ng isang anak. Ang bagay na ito na nagpapalungkot kay Abraham ay hindi lingid kay Sarah na kanyang asawa. Nawalan na ng pag-asa si Sarah na siya ay magkaroon pa ng anak, kaya ibinigay niya kay Abraham ang kanyang aliping babae na nagngangalang Hagar upang sa pamamagitan niya ay maibigay ni Sarah ang anak na hinihiling ni Abraham. Si Abraham nga ay nagkaroon ng anak kay Hagar at ito ay pinangalan ng Ismael. Sa pagkaunawa ni Abraham, ang anak niya kay Hagar ang siyang magiging tagapagmana ng kanyang kayamanan at ang magpapatuloy ng kanyang angkan. Subalit ang Diyos ay nagpahayag sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain na ang magiging tagapagmana niya at ang magpapatuloy ng kanyang lahi ay hindi manggagaling sa anak ng isang alipin kundi kay Sarah na kanyang asawa. Ang pangako ng Diyos ay natupad ayon sa tamang panahon ng kanyang nais. Si Sarah ay nagsilang ng isang anak na lalaki nung siya ay 90 taong gulang pa lamang. Ito ang mga pangyayari sa likod ng mga talata na ating binasa. Sa madaling salita, si Abraham ay may 2 anak. Ang isa ay sa babaeng alipin at ang isa ay sa malaya. Batay sa pahayag ni Apostol Pablo, ang pangyayaring ito ay kapupulutan ng talinghagang magtuturo ng isang katotohanan. Sa talinghagang ito ni Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at ang isang larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin. Ito'y dahil sa panahon ni Pablo ang bansang Israel ay napasa ilalim ng kautusan ni Moises, isang kalagayan na kung saan ang katotohanan ng kanilang kasalanan ay inihayag ng kanilang mga pagsalangsang. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Pablo sa 3:10 na ganito, "Ang lahat ay nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. At dahil sa ang tao ay nasa likas na kahinaan ng laman, hindi maiwasang siya'y mahulog sa pagkakasala at paglabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Para kay Apostol Pablo, ang sinumang nagnanasang mapasailalim ng kautusan ay tulad ng pagiging isang anak ng aliping si Hagar. Ayon sa nasasaad sa mga alituntunin ni Hammurabi, ang anak ng isang alipin ay may tuturing ding alipin. Bagamat si Ismael ay anak ni Abraham kay Hagar, siya ay may tuturing na isang alipin sapagkat ang kanyang ina ay isang alipin. Ito ang nais ipahiwatig ni Apostol Pablo na bagamat ang bansang Israel ay matatawag na bayan ng Diyos, ngunit kung hahanapin nila ang katuwiran sa ilalim ng kautusan, sila ay mananatili pa ring alipin ng kasalanan, sapagkat ayon kay Pablo sa 3:21 ang ganito, "Kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Ngunit sinasabi ng kasulatan ng lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Si Isaac ay sagisag ng Panginoong Hesus sa matandang tipan, samantalang si Ismael ay sagisag ng kautusan. At dahil si Isaac ay anak ni Abraham sa isang babaeng malaya, malinaw na siya ay may tuturing na tagapagmana, sapagkat siya ay ayon sa pangako ng Diyos na ipagkakaloob kay Sarah na kanyang ina." Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 26:1. "Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ang Jerusalem na nasa langit ay tumutukoy sa bagong Jerusalem na ipinapakilala sa 20 sa aklat ng pahayag na sinasabing bababa mula sa langit ang galing sa Diyos at kung papaanong ang lumang Jerusalem ang siyang inang lunsod na napasa ilalim sa kautusan. Gayon din naman ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit ay mapapasa ilalim ng biyaya ng Diyos. At ang mga mananampalataya sa kanilang kalagayan sa bagong Jerusalem ay walang anumang kaugnayan sa kautusan sapagkat sila ay nasa saklaw ng biyaya ng Diyos. Dahil dito, tayo na mananampalataya sa anak ng babaeng malaya, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ay hindi napapasailalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng pangangalaga ng biyaya ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang napakalinaw na katotohanan na nasusulat sa 4 na kabanata sa liham na ito, talatang 3 at 4, na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng isang babae at namuhay na nasa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa kautusan sa gayoy mabibilang tayong mga anak ng Diyos. Ang ginawa ni Kristo para sa atin ang nagbigay sa atin ng kalayaan upang tayo ay makalapit sa Diyos nang may karapatan bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Dahil dito, bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pangako na kanyang ipinahayag sa binhi ni Abraham na walang iba kundi si Hesukristo, tayo ngayon ay tumatayo sa kalagayan ng biyaya kung saan tayo ay may kapanatagang lumapit sa Diyos at mabuhay sa kapangyarihan ng kanyang biyaya. Bagay na dapat ikagalak ng ating mga puso, sapagkat batay sa talinghaga, tayo ay kabilang sa mga anak ng malaya na naghahatid sa panghako ng Diyos ayon sa kautusan. Magsaya ka, o babaeng hindi nagkaanak, humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw ay di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Ayon sa talatang ito, mula kay Sara, lalabas ang maraming lahi na higit kaysa sa lipi na manggagaling kay Hagar. At kung ating susuriin sa panahon natin ngayon, mas marami ang bilang ng mga Hudyo kaysa bilang ng mga Arabo. Katunayan lamang na sa panahon natin ngayon, mas marami ang iniligtas ng Diyos sa ilalim ng biyaya kaysa ilalim ng kautusan. Sa pamamagitan ng paghahandog at dahil biyaya ang batayan ng pagpapawalang sala ng Diyos, makakaasa tayo na mas marami ang napapawalang sala sapagkat hindi na kailangang pahirapan ng tao ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Sapagkat ginawa na ng Panginoong Hesus ang lahat para sa kaligtasan ng sanglibutan, hindi na natin kailangang maghandog ng paulit-ulit tulad ng ginagawa sa panahon ni Moises, sapagkat ayon sa sumulat ng Hebreo, kabanatang 10, ay ganito po ang kanyang sinabi, "Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit ang mga haing ito pa nga ang taon-taon ang nagpapagunita sa mga tao sa kanilang kasalanan. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay napatawad na at tumanggap ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan at mula sa hinihiling ng kautusan. Tayo ay kabilang sa babaeng malaya. Sa madaling salita, tayo ay nasa katatayuang malaya sa paningin ng Panginoon. At ito ay nagaganap lamang kung ang ating buhay ay nakaugnay sa Panginoong Hesus. Ang sabi ni Pablo, tayo ay pinalaya ni Kristo upang manatiling malaya. Dahil dito, nararapat lamang na manindigan tayo sa kalayaang ito na dulot ng kanyang pagliligtas. Patuloy pang sinabi ni Apostol Pablo sa 28 talata, mga kapatid, tulad ni Isaac tayo ay mga anak ng Diyos ayon sa pangako. Bawat mananampalataya ni Kristo ay mga anak ng Diyos ayon sa pangako, at ang ating katatayuan sa kanyang harapan ay bunga ng muling kapanganakan ayon sa Espiritu ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi sa unang kabanata sa Ebanghelyo ni Juan, talatang 12 at 13 na ganito po ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naganap ang katotohanan ito sapagkat nangako ang Diyos kay Abraham na pararamihin niya ang kanyang lahi na kasindami ng mga bituin sa langit. Ang mga anak ni Abraham ay hindi lamang tumutukoy sa mga Hebreo, sapagkat ang kanyang pagiging ama ng mga bansa ay nababate rin sa pananampalataya. Ito ang dahilan na ang mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay nabibilang rin na mga anak ni Abraham ayon sa pangako ng Diyos na nasasalig sa biyaya. Tunay at totoo ang sinasaad sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Kabanatang 3, talatang 16 na ganito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nangako ang Diyos na kung tayo ay mananampalataya sa kanya, tayo ay muling ipinanganak, at ito ay hindi ayon sa nasisirang binhi ng pagkatao, kundi ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po ninyo itong sasabihin ko, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak. Tayo ay pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan, at tayo ay malayang makakabahagi sa mga kayamanan ni Kristo. Dahil dito, ano pa ba ang hahanapin natin sa Diyos? Hindi ba't hindi naman tayo ganoon kakarapat dapat upang dulutan ng mga ganitong kapuspusan ng biyaya? Gayunman, mga kaibigan, nanatili pa ring malinaw ang katotohanan na lahat ng ito ay makakamtan natin dahil kay Kristo. Magkagayunman ay sinasabi po rito, kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng anak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Ang talatang ito, napakaliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo na kung papaanong ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig ng anak ayon sa karaniwang ayos, gayon din naman ngayon. Kaya naman hindi nakapagtatakang isipin na maging sa panahon natin ngayon, tayo ay naniniwala sa biyaya ng Diyos, ay uusigin din ang mga taong hindi naniniwala. Kung sisiyasatin natin ang ating mga kapaligiran, nakatitiyak akong marami tayong matatagpuan na mga kababayan natin nakukulong sa paniniwalang kailangan niyang maging mabuti sa harapan ng Diyos upang maging karapat dapat sa Kanya. Tayo ay naniniwala na ang kaligtasan ay dulot lamang ng biyaya ng Diyos. Ayon kay Apostol Pablo, sa 2 kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Efeso, talatang 8 ganito po ang kanyang sinabi, dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Napakalinaw ang sinasabi ng mga talatang ito, at naniniwala ako na kung ang katotohanan ito ay maipangaral lamang ng tama sa mga tao, ang kanyang buhay ay totoong babaguhin ng biyaya ng Diyos. Kay gandang isipin na ang kaligtasan ay hindi bunga ng mga gawa, sapagkat kung bunga ito ng aking sariling pagsusumikap, naniniwala akong magmamalaki ako sa harapan ng Diyos, at ito ay isang kasalanan. Marahil, sasabihin ko sa Kanya na, Panginoon, dapat mo akong papasukin sa iyong kaharian, sapagkat lahat ng utos mo ay aking natupad. Dapat ko lamang anihin ang pinaghirapan ko, Dahil rito, dapat mo akong bigyan ng kalayaan na hindi mo maaring pakialaman dahil ang aking kaligtasan ay gawa ng aking mga kamay. Subalit batid ng bawat isa sa atin na tayong lahat ay nagkasala at ito ang nagpapatunay na nangangailangan tayo ng biyaya ng Diyos. At bilang mga makasalanan, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Tayong lahat ay dapat magpasalamat sapagkat ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng pagkakataon na makapiling siya ng walang hanggan sa kanyang kaharian. Kaya tulad ni Haring David, masasabi natin, gaya ng kanyang sinabi sa una't ikalawang talata ng ika-30 kabanata sa mga awit ang ganito, "Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harapan ng Diyos ay di maparatangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang." Dahil kay Kristo, tayo ay napabilang sa mga taong mapapalad. Hindi dahil sa nagkaroon tayo ng malaking kayamanan. Tayo ay ibinibilang ng Diyos na karapat dapat sa kanyang paningin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinabi sa ika-8 kabanata ng Roma, talatang 17 ang ganito, "At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y makikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain rin kasama Niya." Ang ating pananampalataya kay Kristo ay totoong nagpabago ng ating kalagayan sa harap ng Diyos. Kung malalaman lamang natin na ang napakayamang biyaya na kanilang matatagpuan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, sila man ay makakabahagi rin ng kagalakan na dulot ng biyaya ng Diyos. Lahat ng pagpapakasakit ng kanilang kalaoban ay makakahanap ng kapahingahan sa lilim ng biyaya ng Panginoon. Maunawaan nila na ginawa pala ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay, may pagkaloob lamang sa bawat nagtitiwala sa Kanya ang kalaob ng kaligtasan na hinahanap ng bawat kaluluwang nauuhaw sa katuwiran ng Diyos. Nalalaman ko na maraming pag-uusig ang ating makakaharap habang tayo ay nananangan sa katotohanan ng biyaya ng Panginoon. Gayunman, dapat tayong magpatuloy sapagkat ang kanilang pag-uusig ay tulad lamang ng kanilang kamangmangan sa kalikasan na ginawa ng Panginoong Diyos. Basahin po natin ang susunod na talata na ganito ang sinabi. "Ngunit ganito ang sinabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa minana ng anak ng malaya." Kung papaanong inyutos ng Diyos na palayasin ang babaeng alipin, gayon din naman inuutusan tayo ng Panginoon na huwag nang paalipin pa sa kautusan sapagkat tayo ay malaya na. Ang ating buhay ay dapat nakatuong mabuti sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lamang at wala ng iba, pakinggan po ninyo ang sinasabi ng 3 kabanata, talatang 26 hanggang 29. "Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Hesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at mga Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos." Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi sa malaya. Kung papaanong si Abraham ay nagpasya kung sino ang kanyang pipiliin na magiging tagapagmana, gayon din naman, dapat tayong magpasya kung sino ang ating pagtitiwalaan, ang kautusan ba o ang pananampalataya kay Kristo. Kaibigan, binibigyan ka ng Diyos ng pagpipilian at ang pamimiling ito ay bibigyan niya ng linaw
2: upang ikaw ay makapagpasya sang-ayon sa karunungan. Inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na tanging pananampalataya kay Kristo lamang ang makapaglalapit sa atin at sa Diyos. Kaya alin ang iyong pipiliin? Saan ka papanig? Sa kautusan ba o sa biyaya ng Diyos? Ikaw lang ang tanging makasasagot at magbibigay ng katugunan at makapagpapasya sa bagay na ito para sa iyong buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyong mga salita na sa tuwi-tuwi na ay amin pong pinag-aaralan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat minsan kami naging alipin ng kasalanan, ngunit dahil sa iyong mayamang biyaya ay tinugon mo ang aming mga pananampalataya at nagkaroon kami ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Idinadalangin ko rin Panginoong Diyos sa oras na ito ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng kanilang mga radyo sa oras na ito. Iyo po silang pagpalain, gayon din Panginoong Diyos ang mga nasa bilangguan, bagamat hindi sila malaya Panginoong Diyos, ngunit sa pamamagitan ng iyong mga salita at ng kanilang pananampalataya, sila ay magkakaroon ng kalayaan mula sa kasalanan. Dakilang Diyos, idinadalangin din po namin ang aming bansa sa oras na ito. Pakialaman mo, Panginoon Diyos, ang mga namumuno po, Panginoon, na magkaroon sila ng lakas at katapatan sa gawaing ipinagkaloob sa kanila. Kami po'y umaasa na kami dinirinig mo, sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: You see, the enemy wants to draw our hearts away from the Lord. But worship does exactly the opposite. It fixes our attention on God instead of on ourselves. And it reminds us of what is true when Satan whispers his lies.
5: Dr. David Jeremiah continues his series, The Battle for Your Soul, next time on Turning Point.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taos-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
4: Kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang mga salitang put on ay may kinalaman sa pagsusuot ng damit. Kung hinubad na natin ang ating lumang pagkatao, kung naisuot na natin ang ating bagong pagkatao, kung itong ating bagong pagkatao ay may proseso ng laging binabago at inaayos ng Panginoon, kung si Kristo ay ang lahat sa ating buhay, kung si Kristo ay nasa ating mga puso, kung totoo ang lahat ng ito, dapat patuloy nating inahanap o ginagawa ang mga katangiang naaayon kay Kristo at hindi kumukontra dito. Ngunit bago banggitin ang mga damit na dapat natin isuot bilang mga bagong tao, ibinalik muli ng Apostol Pablo ang ating posisyon kay Kristo. Ito ang siyang magtutulak sa atin upang sundin ang mga utos ng Diyos at gawin ang mga bagay bilang mga mananampalataya. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng The Holy Garments Christians Must Put On.
5: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 3 verses 12 up to 14. Colossians 3 verses 12 up to 14. Sa ESV English Standard Version, ito pong nakalagay, Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Ang pamagat po sa pag-aaral natin ngayon, The Holy Garments Christians Must Put On. ang mga banal na damit na dapat sinusuot ng mga Kristiyano. Nung pong ilang mga nakaraang araw ay may pinakita ang aking anak na isang selfie ng isang mga sing-edad niya na babae, around siguro nasa early 20s, na anak ng dating pastor. Nagulat po ako nung nakita ko yung kanyang litrato. Meron siyang, kung sa English sabi gothic, dark, fairy makeup. Colored yung kanyang buhok, mahaba ang kanyang mga kuko. Itong litratong pinapakita ko sa inyo, gawa-gawa ko lang. Hindi yan siya. Kasi baka magka-problema ako pag pinakita ko yung actual na mukha niya. Hindi rin ganyan ang kulay ng buhok. Pero parang ganyan, iba lang kulay.

tawag sa mga ito, siguro talagang tumigil na lang yung mga magulang niya na pagsabihan siya na, ano ba yan, anak, bakit ka ganyan magdamit? Wala na siyang magawa. Ang tanong natin eh, bakit may ganitong klaseng mga tao? Lalo na, marami namang ang trato nila, ang tingin nila sa mga nagko-cosplay, eh mga, sabi nga ng isang website, nerdy, weird, or freaky. Talagang hindi nila matanggap eh. Parang, ano yan? Bakit ganun sila? Yung iba, tingin nila, ano yan eh, artistic expression. Yung iba, yun yung paraan para sagutin nila yung kanilang social anxiety and depression. Yung iba, nagbibigay ito ng pagkakataon na masuot nila kung ano gusto nilang suot. Eh, anyway, usa naman to. Wala akong pakialam kung ano sabihin ng iba. Yung iba naman, eh, nabibigyan sila ng opportunity na maging katulad nung kanilang anime character. Yung iba tuloy, iniisip nila sila ay isang superhero. Pero may mga ilan, talagang ang tingin nila sa kanilang sarili, alien. Si Anthony Lofredo, isang 30 taong gulang na adik sa tato na taga-France. Pinutol niya yung bahagi ng kanyang ilong, pinutol niya yung kanyang mga tenga at yung ibabaw na bahagi ng kanyang mga labi at hinati niya pati kanyang dila. Kinulayan niya ang kanyang ngipin ng purple at pinatulis ito. At makikita nyo dito sa litrato ngayon na ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng itim na tato, pati na rin ang kanyang mga mata. Itim. Hindi pa siya nakontento doon, pinaputol niya ang dalawa pa niyang daliri upang lumabas na parang may 3 daliri lang siya na parang yung mga kuko ng manok siguro, para talagang magmukha siyang alien. Ang tawag sa kanya, Black Alien. Pero alam niyo, nakakalungkot sa buhay nitong taong ito, recently, eh, nag-complain siya dahil ayaw siyang papasukin sa mga restaurant. Natatakot siguro sa kanyang itsura. Hindi nila matanggap yung kanyang outrageous body modifications, sabi nga. Well, itong case na ito, nitong mga cosplayers at mga black aliens, nagkakatotoo sa kanila itong prinsipyo na to sa Ingles. As a man thinks, so he is. Sa Tagalog, kung anong iniisip mo sa loob, ay gayon ka. In other words, kung anong lagi mong iniisip, kung anong direksyon ng puso mo, yan ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Kung ano iniisip mo lagi, yan maya-maya ang magiging laman ng salita mo at ng action mo. Kung ano ang tingin mo sa reality sa mundong ito, makakaapekto kung paano mo dinadala sarili mo, pati na rin ang pananamit mo. Literally speaking or metaphorically speaking. Itong dahilan kung bakit ang Biblia sinasabi, ayusin niyo ang pag-iisip niyo. Mag-iisip kayo hindi sa mga bagay tungkol sa mundo o mga makamundong mga bagay, kundi mga bagay na may patungkol sa kaharian ng Panginoon. Sabi ng Colossians 3 verses 1 and 2, if you then have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Yung pong sumulat ng Book of Hebrews, sinasabi niya na yung pong mga Old Testament na mga tao na namatay na malakas ang pananampalataya, ano tingin nila sa kanilang sarili? Ang tingin nila sa kanilang sarili, strangers and aliens in this world. At least yun ang sinabi ng isang translation. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 13 sa New American Bible ay ganito, all these died in faith. So ito yung mga Old Testament saints na tinatawag. They did not receive what had been promised, but saw it and greeted it from afar and acknowledged themselves to be strangers and

0: aliens on earth. Tingnan nyo. Yan ang kanilang paningin sa kanilang sarili. Aliens. Dumadaan lang. Hindi sila tagamundo. At ito ay dapat totoo, hindi lamang para sa mga santo sa Old Testament, kundi para sa atin na nagkiklaim na tayo rin ay mga mananampalataya kay Kristo. Yung mga taong nagsasabing sila'y konektado kay Kristo, na sila'y pinako ng kasama ni Kristo, nilibing na kasama ni Kristo, at muling nabuhay kasama ni Kristo, sila na nagsasabing ang kanilang lumang pagkatao'y namatay na at ngayon ay may bagong buhay na sa kanila, itong mga taong ito, iba na ang takbo ng utak. Iba na ang kanilang pananamit, figuratively speaking. No? At ito nga yung sasabihin ni Pablo in a little while sa ating pag-aaral. Ito pa ang isang example, no, na yung mga mananampalataya, ibang klase ng buhay. Ibang klase ng, quotes, manamit. Sabi ng 1 Peter chapter 3, verses 3 and 4, galing kay Pedro ito, "Do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold jewelry or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious." Consistent po ang Biblia. Kung alam ninyo kung sino kayo kay Kristo, maaapektuhan ang inyong buhay. Sabi nga ng isa sa Ingles, "The indicatives of the gospel, that is, the status and privileges believers have by virtue of God's grace, drive the imperatives for our lives, that is, what we should do." So ang sinasabi niya rito, yung mga bagay na natanggap natin, yung ating position kay Kristo, yung mga pagpapalang natanggap natin kay Kristo dahil sa grasya ng Panginoong Diyos, ito yung nangyari na, indicatives. Ito ang tutulak sa atin upang sundin yung mga imperatives, yung mga utos ng Panginoon, yung mga dapat nating gawin. No, yan ang maganda sa Christianity. Eh. Hindi lang sinasabing, gawin ninyo to. Hindi. Bago nyo gawin ito, dapat ganito na kayo. Bago nyo itakwil ang kasalanan, dapat patay na ang kasalanan sa inyo. Bago nyo isuot ang mga bagay na mabubuti, dapat nasuot na ninyo ang inyong bagong pagkatao dahil kay Kristo. No, so, isang misteryo to, hindi maiintindihan ng mga unbelievers ito, pero ito ang consistent na tinuturo ng bagong tipan patungkol sa buhay ng isang mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit dito sa Colossas, Kabanata 3, natutunan natin na tayong mga Kristiyano na nakakonekta kay Kristo, tayo na namatay na at muling nabuhay na kasama siya, tayo na kung saan ang buhay natin ay nakatago kay Kristo sa Diyos, tayo na nagsuot na ng ating bagong pagkatao, inaasahan ng Panginoon na mamuhay in a certain way, in a godly way, in a Christ-like manner. At nakita natin sa pag-aaral natin last time, yung negative. Kung tayo ay talagang kay Kristo, there are certain things that we put to death. There are things that we put away. Tinatanggal na parang maruming mga damit sa buhay natin. Mga damit ng kasalanan, kumbaga. Kaya sabi ni Pablo dun sa pag-aaral natin last time sa Colossians chapter 3, 5 up to 10. Pakinggan nyo, basahin ko sa Tagalog. Naganap ako ng isang Tagalog translation kanina. Sabi doon, Colossians Kabanata 3, talata 5 hanggang 10. "Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay nito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong nagsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. So yan yung negative. Kung tayo ay totoong mga mananampalataya, ito yung mga bagay na pinapatay natin. Nakita natin dati, pinapatay yung sexual sins, and then tinatanggal na parang maruming damit yung social sins, yung mga kasalanang nakakaapekto ng unity sa katawan ni Kristo. Pero pwede mong paghaluin yung putting to death at saka putting away. Parehong intensyon ni Pablo doon. Gusto niya sabihin, layuan na ninyo lahat ng mga kasalanang ito. Huwag niyong gagawin na yan sa inyong buhay. Tapos na kayo dyan. Yan ay bahagi ng lumang pagkatao niyo, bago ng pagkatao niyo ngayon. Kaya tama na ang lahat ng mga kasalanang yon. So yan ang nakita natin nung nakaraang pag-aaral natin. Yung negative. Yung mga kasalanang dapat nating patayin o dapat nating hubarin na parang maruming damit. Yan yung nakita natin sa Colossians chapter 3 verses 5 to 11. Ngayon naman, titingnan natin yung kabaliktaran nun. Yung positive. Ano yung mga bagay na dapat nating sinusuot? Yan yung sa Colossians chapter 3 verses 12 up to 14. Yan yung text natin ngayon. Ang katotohanang binibigyan ng diin nitong passage natin ay ito. Pagkatapos nating tanggalin itong mga masasamang gawain, tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangang isuot natin itong damit na ito na galing kay Kristo, kumbaga. No, yung Christ-like set of behaviors. Dahil ito ang mga bagay na nagpapatotoo na ibang tao na tayo, bagong tao na tayo. Okay, so yan ngayon ang nais ipakita ni Pablo sa atin. Hindi sapat na tanggalin yung mga masasamang attitude o gawain, kailangan meron din tayong isuot. No, hindi lamang negative, meron ding positive. Yan ang balanse sa Christian life. Ulitin ko, it's not just putting away, it is also putting on. At huwag natin kakalimutan, itong lahat ng ito na utos na to ay ang pundasyon nito ay yung mga bagay na totoo na sa ating buhay. Dahil tayo'y patay na sa lumang pagkatao natin. Dahil tayo ay nabuhay na nakasama si Kristo. Dahil ang buhay natin ay nakatago na kay Kristo sa Diyos. Tinan nyo, meron yung tinatawag na indicative. No, mga totoo, mga bagay, mga blessings, yung position natin na natanggap na natin dahil sa biyaya ng Panginoong Diyos in the past. Yun na, nangyari na yun. Totoo na yun sa ating buhay. Whether we feel it or not. Pero hindi sapat na in light of this, na talikuran natin ng masasamang bagay, kailangan magsuot din tayo ng mga katangiang naaayon sa katangian ni Kristo. Okay, so yan ang tututukan natin ngayon. So simulan natin dito sa verse 12 ng Colossians chapter 3. Tingnan nyo, sabi rito, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal. So put on then, sabi rito sa English, as God's chosen ones, holy and beloved. Kung papansinin nyo, itong salitang then dito, ito ay walang pinagkaiba dun sa therefore na nakalagay sa chapter 3 verse 5. Pareho ang function nung salitang then o kaya therefore. Ito ay nagtuturo tungkol dun sa basihan ng exhortation, ng command na binigay ni Apostle Paul. Ganito ang kanyang logic. Ang kanyang gustong sabihin ay ganito. Kung naisatabi na ninyo ang inyong lumang pagkatao, at kung naisuot na ninyo ang inyong bagong pagkatao, at kung itong bagong pagkatao ninyo ay may proseso ng laging binabago at inaayos ng Panginoon, at kung si Kristo ay talagang ang lahat sa buhay ninyo at nasa inyong mga puso, kumbaga, dapat, kung ganon, kung totoo ang lahat yon, edi dapat, patuloy ninyong hinahanap o ginagawa itong mga katangiang ito na naaayon kay Kristo. Yun lang ang gusto niya sabihin dito eh. No, kung totoo na to, kung ito na ang posisyon ninyo, namatay na kayo kay Kristo, nabuhay na kayong kasama ni Kristo, si Kristo ay nasa inyo, all is Christ and Christ is in you, dapat etong mga virtues na to, etong mga magagandang katangian nito, dapat lagi na ninyo itong ginagawa. Dapat yung buhay ninyo ay sumasang-ayon sa katangian ni Kristo, hindi kumukontra dito. O, ay itong ibig sabihin ng put on. Etong sinabi rito na put on then, etong salitang put on na ito, ito ay isang mga salita na may connection sa pagsusuot ng damit. Katulad nung napag-aralan natin dati, nung sinabi ni Paul, put off or put them all away. Ito ay pagtatanggal ng damit, kumbaga na marumi. Pero ito yung damit ng mga kasalanan tulad ng anger, wrath, malice, slander, obscene talk, etc. So ito namang put on, kabaliktaran naman. So tinanggal ninyo yung maruming damit ng mga kasalanan at ngayon isuot ninyo itong damit na to na kumbaga galing kay Jesus Christ. Parang tahi, tinahi ng tailor natin na si Jesus Christ at itong damit na to ay naaayon sa kanyang katangian. Yan ngayon ang sinasabi rito. Kaya nga, ang ganda ng nakalagay sa Colossians chapter 3, verse 12. Medyo lumalabas ito dito sa Net Bible. No? Tinan nyo, pakinggan nyo sa English itong Colossians 3, verse 12 sa Net Bible. Sabi doon, therefore, as the elect of God, holy and dearly loved, clothe yourselves with a heart of mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Tinan nyo, hindi lang put on yung nakalagay. Eh. Dito talagang pinakita nila ng mabuti na itong put on, ang ibig sabihin, para ka nagsusuot ng damit. Kaya sa kanila, ang translation nila, clothe yourselves with a heart of mercy, etc. So itong put on na ito, ito yung nagkukumpleto nung sinimulan na ni Pablo na sinabi niya, put away. So put away, para makumpleto, now put on. No? Dahil nga, ang inyong lumang pagkatao ay naitabi na, at ang inyong bagong pagkatao ay naisuot na ninyo nung kayo ay naborn again, kinakailangan ngayon magsuot kayo ng mga katangian na sumasang-ayon dun sa inyong posisyon kay Kristo. No? Bagong tao na kayo kay Kristo eh. So, gumawa kayo ng mga bagay na sumasang-ayon dun sa posisyon na yon, sa katangian na yon. Ulitin ko, ito'y isang bagay na hindi maintindihan ng mga unbelievers. Pero sa Christian life, ito ang isang realidad na kailangan nating maunawaan. Pag hindi natin ito naunawaan, mahihirapan kayo naggawin ang inyong Christian life. Kasi magiging legalistic kayo. Magiging puro na lang na pag nakita niyo may utos ang Bible, isipin niyo, nako, kailangan magsumikap ako. Dapat gawin ko to. Bawal daw ito. Ayaw ito ng Diyos. Eh anong pinagkaiba niyo sa mga unbelievers? Wala pa silang experience sa Panginoon. Hindi sila born again, hindi sila regenerated, hindi sila bagong tao. Pipilitin lang nilang magpakabait sa sarili nilang kalakasan. Hindi ganun ang Christian life. Ang Christian life, merong ginawa ang Panginoon Diyos by grace. Regalo ng Panginoon Diyos sa mga taong nananampalataya kay Kristo. Milagro ito. Pagbabago ng kanilang buhay at ginawa silang bagong nilalang. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Talagang merong milagro nangyayari sa kanilang puso. At yung bagay na yan, yung bagong pagkatao na yan, yan ang sinasabi ni Pablo. O ngayon, magsuot kayo ng damit na suit na compatible na sumasang-ayon diyan sa bagong pagkatao ninyo. Okay, ngayon, tingnan ninyo itong ginawa ni Pablo rito. Balikan natin itong position ng isang believer. Tingnan nyo sa chapter 3 verse 12. Bago bigay ni Pablo yung kanyang utos na isuot ninyo to, binalik niya muna uli. Ito muna yung position ninyo. Ito yung binibigyan natin ng diin eh. Ito ang Christian life eh. Tingnan niya, sabi niya, verse, etong verse 12. Put on then, tingnan niya, sabi niya, as God's chosen ones, holy and beloved. Bago niya sinabing, put on then, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, sinabi niya muna, put on then, as God's chosen ones, holy and beloved. Bago yung utos, position muna. Anong kanilang position? Sabi niya, God's chosen ones, holy and beloved. Nakakatuwa itong mga salitang ito eh. Noon, ginagamit ito para lamang sa mga Old Testament saints, particularly para sa bansang Israel na pinili ng Panginoon. Sabi ng Leviticus 20 verse 26, you, referring to the nation of Israel, shall be holy to me, for I, the Lord, am holy and have separated you from the peoples that you should be mine. Hindi pa mababait itong mga taong ito. Kaya sila naging holy dahil hiniwalay sila ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansang hindi pinili ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng holy eh. Set apart, tinabi. Hindi ibig sabihin eh, nagpakabait ka na. Hindi. Parang sigurong sinabi ko na meron kong gitara, tapos sabihin ko, itong gitarang ito ay iseset apart ko, ihihiwalay ko para gamitin para lamang sa worship singing. Hindi ko gagamitin itong pagtugtog ng mga rock songs o kung ano-ano, kundi para lang ito sa Panginoon. So, you set apart, you consecrate, hinihiwalay mo yung gitarang yon. Maga, wala pa naman siyang ginagawa, pero yung paghiwalay mo sa kanya, you, in a sense, made it holy. Ganon din tayo. Ganon din ang Israel. No? Hindi sila perpekto, maliit na bansa sila, hindi sila mababait, pero hiniwalay sila ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon Diyos, hinihiwalay ko kayo para sa akin. No? Yun ang ginawa ng Panginoon sa bansang Israel. Sa Deuteronomy 7 verse 7, it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples. O, tingnan nyo, minahal niya sila, pinili niya sila, hindi dahil sikat sila, malakas silang bansa, magaling sila. Hindi, sila nga pinakakonti eh, kumpara sa ibang mga bansa. So ito ay talagang grasya at kilos ng Panginoon. Psalm 105 verse 6, O offspring of Abraham, his servant, children of Jacob, his chosen ones. O, tingnan niyo ang tawag dito sa bansang Israel, holy, love ng Panginoon, pinili ng Panginoon, chosen ones. Okay, yan ang tawag ng Panginoon noon sa Israel. Pero itong maganda. Noon, ang Israel, ang baba ng pagtingin sa mga Gentiles. Ang feeling nila, kayo, mga walang kwenta, kayo, panggatog lamang kayo sa impyerno. Pero nang dumating si Jesus Christ, na ibang litrato. Pati mga Gentiles ngayon, kasama tayong mga Pilipino na nananampalataya kay Kristo, tayo ay nakasama na dito sa mga pinili, dito sa mga minahal ng Panginoon, at dito sa ginawa niyang banal. Kaya nga itong nakalagay sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Kasama dito hindi lang mga Hudyo, mga Gentiles din. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Kaya yun ang dahilan kung bakit si Pablo sa Colossians 3 verse 12, ang tawag niya sa mga mananampalataya sa Colosse, sa Colossas, karamihan sa kanila Gentiles. Ano tawag niya sa kanila? God's chosen ones, holy and beloved.
1: Mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: There is a sense in which all creation sings the praise of the Creator. And of course, humans are wired for song, but so are other creatures. Could it be that our God is showing us something about what we're made for? I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Kevin Burrell, on the next Haven Today in a series called Look at the Birds.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
6: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
7: Ano ba dapat ang ugali ng isang Kristiyano? Or how should a Christian behave? Sabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 3 verse 12 hanggang 14. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgive you. And over all these virtues, put on love, which bind them all together in perfect unity. So, una-una, siyempre, hindi tayo makakapag-behave na bilang Christian kung hindi tayo Christian. So, una-una, recognize who you are. As a Christian, tayo po ay naniniwala sa Panginoon sa Kristo. Ang ibig sabihin po nun ay tayo po ay pinili ng Diyos. We are chosen by God. Sabi nga po sa verse 12, therefore, as God's chosen people. Ito po unique privilege na tayo po ay pinili sa napakaraming tao sa mundo to become a child of God. Sabi ni Apostle Paul, ang elect of God ay we are both holy and beloved. So, ang katunayan na tayo ay may tunay na pananampalataya kapag meron tayong desire na mamuhay ng banal. Although, minsan-minsan tayo po ay nag-fail or nagkakasala from time to time. Sabi nga sa 1 John 1:8. So, dapat po we should be steadily yung progress natin toward a more godly life. Likewise naman, kung tayo ay elect, ang kagandahan nito ay tayo rin po ay beloved of God. So therefore, dapat continue natin na inire-reflect yung pagmamahal niya sa atin sa ibang tao. So as a chosen one, dapat ito ang ating ipamuhay. Unang-una, sabi niya, clothe yourselves with several qualities na para mag-glorify natin ng Panginoon Diyos. So sinabi dun sa verb na clothe means ay imperative ito, hindi ito pinapamanhik. Ito'y inuutos sa atin na gawin niyo to ang mga bagay na ito. So after we are saved, dapat isuot na natin yung pagiging Christian natin para magbigyan ng kalulwatian ng Panginoon Diyos. Una-una, ang first mention niya ay yung inner attitude natin dapat mag-manifest outwardly. So yung una is compassion. So dapat yung sinasabi niyang bowels of compassion, ito po yung inward parts ng ating body katulad ng heart, ng lungs and liver ay essential sa ating mga buhay. So yung pagiging mapagmahal natin, compassionate natin ay ito rin po ay isang essential part ng ating buhay bilang Christian. So maging compassionate po tayo. Pangalawa, ang attitude na gusto ni Apostle Pablo na inuutos sa atin ay yung kindness. Tinatranslate din ito na goodness or gentleness. The next is humility. Dahil kung wala ang pagiging humble natin, baka i-consider natin yung ating sarili na spiritually higher than others. Na Gusto natin tulungan, gusto nating mahalin, gusto nating paglingkuran. Pangatlo ay ang gentleness or parang meekness po sa ibang salin. Ni-indicate po natin to na dapat ma-exercise natin ito with discernment kung a-approach tayo ng any situation. So yung pagiging gentle natin, isipin natin in any situation, especially in regard doon sa own importance natin at yung kailangan talaga ng ating kapwa, yung totoong kailangan ng ating kapwa. And finally, yung patience. Minensyon ni Apostle Pablo ito, sabi, we must never give up on anybody. Kasi nga po, si Kristo ay hindi po nag-give up sa atin. Noon tayo po ay makasalanan, hindi pa tayo bumabalik sa Kanya, hindi pa natin siya tinatanggap, hindi pa tayo nananampalataya sa Kanya. Ganun din po ang pagtrato natin sa ibang tao. Patience po or long suffering. So, ibig sabihin, yan po ang ating ugali. Dapat ipamuhay natin bilang Christian. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
8: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
9: Brutal, judgmental, self-righteous. Ilan lang yan sa natanggap na masasakit na mga salita ng social media influencer na si Miss Joy Spring sa kanyang podcast sa Spotify na Adulting with Joyce. Ito ay matapos na ipaliwanag niya sa episode na Unpacking Christianity na hahatulan ang mga hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus. Nakakalungkot na ganon ang mga reaksyon sa ipinahayag ni Miss Joy Spring, samantalang kung inyong papakinggan ang kanyang podcast, magalang naman ang kanyang pagpapaliwanag. Lumalabas na hindi lang nila matanggap ang kanyang pahayag na mapupunta sa impyerno ang sinumang hindi sasampalataya sa Panginoon. Subalit itinuturo ito mismo ng Biblia. Ayon sa John 3:16, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw dito na mapapahamak ang hindi mananampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. At makikita natin kung anong kapahamakan ang tinutukoy dito na kahihinatnan ng mga hindi tumanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Ayon sa Revelation chapter 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Tandaan natin ang sumulat ng Gospel of John at ang Book of Revelation ay iisa lang, si Apostol Juan. Kaya walang ibang kapamakan ang kanyang tinutukoy maliban sa pangalawang kamatayan o pagkakapunta sa impyerno. Maaring ikagulat ng marami sa atin, ngunit mas madalas na itinuro ng Panginoong Hesus ang katuruan tungkol sa impyerno kaysa langit. Ayon nga sa sinulat ni Leslie Schumacher, "The uncomfortable subject Jesus addressed more than anyone else," na mababasa sa The Gospel Coalition website, "Jesus talks about hell more than he talks about heaven and describes it more vividly. There's no denying that Jesus knew, believed, and warned about the absolute reality of hell. Dahil ba dito, tatawagin na natin ang Panginoong Jesus na brutal, judgmental, at self-righteous? Isa sa itinanong kay Miss Joy Spring, wala na nga bang second chances o ikalawang pagkakataon ng isang tao na maisalba mula sa kapahamakang ito? Mayroon naman po. Ito ay kung mananampalataya siya sa Panginoon. Subalit kapag namatay siya na hindi nananampalataya kay Jesus, tiyak na kapahamakan ang naghihintay sa kanya. Ganito ang sabi sa John chapter 3 verses 17 to 18. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Pansinin natin ang sinabi na hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito rin ang mababasa natin sa Hebrews chapter 9 verse 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Masakit man ang katotohanan, brutal man ang dating nito, ang katotohanan ay katotohanan. Sabi nga, ang katotohanan ay katotohanan kahit na walang maniwala na ito ang katotohanan. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan kahit na lahat ay naniniwala na ito ang katotohanan. We don't need to sugarcoat the truth. Tinatanong nga natin sa doktor na sabihin sa atin ang talagang sakit natin at kung may chance pa tayong gumaling. Gusto natin diretsahin tayo ng doktor at wag na siyang magpaligoy-ligoy pa. Hindi naman natin gusto na bigyan tayo ng doktor ng false hope. Ayaw natin ng doktor na paasa. Ayaw natin na paasahin tayo ng doktor sa wala. Ayaw natin ng false hope. Sabihin na natin brutal ang katotohanan. Subalit, mas gugustuhin pa ba natin ang kasinungalingan? Would we rather have the inconvenient truth or the comfortable lie? Kaya hindi tayo dapat matakot na magpahayag ng katotohanan kahit na alam nating makakasakit ito. Hindi naman natin gustong manakit. Ang mahalaga, ang katotohanan ang maipahayag. Tiyakin lang natin na ang katotohanan ang makakasakit at hindi ang paraan ng pagpapahayag natin ng katotohanan. Ibang usapan na kapag ang pagpapahayag natin ang nakakasakit. Ngunit tandaan natin na kahit gaano kagalang ang pagpapahayag natin, makakasakit at makakasakit ang katotohanan sa mga naniniwala sa kasinungalingan. Ganito nga ang tanong ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 4 verse 16. Ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Hindi dapat ituring na kaaway ang nagsasabi ng katotohanan. Ang sabi pa nga sa Proverbs chapter 27 verse 6, may pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Mas gusto ko nang hampasin ako ng kaibigan ko kaysa halikan ako ng kaaway ko. Hindi natin maiaalis na masaktan ng mga tao sa katotohanan ng magandang balita ng kaligtasan. Hindi ito katanggap-tanggap sa taong naniniwala na sapat ang kanyang kabutihan para makapasok siya sa langit. Ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Dagdag pa ni Apostol Pablo sa verses 22 to 24, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griyego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griyego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sumasalungat ang Ebanghelyo sa kayabangan ng tao, sapagkat itinuturo nito na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin at kailangan pa natin ng tagapagligtas. Kaya hindi natin dapat ikahiya ang pagbabahagi ng magandang balita kahit na masabihan pa tayo ng brutal, judgmental o self-righteous. May nagsabi nga ng ganito, "It is better to speak the truth that hurts and then heals than falsehood that comforts and then kills." Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Pakilike po ang ating Ang Katotohanang Nagpapalaya Facebook page. Maaari din po kayong magpadala ng inyong komento, katanungan o suhestyon sa angkatotohanangnagpapalaya@gmail.com. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, Ang Katotohanang Nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Thessalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taos-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.

0: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Sa pinagpalang gabi po sa inyong lahat, ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinakikinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702-DCAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At once again, we are all excited to be with you tonight. At na-excite din ako kasi meron tayong special na bisita ngayong gabi. At bago natin ipakilala siyempre yung ating bisita tonight, kung gusto ko po kayong kumustain, kumusta po ang iyong kalalagayan sa mga oras ito? At para dun sa mga nagbabiyahe pa, pauwi, mag-ingat po kayo sa inyong maaring naglalakad ka. Tingin sa paligid kasi baka mamaya mayroon sumusunod sa'yo, di ba? At yung mga driving dyan, ingat-ingat din po tayo. At sana ay sa pagsama ninyo sa amin, mayroon kayong mapulot na mga timely word. Yan, sabihin din natin, baka may pinagdadaanan ka. Diba? Makinig ka lang dito at baka makarelate ka sa ating bisita mamaya. At yung bisita natin, baka napanood mo na siya. Hindi ko lang sure, ah, pero malamang dumaan na sa sa mga walls ninyo. And pero bago natin pakilala ang ating pong bisita ngayong oras na to, welcome po muna natin siyempre ang aking co-host, walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
2: Good evening din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay po sa mga oras na ito, isa po magandang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. So sa mga kaagapay natin, katulad po ng paalala ni Kuya Pastor Andrew, mag-ingat po tayo, lalo na, di ba, Pastor, may mga pamilya tayo nag-iintay, yes, pag-uwi natin sa kanya-kanya nating tahanan. Yung mga nagda-drive, lalo na yung mga nakasingle na motor, marami pong mga accidents na itong mga nakaraan. Mm-hmm. So, napaka-importante po na makauwi tayo ng buo, no? Yes. Walang bawas.
1: Ingat-ingat po tayo, di ba?
2: Yes, ingat po ang lahat. Mm-hmm.
1: At siyempre ngayon, Pastor, meron din tayong mga naririnig na mga hindi magagandang balita na nangyayari, di ba? Alam ko pumuntok yung recently yung Taal Volcano.
2: Yes, Pastor.
1: Di ba, Pastor? At napapabalita din na medyo mas magiging mainit itong huling quarter at first quarter ng darating na taon. And pinaghahanda nga tayo, di ba? Sabi, maghanda daw ng mga balde.
2: Yes, right.
1: Hindi ko alam kung nabalitaan niyo, Pastor. So, makinig po tayo, maghanda po tayo ng balde. Medyo laki-lakihan natin yung
2: ginawa nga pong yung humor balde. Yan, Pastor. Ginawang humor, actually.
1: May mga nakita nga ako, Pastor, sa social media. Talagang yung iba, yung balde nila, Pastor, nilakihan talaga.
2: Yes.
1: Diba? Pero praise God, Pastor, kasi recently parang napapansin ko, bagamat sinasabi nila na magiging mainit, pero dama pa rin natin yung simoy ng paparating, diba, na Kapaskuhan. Kasi yes, bare months, Pastor, na napakabilis ng panahon.
2: Yes, Pastor, totoo yan. And at the same time, no, si Lord hindi pa rin talaga, alam mo yung miracle ni Lord. Mm-hmm. Kasi kahit na declared na may El Nino, umuulan, Pastor. May mga pag-ulan, yes, tayo na nangyayari sa buong bansa, kalat-kalat. Hindi talaga tayo pinababayaan ng Lord.
1: Yan, kaya medyo unpredictable yung weather natin. Yes, diba? Right. Minsan parang mood yan nung kapitbahay mo. Hindi mo alam kung ano yung mood, diba?
2: Hindi mo maintindihan, Pastor.
1: Hindi mo maintindihan. Kaya yung mga lagi mong kasama. Hindi ka ba nai-stress sa kasama mo, diba? Paiba-iba ng mood. Hindi dapat ganun, diba? Huwag dapat ganun. And yan po, happy listening din po sa ating mga kaagapay. Sa Bicol Region na tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan din po dyan sa Care 104.3 DYFM Legazpi. At kami po ay excited din na makasama po kayo sa mga oras na to. At bago tayo magtuloy, Pastor, bago ko ipakilala yung ating kaagapay ngayon nakasama dito sa studio, meron lang akong ilang events na may mga upcoming events tayo, Pastor. And itong mga nakaraan ay lagi naman nating nababanggit. This coming Saturday, ang Association of Filipino Youth for Civic Action po ay magkakaroon ng public school and campus conference, Region 4A, dito po sa Calabarzon. At ang goal po natin is of course to reach the next generation and lay the foundation for a transformed nation. Talagang kailangan po nating magtulungan. Ito po ay gaganapin sa CCT Tagaytay Retreat and Training Center. At kung kayo po ay interesado, ito po ay ngayong Saturday, October 17, 2026 from 8 a.m. to 4 p.m. So meron lang po tayong registration na 1,500 pesos at kasama na po dun yung lunch at saka snack po natin. At kung tayo po ay interesado na mag-join po dito or kung malapit po kayo sa Cavite area at nandun kayo mismo sa Tagaytay, magiging advantage po ito. Kontakin nyo lang po ang ating number sa 0917-160-3297 at i-email nyo po ang empoweredafika2022@gmail.com. So meron po tayong Facebook page, ang Association of Filipino Youth for Civic Action. So hanapin na lang po natin itong Facebook page natin. At the same time, yung number po again is 0917-160-3297. So yan po yung ating event this coming Saturday. At hindi lang po yan yung aabangan natin kasi lagi din po natin napopromote, of course, dito ang upcoming National Youth Conference ng Rise Up Philippines this coming December entitled Believe. Sabi dun sa tagline, believe that you can change, believe that you can forgive, believe that you can be pure, and believe that God has a purpose for your life. So marami po tayong exciting na mga speakers at mga guests po sa araw nito. Kung kilala niyo po si Brother King Reyes or mas kilala siyang Titelestay. At nandyan din si Pastor Stephen Prado and of course si Pastor Roman Guevara. At makakasama niyo rin po dyan si Ate Heidi Sampang at ang ating Pastor Jordan Escusa. And exciting po yan. Ito po ay gaganapin this coming December 12, 2026. Ito po ay Saturday din from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. At ito po ay Soconeta Astrodome sa Pasay City, Philippines. Kung kayo po ay interesado din, ang ticket po natin this October to November is only 350 pesos. So, December po, 450 na yan. Kaya bili na po tayo, mag-book na po tayo ng ating pong mga tickets ngayon pala.

0: pakilala natin, Pastor. Akil, ikaw ba, Pastor, bago ba ang araw na ito, eh, kilala mo na ang ating bisita?
1: Well, medyo, Pastor, medyo nakita ko yung mga ilan sa mga vlog ng ating bisita po FYP sa gabing ito.
0: Right. And, Pastor, excited ako kasi siyempre masarap na magkasama-sama yung mga influencer. Right. Diba? Magamit natin especially yung ating influence to really share Jesus dun sa mga tao sa paligid natin. Pero hindi na natin patatagalin and wala na masyadong maraming introduction kasi siya yung magpapakilala sa sarili niya.
1: Yes.
0: Pero we would like to, of course, welcome our guest counselor for tonight. Walang iba, kundi si Dr. Ayla Dizon. Good evening sa'yo.
2: Hello po. Good evening. I'm Dr. Ayla Dizon. Pero nickname ko lang yung Ayla.
0: What's your real name? Yan, para ano?
2: Hindi ko na sabihin yung full name, but I'm Jelly Dizon. Jelly, like Jelly Ace.
0: Jelly Dizon. Yes. But ayaw yung full name? Parang feeling ko maganda yung full name ni Doc. Tawagin kitang Doc for tonight.
1: Yan. Pwede.
2: Sis.
0: Pero syempre, mag-curious yung mga tao. Dahil ikaw ay isang doctor, what kind of a doctor you are?
2: Dentist.
0: Yun, dentist.
2: I'm a dentist. I'm a newly licensed dentist.
0: Yun, bagong-bago. Fresh na fresh.
2: Yes, fresh na fresh.
0: Yun,
2: kakapasok ko lang nung May.
0: Wow, yeah. Congratulations, Doc. Yeah. So, bagong-bago pala ang iyong lisensya. At saka napakaganda talaga ng iyong ngipin. Talagang hindi makakaila na ikaw ay isang dentista.
2: Thank you, Mommy.
0: Thank you, Mommy. So tell us something about yourself. And siguro, kasi binanggit na rin naman natin kanina na si Ayla is all, si Doc Ayla is one of the rising star. Sabihin natin, isa siya sa mga ngayon nakikilala sa social media. Mm-hmm. Kumbaga nagkaroon ka ng, binigyan ka ng Lord ng platform.
2: Mm-hmm.
0: Diba? And currently, sa pagkakaalala ko, meron kang 1.3 million followers. Grabe yun. Tama ba? 1.3 million.
2: 1.3 million sa Facebook.
0: Sa Facebook. And ano yung iba-ibang platforms din? Share mo sa mga listener natin ano yung mga platforms at saan kanila mafa-follow.
2: So, again, I'm Ayla, Dr. Ayla Dizon, pero you can call me Ate Ayla. Okay lang naman kasi sanay pa ako sa ate. Hindi pa ako sanay sa doc. Pero yung platforms ko na pinaka nakilala ko una was sa TikTok. So, mayroon akong 1.4 million followers sa TikTok as of the moment, yung Ayla, at Ayla Dizon. Then, meron din sa Facebook at Ayla Dizon din.
0: Mm-hmm.
2: Then, meron din sa IG, Instagram, Ayla Dizon din.
0: Ang Ayla is, anong spelling nung Ayla?
2: Y-L-A. Actually, laging nami-mispronounce yung name ko, Ila. Ila. Mm-hmm. Oo. Pero okay lang kasi ganoon naman yung iniisip. I mean,
0: nung una din, akala ko Ila. Kaya lang nung nakinig ako nung vlog mo. Binanggit mo yung nagpakilala ka. Sabi ko, okay. Buti na lang nakinig ako.
2: It's Ayla po. Kasi yung kami magkakapatid, Aika, Ailo, Ayla.
0: Aika, Ailo, Ayla. That's nice.
2: Ayun. Tapos, nag-start talaga ako mag-share ng videos sa TikTok. Tapos doon nag-grow yung platform ko through storytelling.
0: Through storytelling. So, what made you decide na mag-start ng vlogging? Kasi malamang yung mga listener natin, especially yung young people, siguro marami sa listener natin gusto rin mag-start eh. Diba, ng sarili nilang mga podcast.
2: Actually, nung high school pa lang ako, may na kasi ako gumawa ng videos.
0: Mm-hmm.
2: And mag-video, mag-direct, mag-videography, ganyan-ganyan. Tapos, may love na ako for videos and editing. So, nung nag-college ako, sabi ko, why not just share it or yung talent ko for it? Tapos, ipopost ko lang naman. Wala namang masama kung isha-share ko lang.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, yun. Until na medyo nagkaroon ako ng confidence on how to speak in front of a camera.
0: Mm-hmm.
2: And then, I was just sharing it. And then, people were liking it. And then, patuloy lang. And then, yun na, avalanche na.
0: So, do you still remember ano yung unang-unang video na pinublish mo?
2: Yes, I think so. Parang sinabi ko, wala lang tong video na to, gano'n. Parang sinasabi ko lang na, tapos pili ko yung pinaka-first video ko talaga is from sa YouTube.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko, okay lang kahit hindi nyo ko i-follow. Parang basta i-document ko lang yung life ko.
0: Alright, so that's the first intention, hindi talaga para
2: kumuha
0: ng attention from people.
2: Oo, parang i-document ko lang yung life ko. And then kung, bahala na kayo kung magsusubscribe kayo or ganyan. Sabi ko, hindi ko kayo sasabihan na magsubscribe kayo or i-follow nyo ko. Basta eto ako. And
0: so,
2: then,
0: whether people would invest dun sa mga videos mo.
2: Yeah.
0: Hindi yun yung measure mo or gauge mo.

0: para magpatuloy.
1: Yeah, okay. Yes.
0: So it's more of expressing and sharing yung talents na meron ka din.
1: Yes, pero kahit nung mga unang parts, parang nakikita ko na I think I'll do well here. Mm-hmm. Parang may confidence ako sa sarili ko na okay, I'll go far. Parang mm-hmm. I'll do well.
0: Ay, nabukahan namang you're doing well so far.
1: Diba? Oh, yeah, I think I hindi naman sa doing well, pero yeah, I have progress.
0: Yes, kasi 1.3 million, hindi biro, makapag-generate ka ng ganung karaming follower.
1: Mm-mm, I have progress, pero I think I still haven't reached my full potential, mm-hmm. and I am trying to reach my full potential now. Yeah. Especially na graduate at nakapasa na ako ng boards.
0: Mm-hmm. May mga bagong content syempre, oh. 'Di ba? Naaabangan yung mga tao. But before you continue, no, mamaya tuloy natin yung kwentuhan natin at i-welcome muna natin ulit yung ating mga kaagapay, ating mga listener at i-share po yung ating Facebook Live at sabihan niyo po yung mga friends din natin diyan na tumutok po dito sa ating usapan at dito po sa ating program. Kung meron po kayong question para kay Ayla later, pwede po kayo magbato ng question sa ating live. Yan. So, alam ko may mga listener tayo na maybe you're willing to, di ba? To engage dito sa ating conversation. Pero, yun nga po, hati po sa inyo ang isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling. Tayo po ay napapakinggan din via online streaming ng febc.ph at kung saan man panig kayo ng mundo, ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At siyempre sa mga legit natin, yung mga kaagapay, dapat nakapag-download ka na ng DZAS app, di ba? So, kung hindi pa, i-type mo lang ang 702 DZAS App Store or Google Play, tapos i-download mo na agad ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Siyempre kami po ay kasama ninyo 24/7. Tama po kayo nang narinig, 24/7. Ang feel-good music at mga hugot at filled, hope-filled na mga kwentos at siyempre yung mga stories na punong-puno ng wisdom na siyempre swak yan sa life mo. Kung anumang season ng buhay mo, meron at meron kaming nakahanda para sa'yo. So whether chill ka sa buhay or ngayon nasa biyahe, stream lang ng stream anytime, anywhere. And tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At siyempre po, gusto rin po natin mag-shoutout sa ating mga kasama dito po sa ating production team. Maraming salamat kay Kuya Nat-Nat. Kuya Nat, thank you so much. At kung di dahil sa'yo, hindi natin makakasama ang ating bisita ngayon. At siyempre, ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po dito sa Heartline, mapapakinggan pa rin from Monday through Friday. Pero iba-iba po yung mga counselor na makakasama po ninyo. And every Monday, ito po ay pinangungunahan ni Pastor Archie ng Amaya Counseling. At every Tuesday naman, usapang mga legals. Kung may mga legal concern ka, pag Tuesday po, dito po tayo makinig at tumutok sa ating pong program. Marami po tayo nakakasama ng mga iba't iba na mga lawyers at mga bisita din po every Tuesday. And of course, every Wednesday, ito po ay para sa mga kabataan. Kaya ipag-imbita nyo na ang ating usapan ngayon. Yung mga young people, kung meron po kayong anak, meron kayong mga pamangkin o mga estudyante. At dun sa mga young people na nakikinig, yung mga kaklase ninyo, imbitahan nyo nang sumama sa atin dito sa ating program. At syempre yung mga youth leaders dyan, yung mga youth pastors, baka naman pwedeng i-share ninyo yung ating pong program at magkaroon ng platform yung mga young people natin to also share and express anuman yung mga pinagdadaanan nila na wala silang nakakausap. Baka dito, di ba, meron silang pagkakataon na maging anonymous caller. Kaya pwede sila mag-send ng kanilang mga questions or mga concern. At syempre, every Thursday naman po, ito po ay Family with Jason sa pangunguna po ng Guillermo Family. At every Friday, ito po ay General Counseling. Nandyan po, mapapakinggan natin si Kuya Pilo Laharga, si Miss Jo Alabastro at marami pa pong iba. At dahil nga po tayo isang counseling concern, para po sa mga counseling concerns or questions ninyo, pwede po kayo magbigay ng message sa ating pong FB page. At ito po ay 702 DZAS Radio TV. Paki-like na po and paki-share. At dyan nyo rin po makikita yung ating live. Pero meron pa pong isang Facebook page pala na ginawa namin ni Pastor John that is dedicated for our program. Ito po ay Heartline Youth Edition 702 DZAS. So tulungan nyo po kami i-grow yung ating community and we are looking forward na isang araw magkita-kita po tayo for a fellowship night. So baka merong malapit na cafe dyan sa iyo, di ba? Magkita tayo dyan and magkaroon tayo ng table talks. Baka kailangan mo ng engagement, kailangan mo ng kausap din. So, abangan nyo po yung ating pong mga paparating pang-event. events. And para po sa inyong mga message, kung ayaw nyong mag-message dyan sa ating mga social media platforms, pwede po kayong mag-text pa din. At kung gusto nyo tumawag, pwede rin po. Habang tayo ay nasa live, baka, di ba, mayroong gustong kumausap kay Miss Ayla tonight. Ay, pwedeng-pwede. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. So, yan po yung ating mga questions, ay yung ating mga numbers to send in your questions. And ngayon, tuloy na tayo, balik na tayo kay Dr. Ayla. Yan, hindi pa daw siya sanay, pero mukhang kailangan natin siyang sanayin na tawaging doktor. So, going back to you, Dr. Ayla. Yan, so kumusta ka naman? Talagang yun yung ano, no? Kumusta ka naman? Kumusta yung, kanina we've asked you to share something about yourself. So alam namin lahat na ikaw ay kakagraduate lang, yeah. Diba? At batang-bata si Dr. Ayla, she's nasa 20-ish. Yan, hindi ko na hindi ko nababanggitin yung ano, buong edad mo, 20-ish. And ano yung mga bagay do you think na... Ano kasi 'di ba kagaya nung binanggit mo kanina, you started vlogging kasi you wanted to just share and share your story or inspire people.
1: Mm.
0: So bakit ka nag-arrive doon? Parang what do you think kung ikaw ang mag-assess?
1: Mm-mm.
0: What makes your life interesting? Parang ang hirap sagutin ba
1: naman? Feeling ko kung paano ko din siya sabihin. Kasi iniisip ko when I make a video. Syempre, hindi naman sa wala akong pake.
0: Mm-hmm.
1: Pero iniisip ko when I make a video or when I edit a video, parang kung ako, mahirap kasi yung attention span ko din eh.
0: Uh-huh.
1: Parang iniisip ko, papanoorin ko ba to? Or what would make me stay? What would make me watch this full? So, feeling ko, naisip ko na dapat kung ako nahirapan, dapat I will please myself when I watch it, na papakinggan ko yung sarili ko all throughout, or engaged pa rin ako as the audience and as the content creator.
0: And I think you're coming from dun sa generational gaps eh. Diba? Kasi parang what ano yung magiging interesado yung mga, especially yung target audience mo dun sa contents mo. And matanong ko, anong generation ka ba part?
1: Gen Z.
0: Ikaw ay part ng Gen Z. Diba?
1: Gen Z.
0: So, wag nyo na kaming tanungin na kung anong part namin.
2: Mahuhulaan yung edad
0: ko. Pero, yun nga, good thing na yan. Gen Z, ibig sabihin, yung mga target audience natin tonight is part of your generation.
1: Mm-hmm.
0: And tama kayo. Siguro, lagi namin na pag-uusapan ni Pastor to eh, na yung generation daw ninyo, eh, medyo yung attention span. Maikli.
1: Mm, pati yung mga mas bata sa amin, I think.
0: Mm-hmm. So, mas lalo na mahirap silang, paano ba, mainganyo.
2: Ma-win over.
1: Yeah. Oo. Parang scroll agad. Okay, first 3 seconds pa lang, wala na, scroll na agad. Parang kailangan mainganyo mo yung mga viewers para mag-stay sila or mapakinggan nila ng buo.
0: And yun nga eh, yung contents, yung napanood ko na isa sa content ni Dr. Ayla, yung nagpipickleball siya. Parang paso, parang gustong-gusto ko pinag-uusapan yung pickleball talaga.
2: Magkakasundo tayo pa sa pagyan ng topic.
1: Actually, meron po bang pickle for Christ? Meron bang ganon?
0: Hindi ko alam kung meron, pero parang merong mga organizations.
1: Kasi gusto ko siya gawin. Sabi ko,
2: maganda
1: sabi ko before or after mag-service pickle. Pero hindi ko alam kung ano yung appropriate time or is it even appropriate on Sunday.
0: I think pwede naman if pwede, God also is leading you to do that, why not, diba? If yung intention mo naman is to win people over to Christ, edi parang, diba? Parang I believe that God would honor that.
1: Mm.
0: Diba? Pero syempre, kailangan ng wisdom dyan.
1: Mm.
0: Diba? Kasi hindi rin, minsan pag-excited tayo, diba?
2: Right.
0: Parang ano lang tayo, mag-jump off na lang tayo, diba? Pero yun nga, siguro, sasamahan ka namin dyan sa prayer niyan. At baka ang ending niyan, kasama mo din kami maglaro.
2: Kahit hindi nga ako invited.
0: Why not? And the good thing, pare-pareho tayong taga-Antipolo nila nila Pastor. So shout out po sa mga taga-Antipolo. Baka shout may gusto out ka palang batiin.
1: Pero Taytay, border kami ng Antipolo. So pero Taytay pa rin kami. Ako.
0: Ah, Taytay. Kasi pag pumasok ka nga, hindi ko babanggitin yung village na doon. Baka puntahan kayo.
1: Basta, kasi may
0: gate. May gate kasi ng Taytay at may gate ng Antipolo.
1: Yan. Yeah. So Taytay part ako, pero border na Antipolo.
0: Mm-hmm. And malapit actually yung Taytay Gate na yan, doon kung saan ka nakatira, malapit yung church kung saan ako nagpapastor.
1: Oo.
0: Madadaanan siya kapag pupunta ka dito sa Ortigas.
1: Opo.
0: So, yes. Exciting din yan. And recently ka lang ba na involved sa pagpipickleball? Or are you really a sports person?
1: I would say that active. I'm a sporty person. Mm-hmm. Yes. Pero yung sa pickleball, kasi nga since graduating last year, tapos magbo-boards this year, so wala akong time for others, as in pag-focusan. Mm-hmm. Pero nung nag-review ako for boards, parang paminsan-minsan nagpipickle ako, pero beginner pa rin ako. Tapos ngayong pagkatapos ko mag-boards, pumasa. Sabi ko, gusto ko mag-train, gusto ko mag-tournament, ganun. So,
0: Oo nga, kasi recently nakita ko nag-tournament kay.
1: Diba, sa Antipolo.
0: So, mixed doubles. Talagang sinubaybayan ko yung vlog mo eh.
1: Oh.
0: Mixed doubles. Nakakatuwa doon, yung same gym kung saan ka naglaro. Eh, doon kami regular ni Pastor naglaro.
2: Regular.
1: Hindi ko kayo nakita, ba't di po kayo na ganun?
0: Hindi ako nag-tournament eh. Parang feeling ko, hindi pa ako ready. Pero magto-tournament ako sa November.
1: Same yes. gym.
0: Hindi sa same gym. Talaga yun, na-promote natin. Sa Pro Deck. sa Pro Deck sa Lower Antipolo.
2: Ako, malalaman nila saan tayo naglalaro.
0: Oo nga eh. Pero later natin pag-usapan para mag-join ka dun sa club namin.
2: Yeah, yes.
1: Hindi po dun sa same gym.
0: Hindi, doon madalas naglalaro sa same gym.
1: Mm-mm.
0: So, sa KTF. So, kaway-kaway po sa mga taga-KTF. Yan. At siyempre doon sa mga kasama po namin sa ERPC. So, sa Eastern Rizal yes. Pickleball Club. At sa Ding and Drives. Yan yung mga clubs natin na sinasalihan ngayon.
1: Right.
0: And actually, Pastor, ba't natin sinishare to? Kasi alam mo, Ayla, sinishare din namin to na magkaroon ng physical activity yung mga young people.
1: Oo naman. Right.
0: Kasi alam mo, malaking help, diba? Lalo sa mental health.
1: Mm-mm. Actually, tuwang-tuwa nga ako sa pickleball kasi it's very beginner-friendly.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko sinasabing madali siya ng pro level. Pero ang dali niyang kahit matutunan lang nung beginner level. Kasi yung kahit tatay ko, kahit nanay ko, parang basta maano lang sa kabilang court, nag-have fun na.
0: They're enjoying.
1: Oo. I mean, compared sa, ngayari, tennis. Kunyari sa tennis, ang hirap niya. So, nakaka-frustrate. Kasi ako na-try ko din first ko, nakaka-frustrate mag-tennis. Kaya sobrang nung nag-tennis ako, na-appreciate ko yung pickleball. Kaya pala madaming naglalaro ng pickleball. Mm-hmm. Kahit na hindi ka naman sobrang pro level na magaling.
0: Kahit di ka ganun ka-athletic.
1: Oo, kahit di ka ganun ka-athletic, parang may nangyayari.
0: Oh, feeling mo athletic ka na.
1: Oo, ganun. Pero still, mahirap pa rin siya pag gusto maging pro.
0: Mm-hmm. Yes, pero masasabi mo ba na nakakatulong siya sa mental health ng mga tao?
1: Definitely. Kasi it's physical activities. Yun naman din talaga yung isa sa parang minsan sinasabing therapy to do physical activities or kaya to do dancing para ma-distract ka din and ma-release yung mga serotonin, mga dopamine, yung mga ganun.
0: Yes. And that's siguro magandang mapag-usapan natin since nabanggit mo nga kanina that you're part of the Gen Z.
1: Yes.
0: Diba? At siguro, bihira kasi magkaroon kami ng bisita dito na Gen Z talaga.
1: Totoo po ba?
0: Oo.
1: Sino yung last niya na Gen Z?
0: Hindi ko na nga maalala, Pastor. Medyo matagal-tagal na yung muli nga naging bisita namin na Gen Z. And it's good to hear from your generation.
1: Right.
0: Diba? Halimbawa, kagaya niyan, pinag-uusapan natin yung success mo, naging dentist ka. Diba? That's a success. Magandang, happy yun eh. Diba? Malamang yung achievement na yan, hindi lang ikaw yung naging masaya yung parents mo. Diba? Tapos, you're into vlogging. Pag pinapanood ko yung mga vlog mo, parang feeling ko napaka-positive mong tao. And actually totoo, parang feeling ko you're a happy person.
1: Mm.
0: 'Di ba? And ang dating sa akin every time I would watch your video na parang atong taon to gusto ma-inspire yung audience niya.
1: Yeah.
0: Diba?
1: I think yan man din yung nasa isip ko if I make a video.
0: Mm-hmm. And napaparating mo naman yun.
1: 'Di
0: ba sa audience mo? Pero syempre, I wanted to go beyond that. Kasi siyempre tayo kahit naman gusto natin maging a positive influence, 'di ba, doon sa mga tao sa paligid natin, hindi nila alam kung ano yung mga bagay na behind
1: pinagdadaanan.
0: Those moments na masasaya, 'di ba? And yun yung isa siguro na maganda na ma-share natin. Ikaw as a Gen Z, and I think kumbaga you grew up in a family na very supportive. Hindi ko alam what kind of background do you have, what kind of family. Masasabi mo ba that you grew up in a very supportive family? So what kind of environment did you grow up?
1: I think so. I think naman na I grew up in a very supportive family. Kahit nung kinder, grade school, high school, college. Very supportive yung parents ko when it comes to academics, sports. Kaya feel ko, ganito din yung na-achieve ko or yung confidence na na-achieve ko. Kasi meron akong support system na nagsasabi na go, gawin mo yan. Or kaya ipasok ka. Kasi nung bata kami, pinapasok kami ni mommy sa lahat ng like dancing, sports, volleyball, parang kung ano-anong pinapasok. Kaya nagkaroon din ako ng confidence na kaya ko itong gawin, kaya ko itong gawin, kaya ko itong gawin.
0: So malaking bagay na yung parents mo are very supportive.
1: Feel ko din. Hindi ko siya, nung paglaki ko lang, dun ko lang na-realize na malaking factor pala na yung very supportive parents. Kasi ayoko naman, I don't wanna compare with other people. Pero pag, subtly, pag nako-compare ko yung life ko sa iba, like, kasi yung parents ko, very supportive. Kaya I have this ability na ganito, na ganyan.
0: And I think malaking factor yun sa usapin ng, especially as a teenager growing up.
1: Pero hindi ko siya na-recognize before. Kasi hindi ko siya na-recognize.
0: Kasi sa'yo normal eh.
1: Kasi normal lang siya sa akin.
0: Parang you grew up na ganun yung family mo, very supportive. Not until makarinig ka siguro ng kwento ng ibang tao.
1: Like that. Kaya parang nung matanda lang ako, dun ko lang siya na-realize na dun ako naging mas appreciative sa parents ko na pag nagkako din, nagkaroon ng children, parang gusto ko din ganito yung gagawin ko sa mga anak ko.
0: So masasabi mo ba na you are more privileged than other people? And you are grateful about it.
1: Yes. I'm aware naman na I'm more privileged compared sa ibang tao when it comes to having a supportive parents. Yeah. Yun po, like sa academics.
0: Kumbaga sila, they were able to provide growing up.
1: Yes.
0: Tapos kung anong gusto mo. Siyempre iba yun na meron talagang support ng family. Mm-hmm. Pero siguro, dahil nga, siyempre, kinikwento mo na very supportive si mommy, daddy. Kumusta, hindi naman lahat ng supportive na mga parents merong maayos na relationship.
1: Hindi naman perfect.
0: Kumbaga kasi pwedeng sinusuportahan ka sa lahat ng gusto mo, pero yung personal relationship mo with them, kumusta yung relationship mo with your mommy, with your daddy, at sa mga kapatid mo?
1: Okay naman po. Okay naman yung relationship ko with my mom, dad, and the siblings. Pero sa siblings, ewan ko kung normal lang ba. Medyo...
0: Ano ka ba? Panganay ka ba?
1: Pangalawa. Feeling ko meron din akong...
0: Middle child syndrome.
1: Parang... pero open naman kami. Parang nagbinibiruan. Di ko alam kung nagbibiruan or nagbabangayan na kami na sinasabi sa kanya ate ko, "You're the least favorite." Basta gano'n. Hindi kami close. Sobrang close ng kapatid ko. Like, we know our deepest secrets. Mm-hmm. Parang feel ko masasabi ko, nasasabi ko siya sa friends ko. Pero sa mga kapatid ko, parang, ano ba? Paano ko ba siya i-rate? We have a good relationship, pero not
0: bilang
1: that.
0: Siblings.
1: Bilang siblings. Pero hindi yung parang as...
0: BFF.
1: BFF, yeah, like that. Like the BFF level.
0: Kumbaga hindi pa kayo dumadating doon sa point na you were really able to share yung mga DDS. Alam mo yung DDS? Deepest, darkest secret.
2: Wow.
0: Baka iba pala yung ano, mag-intindi nila doon. No? So deepest, darkest secrets.
1: Ganun yung relationship go with my siblings. Pero we're good naman. We're good. Mm-hmm. And even with my parents din naman. And as much as possible, nagiging open naman ako sa parents ko. I don't lie to my parents.
0: So was there ever a time na nag-rebelde ka sa magulang mo?
1: Like, naglayas?
0: Hindi naman technically naglayas. Pero sometimes when you rebel against your parents, di ba? Hindi naman automatic naglalayas ka. Kumbaga, parang, hindi mo sinusunod yung gusto nila. Parang ganon. Intentionally, gusto mo silang i-disobey. Parang ganon. Or nasagot, nagkaroon ba kayo ng argument?
1: Feeling ko wala pa ako yung extreme na disobedience.
0: Oo.
1: Feeling ko wala pa. Pero syempre, there are times na baka nasagot ko na sila mommy, ganon. Pero... natatakot din kasi ako eh.
0: So parang walang middle child syndrome. Di ba?
1: Pero, siguro sa kami magkakapatid ako na yung pinaka-rebelde. Pero hindi ko alam kung anong part ng rebellion yung nagawa ko na. Parang wala akong pinpoint kasi wala yung extreme. Iniisip ko parang, hindi ko parang wala.
0: Kasi bakit ko natatanong, Professor? Mahalaga kasi yung background natin.
2: Yes,
0: eh. Di ba? Growing up, kung paano tayo today, 'di ba malaking contribution yung soil kumbaga kung saan tayo tumubo, nag-grow up. So yung positivity mo, maybe galing yan dun sa positive experiences mo with your parents. Yes.
1: Meron ako one time na naisip ko na gusto ko magrebelde. Siguro grade 5 ako nito. Tapos nagpaalam ako sa nanay ko na pwede bang manood ng sine with my classmates. Mm-hmm. Hindi niya ako pinayagan. So, parang ako nagalit ako na gusto ko pumunta manood ng sine. Tapos, nung time na yun, sabi ko, sige, kahit bata ako, maintindihan ko to paglaki ko. Kung ano yung rason man na to, ba't niya ako pinayagan. Pero ngayon, hindi ko pa rin naintindihan. Pero,
0: grabe, pero, grabe, pastor, yun yung pagre-rebelde niya.
2: Grabe, grade 5, no?
1: Kasi
2: pinakamalala, ang sine. Ang bait na bata nito, pastor.
0: Ang feeling ko, ang bait-bait na bata ni Dr. Ayla.
1: Yung natatandaan ko na feeling ko na gusto ko talagang magrebelde. Pero sabi ko, intindihan ko na lang yung nanay ko. Sabi ko, alam kong bata pa ako. Naging aware pa talaga ako na alam kong bata pa ako na hindi ko siya maintindihan. Pero umiiyak na ako noon na baka hindi ako pinapayagan. Mm-hmm. Yun na yung
0: pinaka-worst na ano na feeling mo siguro.
1: Oo,
0: and siguro, bakit mo nasasabi yan? Or wala kang story masyado ng pagre-rebelde? Kasi nga, mahalaga talaga yung role ng parents. If yung parents natin, naiintindihan yung tungkulin nila bilang magulang, hindi lang as a provider. Kasi pwedeng napoprovide yung...
1: Kaya pala you were asking.
0: Yes. Diba? Kasi hindi lang porque provider yung parents. Nagiging positive na yung anak. Parang ako, gusto kong ano yung malaman bakit very positive.
2: Yes.
0: 'Di ba yung kumbaga yung dating sa atin, yes. 'Di ba, as an audience ni Ayla. Siguro malaking bagay 'yon na mapaalalahanan din yung mga parents natin, yes, na nakikinig ngayon. Right. Talagang lahat tayo sa pagkatao natin dun sa being natin, napakalaking factor nung tahanan. Mm. 'Di ba, kung saan tayo lumaki. Maaring hindi naman kailangan na maging mayaman tayo, 'di ba, para sabihin natin magkaroon tayo ng maayos na environment. Pero sa tingin mo, dun sa whole experience mo growing up, sabihin na natin, yung hindi na dun sa privileges, yung pag-uusapan natin. Sa tingin mo, ano yung nakatulong para ma-mold ka into the person you are now?
1: Hirap na ito.
0: Parang pang beauty pageant.
2: Oh, parang pang beauty queen.
1: Yung pinaka nakatulong sa akin.
0: Yes.
1: Actually, iniisip ko din yan for family planning. kasi kahit,
0: for your future family.
1: My future family. Kasi iniisip ko din yan. Gusto ko din yung ako ngayon paano kaya ako napalaki ng magulang ko?
0: Mm-hmm.
1: Pero at the same time kasi, like, minsan, nagiging strict sila mommy, mm-hmm, or like, minsan, nagiging marang nagagalit sila. So, sabi ko, is that tama kaya yun, yung ganong type of discipline?
0: Mm-hmm.
1: So, parang, di ko pa siya masabi kasi...
0: Napalo ka ba, ha, growing up?
1: Oo naman. Yes. Talaga,
0: parang feeling ko hindi siya napalo
2: Masaya siya
1: Napalo naman.
0: Napalo ka.
1: Mm-mm. So, sabi ko, necessary kaya mag ganon.
0: Napalo ka ba ng hanger?
2: Anong pinampalo sa'yo?
1: Madami na.
2: Madami na. Ang tanong, Pastor, sinong namamalo sa kanila?
1: Eh, syempre si mommy.
0: Si mommy mo. Oh. Akala ko yung ate mo yung namamalo siya.
2: Shout out po kay mommy.
0: Maraming salamat po sa pagpapalaki niyo sa anak ninyo.
2: Maraming salamat po.
1: Pero yung pag-mold sa akin, feeling ko si mommy din. Kasi, naalala ko din, grade school ako, sinasabi niya lagi na itaas mo yung kamay mo sa klase, mag-recite ka lang na mag-recite, okay lang yan, kahit mali yung sagot mo, basta mag-recite ka lang.
0: Mm-hmm.
1: So, parang nadala ko siya until college na taasan ko ng pangay, kung ano yung sasabihin ko, I will say it out loud.
0: Mm-hmm.
1: So, parang mas nagiging visible ako sa teachers, sa professors, sa mga tao. Kaya mas nakikilala din ako.
0: Tsaka ang galing na pa, sir, habang pinakikinggan ko si Dr. Ayla, makikita mo na magulang talaga yung magtuturo sa atin not to be afraid to commit mistakes.
2: Yes, right. Yeah.
0: Kasi parang ganun yung naging dating nung sinabi ng parent mo, nung mommy mo sa'yo na magtaas ka ng kamay, sumagot okay lang, ka lang, okay lang magkamali. Right. Na ibig sabihin, ang failure is really part of growing
2: part of
0: up.
2: Life, yes.
0: Bahagi ng buhay. Kasi marami sa atin, di ba, ang takot na takot tayo magkamali.
2: Yes.
0: Marami sa mga ibang generation or maybe sa katulad mong generation, pero hindi ganyan yung mga magulang. Yes. They're afraid to commit mistake. Kaya tinatago nila yung pagkakamali.
1: Yeah. Yes. Yun yung pinaka natutunan or like sinabi sa akin ni Mommy talaga na feel ko talaga nakakatulong sa akin until now. Kahit na sabi natin simple lang, na recitation lang yun, pero it really molded.
0: O kasi values yun eh. Diba values na matututunan mo from dun sa maliit na bagay na yun. Pero pag nabit-bit mo yung principle.
1: Oo.
0: Diba? Kasi sa buhay natin, lahat based sa principle eh. 'Di ba kaya tayo na kaya nabubuo yung mga values natin. So that's a good point, no?
1: Yeah. Kaya feel ko din kahit ngayon na matanda na ako, especially nung college. Syempre nung nagkakaisip-isip ka na, parang isip, you'll feel embarrassed if nagkamali ka. Ako hanggang ngayon, parang okay lang kung okay, ano naman kung yan yung tingin mo sa akin. Mm-hmm. I mean, as long as hindi naman ako nakakasakit ng ibang tao sa or, sinasabi ko.
0: Or maybe you've learned to accept kapag nagkamali ka.
1: Oo, and yes. I've learned to, yan, feeling ko, yun din yung...
0: You own your mistakes.
1: Feeling ko yan din yung namimiss itrain ng individual na natatakot sila masyado magkamali, na hindi nila kayang solusyonan pag nagkamali na sila.
2: Yes.
1: Like, wala silang masyadong failure, like, or embarrassment na hindi nila alam kung paano i-handle yung situation na to.
0: Mm-hmm. So ngayon, having said that, Dr. Ayla, no, sa tingin mo, ano yung pinaka-greatest na pagkakamali na nagawa mo that you really have to own? Na nahirap, or maybe nahirapan kang sabihin sa parents mo, or nahirapan kang aminin sa ibang tao?
1: Ang hirap niya na.
0: Mahirap ba?
1: Ang kailangan ko ungkatin yung mind kong pinakamali kong nagawa. Na kaya nahirapan ako.
0: Kaya sabi ko wala kang middle child syndrome talaga eh.
2: Nahirapan kang i-accept na pagkakamali.
0: Di ba, Pastor, parang ang positibo-positibo.
2: Yes, totoo talaga.
0: Parang ang bait-bait ni Dr. Ayla. No?
2: Galing.
1: Wait lang. Nahirapan ako
0: Pero ma-define mo ba, were you spoiled growing up or hindi naman kayo na-spoiled?
1: No. Ako, personally, no.
0: Kasi least favorite ka nga daw, sabi ng ate mo.
2: Yung middle child niya, Pastor.
1: Kasi nakikita ko kasi yung mga kapatid ko na nagpapabili lang sila ng kung ano-ano. To sabi ko, kawawa naman yung parents ko. Naglalabas lang ng mga pera para sa kanila.
0: Pero na-experience mo yung pinapamanahan ka ng damit ng ate mo.
1: Oo naman.
0: O, kasi baka ayun mamaya, walang ganun eh.
1: Ayun, so kaya hindi din ako nagpapabili or hindi ako masyado binibilhan. Well, binibilhan din naman ako. But like, hindi masyado as much as may older sister. Kasi syempre siya yung panganay eh.
0: Mm-hmm.
1: So syempre, lahat ng bago sa kanya. Tapos lahat ng ano sa
0: hand-me-down.
1: Tapos ngayong 23 lang ako nagkakaroon ng bago. Like, bagong shoes.
0: Yeah.
1: Ngayon lang ako nagkakaroon.
0: Nung kaya mo nang bumili.
1: Nung ako na, nabibili sa sarili ko.
0: Pero nung bata ka, growing up, naiintindihan mo that you are more privileged than other people.
1: Siyempre, hindi pa.
0: Hindi pa. Kailan mo na-realize yun? Na parang, okay, sobrang blessed ko pala. Kasi yung parents ko was able to provide for everything.
1: I feel like mas na-realize ko siya nung college.
0: Mm-hmm.
1: Na, ay, okay, na napoprovide din pala ako ng parents ko na what every children deserves.
0: Yeah.
1: Ganon. Kaya ganito din ako napalaki. Mm-hmm. Kaya meron akong pagkain araw-araw. Kasi napoprovide siya ng parents ko.
0: Mm-hmm.
1: Doon ko lang siya na-realize.
0: Pero paano naka-impact sa'yo yun? Sa values mo as a person? Lalo na, siyempre, nung pagbata ka kasi, di ba, medyo, ano kaya eh, nakakulong ka pa eh. Di ba? Yung parents mo were very protective. Tapos ngayon na, siyempre may sarili ka ng buhay, mas nakaka-explore ka, mas nakakapunta ka sa mga lugar na dati hindi pinapupuntahan sa'yo. Or maybe may mga tao kang mas nami-meet ngayon. Kasi dati nga, sinihan, hindi ka mapapunta. So, nakapagsini ka naman na ngayon. Okay. Just making sure, Pastor.
2: Hindi siya nang payag din, Pastor.
0: Oh, baka mamaya hindi pa nakakapagsini si Doc eh.
1: Grade 5 pa yun.
0: Pero yun nga, kumbaga yung mga experiences mo ngayon, masasabi mo ba na mas marami kang nauunawaan sa buhay in general?
1: Feel ko naman. Mas nagiging careful din naman ako when it comes, kasi dati insensitive. Hindi naman sa insensitive, pero hindi ako masyadong nagiging sensitive sa situation ng ibang tao.
0: Which is hindi mo kasalanan kasi nga you grew up in a specific environment. Eh.
1: Oo, tapos ngayon mas nagiging understanding ako sa condition or situation ng ibang tao. Kunyari, like, hindi nila hindi nila magawa ng maaga kung ano man, kunyari school work, mm-hmm, or kung ano mang work, kasi nga they don't have that kind of privilege na kunyari ako kaya kong pwede akong makatulog or like meron akong available na food agad, sila kailangan pa nalang gumawa ng ibang way, may work pa sila ganyan, yeah. So mas na ano ko yung nahasa ko yung pagiging understanding ko sa ibang tao.
0: Mm-hmm. Sa ganong paraan.
1: Mm.
0: And ano yung masasabi mo na pinaka-challenging na naranasan mo growing up? Siguro ako yun yung curious ako eh.
1: Wait, yung same question kanina, no? Like,
0: yes, yes.
1: Yung ano yung nahirapan?
0: Parang ganun, similar to that, mm-hmm, yung question natin. Pero ngayon, mas ano siya, situational. So, ano yung pinaka-matinding hardship na pinagdaanan mo na masasabi mo na life-changing somehow? Ano ka ba? Dumaan ka ba sa... Kasi maraming mga tao would really struggle with mental health. Diba? Yung ibang mga tao dahil nga they're... kasi feeling ko, pastor, malaking factor yung pinanggagalingan natin eh.
2: Yes,
0: diba? Yung perspective natin, minsan depende kung saan ka nakatayo.
2: Right.
0: But if you're coming from... an experience na, yun nga, parang lahat na po-provide sa atin. Mm-hmm. Iba mo nakikita eh. Diba yung mga bagay-bagay, sabi mo nga kanina, until such time nag-college ka, dun mo mas naintindihan yung reality din ng ibang tao. Kasi there are also stories. Magandang mapakinggan kasi yung two sides eh. Diba? Kung madalas kasi yung mga nakakausap namin ni Pastor, talagang galing sa pamilya na ano eh, sumadsad yung family nila. Mm. They grew, bata pa sila, they really have to work. Mm-hmm. Diba? So, iba din yung naidudulot sa kanila. Meron namang pros and cons eh. May positive at saka negative. So, ikaw bilang lumaki ka dun sa environment na very supportive ang family. Sa tingin mo, mas ano ba siya? Kumbaga, ano yung pros and cons nun for you? Yung sa ngayon, sa understanding mo na ngayon, meron bang pros and cons yung pinagdaanan mo growing up?
1: Oh, yes. Actually, medyo pinag-aralan ko dun siya. Mm-hmm. Kasi napapansin ko, when it comes to like thriving for more,
0: mm-hmm,
1: yung mga medyo privileged na tao, parang mas feeling ko, mas less desperate sila. Kasi mas feel nila na mapoprovide sa kanila yon, and they will not provide it for themselves.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung mga taong laking
0: hirap,
1: kailangan, ayoko sabihin hirap, pero laking kailangan nila ng tulong,
0: mm-hmm,
1: parang they would really think kung paano sila mag-survive, and mas nahahaso or mas nag-think beyond sila the box, yes, on how to solve this problem. And nakikita ko sa mga meron akong friends na ganun, mm-hmm, and parang mas nagiging mas successful pa sila sa akin kasi they're willing to risk more.
0: Oh.
1: They're willing to, kahit in terms of business, mm-hmm, like, ang galing ng trajectory nila.
0: Kumbaga on a personal level, nakikita, yes, mo na parang mas nagiging successful
1: kasi meron,
0: sila.
1: Yeah. Oo, meron silang may desperation sila.
0: Motivation, yes, maybe.
1: They're in their desperate moment, so mm-hmm, they're trying different things on paano to mag-work.
0: Mm-hmm.
1: Compared sa isang privileged tao, parang they will not think of that kasi
0: sometimes yung pressure, kasi masasabi mo kasing pressure yun eh, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Na for other people, dahil wala, mag-uumpisa sila sa ano eh, sa wala.
2: Right.
0: Diba?
1: Yeah.
0: So I think yun yung gusto mong sabihin din sa ating mga listener, mm-hmm, na minsan ano eh, may positive side yung mga, mm-hmm, pinagdadaanan din natin.
2: Yes.
0: Diba? Pero sabi ko nga, Pastor, laging may pros and cons yan eh. Siyempre iba pa rin yung well-provided ng mga parents talaga yung mga anak. Pero on the other hand, alam ko, naniniwala din ako na mahalaga din yung experiences natin na dumadaan din tayo sa mga hirap.
1: Hirap.
0: Mm-hmm. Kaya yun yung tanong ko eh, parang ano sa tingin mo yung pinagdaanan mo na masasabi mo na may hardship for you?
1: Ano, feeling ko wala ko, hindi ko pa masasabi yung hardship ko financially,
0: mm-hmm,
1: pero more on mentally.
0: Mm-hmm.
1: Mentally and physically, kasi na-operan na ako 3 times.
0: Ooh.
1: Sa tuhod.
0: Okay.
1: Pero kasi minsan yung physical, parang wala lang yan eh. Yung sakit, wala lang yan. Ang mas nakakapadown sa akin, yung mental health ko talaga. Mm-hmm. So, kung napanood nyo din po yung mental health story ko sa TikTok, napanood nyo
0: ayun, parang hindi, yan ang hindi ko pa napanood. Kasi hindi sa TikTok, sa Facebook ako nanood.
1: Or sa Facebook. And I posted it on Facebook
0: hindi ko,
1: as well.
0: Parang hindi ko yata nadaanan yung part na yun.
1: Opo. back in like 2023, mm-hmm. as in sobrang nag-crash talaga yung mental health ko kasi everyone was
0: so that
1: bashing.
0: that was before vlogging or nagbablog
1: ka na? Nagbablog na.
0: Okay.
1: Kasi I was bashed. Okay. I was bashed like real mm-hmm. hard. Kasi syempre nung time na yun, like first time ko atang maka-receive ng
2: negative. Super negative.
1: Ng super negative, like that amount.
0: Anong content yan? Naalala mo yung mga binash ng tao na content or was it a personal attack or dahil sa content?
1: It was kind of a personal attack.
0: Okay.
1: So, parang I was, gusto kong, I want to save myself from that narrative.
0: Mm-hmm.
1: Parang gusto kong i-explain yung sarili ko kung ba't yun nangyari.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, basta, ayoko nang i-explain pa.
0: Kasi yung vlog mo is your daily life eh.
1: Oo. Mm-hmm. Medyo personal na din kasi siya.
0: Mm-hmm.
1: So, parang gusto kong i-save yung self ko by replying again mm-hmm. sa nangyari. Kasi alam ko tama pa rin talaga ako.
0: Uh-huh.
1: Pero hindi na ako nag-retaliate.
0: Mm-hmm.
1: Parang I leaned on God na lang talaga na malala. Tapos in-absorb ko na lang lahat ng negative or hate comments.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ko na lang pero binabasa.
0: How did you recover from that experience?
1: Sobrang ang lala din. Kasi parang everyday akong, ang hirap kasi, kung naka-experience na po kayo ng ganong kind of comments or negative, as in negativity,
0: mm-hmm.
1: sobrang talagang papasok talaga sa
0: utak. Yeah, it would really affect you.
1: Yeah, it really did affect me.
0: Mm-hmm.
1: Kaya din ako nag-drop ng subject that time. Kasi sobrang anxious ko and nade-depress na talaga ako that time. Everyday ako umiiyak. Tapos nagpa-therapy ako
0: mm-hmm.
1: with my own money.
0: Mm-hmm.
1: Buti I have money that time. I mean, I have money nung time na yun mm-hmm. na. So,
0: during therapy, ano yung sabi ng ano mo, ng doctors mo, ng therapist mo?
1: Hindi ko na maalala.
0: That was 2023. Mm,
1: ano ba? Hindi ko na.
0: Pero gano'ng katagal yun, yung panahon na nagte-therapy ka?
1: Tagal din. Dami yung sessions eh.
0: Oo. Hindi naman umabot ng isang taon.
1: Kasi hindi naman, siguro umabot na isang taon.
0: Okay.
1: Kasi,
2: paputol-putol siya.
1: Paputol-putol siya eh. Mm-hmm.
0: Pero anong, what made you decide na, magpapa-therapy na ako?
1: Kasi masyado akong, medyo ma-pride and ma-ego ako before na kaya ko yan,
0: mm-hmm.
1: na kaya ko yung isolve on my own. Pero that time talaga, like, I cannot get a hold of myself. Parang hindi ko na ma... Parang kapag ini-imagine ko siya, hindi ko na mahawakan yung sarili ko. Para mm-hmm. akong lobong lumilipad na hindi ko na mahabol.
0: Mm-hmm.
1: Parang kailangan ko nun ng tulong.
0: Yeah. So, kumbaga yun yung dumating ka sa time na you have to admit to yourself na kailangan ko ng help.
1: Yes, na kailangan ko ng help. Kailangan ko na ng professional help.
0: Mm-hmm.
1: Kasi at that moment din, nahiya din ako sabihin sa ibang tao.
0: So, walang nakakaalam na nagpa-therapy ka?
1: Wala.
0: Even your parents, hindi
1: wala,
0: nila alam?
1: Wala, hindi rin nila alam. Okay. Kasi nahiya ako na bakit yun nangyari sa akin.
0: Oo. Kasi mm-hmm. dito, lalo dito sa Philippines, merong stigma eh. Di ba? Pag nagpa-therapy ka. Mm-hmm. Pero nung time na yun, nung nag-decide ka, so I think yan yung answer eh. Dun sa, mm-hmm. di ba dun sa question sa'yo yeah. kanina, na it was very personal pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Personal yung experience mo dun sa pinakamatinding pinagdaanan mo. And
1: mm-hmm.
0: maybe, masasabi mo ba na that was a life-changing experience? How did it change that experience, yung naka-receive ka ng bashing? Siguro, dahil nga hindi, Pastor, hindi sanay si Dr. Ayla na nakakarinig ng negative eh.
2: Right.
0: Diba, dun sa mga tao nasa paligid. Diba?
2: Well, it will make you question your identity kasi, Pastor, kapag ka merong nag-go against your flow, may mm-hmm. flow tayo kasi, kumbaga kung lagi optimism, kagaya niya, optimistic siya. So, pagka kasi may nag-against dun, mapapa-question ka, kikwestiyonin mo yung sarili mo hanggang sa
0: yung
2: existence
0: mo
2: na
0: maybe,
2: origin yeah. mo na lahat, Pastor.
0: Lalo siguro sa generation mo, no, na talagang social media.
2: Yes, right. Wala naman akong ginawang mali, bakit ganun?
0: Masasabi mo ba na right. ang vlogging ay hindi para sa lahat?
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pa. Pwede mo. I mean, kung gusto mo, pwede.
0: Mm-hmm.
1: Pero being in public,
0: mm-hmm.
1: may risk talaga na aatakihin ka ng ibang tao kahit wala kang ibang ginagawa. And you need to be ready for that.
0: Mm-hmm.
1: Kasi when you're out there, you need to be prepared.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung ikaw ay isang private person or introvert ka lang na gusto mong hindi wala nakita sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: And if you want to be a public figure, kailangan mo talaga i-prime yung sarili mo na pwede, possible to mangyari.
0: Pero maraming ganyan ngayon, no, na mga introverted people who wanted to vlog. Open up.
1: Okay lang naman eh. Media. Okay lang naman. I mean, I would root for you too. Pero I just want you to be careful, or I just want you to prepare yourself if that happens.
0: Mm-hmm. And yung contents mo during those times, eh, sabihin na natin, was it really controversial or talagang yung mga tao, inatake ka lang?
1: It was kind of, I think, was kind of controversial.
0: Okay, so were you sharing a personal story?
1: Yeah, I was sharing a personal story.
0: So, and what have you learned from that experience? Ano yung after that, parang narealize mo, ah, hindi ko na dapat i-share to mga bagay na to?
1: Siguro, I was more careful na. Actually, hanggang ngayon, may nagtitrigger pa rin na anxiety ko eh, due to that.
0: Okay.
1: Like, kaya, nagiging careful din ako sa kung ano yung narealize ko na. And hindi na, as in, all out publicly, sinasabi ko lahat, compared before. Mm.
0: So, halimbawa ako, gusto ko mag-start ng vlogging, ano yung may advice mo, especially sa younger generation? Ano yung mga limitations? Kasi dapat may limitations din, di ba? At saka parameters to also protect your sanity nga, di ba?
1: Oo.
0: Kasi hindi lahat ng tao magiging mabait sa'yo, eh.
1: Oo, hindi talaga.
0: Di ba? So, ano yung ma-advise mo sa mga tao na gustong mag-start ng vlogging, yung mga daily vlogs na kagaya nung ginagawa mo, especially for introverted people, no? Na sabi mo nga, hindi pang lahat talaga yung pagbablog eh. Pero maybe there are people who wanted to explore. Parang ano yung advice na mabibigay mo sa kanila not to do?
1: Actually, so, you just need to be careful sa kung anong sasabihin mo. And, minsan, pwede mong, bago mo i-post, kung hindi ka sure, ipa-check mo sa friend mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang sa isa, pati sa dalawa. Like, uy, friend, is this okay? Mm-hmm. Nakaka-offend ba siya? Or mali ba tong ginagawa ko?
0: Oh, you needed a counsel.
1: Oo. Mm-hmm.
0: At least.
1: Oo. Kasi feel ko yun yung hindi ko nagawa that time. Parang ako, I decided on my own and then I just posted it without thinking twice.
0: So, were you sharing everything about your life during those times?
1: Yeah, I was sharing everything, almost everything. Kaya, paano siya eh? Parang two-sided dagger ba tawag dun? Basta ano siya, may pros and cons, ganun.
0: Yeah. Parang, basta ikaw gusto mo maging honest dun sa audience mo.
1: Yeah. I wanted to be, minsan kasi, mas pinapanood ng tao kapag you are vulnerable, which is good, which is a good thing. Pero when you're too vulnerable that you're opening up too much, minsan, nakakahanap sila ng way to attack you.
0: Yeah.
1: And since you're vulnerable, masyadong na-open up mo na yung heart mo, ang dali mo ding masaktan sa mga sasabihin nila.
0: And we have to admit that there are people, especially sa social media, na hindi kind.
2: Yes.
1: Talaga.
0: O, diba?
1: Dumating talaga sa point, as in, siguro 1 or 2 years ako nung time na yun. Sabi ko, oh, grabe, the world is so...
2: Dark.
1: The world is so cruel. The world is so cruel. Bakit ganyan? Bakit kayo ganyan? Sin, ganoon talaga yung nasa isip ko. Sin, I was so down. So I was at my rock bottom talaga. Pero syempre, never ko naman nakalimutan si Lord that time. Sabi ko, Lord.
0: Sorry. Yeah. So what changed sa contents mo after those experience? May nagbago ba dun sa contents? Or you, paano mo ngayon, yun nga yung boundary na question natin kanina. Paano mo ngayon nilagyan ng boundary?
1: Ano, hindi ko na masyadong, mas naging private ako.
0: Mm-hmm.
1: I mean, ano pa rin, public pa rin. Pero mas naging private ako.
0: Ah. Ano yung mga bagay, ano yung mga bagay na sa tingin mo na hindi na for public consumption, na you keep private?
1: Dati parang kahit maliliit na bagay, kinakwento ko eh. Yeah. Kahit yung mga nangyari lang sa paligid ko, parang kinakwento ko na siya, eh, ganito na ba?
0: So for example, relationships, are you open about your status? Or yung ganun?
1: Before I was. Pero ngayon, gusto ko na siyang gawing private. Parang ayoko nang maki-asosyo yung mga tao. Yeah. Ang dami din kasing, and basta, kung nandun ka na sa bashing era ng mga tao, parang you don't want to experience that, or you don't want your partner to experience that.
0: Kumbaga, you don't want to expose those people you love. Diba? Doon sa kung paano titreat ng social media. Diba? Especially yung na-experience mo. Pero sa mga vlogs mo, are you involving your family?
1: May like camping, ganun.
0: So yung mga ganun, pero hindi yung mga private stuff about your family?
1: Before siguro nag-release pa ako ng private. Mm. Siguro kasi medyo papansin pa ako nun.
0: Kasi yung iba pati pag-aaway nila talagang binablog, diba?
1: Pero now, syempre nung mas naging mature na ako, parang ay, dapat pala hindi ko yun sinishare.
0: Mm-hmm.
1: Kaya minsan, it really, talagang, you needed that lesson. Parang,
0: kailangan mo matuto happened. Sometimes oo, dun sa experience
1: oo,
0: mo.
1: Oo, it happened to you para matuto ka doon.
0: Mm-hmm. So masasabi mo natuto gawin. Ka na dun sa experience na yun.
1: Yeah, I think so. Yes. Pero yung, yun.
0: Parang meron kang iniisip na.
1: Meron kang iniisip na.
0: Parang ngayon, hindi, parang hindi ko pwede sabihin.
1: Hindi, medyo nakalimutan ko lang. Pero meron nag-form ako sa isip ko eh.
0: So, siyempre, ikaw as an influencer, di ba? Ngayon, gano'n ka nakatagal na nasa vlogging?
1: So, yung first post ko was 2020. So, 6 years.
0: So, 6 years na. Mm-hmm. And masasabi mo ba na you still have a lot of plans para doon sa... Kasi ngayon, kasi ang pagvavlog, career na din eh.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, pag nagkaroon ka ng... malaking audience, meron kang platform.
1: Mm-mm.
0: Eventually, pinag-iisipan mo how do you want to use your platform.
1: Mm-mm.
0: Diba? So, ano yung paano mo gustong gamitin ngayon yung platform mo? Moving forward.
1: Madami. Madami akong gustong gawin sa platform ko.
0: Mm-hmm.
1: Before kasi, I was saved by God.
0: Mm-hmm.
1: Or na-meet ko si Lord noong 2020. Pero at the same time, naging lost din ako.
0: Like, yan.
1: Naging lost din ako ng like siguro 2021 to 2026. Mm-hmm. Tapos ngayon lang ulit ako nagkaroon ng fire ulit.
0: Mm-hmm.
1: Tapos dati kasi parang sinasabi sa akin ni Lord. I mean, naisip ko lang.
0: When was your first encounter? Kasi did you grow up in a Christian family or kailan ka nagkaroon ng personal encounter with the Lord?
1: 2020 din. Ay, 2020. Tama.
0: So, 2020. You were in college.
1: I was in college, yes. Mm-hmm.
0: So, how was your encounter?
1: Grabe yung pagmamahal. As in, sobrang na-feel mm-hmm. ko talaga. Yung time na yun, gusto ko, sabi ko, Lord, pwede bang kunin mo na ako? Gusto ko na kitang makita.
0: Mm-hmm.
1: Ganun, pero sabi ko, hindi. Pero syempre, wag mo na. Alam kong madami ka pang plano sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya... Eto, 2020 yun na, hindi pa malaki yung platform ko nun.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nung nagkakaroon ako ng platform, nasa isip ko, I think binibigyan ako ng platform ni Lord para i-share din yung side niya. I mean, share si Lord. Share yung love ni Lord. Share yung kung paano ko siya nakikilala. Pero, nung mga time din na yun, natatakot ako. Feel ko that's the devil. Natatakot ako mag-share kasi baka mas i-bash ako.
0: Mm-hmm.
1: Ganon.
0: Tapos, hindi mo alam kung paano tatanggapin ng tao yung contents mo kapag Christian contents. Na.
2: Mm-hmm.
1: Oo din. Pero feeling ko may magbabacklash kasi. May magbabacklash.
0: So, nung nag-start ka ng vlogging mo, hindi ka pa Christian? Or nasa...
1: Kasabay. Ay lang, nag-start ako mag-vlogging. And then siguro mga months after months, dun ako naging...
0: Nagkaroon ng encounter.
1: Nagkaroon ng encounter. As in, na-feel ko talaga yung Holy Spirit.
0: Sinong ginamit ng Lord para maka-encounter ka? Kasi lahat tayo merong ganyan eh. When we encounter God personally, may ginamit talagang tao si Lord.
2: Somebody invited us.
1: Walang tao eh. More on yung pandemic.
0: yung
1: pandemic.
0: Pandemic at 2020.
1: Tapos mag-Holy Week kasi noon. Tapos sabi ko, syempre pag Holy Week, yung mga palabas sa TV, mga si Jesus Christ. Kaya yung time na yan, sabi ko, ba't ba naniniwala ang mga tao kay Jesus Christ? Sabi ko nga, sige nga, i-search ko nga siya. Mm-hmm. Who is he? Tapos, pinanood ko lahat, hindi naman sa lahat, pero ang dami kong pinanood, mga documentary, movies.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, dun sa Passion of Christ, pinanood ko siya ulit. Kahit ilang beses ko siya na pinanood before. Mm-hmm. As in, nung time na sinabi niya na, Lord, Father, forgive them for they do not know what they're doing. As in, parang dun ko na feel yung love niya na, ito pala yung love niya.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung love niya na, kahit sinasaktan na siya, pero gusto niya pa rin, patawarin niya tayo.
0: Mm-hmm.
1: Kahit hindi natin deserve. Kahit hindi natin alam na mali yung ginagawa natin.
0: Mm-hmm.
1: So, dun ko na feel yung love niya. Tapos nung mas nanood,
2: nag-research,
1: nagbasa. Kay Stephen din eh. Si Steve, Stoning of Stephen.
0: Mm-hmm.
1: As in, nung, diba, nang sinastone na siya, yun din sinabi niya eh, forgive them for yung mga nag-stone sa kanya. Tapos doon ko na-feel na, oh my gosh, ito pala, ito yung love na na-impart, I mean, love na binibigay sa atin ng Lord. This is the love na na-embody sa atin.
0: Kumbaga, naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos doon sa stories na napanood mo.
1: Yes. Yun. Tapos nung time na yun, sobrang naging curious ako. Mas nag-deep research pa ako, yung history niya, like, bakit ko paniniwalaan? Sabi ko, sige nga, okay, erase natin. Let's be scientific or let's be fair. Mm-hmm. Why would I
0: believe
1: in Christianity? Why not Hinduism, Buddhism, Islam, like yung religion. Mm-hmm. Pero ang grabe kasi yung evidence ng Christianity. Mm-hmm. As in, yung witnesses, yung historical accounts, as in, it really points to the crucifixion and resurrection. Like, walang papat magtitibag nun.
0: Mm-hmm.
1: Grabe. So, parang as a logical person, you should believe that.
0: Mm-hmm.
1: Kasi if you believe in, like, Caesar, if you believe in that the emperor at that moment, or Constantine, or, you know, yung mga people in the past, why wouldn't you believe in that historical record?
0: Mm-hmm.
1: Like, just to be scientific, just to be logical. Diba?
0: Yeah.
1: Hindi ko siya iniisip in an emotional way at that moment.
0: Mm-hmm.
1: I was thinking of it in a logical way.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, grabe, ang galing. Sabi ko, yun. Tapos, nung time din na yun, wala pa akong Bible. And then, bakasyon nun, tapos kay mommy, si mommy kasi dentist din.
0: Mm-hmm.
1: So, the dental assistant ako kay mommy. Tapos, sabi niya, after nung dental assistant days ko, anong gusto mong sahod or gift? Sabi ko, mami, gusto ko ng journal Bible. So, yun yung sahod ko. Yung journal Bible. Tapos doon ako nag-start.
0: So, naregaluhan ka ni mami mo ng Bible?
1: Mm. I mean, ako nag-order. Pero basically, yun yung siya nagbayad.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, si mami nagbigay sa akin ng journal
0: so,
1: Bible.
0: So, was that your first Bible?
1: Yes. I mean, syempre, may mga Bible na kami sa bahay. Na,
0: pero yung personal na sa'yo?
1: Yung personal sa akin. That's my first. Until now, yun pa rin naman ginagamit ko. Tapos grabe, hindi ko nga maintindihan yung sarili ko that. Looking back, inisip ko, grabe, yung New Testament, parang binasa ko lang siya ng, nung sobrang on fire ko that time, yung New Testament, tapos binasa ko sobrang bilis.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang nagandahan talaga ako. Ganda-ganda ng New Testament.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yun, natapos ko lang siya. Tapos ngayon, binabasa ko siya ulit.
0: Pero during those times, is there someone journeying with you or talagang ikaw lang talaga doing your research?
1: Nung una kasi, nung 2020 to 2021, nag-share na din ako ng mga natututunan ko.
0: Mm-hmm.
1: And then, meron din akong kapitbahay that time na Christian din, sa GCF naman.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yun, tapos in-invite ako sa Bible study, mga group, yung ganun.
0: So, yun yung first time mo to attend Bible studies.
1: Yes.
0: No? In-invite ka nung neighbor mo.
1: Yes, yes. That was my first.
0: Oh, actually, nakakatawa, Pastor, pakinggan yung testimony ni Dr. Ayla. Kumbaga, it come from a personal interest.
1: Curiosity siya.
0: Yeah, kaya si God can encounter us in different ways. Kasi most of the stories na napapakinggan natin,
1: may
0: mga tao na ginagamit. Kaya yun yung question ko, sinong nag-share sa'yo? Sinong nag-lead sa'yo to Christ? Pero it comes from a personal,
2: Well, may term tayo dito, Pastor, ito parang divine appointment.
0: Yes, yes.
2: Si Lord ang nag-schedule. May gagawin si Lord sa buhay niya.
0: That's right. Kaya Pastor, hindi nakabatay dun sa whether dumaan ka ba sa hirap or hindi ka dumaan sa hirap.
2: Yes,
0: hindi
2: right.
0: Ganun yung encounter natin sa Panginoon, God can really encounter us.
2: Yes,
0: kapag gugustuhin niyang i-encounter tayo.
2: Right. Yes.
1: Oo. Feeling ko kasi, reluctant ba? Kapag may ibang taong nagsishare sa akin, parang ayoko makinig.
0: Yeah, yeah.
1: Pag may ibang
0: kasi you're a very logical person.
1: Oo, but
0: feeling mo iaano ka lang.
1: Oo, parang
0: lulukohin ka.
1: Bubudulin
0: ka, exactly.
1: Yes. Tapos, kung ano lang sasabihin, parang gusto ko ako.
2: Ihanapin niya talaga yung answer
1: ako,
2: for
1: ako
2: herself.
0: Kaya masasabi natin, Pastor, kung meron mang isang bagay na nangyaring positibo during the pandemic,
2: yes.
0: Yung tinagpo ng Panginoon si Dr. Ryland.
2: Yes. Praise God.
0: Dito, di ba? Praise God. Praise God yun.
1: Oo. Pero syempre, nung naging on fire ako like for a year or two, Tapos biglang hindi na. Tapos feeling ko I was led to sin din.
0: So, nung time na yun, hindi ka pa nag-decide to really attend a local church? Or was there a church that you're already attending?
1: Siguro online, kasi pandemic nga.
0: Oh,
1: online,
0: yeah.
1: Pero siguro once or twice lang din.
0: Mm-hmm.
1: So not really. I wouldn't say. Mm-hmm. So hindi.
0: So wala ka talaga ng physical church pa after. So that was 2021.
1: Oo, mga ganong era. Wala pa sa akin wala pa akong community.
0: So when was the first time that you've attended a local church?
1: Kasi sa village na Christian church. Ano, sa village namin, siguro around pandemic or 2023 ba yun? Basta around pandemic din. Meron din kasi kaming clubhouse. Mm-hmm. Tapos yung GCF din.
0: May service.
1: Tapos invite din ako ng neighbor ko to attend. Tapos yun yung first time.
0: So yun yung pinaka-first po na Sunday service gathering.
1: Oo. Sa village namin. Mm-hmm. Ayun, tapos ang tagal na ulit bago ako nag-attend ulit. Mga fifth year or six. Ay, fifth year ako. Fifth year. 2024.
0: Oh, so, ano nangyari between those years?
1: Wala, nag-aaral lang ako.
0: Nag-aaral ka lang. So, hindi mo, yung masabi mo na lost years.
1: Oh.
2: Kasabay na yun, Rosor.

0: Lord Jesus Christ as my
1: Lord and Savior.
0: Lord and Savior and my God.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi ko lang masasabi fully na I was leading a holy life.
1: Mm-hmm.
2: Ah, pwede nating tawagin pa sir na ano, distant years.
0: Oo.
2: Malayo pero, lang siya ng konti kay Lord.
0: Diba nga nung time din na yun doon.
1: Parang prodigal son.
2: Diba?
1: Remember distant the prodigal son?
2: Distant yes. Years.
1: Lumayo siya.
0: Pero, diba nung time din na yun na doon ako binash, doon na, basta ang dami nangyaring masama. Pero, at kahit na nangyayari yun, si Lord pa rin yung nililean on ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung mga fruits ko that time, I don't think na as in they're the fruits of the Spirit.
1: Yeah, kumbaga yung prodigal years mo, mm-hmm. pero naisip mo si Father, si God, diba?
0: Mm-hmm.
1: Na you can always go home.
0: Ko pa rin siya. Mm-hmm. Nag-pray pa rin ako, pero I wasn't leading yung a holy life.
1: Mm-hmm.
0: Pero and, ngayon, gusto ko maging intentional.
1: Oh, and then, what happened next? Dun sa 5 years, paano ka nakabalik?
0: Ano? Holy Week na naman!
1: Holy Week ulit. So, that was 2026 na. So, ngayong taon lang.
0: Grabe nga eh. Kasi sabi ko, grabe Lord, 6 years akong nawala sa'yo. Mm-hmm. Bakit ganun? Bakit ba? Why did you let me? Pero syempre, he let me.
1: Yeah.
0: Para ako mismo magka-climb back mm-hmm. to him. Grabe kaya yun nung lost years ko. No, parang yung Bible ko nandun lang. Parang may nagsasabi sa akin, magbasa ka, pero hindi ko siya pinapansin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung Holy Week nga, sabi ko.
1: So dun sa 6 years, hindi mo ino-open yung Bible mo or were you still reading?
0: I was reading Psalms kasi. Sabi ko, hindi ko maintindihan. Kasi yung time na yun. Kaya, siguro mga 3 years ako nagbabasa-basa. Tapos after yung 3 years na yun, hindi ko na siya pinansin.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Tapos nung ngayong year, 2026, nung Holy Week, sabi ko, magbasa kaya ako ng New Testament, Galatians.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, nagbasa lang ako ng, again, first chapter ng Galatians. Sobrang,
2: grabe yung book parang, na
0: yun. Ulit ako, parang naging on fire ulit.
1: Kapag
0: ako.
1: Fresh yung encounter mo ulit.
0: Oo, as in, grabe. Tapos gusto ko siyang gawa ng content.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ginawan ko ng time na yun, ginawan ko siya ng TikTok video.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, it boomed din. Kung how I understood the word, the verse, or the chapter, the passage. Ayun, tapos dun ko, kasi minsan, mas nakakatulong sa tao kapag sila mismo yung nag-explain or nag-reflect. Kasi naiintindihan nila na sasabi nila sa ibang tao kung paano ko siya naiintindihan.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ko lang siya binabasa pero nakakapag-reflect din ako on my own.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon ako ng accountability sa sinasabi ko.
1: Mm-hmm.
0: Ng understanding sa sinasabi ko. Kaya, helpful din siya. Ginagawa ko din siya not only sa pagbabasa ng Bible pero sa studies din.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, meron din akong contents. May contents din ako na nagtuturo ng as in, academics. Ganun.
1: Mm. Kaya nakita ko ngang tinuturo mo ngayon whether electric toothbrush or yung traditional toothbrush.
0: Yeah, yung mga ganun content. So, sobrang mixed talaga. Pero mas nakakatulong pag yung individual or ikaw mismo yung magsasabi or mag-explain.
1: So, that was Holy Week. You started reading again.
0: Yes.
1: And you believe that the Lord spoke to you through those times na nagbabasa ka. So,
0: yes.
1: And then after, paano ka napunta sa community? Is there someone who invited you or ikaw yung naghanap na to be part of a community? Talaga natatawa siya dun sa question.
2: Parang may sinisensor siya kasi ng part pass, Pastor. May tinatago siya ng part.
1: Sino ba kasi yung nag-invite sa'yo na yan?
2: Parang mystery, ano to ah.
1: Huwag na lang natin, i-blip natin.
2: Ah, blip.
1: Pero may nag-invite sa'yo. Is there someone who invited you? Maliligaw ba yan? Ako na yung nagsabi, maliligaw ba yan?
0: Yung sa local church talaga. Local church talaga. Like yung parang every... May multiple Sundays ako nag-attend ng local church.
1: Mm-hmm.
0: Was yung mommy no ex ko.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, sinasamahan ko siya mag-church.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, dun. Mas, nag-stay pa rin naman ako. Like,
1: so, kahit wala na kayo nung ni ex, si mommy niya, kasama mo pa rin going to church?
0: Hindi na. Parang, siguro in between, na-introduce sa akin yung CCF.
1: Okay.
0: First time ko mag-CCF nun. Tapos nagustuhan ko din yung CCF.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung time na yun, hindi pa kasi ako, hindi pa yung 2026 this ano eh. So yung 2020, that was 2025. Nagustuhan ko yung CCF. And then, nung pagka-graduate ko.
1: Who invited you sa CCF? Is there someone who

0: invited you or sinama ka ni ano ni Love?
1: Ako na yung banggit si Love eh. Yung panahon na yung Love pa eh.
2: Okay, yeah, right,
1: mahirap
2: right,
1: na pag-usapan right. Kapag ex na daw kasi sabagay, pag sa feeling sabagay, ko yun sabagay.
2: Yung masyado yung bitterness.
1: Di ko alam kung sasabihin kong si Love.
2: Parang pagka letter X kasi eh. Parang bitter to nung umpisa pa lang. No?
1: Lahat, na, lahat naman tayo may pinagdaan ng ex.
2: Oy, silent
1: hindi pala
2: mode.
1: Lahat, Pastor.
2: Silent yeah. Night.
3: Friends nung ex ko.
1: Oh, okay.
3: Ayun,
1: so, salamat sa buhay ng ex mo ah. Kasi ginamit yung mommy niya. Ginamit yung friends.
3: Actually, yun nga din eh. Yun din yung naisip ko eh. Oh. Yun yung naisip ko sa ano sa yun journey ko na yun.
1: Oh, yun yung purpose niya sa buhay mo.
3: Oo. Yun yung yes. Actually, yun talaga naisip ko. Mm. Sabi ko. Para... Oy,
2: hindi pa yung tapos, Pastor.
1: Hindi naman natin papangalanan.
3: Oh, naman.
1: Ayoko nang tanungin kung sino yung pangalan. Baka kilala ko pa eh.
2: Yes, yes.
3: Ayun.
1: Taga-antipolo ba yan? Nakichismis yun.
2: Boundary ng tay-tay, Pastor.
3: Ayun. Yun nga, yun yung naging purpose niya sa, feeling ko, yun naging purpose sa life ko na yung sa churches.
1: Mm-mm.
3: Tapos nung pagka-graduate ko, pagkapasa ko ng board, sabi ko gusto ko mag-church ako kahit, kasi gusto nagustuhan ko si CCF, so babalik ako sa CCF.
1: Yep.
3: Tapos every, kahit ako lang mag-isa, ako lang talaga mag-isa nag-church, like, kahit nag-invite ako na iba, wala, sabi ko hindi, kahit ako lang mag-isa, mag-church pa rin ako sa CCF. Mm-hmm. And then ayun. Ayun.
1: And then you started committing to...
3: Sabi ko sa board, oo. Sabi ko nga sa whiteboard ko. May end goal kasi ako sabi ko...
1: Vision
3: every
1: board.
3: Check church every Sunday. Actually, di ba, Catholic din naman talaga ako.
1: Mm-hmm.
3: So, minsan, pwede naman ako mag-Catholic, mag-mass, mag-Catholic church.
1: Mm-hmm.
3: And then, or mag-Christian church.
1: Mm-hmm.
3: So, ang importante lang naman din sa akin is you have that relationship.
1: Personal relationship with God.
3: Yeah, you have the personal relationship mm-hmm. with God.
1: Oh, so that's one thing, Pastor, na masasabi natin at mag-agree tayo, of course.
2: Mm-hmm.
1: Diba kay Dr. Ayla na ang pinakamahalaga sa lahat is yung personal relationship natin mm-hmm. sa ating Panginoon.
2: Yes.
1: It's really not about religion.
2: Right.
1: Diba yun naman yung lagi nating sinasabi pag nag-share tayo ng gospel at saka yes. love ni God. It's not, we're not sharing our religion. Hindi natin yes. binibenta yung pangalan ng simbahan kung saan tayo nag-a-attend. Pero pag gusto kang i-encounter ng Panginoon, walang pwedeng humadlang talaga eh.
2: Yes. At saka lalo na doon sa nature ng encounter niya kay God.
1: Sipin mo, Pastor, pandemic pa.
2: Pandemic days. Tapos, ano to, siya mag-isa.
1: Oo.
2: As in, talagang si Lord yung nag-communicate sa
1: yes.
2: kanya.
1: Kumbaga, divine appointment to ng Panginoon.
2: Hindi ako papayag, anak na hindi mo ako makilala.
1: Yes.
2: I will show my face to you.
1: And ngayon, masasabi natin, Pastor, na si Dr. Ayla is just in the beginning
2: right.
1: of her journey.
2: Marami pa siya.
3: Yes.
1: Very exciting.
3: Yes. Oh, beginning pa lang.
1: Very exciting. Pero I am really blessed how the Lord really encountered you.
3: Mm.
1: And I'm also excited
2: yes.
1: To tell you that there's more.
3: Mm.
1: Marami ka pang madidiscover.
3: Yeah.
1: Especially now that you're part of a community.
3: Mm-mm.
1: Kasi sabi din naman ng Word of God na walang taong lumagong mag-isa.
3: Mm.
1: And we really needed a community, tamang community,
2: yes.
1: kung saan talaga tayo palalaguin ng Panginoon.
2: Right.
1: And maybe God is really planting you where you are at this point. And
3: yes.
1: Ang reminder din ng Word of God sa atin, you have to grow where you are planted.
3: Mm.
1: Diba? Kung naniniwala ka na dinala ka ng Panginoon sa lugar na yan, dalawa yan eh.
2: Yes.
1: Diyan ka ibibless ni God at diyan ka gagamitin as a
2: yes.
1: blessing. Diba? Ng Panginoon. It laging two-way yung relationship natin.
2: Mm-hmm.
1: And I hope and pray, Doc Ayla, na mag-ano ka dyan, mag-flourish ka dyan.
3: Mm-hmm.
1: Diyan ka mamulaklak, diyan ka mamunga.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Kung saan ka dinadala ng Panginoon. And also, given the, of course, yung profession ni Dr. Ayla, diba, Pastor?
2: Yes,
1: pwedeng magamit kasi 'di ba natin yung mga giftings natin kung saan tayo binibless ng Lord para ma-share si Jesus din sa ibang
2: yes.
1: tao.
3: Actually kanina lang anniversary ng Dentistry for Christ.
1: Mm-hmm.
3: So may mga fellow dentist ako na kasama na who believes in Jesus Christ.
1: Mm-hmm.
3: So na share ko lang na
1: yeah.
3: we are having that community then.
1: Oh,
3: we have that community, guys.
1: Sige,
3: hello, guys.
1: Siguro ano Dr. Ayla, you can invite baka merong nakikinig sa ating mga dentist din eh. Na,
3: mga,
1: paano sila makakakonnect doon sa organization?
3: Ano lang naman, follow yung, ano nga yung page na yun? D4J ba yun?
1: Pero
3: tama, D4J.
1: Anong pangalan ng organization?
3: Dentistry for Christ.
1: Dentistry for Christ.
3: Yun. So, pwede nyo na-search sa Facebook, Dentistry for Christ. Then, makita nyo naman na sa Pilipinas yun. I mean, basta, verify niya lang sa Pilipinas. Pilipinas.
1: Yeah, it's a good thing na merong ganong klaseng community.
3: Yeah, yes. for the dentist.
1: Yes, for the dentist, for your profession. Mm-mm. And siguro, sa lahat ng ito, no, sabi, ang tanong ko nga sa'yo kanina, ano yung plano mo moving forward? Diba? Especially ngayon, nag-start ka ulit dun sa personal journey mo, mm-mm, really knowing the Lord, diba? Experiencing the community. So, how do you plan? Or how do you want to inspire this generation? Kasi kung magiging aware tayo sa nangyayari sa paligid natin, especially these days, talagang under attack yung ano eh, yung mga younger, yes, na generation.
3: Spiritual.
1: Yeah, spiritual and literal physical, 'di ba? Yung mga school shootings, yeah, ang daming nangyayari. Ang pagdating sa when we talk about depression, every year tumataas talaga. And just this last year, nasa 300% yung itinaas ng suicidal cases dito sa Philippines. So, how do you plan to use your platform? Oo, parang sa tingin mo, ano yung pwede nating pagtulong-tulungan, especially yung mga gusto rin na mag-start ng blogging nila? Parang how do you plan to do it?
3: I want to make it simple now kasi ngayon gusto ko din magkaroon ng discipline and routine. So sa vision board ko din, share ko lang din. Ang dami akong gustong plan, like for dent, for my content, for my content for Christ, or kaya sa physical activities ko. Gusto ko siya pakita lahat. Pero specifically for sharing the word of God or yung mga experiences ko with Christ, sabi ko sarili ko, at least once or twice a week, dapat by the end of the year meron akong content about the word, scripture, or encounters ko with our Lord.
1: Oh, parang journal mo, no? Pero video through vlogging.
3: Kasi kahit sa simpleng bagay na yun, nakakatulong siya eh. Nakakatulong siya makarating sa mga taong hindi kilala or parang, ay, ganito pala. Ay, ganito pala. So, I think it's helpful. Kahit nasabihin natin, ay, ang simple naman yung ginagawa mo. Pero, for me, nakakatulong siya. Ang dami din sa akin lumalapit. Dami sa akin lumalapit na na random person na thank you for having the courage to say that. Kahit kanina, dun sa dentist refer case, kasi first time ko umattend, parang may mga dentist talaga na naglumalapit sa akin na kahit na iba yung content mo sa page mo, pero you're still sharing the word of God. Parang nagpapasalamat sila for me na I have that courage.
1: Yes.
3: So, yun.
1: And sabi nga rin ni Tita Mary Sil Agudal, sabi niya sa live natin, ganda ng encounter ni Doc.
2: Yes.
1: So, there are people who are being blessed also. Sabi ni Kuya Billy Volpain, sabi niya, praise God.
2: Praise God.
1: Oh, and gusto rin nating batiin si Pastor John. Happy birthday, Pastor. May bumabati
2: sa
1: iyo.
2: Friday pa, sa Friday.
1: May bumabati sa iyo, Pastor. Advance happy birthday, Pastor John. At happy listening po sa ating mga kaagapay kay Sir Timothy John De La Cruz. Sabi niya, mapagpalang gabi po mga kaagapay listening from Barangay Malinta, Valenzuela City. Kay Brother Mark Basug, nandyan din si Tita Jardine. Sabi niya, hello Pastor Andrew and good evening po sa lahat. At nandyan din si Tita Hershey Lico Cruz. Sabi niya, hi po Pastor. At nandyan din si Tita Yofrusina Bernardino. Sabi niya, hello, good day po. At magandang gabi po sa lahat. And from Canada, andyan si Maricar Novino watching also. At si Pastor Anthony Palmero.
2: Yes,
1: Pastor,
2: sir.
1: Ano, pickleball na tayo.
2: Nasa South Korea yan siya.
1: Alam nasa South Korea si Pastor. Mm-hmm. So happy listening po. And sa iba pa po nating mga tagapakinig, kay Brother Ito Ogata, na ngayon nakikinig din.
2: Yes.
1: From Japan to the Philippines.
2: Happy listening po sa lahat.
3: Happy listening. Listening.
1: And nawa kayo po ay napagpapala at nabibless po sa buhay ng ating guest counselor tonight. And ako nabibless ako eh. Doon sa nabibless at na-excite talaga ako.
2: Yes, so sorry. Ako din eh, yung optimism.
1: Mag-pickleball.
2: yung positive energy, Pas. Well.
1: And alam mo pa, sir, ang sarap na yung mga nakakausap natin.
2: Yes.
1: Iba-iba yung buhay nila, iba-iba yung pinanggagalingan nila, iba-iba yung mga kaya nilang i-share. Pero hindi talaga nag-feel na ano, i-bless tayo ng Panginoon through their story.
2: Yes, yeah. At saka at the same time, hindi nag-fail si Lord na ipakita yung grace niya.
1: Yes. Saka ngayon, Pastor, isang bagay na napatunayan ko si God, kapag gusto kang katagpuin,
2: kakatagpuin
1: hindi ka makakatakbo. Yes. Hindi ka makakaligtas sa Panginoon. Right.
3: Actually, kahit yung second encounter ko nga ulit, like sarili ko nga lang din ulit eh. Diba? Mm-hmm. Mayroon akong urge to bless. To bless. I have the urge to read again.
1: Read, yeah.
3: And then, sarili ko lang din talaga. Feeling ko, alam ni Lord na ganun yung way para to win my heart back again. not ayun.
2: Pero ganun si Lord talaga eh, Pastor, ano, yung perfect condition, yung mm-hmm. weather, yung mood mo, dun sa dadating eh. Dun sa makikipag-usap sa'yo, yung alam niya na malalaman mo na siya yung, na ito yung perfect time na makikinig ka sa kanya.
1: Yes. And alam mo, merong nag-hi sa atin eh. Hi po kay Sir Phil Lagtapon at kay Shira Gabornes. Nakikinig sila ngayon, mga follower mo daw. Diba? Mag-hi ka daw do kay ano, Sir Phil at saka kay Miss Shira.
3: Hi, Sir Phil. Hi, Miss Shira.
1: Ayan, at i-message nyo po si Doc. Mag-connect po kayo sa kanya. Hindi, sobrang na-amaze ako na ano eh, pwede tayong tagpuin talaga ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon eh. Doon sa mga tao na feeling mo, yung pinagdadaanan mo, hopeless, di ba? Eh, the Word of God is really alive. Sometimes you just have to open your Bible.
3: Mm.
1: Diba kasi ganun yung nakita ko, Pastor, sa buhay ni Ido. Parang ang daming Diba, Pastor, ang daming Kristiyano hindi nagbubuklat ng Bible.
2: Yan, right.
1: Parang doon ako namangha eh kasi si Doc, kumbaga meron siyang desire, 'di ba, to really read.
2: Right. And to request her mom na yun ang maging gift at maging sahod niya. Ako ko yun siguro, baka ibang bagay yung ni-request ko.
1: 'Di ba? Kaya yung mga matatagal, Pastor, kung matatagal baka kotse, 'no, Pastor.
2: Yes, kasi 'di ba?
1: Kaya yung mga matatagal na, yung mga matatagal na sa church, tapos hanggang ngayon walang sariling Bible, sana ma-convict tayo.
2: Yeah, sana magising naman tayo.
1: Kasi yung hindi yan basta libro lang, Pastor, living right. Word.
2: Yes.
1: 'Di ba? Salita ng Panginoon at makikita natin sa pamamagitan ni buhay ni ng buhay ni Doc Ayla, na talagang buhay ang salita ng Diyos.
2: Yes.
1: At kaya niyang buhayin yung mga patay nating spirito.
2: Right.
3: Mm. Totoo.
1: 'Di ba? Sometimes we don't even understand what we are reading,
3: yes.
1: But dahil nga may power yung Word of God, kailangan lang magkaroon tayo ng ganong klaseng encounter.
3: Yes.
1: Personally.
2: And so, Pastor, during the time, kasi gusto may highlight ko lang during the pandemic days, actually yan yung isa sa pinaka-message ng Panginoon eh,
1: mm-hmm.
2: why that situation happened talaga. Gusto talaga ng Panginoon na magbalik ang tao sa Kanya eh.
1: Yes.
2: Alam mo yun, napakadami. Mm-hmm. Alam mo yung mga kaibigan ko lang hindi nagpe-pray. Hindi naman sila Christian, nagpe-pray sila during pandemic time. Kaya doon mo talaga makikita, Pastor.
1: Yes.
2: Na kasama sa master plan ni Lord kung ano man yung nangyayari.
1: Lahat ng bagay, Pastor. And even yes. yung mga nangyayari ngayon, Pastor, naniniwala ako na merong tao na sa panahon na to, right. ini-encounter ni God.
3: Oh,
1: diba?
3: Definitely.
1: Parang yung sinabi nga nila, pag umulan, maraming nagreklamo, pero hindi natin nare-realize there's some people who prayed for that rain.
2: Yes.
1: Diba? So, minsan ganun lang natin kailangan tignan yung mga bagay-bagay mm-hmm. sa paligid natin. And again, Doc Ayla, thank you so much for being with us. Bitin yung oras natin, actually. At sana hindi ito yung huling beses na mapaunlakan mo kami.
3: Uh-uh.
1: Lalo na mag-pickleball pa tayo sa Antipolo.
2: Yes, may part 2 eh. May part 2.
1: Sa Antipolo, oo. Invite sa KTF. So magbi-build, invite ka namin dun sa community where we play. Yes. 'Di ba? Para at least magkatulungan tayo paano natin gagamitin yung platforms natin mm-hmm. to reach more people and mm-hmm. win more people for the Lord.
3: Yes.
1: And siguro bago tayo mag-end, ano yung piece of advice na mabibigay mo sa mga young people or sa lahat ng nakikinig sa atin tonight when it comes to their personal journey with the Lord?
3: When it comes to their personal journey, well, not all naman na katulad natin ngayon na mm-hmm. on fire agad. Pero just sparking a little curiosity.
1: Mm-hmm.
3: Actually, ngayon sa mga nakikinig or sa mga future na nakikinig sa akin, huwag kayong maniwala sa sasabihin ko. Search it on your own.
1: Mm-hmm.
3: Kayo na mismo mag-search, kayo na mismo maghanap ng sources.
1: Mm-hmm.
3: Be... Patulad ng ginawa ko, I didn't believe anyone. I was just being logical. Mm-hmm. Mas kasi mas maniniwala ka. Minsan may pride factor yan kasi.
1: Yeah.
3: Mas maniniwala ka kung ikaw mismo yung nakakakita.
1: Yes.
3: Ikaw mismo nakakita ng evidences.
1: Mm-hmm.
3: And then, throughout your researching, parang mas nafe-feel mo yung love ni Lord.
1: Yes.
3: Mas nafe-feel mo yung God is working in you.
1: Yeah. Parang yeah. naalala ko tuloy yung movie, Pastor, na A Case for Christ.
2: Yes.
1: Ganyan na ganyan yun eh.
3: Actually, gusto ko siyang panoorin.
1: Panoorin mo siya and you will be able to relate to that.
3: Yes. Oy, gusto ko talaga siyang panoorin.
1: Kasi ano siya, atheist eh. Trying right. to disprove yes. the existence of God. Logical explanation.
3: Oh, yeah.
1: And then doon sa journey niya, doon sa dulo, ang conclusion niya, may Diyos.
3: Oh.
2: Mm, yes.
1: Instead of disproving the existence of God, doon niya lalo nakita yung kapangyarihan ng Panginoon.
3: Papanoorin ko talaga yes.
1: yan. And, Pastor, ikaw, meron ka bang mga gustong sabihin bago tayo? Hihingi ako ng request kay Dr. Ayla to pray for us.
2: Wow. Sige, pwede. Tama yan, Pastor. Well, for me, siguro magiging final word ko at yun lang din naman yung word na narinig niyo sa akin yung gabi, mga kagapay. I will be sharing, kasi na-highlight yung suffering eh. Mm. Pabanggitin ko yung Romans chapter 5, verse 3 to 4. Nasabi doon, we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Mm-hmm. Perseverance, character, and character, hope. So, may mga pagkakataon kahit na gaano ka perfect in life natin. And most of us, siguro, nandun yung life nila, no? Perfecto, okay, walang problema, mm-hmm. tahimik na, masaya na. Pero biglang dadating yung punto na biglang may mahirap, yes. biglang may suffering. One thing is for sure, dun sa hirap na yun, hindi naman para sirain ka, hindi naman para pabagsakin ka bilang isang tao. But then, God wanted to teach you perseverance. Na matuto kang magtagumpay, matuto kang tumibay, lumakas ka para pagdating ng panahon may paggagamitan yan yung mm-hmm. yung skill set na yan. And also sa James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance pa rin ang message noon, Pastor. Talagang napaka-importante kasi na magkaroon ng isang tao ng perseverance, Pastor.
1: Mm-hmm. Amen.
2: Para makapag-overcome talaga.
1: Yes, amen, Pastor. Maraming salamat sa mga verses na yan. At ako, siguro, ito lang, walang pinipili ang Panginoon. Nakatipo yan.
2: Right. Amen. Diba?
1: Ang tinitignan niya, hindi yung sitwasyon, kondisyon ng bawat isa sa atin, kundi yung lagay ng puso natin. Lahat tayo kailangan natin ng Diyos. Wala ni sino man sa atin na hindi kailangan ng Panginoon.
3: Mm-hmm.
1: And as we end, Dr. Ayla, can you pray for us and our listeners tonight?
3: Let us put ourselves in the holy presence of God. Lord Jesus Christ, thank you for having this opportunity, for inviting me to have this opportunity na ma-interview ako and to share my experiences. Thank you for the pastors here na they continue to serve you through this radio, through speaking, through sharing and interviewing other people, hindi lang ako. Thank you for giving them strength and thank you for making me safe na nakapunta ako dito. Lord, sa lahat din ng viewers, thank you sa mga listeners na you were working through them by listening here. Sana maging safe din sila. Sana maging safe kami here. And sana pagpatuloy nyo din po itong program na to para mas madaming makarinig, mas madaming... Amen. Mas maraming ma-save through your love.
1: Yes, God.
3: Lord, thank you for everything and we're sorry if there are times that we have disappointed you in our life, may mga lost years kami, but please know that we still love you and we're trying our best to be with you and thank you for still accepting us kahit na ang dami na naming mali. Thank you for giving us that second chance.
1: Yes.
3: Lord, as we end our night, please guide us home and please guide us in our sleep.
1: Yes.
3: In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen and amen. Thank you so much, Doc Ayla. Thank you for being with us and see you again soon. And yes. Maraming salamat din, Pastor John, sa lahat po ng aming mga tagapakinig.
2: Thank you, Doc.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Heartline New Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortiga Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you. Good night.
3: Good night.
2: Good night.
4: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
5: Ito ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Reflections.
6: Hi, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. Ano nga ba ang pwedeng panabla sa pagnanais na gusto nang sumuko? Gusto mo na bang sumuko? Tamang-tama ang episode na to para sa'yo. Samahan mo kong ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos ngayong araw dito sa Reflections. Gusto mo na bang mag-quit? O ayawan na? Kahit na isa sa mga distinct traits natin mga Pinoy ay resilience, may mga pagkakataon din sa buhay natin na gusto na nating sumuko. Hindi naman tayo perfect. Hindi tayo si Darna and will not be always resilient. May mga pagkakataong mayroon talagang mag-na-knockdown sa atin. And we are not superhuman after all. Whether it's a situation, a person, words, or isang insidente. Ito yung mga panahon din na pwede nating tawagin na blessing in disguise. Kapag sinabing ikaw ay na kay Kristo na, eh, hindi ka naman immune sa conflict. Hindi tayo immune sa disappointment, sa discouragements. Yung mga mahal natin sa buhay will hurt us, sinasadya man o hindi. O ikaw, ako, ay maaaring makapanakit ng tao. Whether sinasadya o hindi sinasadya, the people we cherish will sometimes let us down, or even our health becomes fragile, magkakasakit, hihina ang resistensya. Siyempre, kahit meron tayong paniniwala sa Diyos, meron pa rin pagsubok. And when we are discouraged, we feel vulnerable, we become fragile. Kahit gano'ng kakalakas, gano'ng kakatagal na sa faith mo sa Diyos, gano'ng katayog ang iyong negosyo, there will be times that you will be broken. They will throw stones at you, neglect you, unnotice you, or misinterpret you. Isang halimbawa na lamang nito si Elijah. Sa 1 Kings 18, ang background nito, siya na lang ang standing prophet dahil sa intense persecution ni Jezebel. At ang mga prophet ng Diyos, pinapapatay niya. Tapos yung iba, nagtatago na sa takot dahil nga mapapahamak sila. And under Jezebel's leadership, pinupush niya ang pag-worship kay Baal o Diyos-Diyosan. At napakaraming propeta under Jezebel, under Baal. And si Elijah dedicated his life to worship God alone and challenge the prophets of Baal o Baal sa isang contest. So nagkaroon ng contest. At masasabi mong napakalakas ng loob ni Elijah. Siyempre, ang confidence niya ay ang Panginoon. Kaya, ang contest, kaninong alay ang tatanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy o kaninong alay yung masusunog. Kapag nasunog ang alay, ibig sabihin tinanggap yan ng Diyos. Sabi yan sa 1 Kings 18, nakasulat doon. Verse 23, basahin ko. Bigyan nyo kami ng 2 toro, papiliin nyo sila ng 1 toro para sa kanila. Pagpira-pirasuhin ito at ilatag sa kahoy, pero huwag silaban ng apoy. Ako naman, ire-ready ko yung 1 toro at ilalagay sa kahoy, pero wala ding apoy. Verse 24, tapos mag-pray kayo sa Diyos nyo at ako naman mag-pray kay Lord. Kung sino ang sumagot gamit ang apoy, siya ang totoong Diyos. Verse 25, sabi ni Elijah sa mga prophet ni Baal, pumili na kayo ng toro nyo, mauna na kayong maganda since marami kayo. Mag-pray kayo sa Diyos nyo, pero huwag kayong magsindi ng apoy. That's the rule. Hindi dapat sindihan. Verse 26, kinuha nila ang toro na dinala sa kanila. Hinanda ito at nagpray sila kay Baal mula umaga hanggang tanghali. Sabi nila, O Baal, sumagot ka. Pero walang nagsalita, walang sumagot. Nagsasayaw sila sa paligid ng altar na ginawa nila. 27, nung tanghali na, inasar sila ni Elijah. Lakasan niyo pa mag-pray. Diyos naman siya. Baka pinag-iisipan pa niya o kaya nasa CR o baka may lakad o baka naman natutulog at kailangan gisingin. 28, nag-pray pa sila ng malakas. Hiniwa nila ang kanilang mga sarili. gamit ang espada at kutsilyo, gaya ng kaugalian nila. Hanggang sa umagos ang dugo, lagpas tanghali na, pero tuloy-tuloy pa rin sila sa kakahiyaw hanggang sa inabot na sila ng hapon para sa offering na butil. Pero walang nagsalita, walang sumagot, walang pumansin. Punta tayo kay Elijah. Verse 31. Kumuha si Elijah ng 12 bato, gaya ng kung ilan ang tribes ng mga anak ni Jacob na pinangalanan ni Lord na Israel. Sa 32, gamit ang mga bato, gumawa siya ng altar para kay Lord. Verse 33, inayos niya ang mga kahoy sa altar. Pinira-piraso ang toro at pinatong ito sa kahoy. Sabi niya, punuin niyo ng tubig ang 4 na lalagyan. Ibuhos niyo sa offering na susunugin at sa kahoy. So, pinabasa pa ni Elijah yung guya at pinaulit pa niya. Ginawa nga sa 2 beses at sa 3 beses. Halos umagos na ang tubig sa altar at napuno ng tubig ang hukay sa paligid na to. 36, nung time na ng pag-aalay ng offering na butil, lumapit si Prophet Elijah at sinabi, O Lord, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan mo sa araw na ito na ikaw nga ang Diyos sa Israel at ako ang servant mo. Verse 37, sagutin mo ako, O Lord, sagutin mo ako para malaman ng mga taong ito na ikaw, O Lord, ang Diyos at gusto mong magbalik loob sila sa iyo. Nagpadala ng apoy si Lord at tinupok nito ang offering na susunugin, ang kahoy, ang mga bato, abo, pati na rin yung tubig sa hukay na pumapaligid sa altar. At nung makita ito ng mga tao, dumapa sila sa lupa at sumigaw ng malakas. Si Lord siya ang Diyos. Si Lord siya ang Diyos. At sa moment na iyon, napatunayan ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah na siya ang totoong Panginoon. Hindi na kailangan ni Elijah na sumayaw, maglaslas ng balat para tawagin o i-call ang atensyon ng Panginoon. Kaya sa bandang huli, ang mga bulaang propeta ay hinuli at pinagpapatay. At hindi pa natapos sa araw na yun yung naging victory ni Elijah, ha? Nanalo na siya doon sa contest. Meron pa siyang assignment sa Lord na tapusin ang ilang taon ng tagtuyot. Mula sa altar place, umakyat pa siya sa tuktok ng bundok ng Mount Carmel at nanalangin ng ulan. Tumugon ang Diyos, verse 45. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap, lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Sa verse 46, meron pang ginawa ang Diyos. So bukod sa nanalo siya sa pagsunog ng alay sa altar, sumunod naman ay nagpaulan ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin ni Elijah. At ang pangatlo, nang pauwi na si Ahab papasok sa Jezreel, tumakbo rin si Elias o si Elijah at naunahan pa niya ang karwahe. Imagine, mas mabilis pa siya sa chariot. Mas mabilis pa siyang tumakbo sa kabayo. Ito ay sa kabila ng ang dami niya ng activities that day. And sobrang bilis niyang tumakbo. In the end, Elijah proved the power and presence of God. Maganda na sana. 'Di ba ang ganda nung tapos ng araw, tumakbo pa siya, napakabilis. It was a showcase, a display of God's power. But on chapter 19, nag-iba ang ihip ng hangin. Sabi po yan sa 1 Kings 19:4, he wanted to die. Ayaw na niya magpatuloy nang hina na siya. Dahil hinahunting siya ng makapangyarihang babae na si Jezebel. After niyang i-expose ang katotohanan about the fake God, papatayin na siya. May death threat si Elijah. And his reaction was normal. Bilang mga tao, kahit pa sabihin na resilient, no? At masayahin tayong tao, dumarating pa rin ang pagsubok. May mga pagkakataon pa rin na babasag sa katinuan at sa katatagan ng tao. Ayawan na. Marami nang nambuli. Maraming gustong magbabagsak sa negosyo. Mga hindi nakakasundo sa school, sa office. May threat na mawawala ng trabaho. Parang nasa gitna ka ng sitwasyon na wala nang lusot.
7: There's no way out. Imagine si Elijah naisip ngayon. Si Elijah mula sa pinanggalingan niyang karanasan kung paano napatunayan ang kapangyarihan ng Diyos, yung alay ng mga bula ang propeta kay Baal, hindi nag-apoy kahit anong sayaw, kahit anong pagsusugat habang si Elijah, ang kaniyang alay na binasa pa, was acknowledged by God. And after this victory, he got frustrated, he got anxious, he got discouraged dahil sa isang message ni Jezebel, dahil sa death threat. At sa mensahe na to, natunaw ang propetang kinasihan ng Diyos. Naubos ang baterya, naglobat. And he felt so alone because he feels like no one is helping him. Nobody understands. Wala siyang mapagsabihan. Tapos natatakot pa siya na mapatay, kaya marami siyang tanong sa Diyos. At ang sabi ng mga Bible scholar, yung naramdaman niya ay pagod. Matinding pagkapagod. Eh, di ba, yung pinanggalingan niya, 1 Kings 18, pagod naman talaga. Imagine, maghapon sila sa contest. Tapos nung uwian, pinatakbo pa ng mas mabilis sa kabayo o sa karuahe. And so, he was tired. Dito niya na na-conclude ang kanyang mga pagod at frustration. Pero anong ginawa ng Diyos? God acknowledged his weakness. Alam ng Diyos na si Elijah, kaya nagre-reklamo, pagod na. Then he lay down under the bush and fell asleep. That's in verse 5. Pinatulog. Kaya mahalaga ang tulog. Mahalaga na papahinga ang isip at ang utak. Nagkakaroon ng kalinawan. He needed rest and replenishment. God provided rest. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." Pagkatapos matulog, pinakain. And he looked around and there, by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. Kumain ulit, natulog ulit. Meron pa nga sana siguro kung magpapamasahe, di mas relax, ano? Pero yun yung kailangan niya, kain at tulog. Ang pagkain na yun na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para sa panibagong paglalakbay. Hindi siya nakatikim ng discouraging words mula sa Diyos, but he received an encouragement. The Lord allowed him to sleep and to eat. Gusto mo na bang sumuko? Siguro kailangan mo muna yan itulog, ipahinga, pag-isipan. Kasi ang gawain mo, ang assignment sa iyo ng Panginoon, ay hindi natatapos kapag ikaw ay discouraged na, kapag ikaw ay napagod na. Hindi doon natatapos. Hindi yon ang dulo. What the Lord wants us to do right now is to go back to Him. He will give us rest. And go back to what He has done before. Alalahanin, balikan, hanggang sa muli mong ma-realize that you're not alone and the Lord is with you all along.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Blessed morning po sa lahat. Kaagapay, kamusta na po kayo? Hiling po namin na nasa maayos po kayong kalagayan. Ano man po ang inyong pinagdaraanan, hindi po kayo nag-iisa, nandito po kami kaagapay po ninyo. Salamat po sa pag-tune in at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo po sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maaari po ay bitawan po muna ninyo ang bigat na inyong daladala at samahan po ninyo ako sa panalangin. Magandang umaga po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay na kaloob niyo po sa amin. Sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, mga kaagapay namin dito sa 702, biyayaan niyo po kami ng lakas, ng gabay, na masimula ng araw na ito sa pag-aalay ng aming buhay sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, na ang kalakasan at katalinuhan na kakailanganin namin ay manggaling sa inyo. Kasangkapanin niyo po kami, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian, para maging daluyan ng inyong mga blessings sa lahat na makakasalamuha namin sa araw na ito. Panginoon, ihanda niyo po kaming lahat at nawa sa pagbabasa at pagninilay-nilay ng inyong mga salita ang inyong banal na Espiritu ang siya pong magturo sa amin. Ano man ang aming matatanggap, nakakagalakan mula sa inyong mga salita, naway maisabuhay din po namin. Salamat. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules dito nga po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nandirito sa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa lahat ng ating mga kababayan na nakakalat po sa buong mundo, sa iba't ibang bansa po, na pinipili pa rin samahan po tayo sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin na tuloy-tuloy po ang pag-iingat ng Panginoon sa inyo at higit sa lahat yung inyo pong paglago sa buhay espiritual. Darako na po tayo, mga kaagapay, mahal naming mga tagapakinig sa ating devotions ngayong umaga. At ito po'y matutunghayan, mga kapatid, sa Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Nasusulat po dito po sa ESV, English Standard Version. Immediately, he made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, and they said, "It is a ghost," and they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And he said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dito po natin matutunghayan yung popular na kwento tungkol sa Panginoon na sapoy lumakad po sa tubig. Ano po? Alam po ninyo, una sa lahat, yung mga disipulo, pinauna po niya na sumakay na po sa boat, no? Sa bangka o lancha. At sila po'y lumakad na at napunta na po sa gitna ng dagat. At dito po, makikita po natin ang lakas nga po ng hangin, kaya tuloy na binagyo po sila at lalaki na rin po ng alon. Naiisip po natin na sa buhay, parang biyahe din po natin sa dagat, sa tubig. Pagkalmado, yun yung mga panahon na okay tayo. Pero sa mga panahon na may problema, binabagyo, lalaki ng mga alon, ang krisis dito, yung ganitong sitwasyon, maaring ikasira at ikasawi natin ito. Kasi po, tayo po, pagdating sa sitwasyon ng tubig, lalo na sa dagat, hindi po natin kayang lumakad. Lumulubog po tayo at makapangyarihan ng tubig, ang dagat na pwede kang patayin, no? Lunurin. So, parang mga krisis natin sa buhay, ano po kaagapay ang hinaharap mo ngayon, mga kabigatan, ang mga problema na para bagang nalagay talaga sa panganib ng pagkasira, okay, pagkawala ang anumang meron ka, ano po. Ngunit sa konteksto na nandun nga po sila sa boat at talagang ang lalaki ng alon, nalalagay sila sa panganib, yung ating Panginoong Jesus na nagpauna sa kanila, sumunod. Hindi po siya nakasakay sa sarili niyang boat. Ang Panginoon, when He dismissed the crowds, nag-pray muna siya at humabol siya. Fourth watch, mga 3 a.m. to 6 a.m. po yun. Ang ginawa ng Panginoon, pagpunta sa kanila, naglakad po siya sa tubig. Oh. Anong kapangyarihan po ito? Hindi po ito kapangyarihan ng tao kasi hindi po kaya ng taong lumakad sa tubig. Kaya niyang lumubog at malunod, di po ba? Kaya, para sa tao, itong paglakad sa tubig ay imposible. Pero, ginawa ng Panginoon na gawa niya, hindi nga po patag pa at mapayapa yung tubig, binabagin, nilalakad lang po niya. Ito po ay kapangyarihan na po ng Diyos. Ay, marami nagsasabi, si Kristo Jesus tao lang. Hindi po, bago tao, si Jesus is the Son of God. He is God. So, ito po yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Wala pong imposible sa Kanya. Ano po? Ngayon po, nakakatuwa po dito dahil pinakita yung karanasan, no? Ni isa sa mga disipulo, ni Apostol Pedro. At nung dumating na nga ang Panginoon, dahil 3 to 6 a.m. yun, bay, nagulat sila, natakot sila. Kakala, sabi nila, "It's a ghost, multo." Pero sabi ng Panginoon, "Ako ito." He identified himself. So Peter said, "Lord, kung ikaw nga yan, command me to come to you." Come, okay? At grabe, no? si Pedro na isang tao ay lumakad din sa tubig. Alam po niyo mga kaagapay, sa mga sitwasyon natin, na sabi nga natin itong malalaking alo ng mga problemang malalaki, na talagang nagbibigay takot sa atin dahil malaki at kaya tayong sirain, saktan, pwede natin silang pagtagumpayan na haharapin mo na may kapangyarihan at kalmado. At ito po sa Panginoong Jesus. Kaya si Pedro nakalakad because of the power of Jesus. He made him walk towards him. So it reminds us na kailangan talaga tayong regularly nakikipag-usap sa Panginoon. That's prayer. Ano po? At yung marinig natin yung utos ng Panginoon pinagagawa sa atin, ito yun sa pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Yung gusto niyong pagawa sa atin, yung kanyang mga pangako, I will never leave you nor forsake you, yung sa Great Commission na lang. Okay? Sabi niya, all power and authority binigay na sa akin in heaven and earth. You have to make disciples of all nations. Go, baptize, teach them everything that I have taught you. Yun yun. And lo, I am with you always. So, pag tayo'y nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, sumusunod sa Panginoon, may panalangin, pag-alam ng kanyang kalooban at sinusunod, tayo po'y makapangyarihan, nagtatagumpay sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus, anuman ang ating hinaharap na hamon sa buhay. Pinansyal man, ito may kalusugan, anuman itong problema natin sa kasal, sa marriage, sa family, sa ating bansa, no? Pero nagkaroon po rito ng kamalian si Pedro. Nung lumalakad na nga po siya, abay tumingin. Na-distract po siya. Tinignan niya, lalaki ng alon. Damang-dama niya yung lakas ng ihip ng hangin. Natakot siya. Nung matakot siya, bigla na siyang, ayun na, lumulubog na siya, malulunod na. Di, sigaw siya. Kinuha siya ng Panginoong Jesus. Alam mo yung kamalian doon. Pagharap natin ng mga prosuriranin, mga hamon sa buhay, pag ika'y natakot, ano, doon ka babagsak, doon ka talagang panghihinaan, doon ka talagang mawawala. Pero sa gitna na ating kawalan ng katapatan, tapat po ang Panginoong Jesus. No? Patuloy siyang nandyan to support us even in our weaknesses and failures. Pero inanalay, sabi ng Panginoon sa kanya, oh, ba't ka natakot? O ye of little faith. Kaya mga kaagapay, napakalaga ng pananampalataya. Walang problema doon sa problema. Kay Kristo Jesus, walang problema. Yung pagtingin natin, pagtiningnan natin ang problema ay mas malaki kesa sa Diyos natin, talo ka doon. Tandaan nyo, walang imposible sa Diyos, mas malaki ang ating Diyos kesa sa anumang problema. Tiwala lang. Kaya tungin nang mangyari ito, mga kapatid, mga kaagapay, di tumigil na lahat, sumampan na sila sa boat, and they worshipped Him. Ang bunga nito, na pagranas natin ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa buhay natin, sa Kanyang katapatan, tunay na lalo tayong napapasamba sa Kanya. So mga kagapay, we are not only saved by faith in the Lord Jesus Christ. As Christians, we walk this life by faith also. Ano po? Tandaan nyo ha, sa Isaiah 26 verse 3, Thou wilt keep in perfect peace, whose mind is stayed on Thee because they trusteth in Thee. Gusto nyo na kalma lang, mapayapa kayo sa anumang krisis, tiwala hindi sa sarili, sa kakayanan, limitado tayo. Magtiwala sa Panginoong Diyos lamang. Walang imposible sa Kanya. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita o banal na Espiritu. Patuloy niyo pong ituro, ipaliwanag, lalo na ipaalala sa amin. At Lord, patawarin niyo kami sa kawalan ng pananampalataya. Sa bawat araw, Lord, palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa inyong mga pangako, na anuman ang mangyari, alam namin magtatagumpay kami sa inyo. We are more than overcomers in Christ. In His name we pray. Amen and amen.
1: Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
0: Mga kaagapay, panalangin natin ang ating mga anak, ang kabataan ng bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Salamat sa buhay ng aming mga anak, maging kabataan ng aming bansa. Sa dami ng mga krisis po namin ngayon, patuloy kaming umaasa sa inyo. Kaming may edad na, matatanda ng bayan, naniniwala kami na gagamitin niyo ang kabataan ng bansang Pilipinas upang makaahon sa anumang krisis, gumanda at umunlad ang buhay Pilipino. Kasangkapanin niyo nga po kami patuloy, Panginoon, na gabayan, turuan sa tamang landas, train up our children in the way that they should go so that by your grace, after sowing, we will reap a righteous generation, strong and courageous Filipino youth na hindi lamang haharap kundi magtatagumpay at mapapaunlad ang kabuhayan ng bansang Pilipinas. Lord, kasangkapanin niyo kami, ang bawat pamilya, bigyan ng talino't gabay ang mga magulang, ang mga paaralan, lahat ng mga guro, lahat ng mga nagtuturo, O Diyos. Panginoon, naway ang aming patuloy na idadalangin at gagawin ay mapalaki nga po sa inyo, sa inyong salita, ang aming mga anak, ang kabataan ng bansang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo naman po, mga kaagapay, ay darako na po sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat at kami ay biniyayaan niyo ng oportunidad ng ministeryong idalangin. Ilapit sa inyo ang mga kahilingan ng aming mga tagapakinig, mahal na tagapakinig ang aming mga kaagapay. O Panginoon, ang dalangin po namin para sa pamilya po ni Lita, ang kaligtasan ng pamilya, protection po sa buong pamilya, kahilingan ni Maricel, maging Panginoon yung kahilingan ni Lizel, protection para po kay Justin sa pagsakay sa barko. Dalangin po namin ang kapatid na Robert Aguilar, patuloy niyo po siyang Panginoon na i-bless, pang-ingatan ng kanyang kalusugan. Maging Panginoon si Rebecca, ang kahilingan ng kagalingan sa buong pamilya. Maging yung hiling ni Ivan, kalakasan at kagalingan din sa pamumula at pamamaga ng kanyang kanang paa. Lord, sa sore throat din po ni Kate, we pray for healing. Panginoon, sa fatty liver ni Nebzul, siya po inyong pagalingin. Si Leonila, patuloy niya rin pong pagalingin, O Diyos. Maging si Susan, hiling po para sa kanyang sakit sa puso na siya'y gumaling. Dalangin po namin ang request ni Aurelia, hiling po sa kanyang hubo. Kalakasan din ng pangangatawan para kay Elena. Magandang kalusugan para kay Rosa. Complete healing din po para kay Teresita, kay Ken. Maging para Lord kay Menchi, yung nag-hybrid po siya, sana ito'y mabigyang lunas, mamanage ng maayos. Kagalingan, kalakasan para kay Kenneth. Lord, inilalapit din po namin ang gallbladder operation para kay Lizelle. We pray, Lord, na ito'y maging maayos at matagumpay. Complete healing din po para kay Stephanie. Patuloy ko pong inilalapit ang lubos na kagalingan para kay Sister Mayet Dupale, para kay Sister Flor Barot at Sister Charity Garcia at Emmy Arsena. Maging Panginoon sa aming mga kasamahan po sa gawain dito sa FEBC, ang mga mahal naming kapatid, Lord, continue to heal them, sino mang may karamdaman, Lord, si Brother Reggie, lubos ng kagalingan, maging kay John B. Panginoon. Kayo ang aming dakilang manggagamot. Salamat sa mga pinagaling nyo na, O Diyos, at patuloy na pinagagaling. Nilalapit po namin ang request po ni Luigi. Ito po ay katalinuhan para po sa kanyang Civil Engineering Board exam sa darating na October 18 to 19. Patuloy din po namin nilalapit, O Diyos, ang kahilingan ng ni Sablawon, paglago ng business at makasama na ang buong pamilya. Patuloy ko rin po nilalapit ang gawain sa Fairview Fundamental Baptist Church. Maging ang paaralan nito ang Fairview Baptist Academy. Pangalingatan niyo po ang kalusugan ng bawat manggagawat guro. Lord, patuloy pong i-bless ang God's Sovereign Grace Community Baptist Church, ang inyong mga anak doon, ang mga gawain. Maging Panginoon sa Hope Bible Christian Fellowship nila Pastor Eli at EJ, patuloy pagpalain. Maging sa gawain sa Agutaya Bible Church ng mga kapatid na Pabs at Febi Aban. Maraming salamat, O Diyos, kung paano yung tutugunan ang lahat ng mga ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kayong magbigay ng mensahe po sa 702 DZAS FABC Radio TV FB page. Ano po? Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio at online. At para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay kailanman hindi magkukulang.

0: ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw ka Agapay! Ito si Abcdi Ferrer Tabua at welcome sa Unang Salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kunin natin ang sandaling ito para huminto muna, magnilay sa salita ng Diyos at alalahanin ang kanyang kabutihan sa ating buhay.

Maybe it's a moment when God answered a prayer. Maybe ito yung pagkakataon na binigyan kanya ng kalakasan during a difficult season. O kaya meron siyang binuksan na door kahit akala mo wala ng pag-asa. Or kaya naman, binago niya yung isang bagay sa puso mo na hindi mo ma-explain sa ibang tao. Minsan kasi kapag kinukwento natin ang ginawa ng Diyos, feeling natin kailangan kumpleto ang explanation natin. Kailangan may magandang introduction, malinaw yung sequence ng events, at powerful na ending para talagang makumbinse ang makikinig. Pero alam mo kaagapay, hindi mo kailangan maipaliwanag ang lahat para maibahagi ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. At yun ang pwede natin matutunan mula sa storya ng isang lalaki na bulag mula nang siya'y ipinanganak na pinagaling ni Jesus. Basahin natin mula sa John chapter 9 verse 25. Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na." Sa John chapter 9, makikita natin si Jesus at ang kanyang mga alagad na nakatagpo ng isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong ng mga alagad si Jesus kung sino ang nagkasala, kaya ipinanganak na bulag ang lalaki. Siya ba o ang kanyang mga magulang? Pero ipinaliwanag ni Jesus na hindi nila dapat basta iugnay ang kanyang kalagayan sa kasalanan ng sinuman. Sa halip, itinuro niya ang pagkakataong mahayag ang mga gawa ng Diyos sa buhay ng taong ito. Then Jesus did something remarkable. Dumura siya sa lupa, gumawa ng putik at ipinahid iyon sa mga matanong lalaki. At inutusan siyang maghuga sa pool of Siloam. Sumunod ang lalaki at nang makabalik siya, nakakita na siya. At imaginin mo yung moment na yon kaagapay. For the first time in his life, nakita niya ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang mga bagay na dati niyang naririnig lang o nahahawakan, maaari na niyang makita. Ang mga taong kilala niya, yung paligid niya at yung liwanag, everything must have felt different. Pero ito pa yung nangyari. Hindi lahat ng tao ay natuwa sa nangyari. Sa halip na simpleng magdiwang sa healing na ginawa ni Jesus, kwenestyon ng mga Pariseo ang lalaki. Inusisa nila kung paano siya pinagaling at dahil nangyari ang healing sa Sabbath, naging usapin din ito tungkol sa pagsunod sa kanilang interpretasyon ng batas. Paulit-ulit siyang tinanong tungkol kay Jesus. May mga taong hindi naniwala na siya nga ang dating bulag. May mga nagduda at tinawag pa ang kanyang mga magulang upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nakaranas siya ng something extraordinary pero sa halip na makisaya ang lahat, kailangan pa niyang ipaliwanag at ipagtanggol ang nangyari sa kanya. At dito natin makikita yung sinabi niya nga sa John 9 verse 25. "Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na ako." Parang sinasabi niya na hindi niya may explain or mapapaliwanag ang lahat, but he could testify to what Jesus had done. At minsan ganun din yung storya natin. Hindi natin laging kayang ipaliwanag kung bakit may mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam kung paano eksaktong sinagot ni Lord yung prayer natin, no? Kahit yung matagal na. O kaya paano niya tayo pinalakas sa gitna ng problema. O kung bakit nagbago yung puso natin pagkatapos ng isang mahirap na sitwasyon. But we can share what we know. Maka nalalagay ka sa sitwasyon na dati, alam mo, wala kang peace sa puso mo pero tinuruan ka ng Lord na lumapit sa Kanya. O kaya naman, punong-puno ka ng takot pero natutuhan mong magtiwala sa Kanyang mga pangako.

O kaya naman hindi mo alam kung paano nga ba magpatawad. Pero unti-unti kang tinulungan ng Diyos na bitawan yung sama ng loob. O kaya nalagay ka rin sa sitwasyon na akala mo wala ng pag-asa. Pero ginamit ni Lord ang kanyang salita at ang mga tao na inilagay niya sa buhay mo para palakasin ka. May mga ganun tayong pagkakataon kaagapay. At hindi mo kailangan magkaroon ng dramatic na kwento para maging makabuluhan yung testimony mo. At hindi mo rin kailangan magkaroon ng extraordinary na experience na para bang nasa movie or pelikula ka. Sometimes the most powerful testimony is a life that is slowly being transformed by God's grace. Kasi at the end of the day, hindi ito tungkol sa atin. It's about pointing people to the goodness of God. Kaya kaagapay, mahalagang tandaan na hindi ibig sabihin ito na kailangan natin sabihin na perfect na yung buhay natin dahil nakilala natin si Jesus. Kasi yung pagsunod natin kay Jesus ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo makaka-experience ng hirap, ng confusion, or makakatanggap ng criticism. At hindi rin nangangahulugan na lahat ng problema natin ay agad na mawawala. Pero may pagbabago sa kung paano natin hinaharap ang buhay. Kasi sa kabila ng lahat ng yon, nakikita natin yung faithfulness ng Panginoon sa seasons na meron tayo, na dati kala natin wala ng pag-asa. Natututunan natin na mas magdepende sa Kanya at hindi sa sarili nating karunungan or kalakasan. At mas nauunawaan na natin yung grace, yung forgiveness, at yung hope na meron tayo kay Kristo. At habang patuloy tayong lumalakad kasama Niya, may mga bagay na unti-unti Niyang binabago sa ating puso at pananaw. At maging ang mga yon ay pwedeng maging parte ng ating testimony. Ngayon, pwede natin tanungin ang ating mga sarili, bakit nga ba mahalagang ibahagi natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Dahil una, our testimony can give hope to someone who is struggling. Pangalawa, yung testimony natin ay pwedeng maging paalala sa iba kung gaano katapat ang Panginoon sa ating mga buhay. At pangatlo, yung testimony natin ay pwedeng magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. So kaagapay, tandaan natin ito. Hindi natin kailangan malaman ng lahat para maibahagi ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Hindi mo kailangan ng perfect na speech o kaya naman ay extraordinary na storya. We simply need a willing heart to share with honesty and humility how God has been at work in our lives. Kaya wag na wag tayong mahihiya i-share yung testimony natin. Dahil baka yung simpleng kwento ng pag-asa na na-experience natin ay maging pagpapala sa taong halos pasuko na. Baka ang pagbabahagi natin tungkol sa katapatan ng Diyos ay makapag-encourage sa taong naghihintay ng sagot sa panalangin niya. At baka sa pamamagitan ng kwento mo, may isang taong mas mahikayat na kilalanin si Jesus. Tulad ng lalaking dating bulag, maaari rin nating sabihin na ito ang dati kong buhay, pero ito ang ginawa ni Jesus at patuloy kong nararanasan ang kanyang biyaya.

Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito si Abcdi Ferrer Tabua at laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
1: Evangelista Paul Murtis.
2: At Beth Flores po, magandang Wednesday morning sa bawat isa sa atin. O ayan, di ba lately nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi maganda yung lately yung weather natin. Pero pag tumingin ka sa Thailand, tumingin ka sa ibang lugar, makikita mo sila yung binabagyo. Grabe. So I don't know po kung ano po yung sitwasyon nyo ngayon. Maaring ang ating pong Wednesday ay wake up wonderful, di ba? Or we wake up wonderful, mahangin sa labas at mahangin din ang ating buhay, di ba? Maraming maano sa atin, gumugulo sa atin. Maaring wonderful, di ba? Hindi natin alam kung saan, nagwa-wonder tayo. O yung naglalayag-layag, hindi natin alam saan ang pupuntahan natin. O wondering, nagwa-wondering tayo, nagwa-wonder tayo. Panginoon, ano ba ang sunod? Maaaring gano'n ang ating katayuan. Pero dapat ano ba, Daddy Paul?
1: Sabay ganito, wow, hallelujah!
2: Ayan, totoo yun mga kagabay. Wow, hallelujah. Kasi alam mo kung bakit.
1: Hindi siya nang iiwan.
2: Right, hindi siya nang iiwan, siya si Emmanuel. Sabi niya, greater is he that is in us than he that is in the world.
1: At diba? Hindi siya natutulog hindi para siya tayo natutulog. Ay makatulog.
2: Yes! So, ganyan talaga. Diba, mga kaagapay? Ganon. So, sabi niya, that is how our God is good. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo din po ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pari hanggang hulo at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung maganda po ang inyong internet connection, magandang rin po ang inyong reception. At narinig yung ating pag-uusap at nakikitawa kayo sa amin. Ako, maraming salamat. At dun po sa iba na nagpo-post po sa Facebook live stream, maraming pong salamat. That's a very good encouragement po sa amin, truly encouraged. At the same time, nakakatuwa, hindi lang po sa amin, nag-i-encourage din kayo sa bawat isa sa mga bawat kaagapay na nagpo-post doon. Maraming pong salamat sa inyong pagiging active sa patuloy na pakikinig sa ating programang Gabay. So hold on lang po kayo, dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At maranasan natin na totoo, ang Wednesday natin ay winnable. We can say wow, in spite of what we're going through. Kasi alam natin at napapatunayan natin kasama natin ang Panginoon. And in spite of everything, the more we see our God. Diba yun talaga? So hold on lang po kayo. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpil ng radyo, DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kay hagdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ito ng isang ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't ano pang iyong masasabi, ay di wow, amen.
2: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, pinag-uusapan natin, arthritis, pain, do's and don'ts. Kinuha natin ito sa Mayo Clinic. Kasi po, noong October 12, Monday, World Arthritis Day. At diba sabi ko, ngayon lang natin nalaman na meron palang specific day para sa arthritis. At ito ay na-established noong 1996 na pinangunahan ng Arthritis and Rheumatism International, isang global coalition ng mga organization na nagnanais na suporta ng mga taong may arthritis. Naku, God bless them. So alam naman natin ang arthritis ay leading sa dahilan ng pain at limited mobility sa buong mundo. So kagapay, hindi ka lang nag-iisa. Marami talaga. Marami yung mga advice sa pag-manage ng arthritis at similar conditions. Pero ang gusto natin, ano ba yung akma para sa atin? So nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng kaalaman natin sa arthritis at kung anong type ng arthritis meron tayo. Nabanggit din na dapat ay maging tama ang ating timbang, baguhin ang lifestyle kung kinakailangan, at laging merong mga gentle exercises or stretches para maigalaw natin ang ating mga joints sa full range ng motion nito. Kasi kung hindi po natin igagalaw, lalo pong maninigas siya. Kahapon naman po, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng exercise sa mga taong may arthritis. Kailangan gumalaw-galaw upang hindi manigas at maging stiff ang ating mga joints. So mas preferred talaga light exercises at activities at hindi ang high impact. So dun sa mga nagtatanong na pwede ka bang mag-pickleball, hindi po kasi repetitive yun, di ba? So ano naman ngayon? Medications. Maraming type ng mga gamot ang available para ma-relieve sa sakit ng arthritis. Karamihan naman ay relatively safe. Subalit walang gamot na completely ligtas mula sa mga side effects. So, makipag-usap sa inyong healthcare professionals upang makalikha ng pain management plan para sa iyong specific na pain symptoms. So, ang pain management plan ay naghahangad na mabawasan yung pain na nararamdaman mo. Ito rin ay naglalayo na mabawasan yung distress, madagdagan ang mobility, at ma-improve ang quality of life. Can you imagine nga, ano, kung hindi na tayo makagalaw dahil lang sa arthritis? So we can see how distressful that can be. So maganda yung may medication. So ano yung dapat gawin? Ang mga pain medicines na maaring mabili na walang prescription yung over-the-counter ay makakatulong upang mabawasan ng occasional pain na natitrigger ng activity ng muscles at joints na hindi kinasanayan. Halimbawa, nag-gardening ka pagkatapos ng mahabang, kumbaga sa States, winter, kasi nasa loob lang, or mahabang tag-ulan na nasa loob ka lang ng bahay tapos nag-decide kang mag-gardening, makaka-feel ka ng pain kasi hindi ka nasanay mag-move. So ang mga medicine na to ay may acetaminophen, ibuprofen, at naproxen sodium. So pwede naman yon. Pero meron ding mga creams na merong capsaicin at maaring ma-i-apply sa skin na bahagi ng masakit na joint upang mabawasan yung sakit. So ang capsaicin po, o capsaicin cream, ay mula po sa capsaicin, isang ingredient mula sa chili pepper na nagbibigay ng init. So kapag ipinahid sa balat, sa ibabaw ng masakit na joint o muscle, ang capsaicin po ay pansamantalang nagbabawas ng sakit sa pamamagitan ng pag-block o pag-aarang ng pain signals mula po sa ating mga nerves. So ang capsaicin cream ay maaaring gamitin ng ito lang on its own or may kasama ka pang ibang gamot. So again, kausapin ng iyong healthcare professional kung ang mga gamot na yung binibili ay walang prescription ay hindi naman nagbabawas ng pain sa iyong nararamdaman. So ano yung mga dapat iwasan? Siyempre, dapat iwasan over-treatment. Kung palaging umaasa sa mga over-the-counter relievers, makipag-usap sa inyong healthcare professional upang makasiguro na safe at tama yung paggamit. So magtanong sa ibang pamamaraan na ma-manage mo ang pain na hindi nawawala. So ang mga gamot ay maaaring hindi magtanggal ng sakit. Ang goal natin, matutunang ma-manage ang pain para hindi ito ang focus ng ating buhay. Iwasan din natin yung under-treatment. Huwag baliwalain ang persistent at serious arthritis pain. Maaaring ito ay result ng pamamaga ng joint o damage na kinakailangan ng daily medicine. So kung makipag-usap sa isang healthcare professional sa kung paano mo i-manage at maayos at nang ligtas ang pain, di ba? Tapos also, ito, iwasan yung focusing only on the pain. Doon ka lang nakatuon sa sakit. Ang pain kasi merong biological, psychological, at emotional factors. So ang chronic pain ay maaaring magdulot ng feelings ng galit, hopelessness, kalungkutan at anxiety o kabalisahan. So upang mas effective ang pag-treat ng pain, makakatulong kung ma-address din ang physical, emotional at psychological aspects. So makipag-usap sa healthcare professional kung paano may improve ang physical at emotional health. So ang hirap talagang mabuhay ng maraming sakit na nararamdaman, di ba? Hindi lang yon. Frustrating kung hindi ka pa rin makakagalaw ng maayos at limited lang ang maaari mong gawin. Sa article na nabanggit yung physical, emotional, and psychological aspect. So balit hindi nabanggit ang kahalagahan ng spiritual aspect. So tandaan po ha, ang Diyos ang lumikha sa atin, siya ang designer ng ating buhay, diba? At nag-design ng ating physical. Kaya nga po more than ever, lalo po tayong lumapit sa Panginoon para sa kalakasan, kasiyahan at purpose ng ating buhay, may pain man o wala. Sa alam natin siya yung ating way maker, miracle worker, di ba? Promise keeper, di ba? Yan ang Panginoon natin. So lalo tayong lumapit sa Panginoon. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ayos uli anak, yung sinabi. May opposition sa mundong ibabaw to those who spoke truth, pagsansala sa nagsasalita at pagbabandila ng katotohanan. Mayroon pong oposisyon dyan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opposition to those who spoke truth. Pangsansala sa mga nagsasalita ng katotohanan. Isaiah 30:10, sinabi nila sa mga nakatira na nakakita ng vision. Huwag ninyong sasabihin sa amin ang inyong mga visions. At sabi nila sa mga prophets, huwag ninyong sasabihin sa amin ang katotohanan at yung matatamis na salita lang, yung mga gawa-gawang pangitain. Jeremiah 11:21, tapos sinabi na Lord, Jeremiah, papatayin ka ng mga taga-Anathoth pag nagpatuloy ka ng pag-proclaim ng message. Sa pangalan ni Lord, Paul beaten, jailed, and mocked. Si Paul binugbog, binilanggo, at binastos. 2 Corinthians 6:5, nilatigo kami, kinulong, pinaggugulpi ng mga tao. Sobra kaming pinahirapan sa trabaho. Halos wala kaming tulog, halos wala kaming kain. Paul persecuted Christian in ignorance. Inusig ni Paul ang iglesia sa kawalang kaalaman. Galatians 1:13, narinig naman ninyo marahil yung buhay ko nung sinusunod ko pa ang Jewish religion. Sobrang pinahirapan ko ang church ng Diyos at ginawa ko talaga na wasakin. Pray for those that persecute you. Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Romans 12:14, ipagpray ninyo ang mga umuusig sa inyo. Huwag ninyong sumpain. I-bless ninyo sila. Sheep among wolves. Mga tupa kasama ng mga lobo. Matthew 10:16, makinig kayo. Ipapadala ko kayo na parang mga wolves sa gitna ng mga tupa. Kaya maging matalino kayo. Kasing talino ng ahas at maamo tulad naman ng kalapate. Soft speech crushes opposition. Ang malumanay na pangusap nagwawasak ng kalaban. Proverbs 25:15, sa matiyagang pakiusap, nako-convince ang leader sa malumanay na salita, nagbabago ang isip ng nagmamatigas. Those who sin are opposed to God's law. Siyang nagkakasala laban sa utos ng Diyos. 1 John 3:4, ang nagkakasala ay paglabag sa utos ng Diyos. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa batas. But when God is for us, sa panahong kampi ang Diyos sa atin, ano ngayon ang masasabi natin tungkol sa mga ito? Kung kakampi natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Sino ang tatalo sa atin? Walang tatalo sa atin dahil kakampi natin ang Diyos. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba nga, anak?
2: Aray, opo, ama. Totoo po yun. Kung kakampi natin ang Diyos, sinong ano? Kaya nga, ang lagi ko nga pong sinasabi, make sure tayong mga mananampalataya. Alam natin na sa paglakad natin, lumalakad tayo sa katwiran. Di ba po, Dad? Yung alam natin na sumusunod tayo sa Panginoon every step of the way. Kasi kung sumasabay tayo sa Panginoon every step of the way, the Lord...
1: Kakampi natin talaga.
2: Kakampi natin ang Panginoon. Di ba? Pero kapag ikaw lumihis ng daan...
1: May tulog ka.
2: Oo. Natatanda ko yung the good, yung sa, di ba po sa Psalm 23, yung Good Shepherd. Di ba, minsan natatawa ako kasi akala natin yung bit-bit-bit-bit niya yung lost na nawala tapos karga-karga niya. Parang, ang sweet-sweet naman ni Lord. Di ba, ang explanation sa atin doon, sabi, hindi, pag matigas ang ulo niyan, binabali yung
1: buto.
2: Parang binabali niya. Para hindi siya makalakad, hindi siya makawala. Saka kaya karga-karga yun ng shepherd, di ba? So, ang tanong ko, gusto niyo pa bang baliin? Ganon, para lalo nating maranasan ang kabutihan ng Panginoon, di ba po? Kaya nga gustong-gusto ko yun po yung sa si Job 42. Sabi ni Job, before I have heard of you, sabi niya, di ba? But now I see you. Yun yung declaration ni Job. Very nice. Pero, di ba eh, si Job was righteous. Di ba, daddy, ganon. He was good. He was... Pero mo yung tinest talaga siya ng Panginoon. Kasi nga naman, ipinagmalaki kasi siya ni Lord kay Satan. Kaya mas maganda huwag na tayo ipagmalaki. Hindi natin. Kaya yun. Pero ang point natin, everyday, sumunod tayo sa Panginoon. Kasi, kung everyday, di ba, dad, kakampi natin ng Panginoon.
1: Amen.
2: He will protect us. And Psalm 23 is a very good chapter to dwell into. Diba? He is, diba? The Lord is my shepherd. Wala tayong pangangailangan. I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. Diba? He restores our soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake.
1: Amen.
2: Diba? Laging tandaan, it's for His name's sake. I was yet, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ayan, sabi. Yes. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Biro mo yung rod at saka staff, nagko-comfort. So pag pinalo tayo ni Lord, comfort yun. Anak, mahal kita. Balik, balik, balik. Pag yung staff, yung ano naman niya, kukuwitin tayo ng kanyang staff, anak, balik, matigas na ulo mo. Yun, ganun yun. Pag hindi ka pa talaga, babalian ka talaga ng buto. So, mamili ka ka, agapay.
1: Pero pag agalingin ka naman, kip-kip niya.
2: Man yun, Lord, he will be, that's exactly naman, Lord. Exacto naman yun, Daddy Paul. Talagang aalagaan ka hanggang maging malakas ka uli. Tapos, ano anak, gagawin mo pa uli?
1: Di na po.
2: Di na po. Yun, ganun ang Panginoon, ganun ang kabutihan ni Lord sa atin. Kaya nga pinag-uusapan natin to, kasi ang gusto natin, mamuhay tayo not in opposition to what God has in store for us, but to walk in alignment with what God wants to do.
1: Amen.
2: So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat today. Such a learning day for us. Oo nga, Lord. Pag nakikita namin yon, whenever we disobey you, we are opposing you. So, Panginoon, dalangin namin, we will always choose not to, but to obey you every step of the way. Lord, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una na po, Sister Nympha Ramos Gandaso, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin namin patuloy na pagpapala sa kanya. Kay Nandi Villarreal, kay Flor Estranero, kay Elsa Lasso, kay Malakay Hubida, kay Ferdinand Mercado, kay Maria Cristina Mendoza, kay Jeneline Culiera, patuloy na pagpapala sa kanya. Kay Elsa Flores Lim, kay Lenlen Flores, ganun din kay Angel Quinto, kay Arwel Mendoza, patuloy na pagpapala din sa kanyang Panginoon at patuloy na blessing. Ganun din po, Panginoon, kay Darren Laguerra. Salamat po sa kanyang buhay at sa buong pamilya nila na naglilingkod po sa iyo, Panginoon, dyan sa Pangasinan, sa mga lugar. So, Lord, salamat po kasi napakabuti mo, Panginoon. At ilan lang po doon sa mga nakalagay sa amin kasi listahan lang, konti lang po kami. Pero, Lord, alam namin, you know your people, you know the your children, mga kaagapay namin na today is their special day, whether it's their anniversary or whether it's their birthday. So, Lord, we ask for your blessings. Sabi nga, todo-todong pagpapala sa kanila. So ngayon din, Panginoon, we are focusing our prayers sa mga kaagapay namin who are going, Panginoon, through the challenges of sickness, karamdaman. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, your grace and your sufficiency be upon them. I remember to pray patuloy, Panginoon, sa aking friends, sa Sharon, Dagson. Continue, Lord, to be her strength, her provision. Ganun na rin po kay Annie Ardina. At yung iba pa po namin mga kaibigan na nag-undergo ng chemotherapy. Lord, we just pray. We may not know them, but you know them, Lord. So we ask for your guidance and your healing upon them. At yung iba rin po, Panginoon, dumadaan sa CKD, yung chronic kidney diseases, na dumadaan ang kailangan po, Panginoon, lagi ng dialysis. Oh God, we pray for your provision. At patuloy na dalangin po, Panginoon, magkaroon ng magandang healthcare system ang aming bansa. Huwag yung puro pagnanakaw yung nakikita namin, kundi talagang maggamit nang maayos ang pondo ng bayan para po sa kapakanan ng mga mamamayan. Lord, yun ang aming dalang. So to end all of this corruption, Lord, we rebuke that in Jesus' name. And may your truth prevail. Yun po yung aming dalangin. So Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So Lord, maraming pong salamat.
1: Sino ang tatalo sa atin? Walang tatalo sa atin dahil kakampi natin ang Diyos. Wow, tiyak niyang hindi niya tayo lalabasan. Kasi kakampi natin ang Diyos, di ba? Amen.
2: So mga kagapay, maganda yung point na kakampi natin ang Diyos. So totoo yan. Basta siguraduhin natin kakampi natin ng Diyos. Baka mamaya claim tayo ng claim na kakampi natin ng Diyos. Eh, yung pala, una, wala ka pala talagang relasyon sa Diyos. Diba?
1: Delikado talaga.
2: Oh, delikado yun. Pangalawa, kala mo lang siguro dahil lumaki ka sa church, nanay tatay mo ay Kristiyano, automatic na. Aba, mga kagapay ha, ang Kristiyano, hindi Kristiyanismo at ang kaugnayan sa Diyos, hindi yan namamana. Yan po ay desisyon na ginagawa ng bawat isa sa atin.
1: Nararanasan.
2: Kaya nga sabi natin, walang apo ang Diyos. Tandaan niyo.
1: Amen.
2: So that's a choice we have to make. Lumakad tayo lagi na pasama ang Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni Lulualhat at pinaglilingkuran at sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belliana.
2: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada na mga pinagpapala ng Panginoon dyan po sa broadcasting, sa radio TV, sa engineering, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, Hindi kayo mawawalay kailanman, makararating kayo sa inyong katotohanan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
0: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: Inspirations Unlimited.

0: Wednesday Love.
1: Happy Wednesday afternoon, Kagapay! Ngayon po ay September 16, 2026. Yes, kaya na Wednesday na naman at tayo nga ay nasa kalagitnaan na naman ng linggong ito. Feeling ko marami sa atin ay excited na mag-weekend. At alayaan mong samahan kita kaagapay sa susunod na isang oras dito sa Inspirations Unlimited. Ako po, si Wenmark Balatukan.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. At maraming salamat sa iyo, sa ating mga listeners dyan na patuloy niyang nakatune in sa ating programa. And of course nga, Weno, midweek na naman. Talagang salamat sa Panginoon dahil patuloy nga tayong itinatawid, di ba? At syempre, konting push na lang, paparating na rin tayo sa exciting part dyan, yung mag-weekend. Pero kailangan, dapat magtapos muna tayo ng mga pending tasks natin, whether sa work man yan, o sa ating mga school requirements. Pero samahan niyo po kami, sa loob po ng isang oras, tara na po at magkwentuhan po tayo dito po sa ating program.
1: Yon, Kael, ito nga, midweek na ngayon. Tapos, I'm sure marami sa mga kaagapay natin ay pauwi na ng kanilang mga tahanan mula sa trabaho man yan o sa kanilang pag-aaral, schooling. And medyo kanina kasi papasok, na feel ko na medyo mabigat ang daloy ng traffic. And only to find out and realize na pala marami ang nagsweldo kahapon. Ayan.
2: Ay, oo. Payday. Oo. Payday. So maraming tao sa mga malls, di ba? At may mga lakad pa yung mga yan.
1: Oo. Ikaw ba kaagapay? Excited ka na bang ano ba ginagawa pag payday tapos Bermans? Alam ko na, mamimili ng mga regalo pang Pasko.
2: Oo, ngayon pa lang, 'di ba? Kahit September pa lang.
1: Oo, pwede nang simulan 'yon kay Ele, 'di ba? Kahit
2: yes.
1: September. Kasi parang napapansin ko kapag palapit na ng palapit ang December, pamahal ng pamahal na din 'yung mga
2: Totoo 'yan. Oo.
1: Parang pamahal ng pamahal 'yung mga bilihin, hindi lang 'yung mga kailangang panghanda sa Noche Buena, kundi 'yung mga bagay na ireregalo natin sa ating mga mahal sa buhay. So, pwede tayong maging wise, Kael, no, na i-advance ang pamamili ng mga pang Noche Buena at pamimili din ng mga regalo. Ikaw ba, Kael, mahilig ka ba magbigay ng gift sa mga inaanak pag Pasko?
2: Oo, actually, pero ang ginagawa ko, isa din sa mga ways na natutunan ko over the time, sa online na lang ako namimili. Para ayun, less na pagod, less hassle, hindi ka na makikipagsiksikan. And alam mo yun, may mga voucher kasi minsan, kaya nakaka-discount ka.
1: Ayun, totoo naman, pag may mga voucher, parang ang laking... Pero minsan, hindi ko sure ha, ang sketchy ng mga mga discount din online Parang minamahal nila yung price ng original, tapos... pag discounted pupunta siya doon talaga sa pinaka
2: original price niya, no?
1: Actual price niya, kaya well, it will appear na naka-discount ka, tapos only to find out na sa ibang mga store lang pala regular na price,
2: same.
1: Pero siguro ang kagandahan doon sa online shopping ng mga pinapamili natin, hindi ka na mismo pupunta doon sa store, 'di ba? Kasi
2: yes,
1: lalo sa mga busy-busy tao katulad ni Kael, no.
2: medyo lang. Pero alam ko ganun din yung mga setup ng iba nating mga listeners, no. If you don't have time to go sa mga malls o di kaya sa mga suki po ninyo, lalo na ngayon, siguro probably you're going to Divisoria. Yan, medyo mura-mura dyan. Pero syempre, iisipin din natin yung gugugulin natin sa biyahe, sa traffic. Lalo na ngayon, maulan pa rin ang ating panahon, when even now here sa amin dito sa Angon, talagang madilim ang kalangitan at kani-kanina lamang ay talagang bumuhos ang malakas na ulan.
1: Yun.
2: Dyan ba, Wen?
1: Ganyan din dito, Kael. Parang few minutes ago bumuhos yung ulan. Kaya paalala sa mga kaagapay natin na bumabiyahe, mga nagda-drive, mga riders natin dyan, dahan-dahan po. Kasi kapag ganitong first 1 hour na pag-ulan, medyo madulas daw talaga ang kalsada kasi naghahalo yung putik, yung tubig, tsaka yung langis mula sa mga sasakyan. So, ang pinaka-critical daw na oras ay yung unang oras na umulan. Kaya ingat-ingat po sa mga kaagapay natin na nagda-drive at pauwi sa kanilang mga bahay sa mga oras na ito. Imbitahan ka na rin namin kaagapay ha na sumama sa amin sa ating ongoing live streaming. Ayan, live na live po tayo napapakinggan sa ating Facebook page, 702DZAS FEBC Radio. Sabayan tayo napapakinggan sa ating growing community dyan sa ating YouTube channel, 702DZAS FEBC Radio TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe, isearch mo lang sa YouTube yan at hanapin ang account, ayan, ang channel na meron ng 55,000, more than 55,000 subscribers. Yes. Ayan ang ating channel, Kael.
2: Mm-hmm. And we praise God din sa another platform when na kung saan yung ating 702DZAS mobile app, eh talaga namang tulad ng ibang platforms natin, eh growing din ito when kasi nasa around 11,000 na ang ating downloads dyan.
1: Wow.
2: Both on iOS and Google Play Store. At salamat kasi most of them ay mga taga ibang bansa. Mm-hmm. Eh, kaya kaagapay, kung wala ka pa niyan, eh mag-download ka na. Eh libre po yan ha. At ang kinagandahan pa niyan, Wen, eh 24/7 po yung broadcast natin dyan. Kung hindi ka makatulog sa gabi, o kaya ay graveyard shift ka, pwede kang mag-tune in sa atin. Basta connected ka sa internet, di ba? Mapapakinggan mo anywhere, anytime.
1: Yon. At dahil nga sabi mo, Kael, mostly mga taga ibang bansa ang nakikinig sa atin. Mm-hmm. Official app. So probably meron ding time difference kasi, 'di ba?
2: Yes.
1: Oo. So ang kagandahan doon dahil nga 24/7, talagang pupunta ka lang doon sa mismong app, mapapakinggan mo na ang iyong mga paboritong programa dito sa 702 DZAS. Talaga namang tinatry natin, Kael, no, na i-reach lahat na mga possible nating ma-reach through different platforms, 'di ba, Kael?
2: Correct ka dyan. Talagang 'yan po yung ating goal na maihatid po sa inyo, magkaroon kayo ng easy access sa mga content na hatid po ng Agapay ng Sambayanan. And of course, dahil nga midweek na naman, eh ang encouragement po namin sa inyo, samahan niyo po kami. Ah, dapat hindi lang kami ni Wen ang nagkukwentuhan, pero dapat nagko-comment ka rin sa ating streaming both on Facebook and YouTube. And don't forget, i-click mo naman dyan yung share button para mas madami pa yung ating ma-reach dito po sa ating mapag-uusapan.
1: Yon. Pero Kael, maiba ako. May naalala lang ako kasi nitong nakaraang araw, kahapon yata yon, meron ako nakausap na katrabaho natin dito sa, hindi ko na sila sasabihin kung sino, pero nakausap ko silang dalawa kung ano yung ano, couple sila. Ayan. Tapos kung ano yung difference nila sa isa't isa at kung nagiging conflict ba nila yung pagkakaiba nilang iyon. Ang yung isa, sabi niya, pagdating daw sa basura, siya daw yung klase, o mga gamit, ayan, siya daw yung klase ng tao na mahilig magtapon agad. Ayan.
2: Mm-hmm.
1: Let's say, yung ano, mga microwavable na lalagyan, di ba?
2: Yes,
1: siya daw
2: yes.
1: yung klase ng tao na kapag nagamit na, itatapon na agad yun.
2: Tapon na,
1: oo. Tapos, yung partner naman niya, opposite nun. Ayan, siya yung klase ng tao na nagkikip talaga naman. Yes, Kuya Nat. Oo, parang guilty si Kuya Nat, no? Nagki-keep ng mga may important, feeling niya ay importanteng bagay at hindi agad-agad na nagtatapon. Ikaw ba, Kael, ano ba ang trait mo sa bahay kapag mga ganitong mga gamit-gamit? Tapon ka ba agad o kinikip mo kung pwede pang magamit?
2: Alam mo, Wen, parang mas nakaka-relate ako sa itinatabi siya, talagang inaayos kasi gusto ko magagamit pa rin siya kasi nanghihinayang ako kapag ang isang bagay ay maayos pa naman at pwede pang gamitin, di ba? Why not? Eh, mas makakatulong pa yon para syempre hindi ka na bumili o di kaya ay, di ba, ma-reuse mo siya sa isa pang gagawin mo.
1: Ayun, save planet Earth, sabi nga nila.
2: Correct.
1: Diba? Pwedeng i-recycle, i-refurbish, i-reuse, eh, gamitin ulit, di ba? Nabanggit ko yan kasi it is somehow related sa pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Maiba ako, naniniwala ka bang may mga bagay talaga sa buhay na kapag nasira, eh hindi naman talaga ibig sabihin na itatapon natin agad. And that includes, ayan, important relationships. Ako, naniniwala ako dito. Minsan, inaayos pa natin yung relationship at hindi basta itatapon na lang kapag may naka-hurt sa atin. atin, naka-disappoint sa atin, pinaglalaanan natin rather ng oras, ng effort, at ng patience para kahit papaano eh maibalik sa dati. Di ba, Kael?
2: Alam mo ha, correct na correct ka dyan, Wen. Pero alam mo, may mga bagay din na kahit na naayos na, no, hindi na exactly the same, di ba? May mga cracks na naiwan, di ba? Isipin mo, nabasag yung isang plato, kahit na buuin mo yan, di ba? Ipagdikit-dikit mo yan, kitang-kita mo pa rin yung lamat. May mga marks na nagpapaalala sa atin kung ano yung nangyari. And I think, no, ganon din minsan ang relationship when it comes to people.
1: Oo, sad reality yan, Kael. Especially kapag yung taong yun ay talagang pinagkakatiwalaan mo, tapos somehow, na-disappoint ka niya sa ginawa niya, no? Hindi lang naman yung ginawa niya yung talagang masakit dun sa nangyari, eh. Sometimes, yung mas mahirap, eh yung struggle, natatanungin mo yung sarili mo, pwede ko pa ba siyang pagkatiwalaan ulit? Kaya ko pa ba siyang pagkatiwalaan ulit? Diba?
2: Totoo yan, no? Kaya when, diba? Ang interesting dito, eh, hindi naman automatic na kapag sinabi mong pinatawad na kita, ibig sabihin, balik agad sa dati yung tiwala.

0: you can from getting hurt and disappointed again. Pero at the mm-hmm. same time, may mga relationships na mahalaga sa'yo at gusto mo pa rin naman bigyan ng chance at hindi yung parang basta-basta mo nalang itatapon. Di ba kayo?
1: Correct. Oo, napakaganda niya, Nguyen. Kaya sa mga kaagapay po natin, ha? Di ba? Lahat po tayong may experience na ma-disappoint ng isang tao. Mm. Aminin mo, isipin mo kung sino yun ngayon.
0: Ayan,
1: diba?
0: Ayan.
1: Whether friend man yan, family member, colleague sa trabaho or kaklase or someone na close sa iyo, iba-iba po yung paraan kung paano po tayo muling nagtitiwala po sa kanila or kung nagtitiwala pa ba nga ulit tayo sa mga taong ito.
0: Kaya ito ang tanong natin, importanteng tanong natin sa mga kaagapay natin ngayong hapon, Kael. Kapag nasira ang tiwala mo sa isang tao, paano mo sisimulang buuin ito ulit? Sagot ka na, kaagapay sa ating question of the day. Paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo?
1: Mm-hmm. So napakaganda po ng ating mapag-uusapan. Kaya kung may mga naiisip ka na dyan na pangmalakas ang sagot, i-comment po na sa ating streaming or you have something to share in your mind, diba? Aba, mag-comment ka na rin para din po mabasa po natin yan. At alam mo, Wen, madami na rin sumagot sa ating poster kanina. Aba, simulan na natin.
0: Oo, isa-isahin natin to, Kael. Again, kaagapay, ating question of the day, paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo? Siguro basa tayo ng few comments and then take tayo ng break. Unang-una na dito, si Ate Gina Lozada. Ang sabi niya dito, Kael, para po sa akin, madaling magpatawad kung may pagmamahal. Pero, meron siyang pero. Ang tiwala panahon na lang ang makapagsasabi. Lalo pa kung sobra ang ginawa niya sa'yo. Sa tulong naman ng Panginoon, umaasa at lilipas din ang sakit na dinulot ng bagay na yon sa iyo. Ayun.
1: Oh, may hugot to, Wen.
0: Parang may laman talaga yung comment ni Ate Gina Lozada, no?
1: Oo.
0: Thank you po. Ikaw, Kael, sino pa dyan?
1: I-next natin si Hermie Ong. Sabi niya, forgiveness, God is with us and God is good always. So, kailangan pa rin daw magpatawad, Wen.
0: Yun. At Mercy Alagad Guerra, past is past. Forget the past. Then slowly trust will come along again. Aba, parang ang bilis naman kay Ate Mercy, no, na mag-rebuild ng trust kapag na-disappoint siya. Thank you po, Ate Mercy.
1: Talagang fast talaga yun. No? Kanyang pag-move on. Ito naman si Tess Dionella Estanislao. Sabi niya, distance yourself to that person for a while. Pray to heal the hurt and entrust to God everything. Yes, to forgive so there is hurting to both sides. Then learn to trust the person again. Pero maganda yun, nagpapa-cool down muna kayo. Space muna. Kasi baka mamaya kapag kinausap mo tapos nasa hype ka ng emotions, baka iba lang yung masabi mo na imbis na ma-rebuild mo yung trust and relationship nyo, mas lalo pang nasira.
0: Oo. Importante yun, diba? Especially kapag alam mo yung tendencies mo na may tendency ka na sabi ng mga masasakit na salita kapag ikaw ay masyadong galit and eventually ikare-regret mo din yun. And we don't want that to happen, di ba, Kael?
1: Correct.
0: Again, kaagapay, ating question of the day, paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo? Habang kayo'y patuloy na nagko-comment ng inyong kasagutan sa ating QOTD, kaya tayo ay magbe-break lang real quick sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag kayong BBTU, at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stipot ka lang dyan, kaagapay, magbabalik ang IU Wednesday Love.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatune din sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang very beautiful song entitled You Are Our Potter by The Living Word Original Song. Ayan.
2: And hello po sa mga listeners natin na patuloy natin kasama sa moment na ito. Aba, time check, 3:26 po ng hapon at sana na-enjoy nyo po ang ating kwentuhan dito po sa ating programa at na-enjoy nyo. Grabe we, napakaganda ng musika na ating napakinggan. Nakakagaan ng loob.
1: Yun, di ba? Especially kapag these days na ano, no, na ganito yung weather. Mm-hmm. Parang extra ano eh, emotional ang mga tao. And it's good to be reminded of our image, created in the image of God, di ba tayo?
2: Correct.
1: And bago nga tayo nag-break kanina, Kael, iniwanan pala natin ang ating mga kaagapay ng very relatable question ngayong hapon. Ating QOTD, ano ba ang ating iniwanang tanong sa ating mga kaagapay, Kael?
2: Ayan ang ating pong question of the day. Paano mo ibinabalik ang tiwala sa taong naka-disappoint sa'yo?
1: Ayan, ang tanong, may naibalik pa bang tiwala, first and foremost?
2: Ayun nga. Pero sana meron.
1: Sana naman, 'di ba? Meron, 'di ba?
2: Hindi yung may hope tayo na ganyan.
1: Oo, hindi yung parang talagang ay wala na. Give up.
2: Huwag
1: na
2: yung ano, kumbaga nag-ano na kayo, burn mo na yung bridges, 'di ba?
1: Oo. So, I hope kaagapay, unang-una sigurong prayer natin ay may tiwala pang naibalik at kung meron,
2: yes,
1: ang tanong natin, paano mo binabalik ang tiwala,
2: exactly,
1: sa taong naka-disappoint sa iyo? At kanina nga ay meron na tayong mga ilang comments na nabasa, itutuloy lang natin.
2: Uh-uh.
1: Ang mga answer ng ating mga kaagapay ngayong hapon na ito, tulad na lang ng sagot ni Ate Maria Virginia Rondina Peñaloza. Sabi niya dito, ipinagpe-pray niya daw at hindi madali, matagal bago maibalik. Una, respeto. Pangalawa, biyaya ng Panginoon ay mangyayari kasi maaaring nakamove on na siya. Masabi ko na lang na nakapagpatawad na ako at unti-unti nang naibalik ay kapag nayakap ko na at kailangang ipanalangin ng patuloy daw yung forgiveness na maibigay dun sa taong iyon. Ayaw. Thank you po, Ate Virginia.
2: Ito naman, nag-comment din si Amy Garcia. Sabi niya, pray and wait. Keep believing if God said He will fulfill in His perfect time and in His perfect way. Talaga namang tanging sa kalooban ng Lord. May timeline naman ng Lord, diba? Pero wag po nating madaliin ang healing, no? Mahirap mag-heal na half-baked lang, na hindi pala fully restored ka emotionally, physically. Then you're trying to rebuild that relationship. Mahirap po, baka mamaya ma-break ulit. So dapat ikaw mismo okay ka, and at the same time, yung person din na kakausapin mo.
1: Yes, indeed, in God's perfect time lang din talaga yung pagpapatawad na maibigay natin fully dun sa taong nakasakit at nakadisappoint sa atin.
2: Yes.
1: No? Sabi naman ni Kuya Nestor del Rosario, kailangan lang daw ng isang salita, love. Ayan. Si Kuya John Lawrence naman, hindi siya sumagot sa QOTD natin, pero meron siyang mga tinag. So tingin ko merong internal ano to na usapan tong tatlong taong ito. Si Kuya John Lawrence Caceres Andaya, hello po, at si Phoebe Ann Ican Pere at si Rizaline Pereya. Ayan.
3: Hello,
1: hello. Hello, hello na lang po sa inyo.
2: Ito naman, nag-comment din si Ate Nanette Tarasona Udaundo. Sabi niya, I forgave them already even though siya. I didn't talk to them, but you can't restore the relationship anymore if the person left you feel that they don't do anything wrong then. I will reserve my peace na lang. Oy, anong take mo dito, Wen?
1: Naku, ang hirap talaga magpatawad kapag wala ka nakikitang pagsisisi dun sa tao.
2: Ayun na nga.
1: Una, hindi humingi ng tawad. Pangalawa, hindi niya alam na meron siyang nagawang mali. At pangatlo, patuloy niya pa rin ginagawa yung same exact thing na nakakasakit at nakaka-disappoint sa'yo. Ang hirap magpatawad.
2: Oo. Kaya ito si Ate Nanette, dumistansya na lang siya.
1: Siguro importante that you let that person know kung ano yung concern mo sa kanya. Diba?
2: Oo, yun na lang siguro. Kailangan kasi kung hindi siya aware, eh mas mainam na i-acknowledge niya, i-share mo, para minsan kasi may mga tao na parang wapa kasi nakakasakit na pala pero they are not aware of their doing, diba?
1: Yes, parang dumiyan sa likod eh, na hindi nila nakikita kung sila lang. Minsan kailangan ng ibang tao na magpipinpoint nung mali nila. And minsan sa mga ganitong pagkakataon, yun yung role natin. Na-disappoint tayo, yes, na-hurt tayo. Pero I guess we owe it to them na sabihin sa kanila na itong bagay na ito ay something na ginawa mo na naka-disappoint sa akin. Ito yung kinos niya sa akin. Ito yung naramdaman ko after mong gawin yan. Importante yun. Kasama yun dun sa sinabi niyang huling statement na I will reserve my peace na lang. Maaatin mo yung peace na yun siguro kapag ikaw sa sarili mo, alam mong sinabi mo sa kanya. Ang hirap i-attain ng peace na yon kapag hindi mo naman pinpoint sa kanya yung tingin mong maling ginagawa niya. Di ba, Kael?
2: Correct. And we thank you, Ate Nanette. And we pray for healing din on your part.
1: Yes. Ito naman, gusto ko yung honesty na sinabi dito ni Kuya Jeffen. Ayan, Jeffen, sabi niya dito, yun yata ang pinakamahirap ibalik. Palagi kasing bumabalik sa isip ko kung paano ako niloko.
2: Nako.
1: Ang bigat.
2: Ang hirap nito.
1: Kasi hindi naman natin alam yung context talaga ng pinagdadaanan ni Kuya Jaffen. Eh, no? Pero isa sa mga siguro, I guess, naghihinder sa atin to forgive other people is if we keep on reminding ourselves yung pain na naramdaman natin sa ginawa nila that time, and minsan ini-incorporate natin yung pain na nagawa nila sa ibang actions nila before. Kumbaga nag-accumulate siya. Na
2: nag-pile up na, naipon na hanggang na. Sa sumabog ka na. Sabi nga nila, it's really hard to earn the trust of a person but it's easy to break that trust.
1: So yun, Kuya Jaffen, kung ikaw ay nahihirapan na dun sa pain pa rin na paulit-ulit mong nararamdaman kapag inaalala mo yung bagay na ginawa sa'yo, we can, I guess, surrender it to God, pray to God na i-touch niya yung puso natin. Dahil ultimately, ang Panginoon lang naman na makakapagpabago ng condition ng puso natin kahit gaano na ito katigas, diba? Kahit gaano na ito ka-unforgiving, diba, Kael?
2: Correct. At naniniwala pa rin tayo, Wen, na walang matigas na puso ang hindi kayang palambuti ng pag-ibig ng Diyos, diba?
1: Yes, amen to that.
2: Yan. Ito, inext natin kaagad si Ate Briggs Brerina. Sabi niya, hindi ko alam paano kasi sa haba doon ng panahon hanggang ngayon paulit-ulit na lang. Sinisikap maibalik pero ang hirap daw. Mapapansin mo may pattern din yung mga sagot ng ating mga kaagapay and some of them and is having a hard time to really forgive a person, to really restore the relationship and even the trust that has been destroyed.
1: Yes, at ang hirap nito, Kael, kapag paulit-ulit na ginagawa despite you telling that person na yung ginagawa mo nakakasakit sa akin or yung particular na ginagawa mo na di-disappoint ako. Kahit na sinabi mo sa kanya kapag paulit-ulit pa rin yung ginagawa, I guess ang hirap na mapatawad yung taon yun na paulit-ulit lang din.
2: Totoo. At sana sa mga kaagapay natin who are probably going through something like this, we continue to pray for and with you.
1: Yes, and we also, siguro importante din na pinapanalangin natin yung puso natin na maging forgiving at ipanalangin din natin yung taong yun na magkaroon siya ng turning point sa life niya at ma-realize niya yung mga mali niyang ginagawa. Diba? At bumalik siya o itama niya ang mga ito. Una, ihingi niya ng tawad sa iyo yung bagay na iyon at eventually itama niya accordingly yung actions na gagawin niya moving forward. Ayan. Ito naman, sabi ni Chris Salamat. Sabi niya lang dito, napakaganda daw ng ating topic ngayong hapon. Janet VC, pwede naman magpatawad pero connection siguro hindi na. Tingin mo ka eh.
2: Talagang parang may hugot na. Okay, hindi na.
1: Siguro
2: end na, end na. End conversation na.
1: Parang wala na. So, yung take niya is kaya niya naman patawarin yung taong yun. Pero si Ate Janet cannot afford na siguro maging surrounded pa nung particular na tao na iyon.
2: Oo. Ayun nga, pero it's really hard to weigh the gravity, o, diba, nung kung gaano kasakit doon, yes, na sa ginawa sa isang tao. Pero ayun nga, may ibang tao na kayang patawarin at kayang maiayos ang relasyon, pero may ibang tao na, sige, papatawarin lang kita, pero hanggang dyan na lang. Let's not connect anymore. We have our own roads to walk, diba?
1: Yes, at meron din mga instances, siguro para lang magbigay ng kaunting hope naman sa mga kaagapay natin. May mga instances naman na pinatawad nila yung taong yon, tapos nag-decide sila na i-disconnect na yung sarili nila dun sa taong yon. Tapos after so many years, nag-reconnect sila.
2: Yes.
1: May ganun pagkakataon eh. So probably at the hype of our emotion ngayon, dahil galit tayo dun sa taong yon, masasabi natin na ayoko na maging connected sa iyo at all. In any way, ayoko nang makasama ka, maging surrounded ng presence mo. Pero over time, 'di ba? Kapag na-process na natin yung ating emotions, over time, may mga instances na nasabi natin ayaw na nating makakonect dun sa taong yon. Tapos eventually, nagkaroon ng reconnection. Diba? And that's only through the help of God. Sabi nga natin, 'di ba, kanina, talagang may timeline naman talaga ang pagpapatawad.
2: Oo,
1: yung
2: totoo.
1: Iba, ang bilis makapagbigay ng forgiveness. Yung iba, it takes time for them to forgive a person.
2: Yes. At alam mo, Wen, actually pareho silang sagot ng susunod natin, si Ate Aurora Australia. Parang hindi na po. Pero andun na pa rin po yung forgiveness for my freedom na rin.
1: Parang ayaw na din ni Ate Aurora. Nori, ito si Nori Kua, mahirap mabalik ang tiwala sa taong nakasakit sa'yo, lalo na kung paulit-ulit kanyang sinasaktan. Patatawarin ko siya. Pero, ito, mag-iingat na akong marinig yung mga salita niyang mapagmataas at mapanglait. No,
3: oh no!
1: Parang ang hirap nito kasi may mga tao din, Kael, na sila na yung nakagawa sa iyo ng mali, ng masama, tapos sila pa yung mapagmataas.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Sila pang may ganang. ganang.
1: Parang nare-reverse niya yung situation na ikaw yung galit, diba, una, dahil nga may ginawa sa'yo. Tapos nung in-express mo yung disappointment at galit mo, somehow, nangyari, siya na yung naging galit, siya na yung naging disappointed. Tapos ikaw na yung nafe-feel bad kasi nagalit ka sa kanya. You know, may mga ganoong pagkakataon at instances na makaka-encounter tayo ng mga ganong klaseng tao sa life natin. So we have to pray to God na talagang tulungan niya tayo, no, na mag-respond in such a way na nakaka-glorify pa din sa ating Panginoon.
2: Oo, tama yun. At saka sana iwasan nga natin yung in connection with what you have said, Noen, yung nag-gaslight tayo na para bang toxic positivity na rin yun eh, na sa kanya muna pinapasa yung burden, diba? So, ayun. Next na natin kaagad si Aris Benito. Aris P. Benito. Sabi niya, as the song goes of the late Rick Segretos, won't you gotta give me a chance. You can forgive but not forgive. Shout out po sa buong barangay Damayan, Frisco, Quezon City na nakatutok po from sign on to sign off ang pinakasikat na EM band, ang 702 DJs. Talaga naman buong barangay. Pero ano, Wen, baka kaya mo tong kantahin.
1: Hindi ko
2: siya na ano eh.
1: Kuya Aris, asensya na, hindi ako familiar dun sa song. Pero maganda yung lyrics niya. Won't you
2: gusto ko man kantahin eh.
1: gusto ko man kantahin. Won't you gotta give me a chance? Ang ganda, no? Parang,
2: ang ganda ng lyrics.
1: Yes. Uh-oh. Pwede mo ba akong mabigyan pa ng isang pagkakataon? Sometimes, kailangan lang natin nung chance na yon na maibigay sa atin para itama yung mga maling nagawa natin. Diba?
2: Correct.
1: Kasi kapag hindi na ibigay sa atin yung chance na yon, kahit magkaroon tayo ng desire na i-correct yung ways natin, pero hindi tayo binibigyan ng chance, mahirap na ma-restore ang relationship. Diba, Kael?
2: Yes, exactly. So, salamat, Kuya Aris.
1: Thank you po, Kuya Aris. Mayet Eleuterio. Forgiveness is the key daw. At of course, panalangin. Si Ate Linda Mata, pero pinag-pray ko ng matagal daw yun. Pinag-pray niya ng matagal. God's answer, naging okay din kami ng friend ko. Ayan. Nakakatuwa makabasa ng mga ganitong comment, Kael, no, na naayos naman kahit papaano yung relationship.
2: Okay, may one point na tayo sa naayos
1: yes.
2: yung relasyon.
1: Parang ang dami kasi ng points na ano eh, parang let go
2: ayaw na.
1: Ayaw na. Sino pa ba meron dyan? Baka sakali makapuntos pa yung naayos.
2: Oo, ito naman, si Barge C, sabi niya, forgive but not to forget. Yung tiwala mahirap na ibalik.
1: Mm.
2: The harm has done.
1: Ayan.
2: Oh, grabe ah. Strong to.
1: Oo, parang ano, ayaw na din. Eto, sabi ni, dumagdag si Ate Linda, mahirap kasi, danas ko yan sa isang friend ko noon sa Bulacan, na disappoint siya sa akin. Oh, so ito, point of view naman nung taong naging dahilan para ma-disappoint yung kaibigan ni Ate. Ayan, thank you po. At Ate Net Panganiban, I remind myself how the Lord loves me. Amen. Sunday Sunshine, kung hindi naman asawa, ay, mabuting maghiwalay na lang ng landas.
2: Agad-agad.
1: Agad-agad, sabi ni Ate Sunday Sunshine. At hayaang mag-heal. Pero kung asawa ka na disappointed, eh... Sorry, natawa ako sa sunod na statement niya. Pagtiisan mo talaga yung asawa mo. Ayan, mananahimik muna pag masama pa ang loob. Pero... eventually, eh, mapapatawad mo pa din. Ayan. Gusto ko yung talagang straight to the point na ano, no? Na comment ni Ate Sunday.
2: Oo. Pero sana, Ate Sunday, kahit hindi mo asawa, di ba? Mapapatawad mo pa rin yan kahit wala kayong relasyon, di ba? I-extend natin yung forgiveness, yung love din sa ibang tao. And there is hope, di ba?
1: Oo.
2: Ayan. I-next na natin kaagad si Maribel Oribelio. Sabi niya, panalangin lang po kay Lord at may peace sa puso at isipan po natin. Salamat po si Alcor. Sabi niya, uy, ito ah, hindi ko na lang siya pinapansin. Wag niyong, wala nang joy sa puso ko kasi yung akala ko totoong Christian siya na ano nga to, when? Magpapalakas sa isang tulad ko na bagong mananampalataya. Tapos, yung pala, may iniisip na sa akin na katulad nila ako na napakamali daw niya. Sinira daw kasi niya yung relationship. So, we're praying for you sa iyong journey, Ate Alcor. And sana po sa mga tao din na unintentionally nakakasakit, eh, ma-acknowledge din po natin ang mga gaps po natin.
1: Yes. Kuya Edgar Araza, medyo mahaba-haba to. Para po sa akin, ang kailangan ang magpatawad. May kasabihan po tayo, life is temporary, life is short. Mas maganda, mas magaan sa kalooban ang magpatawad. Tapos po, idaragdag ko lang po, sabi daw sa Magandang Balita, Biblia, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Ayan. Reminding us, kaagapay, to read the Word of God. Yan ay nasusulat sa Joshua chapter 1, verse 8. Ayan ang comment ni Kuya Edgar Araza. Thank you po.
2: Ito naman si Eva Labastida. Sabi niya, sa akin po, opinion, huwag na lang pansinin at kausapin. Kalimutan na lang siya. Wala namang taong perfect. Oo. So, meaning to say, kalimutan na yung mga nagawang kasalanan, di ba? At syempre, wala namang daw taong perfect. So, sa kanya, I think na may hope pa rin to restore that relationship.
1: Oo. Pero Kael, sabi ni Ate Eva, parang hindi lang kasalanan ng kalimutan. Parang yung tao mismo, kausapin, kalimutan na lang daw siya. Sana ganun kadali yun, di ba? Parang si Ate Cher de la Cruz, sabi niya dito, mahirap na daw ibalik. O parang ayaw na din ni Ate Cher. Si Ate Lendizon, una, ang hirap, pero through prayer and devotion with God, na ibalik ng dahan-dahan. Ayan.
2: Alam mo, Wen, dahil siguro sa mga ganyang mga comment ng ating mga kaagapay, siguro it's time to discuss yung mga bagay na paano nga ba natin matutulungan sila to restore, diba, yung kanilang relasyon, ang kanilang tiwala, ang pag-ibig after so many disappointments that they have encountered with that person.
1: Oo, Kael, nagpapasalamat tayo sa mga kaagapay natin kasi parang talagang hindi sila nag-hold back sa pagsagot.
2: They are so honest.
1: They are so honest. Hindi sila nag-hold back sa pinagdaraanan nila. And we want to hear that. Kasi yun
2: and
1: yung
2: that's
1: realidad.
2: Okay, and we validate your feelings.
1: Yes. And magkakaiba naman kasi talaga tayo ng pinagdaraanan. Iba-iba ang gravity ng disappointment na pinagdaanan natin o kasalukuyang pinagdaraanan ng mga kaagapay natin. With that, magkakaroon lang tayo ng 4 tips lang to, kaagapay, as to how to love and trust again after disappointment. So magkasama yun, kaagapay, ha? How to love, una, and how to trust again after disappointment. Unang-una na ibibigay nating pointer sa ating mga kaagapay. Number one, isulat mo to, give yourself time to heal. Ayan. Kapag na-disappoint tayo, ang natural reaction natin umiwas, 'di ba? Magtago tayo, mag-build tayo ng wall and sabihin natin na hindi na ako magtitiwala dito sa taong 'to. Pero bago natin subukang magtiwala uli sa ibang tao, kailangan muna nating bigyan, i-allow ang self natin ng pagkakataon na maintindihan ng talagang fully ang ating nararamdaman at eventually mag-heal sa hurt at disappointment na naramdaman natin. Hindi naman Kael na kailangan madaliin di ba? Yung sarili natin na mag-heal. May mga disappointments na hindi naman simpleng parang may ititik ka lang na button tapos naka-move forward ka na, naka-move on ka na. Minsan kailangan nating aminin na nasaktan ako ng taong to, ito yung nararamdaman ko, ito yung expectation ko, ito yung hindi niya na-meet at hindi nangyaring inaasahan natin. And that's okay na tayo ay makaramdam ng sakit, ng disappointment. Ang mahalaga, wag natin hayaan na ang disappointment ang magdidikta kung paano natin titingnan ang lahat ng tao. Ako personally, I will have to be honest as well. May ganito akong struggle na kapag someone disappointed me, parang na lagi ko na naaalala yung bagay na nagawa niya dun sa taong yon. Parang lagi ko na nire-relate, laging bumabalik sa akin yung memory na yon. Pero hindi din dapat ganun kaagapay. Hindi dapat yung disappointment natin yung nagdidikta kung paano natin titingnan ng mga tao around us. Take your time, process what happened, kung anong nangyari, and mahalagang mahalaga kaagapay, you have to learn from it. At kapag dumating na ang panahon na finally ready ka nang mag-open uli at pagkatiwalaan uli ang taong iyon, mas magiging intentional ka na sa pagbibigay ng tiwala sa kanya. Bakit? Kasi nag-heal ka na. Binigyan mo yung sarili mo ng enough time para mag-heal dun sa disappointment na naramdaman mo, di ba?
2: Yes, alam mo, napakaganda ng reminder na yan. And I do hope and pray na sana nga yung mga naranasan natin disappointments to that person will never ever dictate our relationship sa kanila. Lalo na kung maaalala mo yung taong yun, nagkikita kayo araw-araw, nakakasalamuha mo, di ba?
1: Si Baka, kasi parang pag paulit-ulit kang nare-remind nung disappointment na yon, despite the fact na naghiningi niya na yun ng tawad sa'yo, diba? And meron siyang remorse sa ginawa niya, pero you keep on reminding yourself na na-disappoint ka at some point sa taong yon, mahirap mag-heal, diba Kael? Parang paulit-ulit mong binubuksan ng sugat. Tama ba?
2: Correct. Totoo yan. At sana ang goal natin is to heal the wound, not to add, diba, yung another additional wound to that person.
1: Yan.
2: So, yan po yung ating first. Ang ating pong pangalawang point, ilista mo na sa ating mga listeners. Number two is separate the person from...
1: Ayun.
2: Yan. Alam, magiging defense mechanism, bawat gala, bawat kibot ng tao ay may iniisip ka na kaagad. Kapag may mga bagong tao na hindi nag-reply agad, iniisip natin na, ay, ayan na naman. Diba? May mga ganyang moment. Kapag may hindi natupad sa sinabi nila, iniisip natin, ay, pare-pareho na sila. Talagang ganyan sila. Parang, ayun nga, generalize mo na lahat na. Parang, for example, nasaktan ka sa isang tao, sa isang karelasyon, sa isang lalaki, or sa isang babae, iniisip natin, ganyan na lahat sila.
1: Yeah.
2: So, sana wag po natin i-generalize, diba? Hindi po siya fair na parusahan ng bagong tao dahil po sa kasalanan ng taong nanakit sa atin noon. So, wag po tayo maging masyadong judgmental din na probably this person would do the same thing sa'yo. So, always give the benefit of the doubt na hindi lahat ng tao na ay pare-pareho and hindi lahat ng ay pareho din ang gagawin sa iyong bagay, di ba? So, hindi po ibig sabihin na kailangan mong maging naive, di ba? Or wala ka ng pakialam. Ang point is, learn how to distinguish between what happened before and what is happening now, di ba? Hindi po lahat ng tao ay may parehong intentions. Kaya siguro mahalaga rin na meron tayong discernment din sa buhay natin. What is the really intention of that person? Why is that person is doing this, di ba? At hindi lahat po ng relationship ay mauuwi po sa parehong ending, di ba? Pwede rin pong dalihin ang lesson na past without carrying the fear of the past into every new relationship. Kaya sa mga kaagapay natin na may mga pinagdaanan na mga hurts, pain before sa mga dati nilang relasyon, huwag po natin isipin na you will experience the same thing. Mali mo, di ba? There is hope. There is restoration.
1: Yes. Ang ganda nun, Kael, no? Separate the person from the pain. Kasi lagi tayong may tendency na parang kapag itong taong to around me, sasaktan niya uli ako, di ba? Or i-disappoint niya uli ako. Kahit na parang nakakalimutan agad natin yung mga magagandang ginawa nung taong yon dahil lang sa isang bagay na na-disappoint niya tayo, which is not a good trait, kaagapay. And it's good na siguro i-remind pa rin natin yung sarili natin yung mga magagandang ginawa nung tao before siya mag-cause ng disappointment sa'yo. Diba? Kasi meron naman, diba? And we have to cling on that. And we have to see that person sa lente na itong taong to ay may kabutihan pa din. At hindi pain at disappointment ang ikokos niya lang sa'yo. That's number two. Ayan, eto naman. Number three, Kael. Ganda rin ito. Rebuild trust through consistency. Again, rebuild trust through consistency. Hindi naman kailangang isang araw bigla mong sasabihin, okay, I trust you again, meron na uli akong tiwala sa'yo. It's not like that, kaagapay. Trust doesn't usually work that way. Lalo na kung malalim ang ugat ng disappointment. Minsan kailangan itong ibalik little by little. Observe the person's actions. Tingnan natin kung merong pagbabago. Consistent ba siya dun sa pagbabagong iyon? Pareho ba ang sinasabi niya sa ginagawa niya? Kapag nagkamali siya, marunong ba siyang umamin at i-correct ang kanyang actions? At kapag nagbigay siya ng assurance, nakikita mo ba na talagang ginagawa niya yon accordingly? Ayan. And because trust is not simply built through promises, it is built through consistency yan. Kapag paulit-ulit nating ginagawa ang isang bagay, especially yung mga bagay na gusto nating baguhin sa sarili natin. Okay lang din na meron tayong iset na boundaries. Hindi ibig sabihin na kapag nagbigay ka ng second chance sa iba, kailangan mong ibigay agad ang same level ng access ng taong yon sa buhay mo, same confidence o trust na meron siya. Ibig sabihin, pwede yung palang Kael na gradually, paunti-unti. You can love someone and still set boundaries with that person, and you can forgive someone and still take things slowly, one step at a time. Ayan. That's number three, rebuild trust through consistency.
2: Yeah, napakaganda. At ito naman po yung ating last point sa hapong ito. Choose to love, but don't forget what you learned. Yun. So maganda to, no? Alam mo, one of the biggest challenges po after the disappointment is learning how to love without becoming bitter, di ba? Kasi ang goal natin is to be better, right?
1: Yes.
2: So kapag nasaktan tayo, minsan po ang temptation ay sasabihin po, never again, di ba? Madami nagsasalita niya, never again, di ba? Ayaw na nating maging vulnerable. Ayaw na nating mag-expect. Ayaw na po nating mag-care ng sobra-sobra kasi iniisip natin, baka masaktan lang tayo ulit. Pero po yung goal naman natin is healing, di ba? Di ba? Hindi maging taong nasasaktan, hindi nasasaktan. Ang goal po ay maging taong marunong pong magmahal. Yan. Kahit na may wisdom na mula po sa mga pinagdadaanan niya. So, sana po sa mga pinagdaanan po natin, nakakakuha tayo ng mga wisdom, di ba? From our experience, you can forgive while keeping boundaries, okay po yun. You can give another chance while still being wise na hindi ka na kaagad na de-deceive, diba? You can choose to love without ignoring the lessons that disappointment taught you. At sa panghuli po, ang pag-ibig po pagkatapos po ng disappointment ay pwedeng hindi na katulad po ng dati. So iba na yung level of intimacy probably. Bakit po? Dahil mas may awareness na po tayo, may boundaries na, at may wisdom na po. Hindi ka naman bumabalik sa pagiging dating ikaw bago ka nasasaktan. You become someone who knows how to love again with a softer heart,
1: yun,
2: but wiser because of boundaries. So, napakaganda ng ating discussion.
1: Napakaganda. That's number 4. Choose to love, but don't forget what you learned. And we hope, kaagapay, meron kang natutunan sa ating usapan ngayong hapon na ito. Pasadahan lang natin real quick. How to love and trust again after disappointment. Number 1, give yourself time to heal.
2: Number 2, separate the person from the pain.
1: Number 3, rebuild trust through consistency.
2: And lastly, number 4, choose love but don't forget what you learned.
1: Yan. And iwanan namin to sa inyo kaagapay, itong beautiful verse from 1 Peter chapter 4, verse 8. Sabi doon, above all, keep loving one another earnestly since love covers multitudes of sin.
2: Wow, kaagapay, choose to love. Walang talo po sa taong umiibig at nagmamahal ng totoo at tapat. Thank you po sa mga nakasama natin sa ating program today, sa ating production technician, and of course sa ating RTV team, maging po sa ating Bukawad Transmitter site and engineering team.
1: At sa mga nakasama natin dyan sa Bukawi Transmitter site, maraming salamat po. Abangan bukas ang IU Webes kasama si Kael Garcia and Absidy Ferrer Tabua.
2: Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia.
1: Wen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahit, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: 702-DZAS.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Hi, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. Ano nga ba ang pwedeng panabla sa pagnanais na gusto nang sumuko? Gusto mo na bang sumuko? Tamang-tama ang episode na to para sa'yo. Samahan mo kong ma-appreciate ang kabutihan ng Diyos ngayong araw dito sa Reflections. Gusto mo na bang mag-quit? O ayawan na? Kahit na isa sa mga distinct traits natin mga Pinoy ay resilience, may mga pagkakataon din sa buhay natin na gusto na nating sumuko. Hindi naman tayo perfect. Hindi tayo si Darna and will not be always resilient. May mga pagkakataong mayroon talagang mag-na-knockdown sa atin. And we are not superhuman after all. Whether it's a situation, a person, words, or isang insidente. Ito yung mga panahon din na pwede nating tawagin na blessing in disguise. Kapag sinabing ikaw ay na kay Kristo na, eh, hindi ka naman immune sa conflict. Hindi tayo immune sa disappointment, sa discouragements. Yung mga mahal natin sa buhay will hurt us, sinasadya man o hindi. O ikaw, ako, ay maaaring makapanakit ng tao, whether sinasadya o hindi sinasadya. The people we cherish will sometimes let us down, or even our health becomes fragile. Magkakasakit, hihina ang resistensya. Siyempre, kahit meron tayong paniniwala sa Diyos, meron pa rin pagsubok. And when we are discouraged, we feel vulnerable, we become fragile. Kahit gano'ng kakalakas, gano'ng kakatagal na sa faith mo sa Diyos, gano'ng katayog ang iyong negosyo, there will be times that you will be broken. They will throw stones at you, neglect you, unnotice you, or misinterpret you. Isang halimbawa na lamang nito si Elijah. Sa 1 Kings 18, ang background nito, siya na lang ang standing prophet dahil sa intense persecution ni Jezebel. At ang mga prophet ng Diyos, pinapapatay niya. Tapos yung iba, nagtatago na sa takot dahil nga mapapahamak sila. And under Jezebel's leadership, pinupush niya ang pag-worship kay Baal o Diyos-Diyosan. At napakaraming propeta under Jezebel, under Baal. And si Elijah dedicated his life to worship God alone and challenge the prophets of Baal o Baal sa isang contest. So nagkaroon ng contest. At masasabi mong napakalakas ng loob ni Elijah. Siyempre, ang confidence niya ay ang Panginoon. Kaya, ang contest, kaninong alay ang tatanggapin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy o kaninong alay yung masusunog. Kapag nasunog ang alay, ibig sabihin tinanggap yan ng Diyos. Sabi yan sa 1 Kings 18, nakasulat doon. Verse 23, basahin ko. Bigyan nyo kami ng 2 toro, papiliin nyo sila ng 1 toro para sa kanila. Pagpira-pirasuhin ito at ilatag sa kahoy, pero huwag silaban ng apoy. Ako naman, ire-ready ko yung 1 toro at ilalagay sa kahoy, pero wala ding apoy. Verse 24, tapos mag-pray kayo sa Diyos nyo at ako naman mag-pray kay Lord. Kung sino ang sumagot gamit ang apoy, siya ang totoong Diyos. Verse 25, sabi ni Elijah sa mga prophet ni Baal, pumili na kayo ng toro nyo, mauna na kayong maganda since marami kayo. Mag-pray kayo sa Diyos nyo, pero huwag kayong magsindi ng apoy. That's the rule. Hindi dapat sindihan. Verse 26, kinuha nila ang toro na dinala sa kanila. Hinanda ito at nagpray sila kay Baal mula umaga hanggang tanghali. Sabi nila, O Baal, sumagot ka. Pero walang nagsalita, walang sumagot. Nagsasayaw sila sa paligid ng altar na ginawa nila. 27, nung tanghali na, inasar sila ni Elijah. Lakasan niyo pa mag-pray. Diyos naman siya. Baka pinag-iisipan pa niya o kaya nasa CR o baka may lakad o baka naman natutulog at kailangan gisingin. 28. Nagpray pa sila ng malakas. Hiniwa nila ang kanilang mga sarili gamit ang espada at kutsilyo gaya ng kaugalian nila. Hanggang sa umagos ang dugo. Lagpas tanghali na pero tuloy-tuloy pa rin sila sa kakahiyaw hanggang sa inabot na sila ng hapon para sa offering na butil. Pero walang nagsalita, walang sumagot, walang pumansin. Punta tayo kay Elijah. Verse 31. Kumuha si Elijah ng 12 bato, gaya ng kung ilan ang tribes ng mga anak ni Jacob na pinangalanan ni Lord na Israel. Sa 32, gamit ang mga bato, gumawa siya ng altar para kay Lord. Verse 33, inayos niya ang mga kahoy sa altar, pinira-piraso ang toro at pinatong ito sa kahoy. Sabi niya, punuin niyo ng tubig ang 4 na lalagyan. Ibuhos niyo sa offering na susunugin at sa kahoy. So, pinabasa pa ni Elijah yung guya at pinaulit pa niya. Ginawa nga sa 2 beses at sa 3 beses. Halos umagos na ang tubig sa altar at napuno ng tubig ang hukay sa paligid na to. 36. Nung time na ng pag-aalay ng offering na butil, lumapit si Prophet Elijah at sinabi, O Lord, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan mo sa araw na ito na ikaw nga ang Diyos sa Israel at ako ang servant mo. Verse 37, sagutin mo ako, O Lord, sagutin mo ako para malaman ng mga taong ito na ikaw, O Lord, ang Diyos at gusto mong magbalik loob sila sa iyo. Nagpadala ng apoy si Lord at tinupok nito ang offering na susunugin, ang kahoy, ang mga bato, abo, pati na rin yung tubig sa hukay na pumapaligid sa altar. At nung makita ito ng mga tao, dumapa sila sa lupa at sumigaw ng malakas. Si Lord siya ang Diyos. Si Lord siya ang Diyos. At sa moment na iyon, napatunayan ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah na siya ang totoong Panginoon. Hindi na kailangan ni Elijah na sumayaw, maglaslas ng balat para tawagin o i-call ang attention ng Panginoon. Kaya sa bandang huli, ang mga bulaang propeta ay hinuli at pinagpapatay. At hindi pa natapos sa araw na yun yung naging victory ni Elijah ha. Nanalo na siya doon sa contest. Meron pa siyang assignment sa Lord na tapusin ang ilang taon ng tagtuyot. Mula sa altar place, umakyat pa siya sa tuktok ng bundok ng Mount Carmel at nanalangin ng ulan. Tumugon ang Diyos, verse 45. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap, lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Sa verse 46, meron pang ginawa ang Diyos. So bukod sa nanalo siya sa pagsunog ng alay sa altar, sumunod naman ay nagpaulan ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin ni Elijah at ang pangatlo, nang pauwi na si Ahab papasok sa Jezreel, tumakbo rin si Elias o si Elijah at naunahan pa niya ang karwahe. Imagine, mas mabilis pa siya sa chariot. Mas mabilis pa siyang tumakbo sa kabayo. Ito ay sa kabila ng ang dami niya ng activities that day. And sobrang bilis niyang tumakbo. In the end, Elijah proved the power and presence of God. Maganda na sana. 'Di ba ang ganda nung tapos ng araw, tumakbo pa siya, napakabilis. It was a showcase, a display of God's power. But on chapter 19, nag-iba ang ihip ng hangin. Sabi po 'yan sa 1 Kings 19:4. He wanted to die. Ayaw na niya magpatuloy nang hina na siya dahil hinahunting siya ng makapangyarihang babae na si Jezebel. After niyang i-expose ang katotohanan about the fake God, papatayin na siya. May death threat si Elijah. And his reaction was normal. Bilang mga tao, kahit pa sabihin na resilient, no? At masayahin tayong tao, dumarating pa rin ang pagsubok. May mga pagkakataon pa rin na babasag sa katinuan at sa katatagan ng tao. Ayaw na. Marami nang nambuli, Maraming gustong magbabagsak sa negosyo, mga hindi nakakasundo sa school, sa office, may threat na mawawala ng trabaho. Parang nasa gitna ka ng sitwasyon na wala nang lusot. There's no way out. Imagine si Elijah na isip ngayon. Si Elijah mula sa pinanggalingan niyang karanasan kung paano napatunayan ang kapangyarihan ng Diyos, yung alay ng mga bula ang propeta kay Baal, hindi nag-apoy kahit anong sayaw, kahit anong pagsusugat habang si Elijah, ang kaniyang alay na binasa pa, was acknowledged by God. And after this victory, he got frustrated, he got anxious, he got discouraged dahil sa isang message ni Jezebel, dahil sa death threat. At sa mensahe na to, natunaw ang propetang kinasihan ng Diyos. Naubos ang baterya, naglobat. And he felt so alone because he feels like no one is helping him. Nobody understands. Wala siyang mapagsabihan. Tapos natatakot pa siya na mapatay, kaya marami siyang tanong sa Diyos. At ang sabi ng mga Bible scholar, yung naramdaman niya ay pagod. Matinding pagkapagod. Eh, di ba, yung pinanggalingan niya, 1 Kings 18, pagod naman talaga. Imagine, maghapon sila sa contest. Tapos nung uwian, pinatakbo pa ng mas mabilis sa kabayo o sa karuahe. And so, he was tired. Dito niya na na-conclude ang kanyang mga pagod at frustration. Pero anong ginawa ng Diyos? God acknowledged his weakness. Alam ng Diyos na si Elijah, kaya nagre-reklamo, pagod na. Then he lay down under the bush and fell asleep. That's in verse 5. Pinatulog. Kaya mahalaga ang tulog. Mahalaga na papahinga ang isip at ang utak. Nagkakaroon ng kalinawan. He needed rest and replenishment. God provided rest. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." Pagkatapos matulog, pinakain. And he looked around and there, by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. Kumain ulit, natulog ulit. Meron pa nga sana siguro kung magpapamasahe, di mas relax, ano? Pero yun yung kailangan niya, kain at tulog. Ang pagkain na yun na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para sa panibagong paglalakbay. Hindi siya nakatikim ng discouraging words mula sa Diyos, but he received an encouragement. The Lord allowed him to sleep and to eat. Gusto mo na bang sumuko? Siguro kailangan mo muna yan itulog, ipahinga, pag-isipan. Kasi ang gawain mo, ang assignment sa iyo ng Panginoon, ay hindi natatapos kapag ikaw ay discouraged na, kapag ikaw ay napagod na. Hindi doon natatapos. Hindi yon ang dulo. What the Lord wants us to do right now is to go back to Him. He will give us rest. And go back to what He has done before. Alalahanin, balikan, hanggang sa muli mong ma-realize that you're not alone and the Lord is with you all along.

0: Wednesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Family Matters. Kaagapay, kumusta ka ngayong Wednesday morning? Ito po si Kayla Escalante ang inyong Wednesday. Samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng makabuluhang kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan ng live na live sa ating mga kaagapay na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong transistor radio, sa inyong PM radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho sa kanilang mga car stereo. At syempre sa ating online streaming sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download ng ating mobile app, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store para ma-download ng libre ang ating mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello, hello din po sa mga nanonood sa ating live streaming sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Aba, itag nyo na po ang inyong mga kaibigan, barkada, churchmate, at sama-sama po tayong mapagpala sa ating kwentuhan ngayong Wednesday afternoon, Wednesday morning. I-share nyo na rin po mga kaagapay ang ating episode para naman po masubaybayan din tayo ng iba pa nating mga kaagapay. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, welcome po dito sa Family Matters sa Wednesday edition at samahan nyo nga po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan. At basa lang ako no, ng ilan nating mga kaagapay na present na dito sa ating Facebook live streaming. Siyempre si Pastor Romel Guevara ay nage-hello sa atin. Hello po Pastor Romel and kay Ate Susan. Kumusta po kayo? Kay Ate Cleo Alfonso, nakikinig na rin daw siya habang kumakain ng breakfast. Si Ate Karen Damian mula sa Japan ay nag-good morning na rin sa atin. Aba, good morning din po sa iyo Ate Karen at kumusta po ang weather dyan sa Japan. Kaagapay, ipadala nyo na rin po ang inyong mga pagbate, komento, mensahe at babasahin po natin yan dito sa ating programa. Very exciting at I'm sure ay mabless tayo sa ating pag-uusapan ngayong umaga dahil ang dami nating naririnig no na mga balita, madami nating mga chaos na nararanasan in life. Pero paano nga ba makita yung kapayapaan, yung peace, paano natin mararamdaman yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon? Finding peace, kaagapay, yan ang ating topic for today. Kaya join ka na kaagapay, tuto ka lamang dito sa ating programa. And of course, hindi po ako nag-iisa dito sa ating programa. Meron po tayong makakasama upang makakwentuhan. At very excited ako kaagapay na muling makasama dito sa ating programa itong ating kaagapay na ito. Siya po ay isang events and TV host, comedian, and someone na deeply passionate about building meaningful conversations and communities. Mga kaagapay, atin pong i-welcome muli si Ate Eileen Cubello. Hello, Ate Eileen.
1: Hi, mga kaagapay. Good morning and I'm happy to be back dito po sa ating show na Family Matters. So, saan mang sulok ng mundo tayong lahat, good morning po sa inyo and I'm very happy to be here.
0: Yon, welcome po dito po sa Family Matters again. At Eileen, para lang makita ng mga kaagapay natin ng iyong kagandahan, isod lang daw po tayo ng konti.
1: Ganito ba?
0: Yan, no po.
1: Okay.
0: Yan, very colorful si Ate Eileen ngayong Wednesday. Ganyan ka colorful ang topic natin for today. Oo, pero bago tayo magsimula, Ate Eileen, baka meron kang gusto i-shout out.
1: Wala naman. Gusto ko na i-shoutout yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. Also, of course, nandito po sila Ma'am Rosalinda Ohano Manzano. Good morning po sa inyo. Ma'am Judith Valdez Jimenez, Miss Edna C. Tenko, Miss Sol Lazo, and of course, Miss Faustina Frankie Habla. Good morning po and sana po masiyahan kayo sa ating topic for today's conversation.
0: Yes, amen. Oo, ang dami na nga po nga bumabate dito sa ating ongoing Facebook Live. Kaya kaagapay, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga komento, mensahe at i-share ang ating episode for today dahil nga ang ganda ng ating topic, finding peace. Pero bago yan ay basahin muna natin ang salita ng Panginoon. Ito po ay mula sa John chapter 14 verse 27. Ako po ang si Ate Elin po ang babasa ng NIV at ako naman sa Magandang Balita Biblia. Muli kaagapay mula po ito sa John chapter 14 verse 27.
1: All right. So Jesus said, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid."
0: Sa Magandang Balita Biblia naman, kaagapay, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Muli kaagapay from John chapter 14 verse 27. 'Di ba napakagandang promise 'yan ni Jesus na ibinigay niya during nung siya ay paalis na physically. Nangako siya ng kapayapaan at ang maganda dito ay yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ganun pala yun, no? Na hindi nakadepende sa sitwasyon, sa tao, sa bagay, yung tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang natin sa Panginoon.
1: True, pero aminin natin na ang hirap talagang hanapin ng peace.
0: Agree.
1: Sabi nga nila, kahit magkaroon ka ng malambot na kama, malamig na kwarto dahil naka-split type aircon ka, masarap yung kinain mo, no? The whole day, meron kang, kahit nga meron ka ng asawa, magandang trabaho o career, hindi talaga nito mabibigyan ng assurance,
0: yes,
1: yung isang tao o yung mga buhay natin that we would find or we would feel peace.
0: Mm-mm.
1: Naranasan mo na ba yun, Kayla, na yung okay ka naman, pero paggabi, hindi ka makatulog?
0: Yes. Opo, talagang mag-agree ako dyan na may mga ganyan talagang moments sa buhay natin. And I'm sure ang ating mga kaagapay ay makaka-relate dyan. Kasi minsan, ang ingay ng thoughts natin.
1: True.
0: Oo, and the hardest part nyan ay hindi natin yun kayang patahimikin ng sarili lamang
1: natin. At ang daming factors kung bakit maingay yung thoughts. Pero ang ganda din kasi, doon nga, yung verse po na binasa natin kanina, it was not said by anyone.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ng mga disciples or ng mga Pharisees doon sa Bible. Si Jesus mismo yung nagsabi na napakaganda po. To be honest, nung bata ako, wala naman akong pakialam sa peace. Kasi parang, ano ba yung peace? Parang gusto ko pera, di ba? Or love. Pero sa totoo lang, kahit meron ka po ng mga bagay na yun, pero kung hindi po payapa o hindi po kalmado yung puso natin, yung spirito natin, ang hirap-hirap pong magpatuloy. Pero ang ganda po nung sinabi ni Jesus na hindi niya sinabi na bibigyan niya daw tayo ng peace kapag okay at kalmado yung sitwasyon sa buhay natin. But Jesus will leave us peace in all circumstances that we have in life. So ibig sabihin, even dun sa mga point na magulo yung utak mo, o kaya may mga pinagdadaanan ka, o problema, o nasusubok ka ng buhay, maaari mo raw maranasan yung kapayapaan. Grabe, sobrang ganda nun.
0: Very comforting itong word na to mula sa Panginoon, no, na ang dami natin iniisip bilang tao, trabaho, relationship sa ibang tao, bills, kung mababayaran na ang mga Judith.
1: True.
0: Diba? Marami tayong what if, marami tayong why, marami tayong paano to, pero yun nga yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon noon ang kanyang ibinibigay sa atin. Nasa kanya pala talaga manggagaling yung peace. At ito ay kakaibang peace.
1: Yes, yung sabi nga nila, peace, sabi sa Bible,
0: yes,
1: peace that transcends all understanding.
0: Imagine, yes. Na hindi natin maintindihan minsan na, ba, ang gulo-gulo ng paligid, pero bakit ako panatag ako?
1: Yes.
0: Yun pala yung peace na nagmumula sa Panginoon.
1: True. At ito yung peace na hindi mo pwedeng dayain. Ha?
0: Yes.
1: Kasi may mga peace na, kasi nag-meditate. Ang dami kasi, alam mo sis, nung nag-pandemic, di ba? Totoo naman, hindi ko alam kung naranasan mo yun. Kasi ako, na-experience ko yun. Parang nagkaroon ako ng mga anxiety,
0: yes.
1: Nagkaroon ako ng mga mild depression. Actually, during the pandemic, I was diagnosed with mild depression.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, isolated ako. And obvious naman po, mga kapa, mga kaaga. Kapanali. Mga kaagapay na ang tawag, sasabihin ko sa nakapanatag. Iba pala yun, brand ng milk. Pero anyway, nung pandemic nga po, syempre, lagi po akong mag-isa kasi nga, di ba, mayroong social distancing.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, parang obvious naman na I am an extrovert talaga.
0: Mm-hmm.
1: That's my personality. So, hirap na hirap po talaga ako. And so, to make it short, kinailangan ko na ng tulong ng mga counselors, di ba? Kasi nung mga time na yun, hindi lang naman ako yung tinatamaan eh. Parang halos lahat tayo.
0: True.
1: Pero, sabi ko nga, iba yung kapayapaan na ibinibigay ng salita ng Diyos. And baka sinasabi ng mga nakakanood at nakakarinig sa atin, bakit ka ba magbabasa pa ng Bible o ng Biblia? Pwede ka naman mag-meditate.
0: Mm-mm.
1: Yung iba naman, pwede silang, ako pag nag-exercise ka daw, pwede kang maging kalmado kasi nga may mga hormones na umaayos sa katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba naman, proper nutrition, tamang tulog. Yung iba naman, nagyo-yoga. I'm not against po of anything. Ha? Pero ang point kasi dito, yung peace po na nanggagaling kay Lord,
0: mm-hmm.
1: It's really different and hindi mo siya pwedeng dayain.
0: Yes.
1: Kitang-kita po siya, hindi lang po sa mga mukha natin, kundi po dun sa buong pagkatao natin. Well, in fact, sabi nga po dito, if you read the Bible, you're not just reading any words, but Jesus himself.
0: Mm-mm.
1: Kasi, di ba sabi nga po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
0: Mm.
1: So, it was really the Lord na yung binabasa natin, tinitake in natin, at talagang nag-eminate po sa ating buong pagkatao. Kaya po, iba talaga yung tao na babad sa presensya,
0: yes,
1: ng Panginoon.
0: Amen.
1: So, ngayon.
0: True. Lalo ngayon, no, sa panahon natin ngayon na ang dami natin naririnig na mga negative issue, maring hindi instantly mawala yung chaos sa paligid. Pero alam natin yung kapanatagan natin ay nakadepende sa Panginoon, yung kapayapaan niya. At ang ganda nung sa last part ng ating binasa, yung bilin sa atin na huwag mabagabag.
1: Yes.
0: Do not be afraid. Dahil nga naman, ano pa ang dahilan natin para matakot? Alam natin, nakasama natin palagi ang Panginoon at yun nga yung peace na nagmumula sa Kanya ay laging ibinibigay niya sa atin. So, kaagapay, kung ikaw man ngayon ay merong pinagdaraanan, nasa chaotic season ka ng iyong life, John 14:27, ang kapayapaan ng Panginoon ay ibinibigay niya sa atin.
1: Amen.
0: Simula pa lang to ng ating kwento.
1: True, parang palaban na yung natin. Pero speaking of peace po, no, hindi lang naman po yung mga personal problems natin, if we are aware din, syempre, nandito tayo sa Pilipinas, marami talaga nangyayari. And the other day, nagkaroon po ng malakas na lindol sa Mindanao. And for sure, kung ikaw yung nasalanta nung lindol, talaga ang hirap nung sitwasyon mo ngayon.
0: Exactly.
1: Pero hindi namin kayo sinasike or sinasabi na, i-meditate mo lang to, magiging okay ka. Pero nandun po yung assurance na sa lahat po ng pinagdadaanan natin, bagyo, apoy, sunog, lindol, o kahit heartbreak pa yan, kasama mo si Lord.
0: Amen.
1: At siya yung magbibigay ng kapanatagan sa iyo, kaya hindi mo kailangang matakot at mabagabag.
0: Amen. Gaya nga ng sabi dito ng ating kaagapay na si Ate Sonia Bargola. Amen daw. Peaceful heart and mind. Even na maingay ang mundo, ang daming worries sa buhay na ito. At si Kuya Severino Mamaklay ay nag-God bless sa ating lahat. Maging si Ate Terry Panganiban ay nagbumabati sa atin ng magandang umaga. Si Ate Merlene Guillermo ng Family Matters Thursday Edition ay nakatutok din ngayon. Again, kaagapay, ang ating topic for today ay finding peace. Sa taon na natin nga pag-uusapan, no, Ate Eileen, mga kaagapay, bakit nga ba minsan ang hirap hanapin ng kapayapaan?
1: Bakit
0: una
1: nga
0: na,
1: ba?
0: Bakit nga ba? Una na, ay dahil daw baka we might be living 5 steps ahead.
1: Nako
0: yung mga overthinker dyan. Overthinker ka, Ate Eli.
1: Yes.
0: Ang dali.
1: Kaya nga ako yung anxiety ng pandemic. Actually, di lang ng pandemic. Talagang ever since.
0: Uh-oh.
1: Alam mo, sobrang OA ko na mahilig kasi ako magplano. Pero hindi naman ako yung parang OCD na talagang dapat ayos-ayos yung plano. Pero sa lahat po ng bagay, mahilig po ako magplano. At well, in fact, kakaplano ko. Pati yung mga pangit na pwede mangyari, naplano ko
0: na. Naplano na.
1: Minsan, wala namang problema, pero nagkakaroon ako ng problema.
0: Yes.
1: Kasi, siguro po sa line po ng trabaho ko and sa experience ko din po in life, I tried to train myself to know, to have the ability to anticipate.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi ako pwede na walang backup plan eh.
0: Yes.
1: Hindi ako pwede walang plan B to Z. Pero ang problema nga, kahit anong perfect nung plano mo, hindi mo talaga siya, hindi talaga yun yung assurance na magiging okay ang lahat. And yun po, hirap na hirap ako kasi ang daming mga bagay na hindi naman kailangan ikaw-worry, pero winorry ko yun.
0: Advance sa'yo mag-isip, yung mga overthinker.
1: True. And kasi siguro, Kayla, parang natatakot kasi akong mag-fail.
0: Mm-mm.
1: Natatakot din kasi akong, kaya ako natatakot mag-fail kasi ayoko ma-reject.
0: Yes.
1: Diba? Mm-hmm. Kaya magpapaka-advance ako. Pero yun nga, kaka-advance mo, nasira mo naman yung now.
0: Yes.
1: Alam mo yun, parang most of the time, a lot of people are chained by the world to really focus on what's ahead. But we don't know how to live anymore in the present.
0: Mm-mm.
1: Kaya sobrang sayang.
0: Yes. Mm-hmm. Oo, totoo na tayo. Ako rin po ay overthinker. Bilang tao, we have this tendency na problemahin na.
1: Mm-mm.
0: Kahit yung mga bagay na wala pa naman. Isipin na yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. At yun nga yung gaya ng sabi ni Ate Eileen, dahil dun sa kakaisip natin, ang nangyayari, nawawalan tayo ng peace.
1: True.
0: Kasi kakaisip, kaka-worry natin, worry ng worry tayo. At minsan nga, hindi natin na-enjoy yung present dahil isip tayo ng isip sa future.
1: Yeah, tsaka wala pa, pagod ka na, nakakaloka.
0: Nadedrain ka na agad.
1: True. Oo. Ano lang po siya, hindi lang siya parang mentally draining, emotionally din.
0: Yes.
1: Sobrang nakakapagod siya. But also at the same time, narealize ko sa sarili ko, na-addict ako mag-worry.
0: Mm-mm.
1: Kasi talaga, pero sabi naman sa Bible, sabi nga ni Jesus, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself.
0: Yes.
1: Kasi kung tayo yung mag-aalala para sa kinabukasan, mauubos yung ngayon.
0: Mm-mm.
1: And sayang. Diba? Sa totoo lang, hindi naman po natin kailangang ma-stress dahil sa mga nangyayari sa panahong to. Pero na-stress tayo dahil dun sa 20 things na inisip natin na posibleng mangyari. And aminin mo yan, maski ikaw. Lalo na kapag hindi ka sigurado sa ibang bagay.
0: Yes.
1: Or maybe sa ako before, kasi sakit ko po yun, yung hindi ako sigurado sa isang tao na gusto ko or sa isang trabaho na ina-applyan ko. Pero sino po bang nagsabi na kailangan nating alalahanin? Oo, kasi sa totoo lang, kahit anong gawin po natin, may mga bagay po tayo na pwedeng makontrol.
0: Mm.
1: Pero konti lang yun. Mas malaki
0: totoo
1: yung mga hindi mo kontrolado.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi ko nga nung nakaraan na bumisita ako dito, in this season of my life, I have really learned the hard way to trust in the Lord.
0: Mm-hmm.
1: And alam mo, mga kaagapay, ang hirap talaga magtiwala kay Lord kahit dun sa mga maliliit na bagay.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw, nadadalian ka ba?
0: Kung meron pong nadadalian.
1: Shout out sa'yo.
0: Kasi talaga, may tendency tayo na tayo, akala natin tayo yung all-knowing.
1: True.
0: Na tayo na, Lord, ako na lang po magkakontrol, alam ko na po. Pero ang totoo naman, hindi natin alam.
1: Diba?
0: Ang nakikita lang natin yun ngayon, yung mamaya nga mangyayari, hindi natin alam eh. Pero si Lord, kita na yun.
1: True.
0: Pero tayo, hirap tayong mag-tiwala sa Panginoon na parang hindi natin siya kakilala.
1: Oo, pero kasi alam mo, sa totoo lang, parang human tendency talaga.
0: Yes.
1: Kasi na mag-alala kayo na parang, ala, paano mamaya?
0: Paano mamaya?
1: Diba yung mga magulang nga natin, ako, paano itong mga anak ko pag lumaki na? Nagbuntis ka pa lang, diba? Ako, paano ito pag lumabas?
0: Paglabas
1: naman, paano ito pag lumaki?
0: Diba?
1: Naisip mo na yung college.
0: Yes.
1: Which is, I think, normal. Pero pag naging Kristiyano ka, pag nakilala mo po ang Panginoon, matututunan mo talaga na mas masarap at madali po ang buhay kung ipagkakatiwala mo kay Lord yung mga bagay-bagay. Mm-mm. Kasi ang daming pagkakataon na parang, Lord, tumabi ka, ako na to.
0: Ako na to, Lord, itabi mo. Ako na to.
1: Oo, kasi Lord, mas marunong ako sa'yo. Teka lang. Pero hindi talaga,
0: yes,
1: di ba?
0: Mas lalo tayo magkakamali pag ganun yung mindset natin. Kaya nga, ipagkatiwala talaga.
1: Oh my gosh, magkakamali. Amen. Amen to that.
0: Sabi ni Ate Merced Mataro, minsan talaga napapangunahan natin si Lord sa mga plano niya para sa buhay natin. Kaya ang hindi nakaka-frustrate, kaya nawawala ang peace.
1: Parang
0: kaya,
1: hindi lang po minsan. Parang
0: madalas. So, yun yung number one, kaagapay, no? Tayo ay nagiging overthinker. Tayo ay nag-live, namumuhay tayo 5 steps ahead. Minsan nga, hindi 5 steps ahead.
1: Oo, mga 20.
0: At pangalawa, old emotions still linger.
1: True. Ay,
0: minsan nakala natin okay na tayo. Minsan nakala natin naka-move on na tayo. Okay na, Lord, nalimutan ko na po yung pain na yan. Kung meron dreams na hindi natupad, okay na po, Lord, nandito naman na po ko sa, okay naman po itong kinalalagyan ko. Pero minsan, aminin natin, kaagapay, na bumabalik sa atin yung pain or yung emotion na nakalipas na at ninanakaw nito yung peace sa atin, yung mga unresolved na situation, yung mga painful event, minsan nagre-replay sa utak natin. And minsan nga, nananakaw nun yung kapayapaan na meron tayo.
1: Yes, at hindi lang kapayapaan, eventually, yung maayos na relationship mo sa ibang tao, pwede ring maapektuhan. Lalo na kapag na-trigger ka. Alam mo, Kayla, naranasan ko no na kasi ang dami ko po talagang naranasang hindi maganda sa buhay. And so, parang there was a point or a season in my life where I was seriously seeking healing talaga. Mm-hmm. And shout out po no sa mga sa family natin sa Living Waters Philippines kasi talagang natulungan nila ako. But I've also learned that healing is a lifelong process.
0: Yes.
1: Hindi ibig sabihin na oh nag-retreat ka, nagpa-counseling ka, pag okay na yung pakiramdam mo, okay na. Kasi alam mo natutunan ko, akala na ng marami kapag umokay na yung pakiramdam mo, magaling ka na.
0: Uh-uh.
1: Pero hindi pala porket tahimik na yung sugat mo ay ibig sabihin okay na. Minsan or madalas, kailangan mo pa ring dalhin kay Lord ng tuluyan para siya yung magpagaling. Mm-hmm. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi napakarami pong sugat ang akala ko okay na dahil busy ako sa work, dahil nakapagbakasyon na ako, dahil meron naman sumalo sa akin, nakaibigan o bagong relationship, only to find out na eventually, pwedeng makutkot yung sugat.
0: Yes.
1: Tapos magiging trigger point mo siya. Tapos yun na yung magiging cause na bigla ka na lang sasabog. Naranasan mo ba yun?
0: Yes, oo. Kaya nga, I agree, Ate Elina, talagang sa Panginoon natin hanapin yung healing.
1: True.
0: Talagang isurrender natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Kasi kung tayo lang, lagi tayong sasabog.
1: Oo. Yes. Pero hindi namin binavalidate po yung mga yung mga pain na nararanasan natin. Kasi baka naman sinasabi nyo, grabe naman kayo, nasasaktan na nga ako ngayon, dahil ko kay Lord, hindi ko nga magawa yun sa okay lang po, take your time.
0: Yes.
1: Well, in fact, gusto ko lang i-share, no? Kasi alam nyo po, isa po akong fur mom. Mm-hmm. And shout out po sa mga fur mom na nakikinig at nanonood sa mga oras na to. Pero recently po, namatay kasi yung alaga kong pusa, si Conan. And sobrang lungkot ko talaga. Mm-hmm. Tapos, napansin ko na after nung namatay si Conan, bigla na lang ako umiiyak. May mga time na lang na bigla akong parang nalulungkot. Pero kapag naman pag mag-isa ako.
0: Mm-mm.
1: Pero kapag ka naman nasa trabaho ko, okay lang ako. Tapos na-realize ko na possible kasi na meron akong mga naging unresolved na issues.
0: Mm-mm.
1: At mga na hindi naman related kay Conan.
0: Yes.
1: Sa pusa. Kasi nga po, ang naging issue ko talaga is yung rejection and abandonment.
0: Mm-mm.
1: Ever since I was young. Tapos natitrigger kasi yon kasi nga ang daming factors, may mga kamag-anak akong dumating dahil sa probinsya at kung ano-ano yung mga pinagsabi, na hindi mo kasi talaga makokontrol tong mga bagay na to eh. Pero ang isa pong nakita ko naman, kapag ikaw ay nasa Panginoon at si Lord talaga yung bumabalot, yung presensya niya yung bumabalot sa buhay mo, sa puso mo, kahit anong dilubyo yung dumating, kahit anong sabihin ng ibang tao at maranasan mo, okay ka. Mm-hmm. Or kung hindi ka man okay, ma-handle mo siya ng tama at makakapag-respond ka ng maayos.
0: Yes.
1: Usually kasi pag na-trigger ka, away mo na lang sila eh.
0: Oo, sasabog ka na lang talaga.
1: Oo, marami akong naaway kasi na-trigger ako. Mm-hmm. And hindi kasi po pwedeng lagi nating i-excuse na, hindi na-trigger lang ako kaya ako ganito.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi, I believe hindi siya makakristyanong pamumuhay. Kasi at the end of the day, kahit naman, di ba sinasabi natin, eh meron kasi akong period ngayon sa mga babae, kaya dapat intindihin mo ako na masungit ako today. Di ba may mga ganun? Pangit yung gising ko, gutom ako. Di ba? Tama, mali. Pero, sabi nga nung kaibigan ko na si Mark na umuwi na kay Lord, kahit may period ka, gutom ka, may pinagdadaanan ka, may Holy Spirit ka.
0: Amen.
1: So, hindi po excuse na meron tayong pinagdadaanan para po sungitan yung mga tao sa palig. Sorry, kasi guilty ako dyan.
0: Guilty tayo.
1: Oo. Madali po ako matrigger. Mm-hmm. Na po. Sorry po dun sa mga hindi po makakomprehend ng maayos. My gosh, may patience. Pero yun talaga, may pinagmulan yung trigger.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi dahil may sugat ka, may karapatan ka ng manakit ng iba.
0: Ay, totoo po. Oo. Mm-hmm. Yun nga, naapektuhan minsan yung relationship natin sa ibang tao. Kaya nga, mahalaga na isurrender talaga natin sa Panginoon yung mga hurts natin, yung mga pains natin. Sabi ni Ate Karen Damian, yung di malimutan yung pain, bumabalik minsan. Pero salamat sa Lord na merong Holy Spirit na mag-urge sa atin to move on and be okay. So,
1: yes.
0: That's the word, surrender all to God. O kaya kaagapay, kung ikaw ngayon ay merong pinagdaraanan, yes, naiintindihan po namin yung pain na nararamdaman po ninyo, yung bigat. Pero yun nga ang reminder sa atin na i-surrender natin sa Panginoon yung bawat emotions na ating nararamdaman. At pangatlo, ito sa ating mga young adult, yung mga 30-40 kwarentahin, nararamdaman natin to, constant comparison.
1: Amen.
0: Yes. Mm-hmm. Yung pag tingin natin sa milestones, sa success ng ibang tao, yun pala ay nagbibigay sa atin minsan ng pressure. Hindi pala minsan, madalas ng pressure sa atin. And bilang tao, ang laki ng tendency natin na mag-compare na bakit siya ganto na yung sahod niya, bakit siya meron ng asawa, meron ng jowa, may sarili na siyang pamilya, bakit ako, Lord, ganto pa rin, nandito pa rin po ako sa gantong season. Yung pag-compare natin sa journey ng ibang tao ay nakakanakaw ng peace na meron tayo.
1: Yeah, and ano po tawag dito, hindi po talaga, cliche as it may sound, huwag mo talagang i-entertain yung comparison.
0: Mm-hmm.
1: Not even a single bit of it. Bakit? Because it actually steals. Yung comparison po yung nagnanakaw nung kapayapaan sa puso natin. Kasi instead po na mag-focus tayo sa kung ano pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, nadadivert yung focus natin sa kung ano yung ginagawa ni Lord sa buhay ng ibang tao.
0: Yes.
1: At naiinggit tayo. Mm-hmm. And guilty po tayong lahat dyan. Kasi okay ka naman, pero pagtingin mo ay, 'di ba? Nawawala yung contentment.
0: Yes.
1: Kaya nga po parang mahirap po talaga. Ako kasi lumaki ako sa isang pamilya na nagkukumpara-kumpara kaming magkakapatid, magpipinsan. Naalala ko nung bata ako, laging kino-compare sa amin yung mga itsura namin.
0: Mm-mm.
1: Ang hirap po talaga noon. Pero isa po sa mga natutunan ko, and na-realize ko pala habang tumatanda ay yung mga sugat o yung mga bagay na naranasan ko nung bata ako, pwede mo siyang dalhin hanggang tumanda ka na hindi mo namamalayan.
0: Oo.
1: Kaya kailangan po talaga nating ingatan ito. And tayo naman po, halimbawa po, may mga magulang po dito nanonood at nakikinig, huwag niyo po kayong magpagamit sa kalaban. Huwag niyo na po i-compare yung mga anak niyo kasi ang hirap po talaga, nabibit-bit po nila yan hanggang pagtanda nila. So, yun po. And ako naalala ko lang, no, Kayla, nag-host kasi ako ng mga events.
0: Apo.
1: And as of now po, I'm still single, but I'm really, really happy. Pero aminin ko po, meron pong time kapag nag-host ako ng mga weddings, ganyan, napapatanong ako kay Lord na, Lord,
0: kailan kaya?
1: Oh, baka naman, diba? Pero recently, nagbago po talaga yung posture ng heart. Kasi mga more than a year na, when I started to surrender to God, kasi nga, na-realize ko na hindi naman po talaga lalaki o asawa at pamilya ang makakapagkumpleto at buo sa akin, kundi Amen. Po si Lord. Amen. Pero hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-asawa. Pero depende po yan eh. It's just sa mga panahon na to, okay po ako na, na kaming dalawa lang po ni Lord. Tapos meron po ako na-attendan na ano, na wedding no, isang beses. Tapos sabi sa akin nung couple, di, kasi Christian wedding eh. Mm-mm. So pray, ganyan-ganyan. Nung nagkipain ko na sila dun sa mga suppliers, nung ako na po yung pinapasalamatan, sinabi po nung bride na hindi ka nakalimutan ni Lord. Mm. Diba? Hindi ko naman hinihingi yung prayer na yon. Pero ang sarap po sa pakiramdam na marinig na hindi ka nakakalimutan ni Lord. Mm. Kasi madalas, when another person's prayer is answered, we forget that God is also working in our lives. And also at the same time, it doesn't mean that He answered another person's prayer is that He forgot yours.
0: Mm-mm.
1: Meron pong tamang panahon Amen. Para sa mga bagay-bagay. Hindi man siya, sabi nga sa kanta, di ba, di man siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo balang araw.
0: Dumating din yun.
1: Correct. So, ano lang po, magtiwala lang po tayo. And kahit hindi po niya ibigay, know that the best, that the Lord has your best interest in mind.
0: Amen. Mm-hmm. Napakagandang reminder niya, no, Ate Elena. Talagang, kasi ang naano ko rin, kapag nagko-compare tayo sa journey ng ibang tao, para bang kine-question natin yung kakayahang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Na alam naman natin na talagang merong plano ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Meron lang tayo mga kanya-kanyang timing. Yun nga yung kailangan nating ipagkatiwala sa Panginoon, no? Yung kanyang timing. Dahil siya yung nakakaalam kung kailan tayo ready na tanggapin yung mga blessing na hinihingi natin sa kanya. Sabi ni Ate Mila Pascua, nakaka-bless naman si Ma'am Eileen sa kanyang mga advice. Holy Spirit talaga. Amen. Praise Amen. God. Amen. Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw, Family Matters. Timely, very timely ang topic. Tunay na ang Panginoon na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Let God be God. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your cares upon Him and He cares for you.
1: Amen.
0: Ang ganda nung sinabi ni Ate Ana Marie, let God be God sa True. Ating mga buhay.
1: Huwag tayo. Huwag tayo manguna.
0: Amen. So yan kaagapay ang ilan sa mga reason. Bakit nga ba minsan nahihirapan tayong maranasan yung peace na binibigay sa atin ng Panginoon. No? Sana kaagapay ay dyan pa lang ay napagpala ka na. Pero Amen. Later sa ating pagbabalik ay mapag-uusapan naman natin ang finding peace kapag ang buhay natin, feeling natin ay unsettled. Pero sa puntong ito, kaagapay, ay we will take a short break muna. Pero kaagapay, huwag kang bibitaw ha. Patuloy kang tumutok dito sa Family Matters Wednesday Edition at patuloy nyo pong i-share ang ating episode. Patuloy po ninyong ibahagi ang inyong mga mensahe at komento. At makalipas lamang ang ilang paalala at ng isang awitin, magbabalik po ang Family Matters.

tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: we're back, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Kayla Escalante at ang ating special guest for today, si Ate Eileen Cubelo. Dito po sa ating ongoing Facebook Live, si Ate Cleo Alfonso ay sabi niya ang ganda po ng mga insights and wisdom. Salamat daw po dito sa ating programa. Si Noel Bautista ay nag-good morning na rin sa atin, maging si Ate Marilu Locay-Locay, si Kuya Epifanio Salvador, good morning siya daw ay nakikinig sa PM Radio. Si Ate Mirna Kritika, sabi niya kapayapaan, pinagpalang araw po mga kaagapay. At si Ate Cleo Alfonso, hindi tayo nag-iisa, God is our comfort. Ayan, hallelujah daw. Thank you po Ate Cleo. Si Josephine Hernandez ay bumabati na rin sa atin at nag-i-amen sa ating topic. Muli po ang ating topic for today, kaagapay, ay finding peace. Kanina nga po ay binahagi namin ni Ate Eileen kung bakit nga ba yung ilang reason, bakit nga ba minsan tayo bilang tao ay nahihirapang mahanap yung kapayapaan. At sa puntong ito, atin naman pong pag-usapan ng finding peace when life feels unsettled. Mm-hmm. Ate Eileen, familiar yes. ka ba dun sa hymn na It Is Well With My Soul?
1: Yes. Mm-mm. Familiar naman.
0: Yes. Opo, ito kasi kaagapay, no? Trivia lang, no? Kasi related din naman sa ating topic. Yung awiting ito, yung It Is Well With My Soul, ay kinompost, sinulat ni Horacio Spafford. Mm-hmm. Alam nyo, very tragic yung nangyari sa kanyang pamilya na namatay habang para lumubog yung barko. Pero naranasan niya yung kapayapaan mula sa Panginoon. Imagine na halos naubos yung pamilya mo, pero na nandun pa rin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, kung tayo lang talaga ay lalapit sa Panginoon, Kanya laging ibibigay sa atin yung kapayapaan. At this point, finding peace when life feels unsettled. Una na kaagapay, let your thoughts speak.
1: Yes.
0: Ito na naman yung usapang thoughts.
1: True. And sabi, as an overthinker, no? Yes. Marami tayo.
0: Marami tayo niyan.
1: Marami tayong mga examples dyan.
0: Marami tayong thoughts. Pero yun nga, sabi dito ay, sabi daw sa psychological studies na pinapakita daw na yung ability natin to reframe yung mga stressful events at hindi natin i-ignore. Hindi natin uh-uh. i-shrug off yung ating nararanasan ay may malaking role sa ating emotional well-being. So, kaagapay, maganda, no, mainam na pakinggan natin for a moment yung ating mga thoughts. Pero hindi tayo magdudwell at yes. hindi natin nahayaan na manakaw nito yung ating kapayapaan. Let your thoughts speak.
1: Yes, and also siguro ano rin, maganda rin mga kaagapay na we acknowledge what we feel.
0: Yes.
1: We acknowledge what we think. Kasi mm-hmm. ang nangyayari kasi hindi kasi siya nasasabi. Mm-hmm. Kasi meron tayong toxic culture sa Pilipinas na kapag sinabi mo yung totoo mong nararamdaman,
0: i-judge.
1: Masama yung ugali mo.
0: Yes.
1: So huhusgahan ka na ng ibang tao. Mm-hmm. And to be honest po, as a recovering people pleaser, ang dami pong mga pagkakataon na kapag hindi ako okay, hindi ko sinasabi yung totoo kong nararamdaman kasi natatakot akong maka-hurt
0: yes.
1: or maka-offend ng ibang tao. But I've realized po na kailangan mo talagang magsabi ng totoo eh. Diba? Sabi nga, I'd rather hurt you with the truth than fool you with the lie.
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, dahil gusto mong ingatan yung relationship na meron ka dun sa isang tao, hindi mo na lang sinasabi yung totoo.
0: Mm-hmm.
1: And yun nga, ang hirap po kasing pagalingin ng isang bagay or i-deal ng isang bagay na hindi mo naman gustong i-reveal.
0: Yes.
1: Diba?
0: Mm. Kasi paano mo i-heal muna yung isang bagay kung hindi mo ina-acknowledge una? Diba? Lalo na sa ating mga Christians, parang kasalanang malungkot.
1: True.
0: Kasi bakit ka nalulungkot? Diba Christian ka? Pero tao lang din naman ako na nakakaranas ng kalungkutan. Pero yun nga kaagapay, wag nating i-shrug off, wag nating i-ignore yung ating mga na nararamdaman yung ating mga nararanasan, mainam na yan ay ating i-acknowledge, no, kaagapay. Yes. Let your thoughts speak. At pangalawa, to set a quiet moment every day. So, wow. Pumili tayo sa isang araw, kahit 10 minutes, 5 minutes, na ano tayo, na slow lang yung ating ginagawa, na yung walang masyadong urgent, sa lalo no sa ating mga young adult na ang dami nating inaasikaso sa work, sa ministry. Talagang parang wala nang quiet moment, parang lahat na lang ay nagmamadali. Pero yun nga, sa dami ng ganap natin in life, maalaga din na minsan ay mag-slow down tayo, magpahinga tayo, at ito ay signal sa ating mind na okay lang magpahinga, okay lang mag-slow down minsan, hindi kasalanan ang pagpapahinga.
1: And also din kasi, tawag dito, marami pong pagkakataon na yung sa totoo lang, yung life, tuturuan ka talaga niya na hindi, dapat magpaka-busy ka.
0: Yes.
1: Pagka na-heartbreak ka, may problema ka, sinasabi nila sa'yo, hindi, magpaka-busy ka para di mo maisip. Pero all the more kasi po na meron tayong pinagdadaanan, we really have to sit down, not just with the problem, but with the problem and the Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi unless po na i-deal natin to o iluhod natin to, wala po talagang mangyayari. Alam mo, ang daming mga moments sa buhay ko na akala ko okay ako kasi naging busy ako, productive naman ako, pero maraming breakthroughs po ang nangyari at naranasan ko, hindi nung marami akong nagawa, kundi nung nanahimik ako.
0: Yes.
1: And it's so hard to silence your thoughts. Kasi pag sinilence mo yung thoughts mo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng pumasok sa utak mo eh. Mm-hmm. Diba? So, napakahalaga po nung mga bagay na ini-input po natin, yung mga mini-meditate natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan talaga yung makakapag, hindi balanse, kundi makakapag-ayos sa ating mga isipan. Mm-hmm. At ang hirap pa, ang hirap talaga na maging quiet. Lalo na kapag maingay ka, ang hirap maging quiet. Kasi pwedeng hindi ka nagsasalita, pero dahil mo naman iisip.
0: Ang dami iniisip. Yes.
1: True. Ikaw ba nagagawa mo ba ito everyday?
0: Ang tumahimik po.
1: Oo. Hindi, yung just to be quiet in front of the Lord.
0: Actually po, ang quiet moment ko yung biyahe.
1: Biyahe.
0: Oo, talagang naka-earphones ako, nakikinig ng worship song. At dun ko na mas na pa-process yung sarili ko. Kasi parang ako, parang hindi ko sila kilala lahat. Parang ako lang yung mag-isa doon. Doon ko mas nakakapag-set ako ng quiet moment, nagpe-pray, nakikinig ng music. So, yun na yung aking quiet moment. Ikaw ba, ate?
1: Oo, ako naman. Sa biyahe din. Kasi syempre, as a commuter, mahirap talagang bumiyahe ng mahaba. Pero ang ginagawa ko, nag-i-earphones ako. Alam mo ba, minsan, madalas, naglasalpak ako ng earphone sa tenga ko, pero wala naman akong pinapakinggan. Gusto ko lang yung feeling na parang
0: tahimik.
1: Nakahiwalay ka sa ingay ng mundo.
0: Yes.
1: Tapos kasi pag nangyayari po yun, I get a chance to get alone with my thoughts and with the Lord.
0: Amen.
1: Sabi mo nga nakakapagproseso eh. Pero alam mo ba, share ko lang, meron pong season ng life ko, nung pandemic talaga to. Grabe talaga, sobrang ma-pray ko. As in, gumigising ako ng 5 o'clock, nagpe-pray ako. Tapos, shoutout po kay Pastor Jerry Ebes sa his life. Kasi po, siya yung nagturo talaga sa akin mag-pray sa Pastor Ru de la Torre. Talagang, sila yung nagtuturo sa akin mag-pray po. May time nun, sumo-join po ako sa online prayer meeting nila sa church. And dun po talaga, na-cultivate ko po yung habit of praying. And nakakatuwa, kasi akala ko dati, kapag nagpe-pray ka, parang hindi ko kasi alam kung paano patagalin yung prayer. Parang, Lord, ito yung mga kailangan ko. Thank you, Jesus name, amen. Pero, yung prayer pala talaga, totoo talaga siyang pakikipag-usap kay Lord.
0: Mm-mm.
1: Kasi doon ko naranasan na, alam mo yung ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, hindi mo na alam kung anong mangyayari, kasi nga ang gulo-gulo, hindi ka sigurado. Tapos, nung after mong lumuhod, pagtayo mo, ang lakas-lakas mo na, na-experience mo yun.
0: Yes, ang gaana diba? Na ang nararamdaman mo. Nailabas mo lahat, at ang maganda pa doon, alam mo nakikinig.
1: True.
0: Yung pinagsumbungan mo, yung pinagasabihan mo, alam mo nga nakikinig. Kaya nga, kakaiba din yung peace no, na naibibigay ng prayer.
1: Tsaka parang kang sobrang may ibang kapangyarihan sa
0: parang
1: katawan mo.
0: Parang bagong likha.
1: True. Parang gano'n. Parang ka nagpas pa ng mga 75 times. Hindi, sobrang sarap po sa feeling.
0: Yes.
1: And sabi ko nga eh, kung meron po kung opportunity talaga na maibalik ko yung ganong klaseng lifestyle ko na ma-pray talaga. I set aside time to pray kahit an hour a day. Gusto ko siyang gawin, pero ang hirap.
0: Kasi nga busy.
1: Busy, dami, pagod, mga ganon. Pero sabi nga natin, hindi po excuse yung mga bagay na yan. Mm-hmm. Kasi kung gusto po talaga natin, may paraan.
0: Yes, mm-hmm. Yung mga moment na yung amen mo umaga na.
1: True, kasi nakatulog ka.
0: Oo, pero yun nga, mahalaga kaagapay, no, yung ating prayer time, mm-hmm, para makausap natin, na makinig natin ang Panginoon. Sabi dito sa ating Facebook Live si Ate Irene Enales, ang ganda po ng talakayan ng usapan. Sobrang totoo dahil isa po ako nakakaranas sa mga sitwasyon na yan. Marami po ang nakakaranas niyan. God bless daw sa ating lahat. Si Kuya Severino Mamaklay, magaganda po ang mga advice. Palagi daw siyang nakikinig sa DZAS. Ako, maraming salamat po. Si Ate Christy Odsinada, good morning Family Matters. Hello po sa ating guest. Ang ganda daw ng topic na papanahon. Praise yes. God po. At salamat po na kayo po ay napagpapala ng ating topic, Finding Peace. At una nga, let your thoughts speak. Pangalawa, set a quiet moment every day. At pangatlo, kaagapay, allow honest unstructured time without guilt. Mm-hmm. Without guilt daw, Ate Elina.
1: Oh, paano yun?
0: Paano yun? Oo. Yung empty, eto kaagapay reminder sa

0: natin minsan magpahinga.
1: Hindi lang minsan, dapat part
0: lagi.
1: Ng,
0: yes, part ng
1: routine
0: life
1: natin.
0: Siya, yes,
1: ang hirap din kasi, sa totoo lang, lalo na kung busy ka, marami kang ginagawa sa buhay, marami kang kailangang patunayan, mga ganon. Sabi nga nila, for high-performing individuals,
0: mm-mm,
1: this is very difficult. Kasi ka nga, sanay ka nga kasi nang may ginagawa.
0: Mm-mm.
1: Ako, I have a confession po, I never go on vacation.
0: Ooh.
1: Sobrang sulit na sulit yung kumpanya sa akin. Kasi hindi ako nagbabakasyon, hindi ako nag-absent.
0: Apo.
1: Kasi for me, yung bakasyon, yung pahinga, pag rest day, yung matutulog ka. Pero kasi, na-realize ko po na we really have to honor not just our bodies, but also the one who made your body, who is God. Kasi
0: mm-hmm
1: nga, at the end of the day, mahalag, kaya po si Lord, sinasabi nga natin, si Lord nga nagpahinga nung ikapitong araw, dapat tayo rin po. And yun po kasi yung nakakaligtaan natin, dahil nga ang dami natin kailangang gawin sa buhay. Pero isa po sa mga ina-apply ko talaga sa life ko, no, especially sa akin po na kailangan lagi akong may ginagawa, dapat productive ako,
0: mm-hmm,
1: I would always try to sit down with myself and tell myself, oy, it's not okay to always work and work.
0: Mm-hmm.
1: And rest is not a reward. Kasi ginagawa natin premium yung pag marami ako nagawa, mag-judge, tsaka ako magpapahinga.
0: Yes.
1: Uy, mali po yun. Alam niyo po, natutunan ko, no, that we should not work to rest,
0: mm-hmm,
1: but we should work from a place of rest.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagpapamasage ako lagi.
0: Totoo, no? Tinitingnan natin yung reward minsan ng pahinga. Na,
1: true.
0: Ang katotohanan naman, ang pahinga nga ay part ng ating routine.
1: Yeah, at hindi mo kailangang ma-achieve lahat ng bagay at ma-check lahat ng sa checklist mo
0: bago
1: ka mag-rest. Anytime that you need to, we should learn how to pause.
0: Mm-mm.
1: Tinuruan kasi tayo ng mundo na hindi, dapat dire-diretso. Kapag tumigil ka, babagal ka, walang mangyayari sa buhay mo, matatalo ka. Pero yung totoo po, wala naman pong competition.
0: Yes.
1: Diba, ang kailangan mo sigurong talunin is yung sarili mo before.
0: Mm-mm. Ay, totoo. Ang ganda na natin, Elena.
1: Hindi
0: yung ibang tao. Yes, ang ating sarili. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, yes, R&R, rest and the recreation.
1: Shoot, ma'am.
0: Si Ate Thelma Manjares, si Nanay Thelma, blessed morning. Katatapos niya lang daw maglaba para daw makapag-comment sa ating program. Naku, maraming salamat po kaagapay. Patuloy po ninyong i-send, no, yung inyong mga komento tungkol po sa ating topic. Yun nga kaagapay, allow an structured time without guilt. Yan po ang ating number 3. At ang ating number 4, dig deeper into any emotional heaviness. Yun nga yung sinasabi namin kanina ni Ate Elena. Hindi naman natin kailangang i-shrug off lang yung ating
1: okay
0: nararamdaman, i-ignore. Minsan, kailangan natin, hindi pala minsan, dapat talaga na ilabas natin yung ating nararamdaman. I-sulat natin yan, maaaring yan ay regret, hurt, or conversation na hindi natin nasabi, yung mga thoughts natin na hindi natin nasabi. Hindi naman natin kailangan na perfect bago natin yan i-share, no? Hayaan lang natin yung mga words, yung raw emotions natin ay mailabas natin. Journaling, no, kaagapay, mahalaga yan para ma-process natin yung ating nararamdaman.
1: Amen.
0: So, kailangan natin ilabas yung ating emotional heaviness dahil kapag yan ay naipon, nako, sasabog na lang tayo. Paano
1: na? Journal ka ba?
0: Yes po.
1: Mm-mm. Ang hirap mag-journal ngayon kasi lalo na sa mga mahilig na mag-chat, mag-text. Oo, totoo.
0: Sa notes na lang.
1: Sa notes na lang. Ako, nag-notes ako.
0: Uh-uh.
1: Ako po, hindi ako masulat kasi may carpal tunnel syndrome po ako.
0: Okay.
1: Mm-mm. So, it's difficult for me to write.
0: Mm-mm.
1: So, ang ginagawa ko, natutunan ko po to nung nag-Fever College po ako na hindi mo naman, pwede ka mag-journal, pero pwede ka rin mag-audio journal.
0: Oh.
1: Oo. So kung nahihirapan po kayo na mag-notes, mag-type, or even mag-sulat, pwede nyo po siyang i-record, tapos pakinggan nyo. May mga time, nire-record ko yung sarili ko, tapos mababalikan ko siya, na-encourage yung sarili ko. Na-encourage ako.
0: Uh-uh.
1: Diba yung iba naman ginagawa ngayon, gumagawa sila ng mga content, diba?
0: Mm-hmm.
1: Shout out kung meron kayong, discipline to do that. But the point is, kung meron pong pagkakataon, really sit down with your emotions and process. May mga time kinakausap ko yung sarili ko, tama ba to? Pero sabi nga ng mga counselors, ng mga psychologists, ang ganda daw talaga pag nag-journaling ka.
0: Yes.
1: Hindi naman yung journaling yung nakakagaling, pero kasi habang sinusulat mo, nabibreakdown tsaka napoproseso.

0: Mukha sa isip mo yung mga nangyayari. At sa bagay mong magsulat, sakto lang yon para ma-process mo yung isang issue mo sa buhay.
1: Oo, no, Kaagapay. Ikaw ba, share mo naman sa amin kung ikaw ay nag-journaling din. I-share mo sa amin ano ang iyong experience tungkol dyan. Pero yun nga, mahalaga na mailabas natin yung ating nararamdaman. Pwede rin na meron tayong accountability partner, meron tayong friend, support system na maikwekwento natin yung ating nararamdaman. O yun nga yung ating mga counselor, pwede rin na sila yung tutulong sa atin, mag-guide sa atin or tutulong sa atin na ma-proseso natin yung ating nararamdaman. Naalala ko lang, Ate Eileen, yung kani ikaw, voice message. Meron ako isang pagkakataon na during nung nirecord ko yung video na yon, down na down ako. Tapos nire-record ko lang, daldal lang ako ng daldal. Tapos sabi ko, papanoorin ko ulit to kapag answered prayer na. Nakakatuwa kasi dumating talaga yung pagkakataon na sinagot ng Lord yung prayer ko na yon. Yeah. At pinanood ko ulit yung video. Parang na thank you Lord ka na lang. Na, ito, few months ago, ganito yung nararamdaman ko. Tapos ngayon Lord, ito na yung kasagutan. Pero ang point ko doon ay at least, di ba, meron kang mababalikan.
0: True. At saka ang saya, no, na pinapanood mo yung sarili mo, umiyak-iyak ka. Tapos ngayon sinasabi mo, iyak-iyak pa to, sinagot naman ni Lord yung panalangin ko. Pero ang maganda kasi po doon sa moment na yun, hindi mo naman alam yung mangyayari sa hinaharap.
1: Yes.
0: Pero ang galing lang kasi imagine, kung ikaw nga na-encourage ka habang pinapanood mo yung sarili mong umiiyak or kung ano man ginagawa mo doon, what more si Lord?
1: So, yes.
0: Diba? For sure, kasi kita niya na lahat eh. Yes. Parang, kano umiyak dyan? Kasi may gagawin akong plot twist sa buhay mo. Kumalma ka.
1: Kalma ka lang, diba? Anak. May ganun ako bahala dito. Sabi ni Ana ni Thelma, siya rin daw ay nagjo-journal siya. Everyday daw siyang gumagawa nito. Si Ate Cleo Alfonso din, masulat daw siya. I love journaling and gusto kong magsulat ng magsulat. Wow. Meron akong na-meet before na pandemic days. Sobrang down din siya, na-depressed. Tapos nagsusulat siya, nagjo-journal siya. And imagine yung journal niya, naging devotional book.
0: Wow.
1: At naging pagpapala sa mga taong nakakabasa. Imagine Kaagapay yung nagawa nung pagjo-journal na yon. So, nilabas lang niya yung kanyang emotions, yung kanyang thoughts, pero naging pagpapala sa ibang tao.
0: Diba? Tsaka kaya huwag mo i-minimize yung mga pinagdadaanan mo. Kasi sabi nga nila, your struggle today could be a survival kit for another person tomorrow.
1: Mm-mm.
0: Ganda nun.
1: Amen. So, Kaagapay, again, huwag nating i-shrug off ang ating mga nararamdaman at talagang ilabas dahil pag yan ay naipon ay mas mahihirapan tayo.
0: Yes.
1: So, number 5.
0: Number 5 na ang dami,
1: number 5 na, yes.
0: Ilan ba to? 25.
1: Number 5, Kaagapay. Rejoice in the nearness of God.
0: Wow.
1: May mga pagkakataon sa buhay natin, aminin natin, Kaagapay. Alam naman natin na nandyan lang ang Panginoon. Pero dahil nga sa bigat ng ating nararanasan, dahil uncertain na mga nangyayari, ay feeling natin ang layo-layo ng Panginoon. Feeling natin ay kawawang-kawawa tayo at tayo ay iniwan ng Panginoon. At Kaagapay, isipin natin na ang kaaway, mahal na mahal, gustong-gusto kapag iniisip natin na ang layo natin sa Panginoon. Pero yes, ang katotohanan ay never naman na lumayo sa atin ang Panginoon. Kaya nga, anuman yung ating pinagdadaanan, minsan uncertain, pero ang ating assurance ay malapit lang sa atin palagi ang Panginoon.
0: Alam mo, Kayla, one of the biggest lessons I learned in life happened during my lowest moments, yung mga heartbreak moments ko, because I have realized that God is closest to me than ever in those season that I felt very weak.
1: Yes.
0: Alam niyo po yung verse sa Bible na, for God is close to the brokenhearted and He saves those who are crushed in spirit. Dati po, sabi ko, ang ganda naman ito, pang bookmark, pang quote, mga ganyan. Pero nung dumaan po talaga ako sa matinding pagsubok sa buhay, nabuhay sa akin yung word na yon. sabi ko, kaya pala sinabi ni Lord na malapit ako dun sa mga broken-hearted. Mm-hmm. Kasi, yung broken-hearted lang po, mga kaagapay, ang heartbreak, I mean, whether it's in a relationship, or in your career, mm-hmm. or in marriage, or kahit ano pa po, yung heartbreak na yon, kung ano man yung cost na yon, yun lang po yung tanging paraan at may kakayahan na makapagbigay ng ibang klaseng intimacy mm-hmm. sa'yo at sa Panginoon.
1: Yes.
0: Kasi, merong closeness kayong dalawa ni Lord kapag okay ang lahat eh.
1: Mm-mm.
0: Pero kapag durog ka, pagbasag ka, pag hindi ka okay, merong ibang klaseng closeness na nabibigay yon between you and the Lord. Kaya na-realize ko na hindi lang pala regalo yung mga moments na nagbe-breakthrough ako. Mm-hmm. Pero yung mga moments that I am also in breaking, that's also a precious gift.
1: Amen.
0: Yun yung natutunan ko, ha. Oo. Hindi ko gusto ma-heartbreak, syempre, kasi ang sakit
1: nun. Sino may gusto?
0: Wali. Pero, alam nyo po, dun ko po, nung mas tumanda na ako, nung nagkaroon pa ako ng awareness in life, sobrang binalyo ko yung mga bagay at mga moments na kaming dalawa lang ni Lord yung magkasama. Lalo na nung mga heartbroken ako. Mm-hmm. Kasi nung mga time na yun, mas ma-pray ako, mas nagbabasa ako ng Bible, mas ramdam na ramdam ko talaga yung presence ni God. And sometimes, God's presence becomes most tangible when everything else is stripped away.
1: Totoo.
0: Including that person that mm-hmm. you are holding on tightly. Mm-hmm. Or maybe not a person, a career.
1: Dream.
0: Yeah, a dream. Mm-hmm. Diba? A relationship. Or even the ministry, mm-hmm. okay naman yun kasi si Lord yung nagbigay. Pero tandaan po natin, dahil si Lord ang nagbigay, siya rin po ang may karapatang bumawi.
1: Yes. Mm-hmm. Oo. Totoo, no, Ate mm-hmm. Eileen? Minsan, during those lowest points ng buhay natin, mas lalo tayo napapalapit
0: yes.
1: sa Panginoon. At ito may nag-comment si Ate Emily Sumabong tungkol sa journal. Mm-hmm. It helps a lot when you jot down your thoughts. That helps me a lot during my lowest time nung kinuha ni Lord ang bunso ko. Minsan ang sulat ko ay para kay Lord. Minsan para sa bunso ko at minsan para sa aking sarili. Mm-hmm. Ngayon, binabalik-balikan ko ito. I almost consume 2 notebooks simula nung nawala si bunso. Pero mm-hmm. yun nga, no, dun niya, during din, ang hirap para sa isang ina na mawalan ng anak. Pero dun niya mas lalong inilapit ang sarili niya sa Panginoon. At ang magandang reminder yon, no, para sa ating lahat na hindi sayang even True. Yung mga lowest of the lowest mm-hmm. na ating pinagdadaanan dahil doon tayo mas lalong napapalapit sa Panginoon dahil yun nga sabi ni Ate Eileen. Ito man ay nakakalungkot dahil mas lalo tayong lumalapit lang kapag tayo ay nasa lowest point. Pero yun yung reality ng life na doon tayo mas talaga lalong lumalapit at mas nakikita natin yung kamay ng yeah. Diyos.
0: Alam mo, ano, Kayla, share ko lang, no, kasi very recent kasi talaga ng experience ko. And right now kasi I'm grieving. Pero hindi naman ako yung high functional griever na okay ako tapos hindi naman ako okay mamaya. Ano talaga, kasi sobrang halaga po sa akin nung mga alaga kong pusa. Para ko silang mga anak.
1: Yes.
0: Ngayon, nung namatay siya, hindi ko kasi ma-let go. Kasi yung pusa kong yun, ang tagal na namin magkasama, 5-6 years na kaming magkasama.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, 5 years lang pala. Ngayon, so, syempre, nilalaban ko talaga, nadala ko sa vet.
1: Yes.
0: Alam mo, merong time nun, parang may nagsabi sa akin na, ilaban mo lang yan, gagaling din yan. Pero kung nakikita mo ng hirap na yung anak mo, yung pusa ko nga, i-let go mo
1: ang
0: na.
1: Ang hirap din naman.
0: Oo, yun. Tapos sabi ko, hindi ko kaya i-let go, sorry. Parang ganun, ilalaban ko siya. And then, nagkaroon ng moment na, nasa bahay ako, nag-pray lang ako, parang sabi ko, Lord, sige, kunin mo na siya kasi nahirapan na siya.
1: Mm-mm.
0: Alam mo, hindi ko maintindihan pero nakaramdam ako ng ibang klaseng peace sa heart ko. Alam ko that at that point, I would be losing something so important and precious to me. But because I prayed that prayer, even if I know that I'm feeling yung pain nung moment na yon, meron akong unmistakable peace na nafe-feel. And lo and behold, after a few minutes, naging halo yung pusa ko sa vet, namatay siya, ganyan. And was it a good experience? Of course not, kasi naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Pero, alam ko sa sarili ko na payapa ako. And every time na malulungkot ako, binibigyan ako ng ibang klaseng comfort ni God. Kasi nga, alam ko, kasi nagtitiwala ako sa Kanya and ipinagkatiwala ako sa Kanya yung isang bagay na mahalaga sa akin. Mm-hmm. And alam niyo po kung ano man yung pinagdadaanan niyo po ngayon, baka sabihin niyo, ay, bakit naman ganyan? Pusa lang naman yan. Or bakit naman yan yung pinaproblema mo? Trabaho lang naman yan. Or ministry lang naman yan. Or hindi lang naman natupad na promise yan. Alam niyo po, si Lord, yun po yung maganda sa Kanya. Kasi regardless po of whatever it is that you concern of, may pakialam si Lord.
1: Amen. Oo.
0: Yung pinakamaliit na bagay na akala mo hindi siya ka-share-share sa iba, si Lord, mahalaga sa kanya siya yun.
1: May pakialam si Lord doon. Oo nga, no? Kasi minsan, na-invalidate tayo ng mga tao sa paligid natin. Yan lang, iniiyakan mo na.
0: True.
1: Pero ang Panginoon, salamat na lang sa Panginoon na talagang naiintindihan niya kahit yung pinakamaliit na bagay na iniiyak natin, meron siyang pakialam doon. At yun ay assurance sa atin.
0: Yes.
1: Na He cares for us. Siya yung bahala doon. At yung naramdaman ni Ate Elena, yun yung kapayapaan na sinasabi natin na hindi natin maintindihan. Ang lungkot nung nangyayari. Pero bakit meron ako, bakit panatag ako, meron akong kapayapaan? Yun ay mula sa Panginoon.
0: At hindi ibig sabihin na payapa ka, okay ka na.
1: Yes.
0: Kasi alam niyo po, umiiyak pa din ako. Ngayon naiiyak ako pag naalala ko Pero kahit umiiyak ako, kahit may pinagdadaanan ako, kalmado yung puso ko. Kasi alam ko kung sino yung kasama ko At alam ko kung sino yung nag-control nung sitwasyon ko nung mga panahon na yon.
1: Amen.
0: Was it favorable to me? It was not. Kasi may nakuha may binawi. Pero okay ba yung puso ko? Oo. Kasi alam ko na si Lord naman yung sumama sa akin dun sa mga panahon na yon.
1: Yes. So, ang kapayapaan talaga na nagmumula sa Panginoon ay hindi siya nakadepende sa sitwasyon. Kasi, yun, kay Ate Eileen, ang lungkot na mawalan ng alaga, pero kalmado siya kasi nga, yun ay dahil sa Panginoon.
0: Amen.
1: So, hindi nakadepende ang kapayapaan natin sa kung ano yung sitwasyon natin. Si Ate Ernalie Katage, good morning daw. Ginagawa ko po yung prayer ko na nakasave sa phone ko every day. Sa Bible app daw niya, sinusulat ko yung mga saloobin ko through my prayers. Nakaka-amaze kasi mas marami po ang answered prayers ko. Doon ko nakita ang kabutihan ni Lord sa buhay ko. Nako, praise God po. Salamat po sa inyo mga ibinabahagi, no, kaagapay. Pero yun nga, ang ating pa rin pong topic, finding peace, at ang ating panglima ay rejoice in the nearness of God. At pang-anim, thank Him in every situation. Nako, in every situation, paano naman to, Lord? Paano po magiging thankful kahit na ang sakit ng aking pinagdadaanan? Kasi nga, kaagapay, no, may tendency na yung mga iniisip natin, yung mga worries natin, ay natatakpan nun yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat.
0: Mm-hmm.
1: Pero, yun nga, thank Him in every situation.
0: Mm-hmm. Tsaka sa totoo lang po, yung gratitude, it doesn't take away the problem.
1: Mm-hmm.
0: It doesn't take away the reality na ito yung nararanasan mo. But it reminds us that whatever it is that you're going through, that's not the whole story.
1: Yes.
0: Alam mo ba, sis, hindi ko naman ito laging nagagawa, pero pag wala na akong masabi kay Lord, nagti-thank you
1: thank
0: ako.
1: Thank you.
0: Mm-hmm. And dun, ang pinaka-practice ko talaga is kapag dun sa mga moment na masasakit, mga hindi ako okay, Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin to. Mm-hmm. Lord, ito pa rin yung ginawa mo. Lord, thank you kasi kahit hindi okay yung nararanasan ko ngayon, alam ko na meron kang gagawin. At
1: Amen.
0: Kahit wala kang gawin, kahit hindi mag-turn around yung situation ko, alam ko mabuti ka.
1: Mm-hmm.
0: Nag-iiba yung wiring ng utak mo, sa
1: Amen.
0: Totoo lang.
1: Naalala ko dyan yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
0: Yeah, even if.
1: Even if, Lord, even if hindi mo sagutin itong pinaka-aasam-asam kong prayer, hindi po ako mag-worship sa iba, ikaw pa rin po yung i-worship ko. Even if, kaagapay, ano man yung maging sagot ng Panginoon sa ating mga prayers,
0: yes.
1: Nawa ay palagi pa rin tayong maging mapagpasalamat. No? Yung, kapag kulang tayo financially, kapag meron tayong worry sa ating financial, salamat sa Panginoon sa kanyang faithful provision. No? Pag inalala natin, no? Ako, Ate Elin, ngayon na kumikita na ako.
0: Mm.
1: Tapos naaalala ko kung paano ko itinawid ng magulang ko nung nag-aaral ako. Paano yon? Pero yun ay provision ng Panginoon, no? Pag inalala natin kung paano nag-provide ang Panginoon sa ating mga nakalipas and kung paano tayo magtitiwala pa rin ngayon na siya pa rin ang ating provider. Kapag merong health struggles, no? Kapag meron tayong hinaharap sa ating kalusugan, praise God na tayo ay wonderfully and fearfully made. Di ba? Kapag yun nga sa ating mga relationship, kapag merong breakups, kapag merong friendship breakup, meron na rin pala nun ngayon.
0: Oo, yun. Ganun may ganun ngayon, term na,
1: oh, friendship breakup. Salamat na nakilala ko, thank you Lord sa memories, thank you Lord sa na nakilala ko siya, diba? Yung nashi-shift yung ating nararanasan dahil nagiging mapagpasalamat tayo, yung ating mindset ay naiiba dahil alam natin na despite ng mga pinagdadaanan natin, meron pa rin ginagawang kabutihan ng Panginoon at nananatili siyang in control, nananatili siyang mabuti sa ating buhay.
0: Mm-mm. Pero yun nga, ang ganda nun, ha? Even if, Lord, hindi mo sagutin, hindi mo ibigay, hindi mo baguhin, hindi mo i-turn around, okay lang.
1: Nananatili kang Diyos.
0: Mag-worship ako sa'yo. Yes. Pasasalamatan kita. I think yun yung greatest test ng ano natin eh, nung faith natin, nung gratitude natin na paano pag hindi okay, kaya mo pa rin bang sumamba sa kanya?
1: Amen.
0: And ako, to be honest, meron pong mga pagkakataon na ang hirap talaga. Mm-mm. Parang may mga time inaaway ko na si Lord eh. Pero yun din po yung maganda kay Lord, kahit po hindi ka okay, relating to dun sa previous nating topic kanina, kahit hindi ka okay, okay lang yun. Sabi mo sa kanya, magalit ka. Kasi si Lord maha-handle niya yun eh.
1: At naiintindihan niya.
0: True.
1: Naiintindihan niya. Kaya nga, napaka-loving, no, ng Panginoon natin na ating kinikilala. Kasi kahit yung pinaka-raw na ating emotion, naiintindihan niya at ini-invite niya tayo palagi to pray, to thank Him, diba? Pero yun nga, kaagapay ang reminder sa atin na maging grateful tayo, maging thankful tayo sa bawat sitwasyon na hinaharap natin. Yes, ang hirap maging mapagpasalamat kahit na ang chaotic nung nangyayari. Pero kung tayo ay titingin lang sa brighter side, kung tayo ay mag-shift lang natin yung ating mindset, marami pa rin bagay, magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon. Amen. Sa ating buhay. At it takes practice, a lot of practice, sa na maging, yung maging habit natin, yung thankful prayers. Pero alam mo kaagapay, yung mga thankful prayers na yan, kapag naging habit, ay nagiging kapayapaan sa atin.
0: Amen.
1: Sabi ni Ate Mila Pascua, even if, Lord. Sabi ni Ate Cleo Alfonso, true daw, kapag lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon, iyong kapayapaan galing sa Diyos ang ating nararanasan.
0: Amen.
1: At nag-agree din si Nanay Thelma Manhare, si Nelia Palma, good morning po, watching from Bocaue, Bulacan.
0: Amen.
1: At si, thank you daw, ang sarap daw kasama ng Lord in every season ng ating buhay. Ay,
0: yes.
1: Totoo po. Amen. O, yan kaagapay number 6 na, thank Him in every situation.
0: Mm-hmm.
1: At ang ating pang 7 at pang huli, think about such things.
0: Ano ba if you think?
1: Yan nga, kaagapay, no, ang ating dapat isipin, no? Kasi nga, minsan talaga ang kalaban natin yung ating sariling thoughts.
0: Yes.
1: Oo. Pero maganda, kaagapay, no, na pag nagsisimula na yung mga anxious thoughts natin, itanong natin sa ating mga sarili, ito bang thoughts na to ay praiseworthy?
0: Yeah.
1: Ito bang thoughts na to ay nakakalugod sa Panginoon? At kung yan ay no, yes, naiintindihan niya ng Panginoon, pero maganda, no, na i-redirect natin yung ating negative or fearful thinking sa godly perspective.
0: Oo, tigil-tigilan mo yan. Pero ang ganda, kasi saan ba, ano ba yung sinasabi na think about these things? Alam niyo po, galing po yan dun sa verse sa Bible na Philippians chapter 4, verse 8. Sabi po dun, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, what is honorable, what is right, pure and lovely and admirable. and think about these things that are excellent and worthy of praise.
1: Amen.
0: Diba? So, maraming mga binanggit eh, si Paul. Pero kung yung mga, ang tawag dito, yung mga bagay na kasinungalingan, di naman maayos, diba? Yung kabaliktaran nun, huwag mo nang isipin kasi guguluhin lang nun yung utak mo na at the same time, ipopollute ka nun eh. Diba? So, hindi naman ibig sabihin na oh, may pinagdadaanan ako. Akala ko ba okay lang pag-isipan yon? Yes po, okay lang pong isipin yon. Ipaprocess po natin. Pero ipaprocess po natin siya sa presensya ng Panginoon.
1: Amen.
0: At ibabangga po natin yung realidad na pinagdadaanan natin sa katotohanan ng salita ng Diyos.
1: Amen.
0: Kasi kung ipoproseso mo lang siya mag-isa, eh wala na talaga. Madi-discourage ka. Diba? And yun po yung naging biggest lesson ko sa life ko na akala ko dapat okay lang na, hindi okay, pa-counseling ka lang dyan, process mo yung mga problems mo, event out mo lang yan. Pero hindi eh, kasi meron po tayong tinatawag na we are rehearsing the situation or rehearsing the pain. Na the more kasi na nakukwento mo siya, nare-remind ka lang nare-remind. Which is at a certain extent, okay lang po siya. Pero may limitasyon po yun. Hindi po dapat puro rehearse. Dapat po meron po tayong ginagawang paraan para po to ay ma-process at ma-deal.
1: Yes, amen. Pero yun nga, no, kaagapay ang reminder sa atin from Philippians chapter 4 verse 8. Yan ba ay praiseworthy, di ba? Mahalaga na malaman natin yan. Kasi nga, aminin natin, yung paglalakad natin sa kapayapaan, nagsisimula yan sa ating thoughts. Eh kung ang thoughts natin ay hindi aligned sa Panginoon, paano pa tayo magkakaroon ng kapayapaan?
0: True.
1: Kung ang iniisip natin ay puro lies from the enemies, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan?
0: And kaya nga, Kayla, instead of us soaking or nagbababad tayo sa TV, sa mga balita, okay naman po yan kasi kailangan natin ng awareness at naging relevant. Pero kung puro po tayo relevance, baka mawala naman yung revelation na galing po sa salita ng Diyos at mas mahalaga po yun. Kasi sa totoo lang, yung reality po natin is non-compared to the truth that the Word of God brings. And yung truth po ng Scripture will always override our situation.
1: Amen. So, magbabad sa presensya ng Panginoon at lagi tayong babalik talaga sa katotohanan ng salita ng Panginoon.
0: Oo.
1: So, imbis na magbabad tayo sa ating mga worries, sa ating sa lies mula sa enemies, di ba? Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon at doon natin mararanasan yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya.
0: Pero hindi naman dinidiscount po ha, kasi ang hirap talaga kasi halimbawa makasalubong mo yung nanay mo, pinagalitan ka, may sinabi. O yung tita mo, kunwari, may sinabi sa'yo na hindi naman maganda, ma-hurt ka na naman. O kaya yung katrabaho mo, yung boss mo, di ba? We acknowledge these things po, pero they are not the final authority in your life. Mas matindi pa rin po ang otoridad ng salita ng Diyos. Kaya mas maganda po talaga na nagbabasa tayo ng Bible at ito po ang nagiging pangbalanse o pang-neutralize ng mga lies na nare-receive natin from the world.
1: Amen. Dahil nga ang daming dami natin maririnig sa mundo na talaga madi-discourage tayo, pero ang salita ng Panginoon yan ay para ma-encourage tayo at talagang yung katotohanan yan, yan ang katotohanan ng ating buhay.
0: Amen.
1: Sabi ni Ate Shirley Diansay, salamat, ang dami ko pong natutunan today. Praise God. Si Ate Lucy Legaspi, ang sarap daw pakinggan ng ating topic. At si Kuya Efren Bualgado at Aya, na-remind na He will never leave us nor forsake us. Si Kuya Tristan Wyatt Gulay, Aya, nag-good morning sa atin, sa ating YouTube channel. Si Earl Steve Genite ay nag-good morning sa atin at ang ganda daw ng topic natin for today. Nako, kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga mensahe na ipinadala. No, recap lang tayo ng ating topic ngayon, finding peace when life feels unsettled. Number one, let your thoughts speak. Number two, set a quiet moment every day. Number three, allow unstructured time without guilt. Number four, dig deeper into any emotional heaviness. Number five, rejoice in the nearness of God. Number six, thank Him in every situation. And number seven, think about such things. Nako, kaagapay, nawa nga po ay napagpala ka ng ating napag-usapan. At sa lahat ng to, syempre ang ating naman talagang ang itinataas ay ang Panginoon. Nang siya lang naman talaga ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. And with that, Ate Elina, baka meron ka pa pong gustong i-add tungkol sa ating topic.
0: Yes, siguro ano po, bago po natin tapusin yung ating kwentuhan ngayong umaga, gusto ko lang po i-remind yung bawat isa, and syempre yung sarili ko na rin, no, na hindi lahat ng thoughts natin, yun yung totoo at yun yung final. At hindi po lahat ng thoughts natin, kailangan po nating, or deserve nilang paniwalaan natin sila. Kailangan din po matuto tayong sumala, mag-filter, di ba? Kasi mas maganda pa rin po na itong mga bagay na to, iproseso natin through the lens of the Word of God.
1: Mm-mm.
0: Hindi po siya ganun kadali, pero totoo lang, simple lang siya. Pero naiintindihan natin na meron kasi tayong mga habits, may mga patterns na tayo, kaya natin mabreak agad yung mga bagay nila. But if you can, and I believe that the Holy Spirit will enable us, let's always look at these things, these thoughts, these emotions, these actions through the lens of the Word of God.
1: Amen. At ang reminder pa rin po sa atin, no, yung pagkakaroon ng kapayapaan, hindi naman ibig sabihin wala na yung chaos.
0: True.
1: Having peace is not the absence of chaos.
0: Yes.
1: Pero ang presensya ng Panginoon ang siya magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan.
0: Amen.
1: Agapay, napakasarap ng ating usapan ngayon, no, at sa ating pagtatapos ay hilingin natin si Ate Eileen to pray para sa ating mga kaagapay.
0: Okay, sige po. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw at buhay na ibinihagi mo po sa aming lahat. Salamat, Lord, dahil ngayong umagang to, nakapag-usap kami at na-remind kami kung gaano po kahalaga ang iniririgalo mo sa bawat isa na kapayapaan. Hindi po ito mabibili ng pera, hindi po ito mababayaran, o hindi po ito makukuha kapag may ginawa kami, kundi sa iyo lamang po. Jesus, you are the Prince of Peace, and we believe that as we accept you in our lives as our Lord and Savior, your peace will not only emanate but all will also embody us and will cover our hearts. Lord, sa mga oras na to, I pray for those people who are grieving, who are experiencing anxiety, who are overthinking, who are worrying. Lord, would you replace their worry with your peace? Alam ko po na hindi po ito madali, but I know that supernaturally you can do that. I pray for everyone who is hearing the sound of my voice, that they would receive comfort and peace, this peace that transcends all understanding right now in the name of Jesus, and that you will deliver us from everything that is from the enemy, from anything that is trying to destroy and steal our peace. Because we know that you are greater than anyone of this, than anything of this. As the word says and declare, you are greater, Lord. Greater is he that is in us than he that is in the world. And therefore, we believe that you are greater than our circumstances, our problems, our situations, even our present and future. And Lord, I pray that right now you would give us the peace in our hearts to really just to surrender to you and to really just accept your will for our lives and to trust you that whatever happens, you have the best interest for us. Panginoon, kung meron po dito na gusto niya pong tanggapin kayo sa kanilang buhay na maaring hindi niya na-realize na ito pala yung pinag-uusapan, ikaw pala yung pinag-uusapan, I pray that you would visit that person. I pray that you would open the heart of that person. And kapatid, kaagapay, kung ikaw ito, I would just like you to follow me in this simple prayer. Kung nasaan ka man, and kung gusto mo mag-renew ng iyong relationship kay Lord, manalangin tayo ng sabay. Lord Jesus, humihingi ako ng tawad para sa lahat ng kasalanang aking nagawa. Alam ko na nagkamali ako, na hindi ikaw ang naging Diyos sa buhay ko. Pero sa oras na to, dalangin ko, nagtulungan mo ko na mag-surrender sa'yo, magtiwala sa'yo, ibigay sa'yo ang lahat, at tanggapin ka sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na napako sa krus na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan, ng kapayapaan at kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Maraming salamat, Ate Ellen, for that prayer. At muli, salamat po, Ate Ellen, no, sa iyong time na tayo po ay magkasama muli dito sa Wednesday edition ng Family Matters. At sa iyo rin, Kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin. Salamat din sa ating mga nakaagapay sa broadcast. Salamat kay Lourdes Magtunaw, sa kanyang assistance, kay Kuya Reggie Villena sa ating broadcast. Sa RTV team, andyan din ang ating mga interns from Bulacan State University. Salamat din kay JV Tabua at sa ating mga kaagapay sa Bukawe Transmitter site. Muli, kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at iyong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahig o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Agapay ng Sambayanan.
4: Agapay ng Sambayanan. 702-DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. 702-DZAS.
5: A relaxing trend. House Blend on 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: to DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, a 15 ng Oktubre. Marcos chapter 9 verse 30 to chapter 10 verse 52.
2: Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan, dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila,
3: "Ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin. Ngunit siya'y mabubuhay sa ikatlong araw."
2: Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad,
3: "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?"
2: Hindi sila makasagot dahil ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi,
3: "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat."
2: Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harap nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi,
3: "Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin."
2: Sinabi sa kanya ni Juan,
4: "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan."
2: Ngunit sinabi ni Jesus,
3: "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat kung ang isang tao ay gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko, hindi siya kaagad-agad na makakapagsalita ng masama laban sa akin. Ang hindi laban

0: sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang pumasok ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang pumasok ka sa langit na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata kaysa may dalawang matang mapunta ka sa impyerno. Dooy hindi namamatay ang mga uod at apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin. Ngunit, kung ito'y mawala ng alat, paano ito mapapaalat na muli? Magtaglay kayo ng asin ng pagkakaibigan sa inyong puso, at sa gayon, magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan.
1: Pag-alis noon, si Jesus ay tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan at nagpunta sa lupain ng Judea. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng dati, sila'y kanyang tinuruan. May ilang pariseyong ibig subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong,
2: "Naayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?"
1: Tugon niya,
0: "Ano ba ang utos sa inyo ni Moises?"
1: Sumagot naman sila,
2: "Ipinahintulot po ni Moises na gumawa ng kasulatan ng diborsyo ang lalaki at hiwalayan ang kanyang asawa."
1: Ngunit sinabi ni Jesus,
0: "Ginawa ni Moises ang utos na yon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa na lamang. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao."
1: Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila,
0: "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya sa dati niyang asawa. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala rin ng pangangalo niya."
1: May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagsabihan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila,
0: "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos."
1: Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at ipinanalangin sila. Nang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harap niya at nagtanong,
3: "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?"
1: Sumagot si Jesus,
0: "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo mga utos niya. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng hindi totoo. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina.
3: Guru,
1: sabi ng lalaki,
3: ang lahat ng yan ay tinutupad ko na po mula pa sa aking pagkabata.
1: Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya,
0: isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin.
1: Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nandumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Pinagmasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad,
0: napakahirap para sa mayayaman ng mapapilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.
1: Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus,
0: mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos.
1: Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila,
4: kung gayon, sino ang maliligtas?
1: Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila,
0: hindi ito magagawa ng tao. Ngunit, hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.
1: At nagsalita si Pedro,
5: iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo.
1: Sumagot si Jesus,
0: tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga yon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna ang magiging huli, at maraming nahuhuli ang magiging una.
1: Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Sabi niya,
0: papunta tayo ngayon sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga Hentil. Siya'y kanila ring tutuyain, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit, pagkaraan ng 3 araw, muli siyang mabubuhay.
1: Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila,
6: Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo.
0: Ano iyon?
1: Tanong ni Jesus. Sumagot sila,
6: sana po'y makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa.
0: Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi.
1: Sabi ni Jesus sa kanila,
0: matitiis ba ninyo ang hirap na titiisin ko? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin?
6: Opo.
1: Tugon nila. Sinabi ni Jesus,
0: titiisin nga ninyo ang hirap na titiisin ko at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang yan ay para sa mga pinaglaanan.
1: Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi,
0: alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang naghahari-harian sa kanila at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami.
1: Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo'ng anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya,
7: "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin!"
1: Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw,
7: "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!"
1: Tumigil si Jesus at kanyang sinabi,
0: "Tawagin ninyo siya."
1: At tinawag nga nila ang bulag.
8: "Lakasan mo ang iyong loob!"
1: Sabi nila,
8: "Tumindig ka! Ipinatatawag ka niya!"
1: Inihagis niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Jesus.
0: "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?"
1: Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag,
7: "Puro, ibig ko po sanang muling makakita."
1: Sinabi ni Jesus,
0: "Humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya."
1: Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus.
9: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po dito sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Mga Kaagapay, mayroon akong tanong sa inyo. Naranasan niyo na ba na meron kayong matagal na hinihintay at hinihiling, tapos nung nakuha nyo na, sobrang saya nyo. Pero makalipas ang ilang araw, parang normal na lang ulit. Halimbawa, matagal kang nag-ipon para makabili ng bagong cellphone. Araw-araw mong iniisip kung kailan mo yun mabibili. Baka nga ilang beses mong pinag-pray na sana magkaroon ka na ng enough na pera para mabili yun. Tapos, finally, nakabili ka na. Ang saya-saya mo, picture dito, picture doon, at halos ayaw mo nang bitawan yung cellphone. Pero, after ng ilang linggo, nasanay ka na rin. Naging normal na lang siya sa'yo. Minsan nga, hindi mo na maalala kung gaano kakasaya nung una mong natanggap yung cellphone na yun. Minsan ganito rin tayo sa mga blessings na natatanggap natin mula sa Panginoon Kapag hinihingi pa lang natin, sobrang sipag nating manalangin, di ba? Pero kapag natanggap na natin, minsan nakakalimutan na nating magpasalamat. Masaya tayo sa blessing, pero nakakaligtaan natin kung sino ang nagbigay nito. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, Kaagapay, kapag nasagot ng Diyos ang panalangin mo, bumabalik ka pa rin ba sa Kanya para magpasalamat? Sa Luke chapter 17, mababasa natin ang kwento ng 10 ketongin na lumapit kay Jesus. Nung panahon na yon, ang ketong, isang malubhang sakit na hindi lang nakakaapekto sa katawan, kundi nagiging dahilan din para mapalayo ang may sakit sa kanilang pamilya at sa ibang tao. Isipin niyo kung gaano kahirap ang ganong buhay. Hindi mo basta mayayakap ang family mo at araw-araw mong kailangang harapin ang sakit ng kalungkutan. Kaya nang makita ng 10 ketongin si Jesus, sumigaw sila at humingi ng awa. Sabi sa Luke chapter 17 verse 13, "Jesus, Master, have pity on us." Gusto nilang gumaling at magkaroon uli ng normal na buhay. At tulad nila, alam din natin ang pakiramdam ng lumapit sa Diyos dahil mayroon tayong mabigat na pinagdaraanan. Tama po ba? Kapag may sakit ang pamilya, nananalangin tayo, "Lord, sana po gumaling po ang aking nanay, ang aking ama, ang aking kapatid, ang aking asawa, ang aking anak." Ganun din kapag meron tayong problema sa pera, sa resources, "Lord, tulungan mo po kaming makaahon sa buhay. Tulungan mo po kaming makahanap ng pambayad sa kuryente, pambayad sa tuition fee." Ganun din kapag naghahanap ng trabaho, "Lord, sana matanggap ako sa company na to." At walang masama sa mga panalangin iyan, Kaagapay. Gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya at sabihin ang mga kailangan natin. Pero ang tanong, kapag dumating na ang sagot, ganun pa rin ba tayo kasigasig sa paglapit sa Kanya? Sa kwento, sinabihan ni Jesus ang 10 ketongin na magpakita sa mga saserdote. Habang papunta sila, gumaling sila. Imagine nyo, ang saya nila noon siguro, no? Ang tagal nilang naghintay na gumaling. At ngayon ay maaari na silang magkaroon ng panibagong simula. Pero may isang bagay na nangyari pagkatapos nilang gumaling na dapat nating pag-isipan. Sabi sa Luke chapter 17 verses 15 to 16, "One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan." Sa 10 pinagaling, isa lang ang bumalik para magpasalamat. 10 ang humingi ng tulong, 10 ang nakatanggap ng kagalingan, pero isa lang ang bumalik kay Jesus. Hindi natin alam kung bakit hindi bumalik yung siyam, pero malinaw ang aral sa atin na tinuturo dito. May isang taong hindi nakalimot sa gumawa ng kabutihan sa kanya. Hindi lang siya natuwa dahil gumaling siya. Naalala niyang may isang taong dapat niyang balikan at pasalamatan. Mga kagapay, minsan, mas excited tayo sa blessing kaysa sa giver of the blessing. Masaya tayo kapag may bagong trabaho, pero pagkalipas ng ilang linggo, sobrang busy na natin na halos wala na tayong oras para sa Diyos. Kapag may problema sa pera, halos hindi tayo tumitigil sa paghingi ng tulong sa Kanya. Pero kapag nakaraos na, balik agad sa dating routine at nakakalimutan na nating magpasalamat pa. Hindi naman ibig sabihin na kapag busy tayo o may nakalimutan tayong gawin, hindi na tayo nagpapasalamat. Ang mahalaga, bantayan natin ang ating mga puso. Huwag nating hayaang masanay tayo sa mga biyaya ng Diyos hanggang sa hindi na natin napapansin ang mga ito. Halimbawa, kapag nagising ka ngayong umaga, naisip mo ba ang magpasalamat dahil may panibago kang araw? Kapag may pagkain ka sa mesa, naalala mo bang pasalamatan ng Diyos? Kapag nakauwi ka ng ligtas, galing sa trabaho, naisip mo bang manalangin at pasalamatan ang pag-iingat ng Panginoon sa iyo? Minsan ang mga bagay na pinagdarasal ng ibang tao, ang mga bagay na meron na tayo kung tutuusin, pero nakasanayan na nating tanggapin. Kaya sinasabi sa Psalm 103 verse 2, "Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits." Paalala ito sa atin kaagapay na huwag nating kalimutan ang mga kabutihang ginawa na ng Diyos. Ang dali nating maalala mga bagay na wala pa tayo, pero minsan ang hirap nating bilangin ang mga bagay na meron na tayo. Gusto natin na mas malaking kita, mas malaking income, mas magandang buhay, mas maayos na trabaho. Walang masama sa mga pangarap na ito. Pwede tayong humingi ng higit pa sa ating Panginoon. Pero habang hinihintay natin ang mga susunod na pagpapala, huwag nating kalimutan ang mga pagpapalang natanggap na natin. May isa pang mahalagang aral dito sa kwento na binabasa natin. Ang taong bumalik kay Jesus ay hindi lang basta nagsabi ng thank you at bigla na lang umalis. Lumapit siya, niluwalhati ang Diyos, at lumapit sa paana ni Jesus. Ipinakita niya sa kanyang kilos ang pasasalamat na nasa puso niya. Ganon din sana tayo, no? Ang pasasalamat hindi lang dapat nasa salita. Dapat nakikita rin ito sa paraan ng pamumuhay natin. Kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng trabaho, gawin natin ito ng tapat. Kung binigyan niya tayo ng kakayahang tumulong sa iba, gamitin natin ito para maging pagpapala sa kanila. Kung pinagkaulooban niya tayo ng pamilya at mga kaibigan, ipakita nating pinahahalagahan natin ang mga taong ito. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Ibig sabihin, matuto tayong magpasalamat sa bawat sitwasyon. Hindi nito ibig sabihin na kailangan nating maging masaya sa lahat ng nangyayari sa atin. May mga araw talagang mabigat, sa totoo lang. May mga panalanging hindi pa nasasagot, mga pagsubok na ang hirap maintindihan bakit sa atin nangyayari. Pero kahit ganun, may mga bagay pa rin tayong pwedeng ipagpasalamat. Pwede tayong magpasalamat dahil may lakas tayong harapin ang panibagong umaga ngayon. Pwede tayong magpasalamat dahil may mga taong handang tumulong sa atin. Magpasalamat dahil maaari pa rin tayong magtiwala sa Diyos kahit hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. At kaagapay, kung may panalangin kang hinihintay at matagal nang hinihintay na sagutin ng Diyos, huwag kang panghinaan ng loob. Patuloy kang manalangin at magtiwala. Ngunit habang naghihintay, huwag mo rin kalimutang magpasalamat. Huwag mong hayaang ang mga bagay na wala ka ang maging dahilan para hindi mo makita ang mga biyayang nasa buhay at nasa harap mo na. Sa kwento ng 10 ketongin, Sampu ang pinagaling ni Jesus, pero isa lang ang bumalik upang magpasalamat. Sana maging tulad tayo nung nag-iisang taong yun. Sana hindi lang natin hinahanap ang Diyos kapag may kailangan tayo, kundi lumalapit din tayo sa Kanya upang magpasalamat at sambahin Siya. Dahil sa huli, hindi lang ang himala o ang sagot sa panalangin ang mahalaga. Ang Diyos na nakikinig sa atin, nagmamahal sa atin, at nananatiling tapat sa atin ang higit na mahalaga. Kaya sa susunod na lumapit tayo sa Panginoon upang humingi, huwag nating kalimutang bumalik upang magpasalamat. Pray tayo kaagapay. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga panahong mabilis akong humingi pero mabagal akong magpasalamat. Minsan, mas nakatuon po ako, Panginoon, sa mga bagay na gusto ko pang matanggap kaysa sa mga biyayang una mo nang binigay sa akin. Patawad po. Maraming salamat po sa buhay na meron ako ngayon, sa pamilya, sa pagkain sa aming hapagkainan, sa iyong pag-iingat sa aming paglalakbay, sa trabaho man yan o sa aming eskwelahan, at sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa akin araw-araw. Tulungan mo po kami na huwag kalimutan ang iyong kabutihan, lalo na sa mga panahong sobrang busy namin o sa mga panahong napakaraming problema ang aming kinakaharap. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging mapagpasalamat sa panahon ng kasaganaan at maging sa panahon ng pagsubok. Salamat po dahil nananatili kang mabuti at tapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nang hihina. Ngunit salamat, dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po, dahil parabang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan, sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: Adbeth Flores po. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Ayan! Oh, Thursday na, di ba? The Lord walked with us throughout the whole week, simula Lunes hanggang ngayon. At dahil Amen. Thursday, may awitin tayo at patuloy tayong mag-thrive sa Panginoon, di ba? On a thriving Thursday. So, kanta na tayo mga kagapat. Okay ka ba, Daddy? Tama. Okay, mga kagapay, let's sing.

0: Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen, amen.
1: Amen, amen, amen. In the name of the Lord Jesus Christ, we could always amen, thrive for amen. Him. Totoo yun. So, nakakatuwa ang Panginoon sa buhay, no? Nakakatuwa na meron tayong connect kay Lord. At lumalakad tayo nakasama ni Lord at hindi tayo nag-oppose sa Panginoon, yeah. Kundi sumusunod tayo. Hindi tayo kabahagi ng opposition team. Andun tayo sa we are walking in righteousness with amen. Him. Diba? Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po'y nakikinig gamit po ang transistor radio o PM radio, ang tawag natin doon, portable missionary radio. Ayan. At kayo narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha naman nyo po ang ating program mula po yan sa DY3S mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program, gamit po ang Facebook live stream mula apari hanggang hulo, basta maganda pong inyong internet connection, definitely maganda ang inyong reception. At gano'n na rin sa ating mga kaagapay sa iba't ibang lugar sa buong mundo na nakatune in sa atin sa Facebook live stream or nanonood ng ating mga programa sa pamamagitan ng YouTube. O, diba? Marami pong salamat. Talagang ginawa na ng Panginoon, ano, yung all until all can hear the gospel. Eh, tayo po sa FEBC, ang hawak lang natin yung mga kaagapay natin, di ba? Eh, yung iba't iba pang mga partners ng FEBC sa Mongolia, sa Bhutan, di ba yung mga ganyan? Kakatuwa, no? Ginagamit talaga ng Panginoon to that until all have heard. So, maging kabahagi tayo dyan lagi. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para pang ating Thursday maging thriving Thursday talaga. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayuhagdahan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ng isang ganap na katotohanan na ito kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow, amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin arthritis pain, do's and don'ts. Kaya naman po natin ito pinag-usapan kasi nalaman natin ang October 12 yung Lunes, World Arthritis Day. Oh, na na-establish noong 1996 ng Arthritis and Rheumatism International. Isang global coalition ng organization na nagnanais na suportahan ng mga taong may arthritis. Tapos kasi alam din natin ang arthritis ay leading cause, di ba? Ng pain at limited mobility sa buong mundo. Kaya maraming advice, pero pinag-uusapan natin to, maging sa medicine, exercise, kung ano yung akma sa atin. So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng kaalaman natin dapat sa arthritis at anong type ng arthritis meron tayo. So, nabanggit din na dapat ay maging tama ang ating timbang, baguhin ang lifestyle kung kinakailangan, at laging magkaroon ng gentle stretches para maigalaw natin ang ating mga joints sa full range of motion nito. Noong Martes naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng exercise sa mga taong may arthritis o kailangan gumalaw-galaw upang hindi manigas o maging stiff ang ating mga kasukasuan ng mga joints. So, mas preferred ang light exercises at activities at hindi po yung high impact. So, kahapon naman, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng medication, hindi tama ang over-treatment, maaaring ginagawa natin to dahil hindi natin makaya yung pain. Hindi rin naman tama ang under-treatment kasi baka naman mataas ang threshold ng pain, kagaya ko na ayaw maglo pero masakit pa rin. At higit sa lahat, hindi tama kung lagi na lang tayong nakafocus sa pain. Totoo yun. So nanakawin nito ang kasiyahan natin sa bawat araw. So ngayon naman, maganda yung pag-uusapan natin. Physical and emotional health. Okay. Sabi nga, hindi nakapagtataka na ang sakit ng arthritis ay maaaring magkaroon ng negative effect sa ating mood. Totoo yan. Kapag ang daily activities ay naging masakit, common na makadama ng frustration at discouragement. So, balit ko ang mga feelings na ito ay mas tumindi na naging patuloy na takot at kawalan na ng pag-asa, eh mas lalo itong magpapahirap sa sakit at mas mahirap na ma-manage. So kaya makipag-usap sa inyong healthcare professionals kung may feelings ka ng depression o anxiety dahil dito. So ano yung dapat gawin? So ano yung mga therapies na makakahadlang ng mind-body connection sa pain? So meron silang tinatawag na CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ito ay isang well-studied at effective approach na nagko-combine ng talk therapy at saka behavioral modification upang makatulong na ma-recognize at baguhin ang patterns ng self-defeating thoughts at actions, lalo na when it comes to pain. So meron ding relaxation techniques. Ito yung meditating, merong yoga o tai chi, deep breathing, pakikinig sa music o pagpunta sa nature, pagsusulat ng journal. Ilan lang pong mga bagay upang makarelax. Wala naman po kasing downside ang relaxation at makakatulong ito upang mabawasan ang pain. Meron ding acupuncture. Mga ilan po nagkaroon ng relief mula sa pain sa pamamagitan po ng acupuncture na kung saan ang isang trained professional nagtutusok ng maninipis na needle sa karayom sa mga specific points ng body. Maaring umabot daw po ng ilang linggo yan bago mo madama yung improvement. Meron ding heat and cold therapy. So ang paglalagay ng heating bags, yung hot baths or showers, o paggamit ng paraffin wax na maaaring maging temporary relief mula sa pain. So maging maingat lang daw po na hindi masunog o ma-burn yung ating sarili. Limitahan ang paggamit ng heating pads ng hanggang 20 minutes lang. Okay. Meron din palang ice pack, o di ba? Na makakatulong upang mabawasan ng pain at pamamaga lalo na po sa pagkatapos ng isang physical activity. Lagi pong maglagay ng isang manipis na towel sa pagmagitan ng ice pack at ng inyong balat. Meron ding massage, di ba? Ang massage ay maaaring makatulong sa pain at stiffness ng short term. Siriguraduhin ang massage therapist ay alam kung saan ang iyong arthritis at paano to nakakaapekto sa'yo. So anong dapat iwasan? Ay, nako, top of the line, alam nyo na yan. Paninigarilyo. Dahil ang tabako ay sumisira ng connective tissues. Ito ay nagpapalala ng problema sa kasukasuan. At sabi nga, mga pag-aaral, nagsasabing kahit ang e-cigarettes ay sumisira din ng connective tissues. So iwasan din ang negative mindset. Dahil ang pananatili sa negative thoughts ay lalong nagpapalala ng sakit na naglilimita ng paggalaw. Kaya mag-focus sa mga activities na nag-i-enjoy ka at maglaan ng panahon na makasama ang mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo. So kaya nga mga kaagapay, kung ang mga mahal natin sa buhay mayroong arthritis, nako, lagi po silang kausapin, pasayahin, ipahayag ang ating pagmamahal. Kailangan nila ang ating encouragement kasi ang hirap talaga nung may nararanasang pain sa katawan. Kaya lagi silang i-reach out, tulungan upang ma-enjoy nila ang buhay at makatulong sa pagbawas ng pain na kanilang nararamdaman. Ito po si Beth Flores ng Gabay. library.
0: Oppression, ang pagsisiil o panggigipit sa iba sa mundong ibabaw, bakit gayon ang layon ng iba? Wow. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano ang pagtuturo? Ang dakilang Diyos ng katotohanan. Ayon sa salita ng Biblia, do not oppress foreigner. Huwag silin at pagmalupitan ang mga dayo. Sa Exodus 22:21, huwag ninyong aapihin o gigipitin ang isang dayo. Kayo man ay naging gayon din, remember? Exodus 23:9, huwag ninyong aapihin ang isang dayo, kayo man ay naging dayo sa Egypt. Ano ang nararamdaman ninyo? Kaya huwag. Do not oppress widows, orphans, poor people. Huwag ninyong gigipitin ang mga balong, mga ulila, ang kaliitan ng mundong ibabaw. Sikaraya 7:10, huwag ninyong pagmamalupitan ang mga byuda, mga ulila, mga dayo, ang mahihina, mahihirap. Huwag kayong mag-iisip ng masama laban sa inyong kapwa. Wow. Amen. Bigyan pong liwanag ang mundong ibabaw. Bago po maging huli ang lahat,

0: Jesus Christ is the ultimate truth. Wow, wow, wow. Greater is he again, Jesus who is in you, than he, Satan in the world. Amen, amen, amen. Di nga ba, anak?
1: Abay, opo, Ama. Totoo yun.
0: Amen.
1: Yung kasi nga po, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Kaya kaya na pinag-uusapan natin lagi kahapon, simula pa ng buong araw na to. Siguradong kakampi ka ng Panginoon.
0: Ay, talaga.
1: Kasi pag hindi tayo kakampi ni Lord, paano tayo makakalapit sa Kanya? O, ano ba sabi natin? Meron nga tayong kaugnayan sa Panginoon, di ba? Tapos may ginawa tayong kasalanan. Paano tayo makakaharap sa Panginoon kung hindi tayo hihingi ng tawad muna sa
0: Ayun,
1: Kanya?
0: dapat hingi agad.
1: Di ba?
0: Nang palampasin pa.
1: Kaya ngayon, gusto ko talaga yung song ng Imperials. Eh. Sabi ng Imperials, don't play with the devil, he won't play fair. He's out to get you, beware. So mga kaagapay, tayo pong mga mananampalataya na nakakaranas na ng kabutihan ng Panginoon, kanyang kadakilaan, lahat po nun. Huwag na tayong makipaglaro pa sa Diablo. Diba? Kasi tayo ang lugi nun, sa totoo lang, tayo yon. Tsak yun, meron yung scar. Ano yung scar? Peklat. Magkakaroon niya ng peklat ng kasalanan. Oo nga, pinatawad tayo ng Panginoon. Pero ang dami nating namimiss. Yung wasted time, wasted years, lalo na if we still continue to walk in sin. Diba? Ang hirap nun. Kaya nga minsan yung sabi ko nga, pag lagi natin sinasabi, oh, papatawarin naman tayo ng Panginoon, ang pag-ibig naman ng Panginoon, ganon. Diba po, yung come to think of it, why, diba? Why are we going to do it? Na ang mas masarap, ang safest place natin, ang pinaka joyous place natin is to be with the Lord. At yun ang pinaka-secure place natin.
0: At so, saka para tayo patawarin, anak, yung peklat na tinanggap ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang magpapatawad sa atin.
1: Exactly, di ba, Dad? Kaya nga po, ang point ko kasi lagi, bakit natin pipiliin ang kasalanan? Eh, meron naman tayo. I mean, the Lord, our Savior, died for that already. Di ba? So, parang ginagawa natin, pinapako uli natin siya kasi pinili natin yung kasalanan. Kaya nga, yun yung nakakalungkot po kasi. Kaya dapat kasi, every day of our life, sabi nga, take up our cross and follow Him. Take up our cross and follow Him. When we take up our cross, we say, Lord, not my will, but thine. Kunin kalooban mo, yun po ang gagawin ko. Sabi ng Panginoong Jesus, Panginoong Jesus nga, dun sa Garden of Gethsemane, sabi niya sa Panginoon, sa Father, Lord, kung ka pwede, lampasan ko na to. Pero sabi ng Lord, hindi.
0: Yes.
1: Kasi ang Panginoong Jesus pinanganak to die on the cross.
0: Mm-hmm.
1: Pero tandaan natin, ang Panginoon lang yun ha, hindi tayo. Merong iba't ibang plano si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang point natin, dapat sumusunod tayo dun sa plano ni Lord sa ating buhay.
0: At tandaan, anak, relasyon, hindi reliyon.
1: Oo, Dad, totoo yun. It's not ano, religion. It's relationship. At the more you see that, yun na nga, Dad, kaya gustong-gusto ko yung si, ano, si Job. Kasi sinabi niya dun sa kanyang book, sa kanyang declaration, nakakatuwa. Kasi, biro mo ha, kung titingnan mo yung si Job, ano ba si Job? Ang dami-dami niya, namatay ang mga anak niya, naubos ang kanyang kayamanan, lahat-lahat yun. Tapos meron pa siyang mga miserable comforter. Di ba, Dad? Pero ano yung sinabi ni Job? Sabi niya ganon. Yun, 42 verse 5. Sabi, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Di ba? Yun. Sa akin, I would say religion is like, you just hear it. Diba? Yun. Naririnig mo patungkol sa Diyos, naririnig mo patungkol sa kabutihan, naririnig mo yung salvation story. Naririnig mo yun. Pero yung relation, now amen. I see you. Nakikita amen. Na kita. Naranasan na kita. Yun, mga kaagapay. So, dapat ganun po tayo.
0: Amen.
1: So, dapat nakikita.

0: na natin yung truth na yun sa ating buhay at patuloy na ipinamumuhay. Kasi tandaan nyo, ang Bible, yan ang manual ng buhay natin.
1: Praise
0: Kung gusto
1: God.
0: natin na lalo tayong lumapit sa Panginoon, yan po yung manual ng ating buhay. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Naalala namin yung sinulat ni Apostle Peter sa 2 Peter. Sabi niya ng ganon, God has given us everything pertaining to life and godliness. Salamat po doon, Panginoon.
1: Amen.
0: Totoo yun, Lord. Sabi niya, simula pa noon, ang salvation narrative, Genesis 3:15 pa lang. Simula noon nagkasala si Eda, si Adan at saka si Eva, meron ka ng kasagutan. At yung kasagutan na yan, nangyari yan sa buhay ni Abraham, who is now the father of faith, father of many nations, na dun sa bayan ng Israel, hanggang Panginoon yung kanilang kwento, hanggang nung bumalik sila mula sa Babylonia, hanggang bumalik sila uli sa Jerusalem, hanggang ipinanganak ang Panginoong Jesus, hanggang namatay ang Panginoong Jesus at muling nabuhay. Andun lahat, Lord, yung kwento. Simula't simula pa. Ito yan ang pagmamahal mo sa amin. So Lord, maaring naririnig namin ito, pero ang tanong, nararanasan ba namin ito? Yun ang relationship. So Lord, salamat po kasi ang liwaliwanag ng sinabi mo sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Yun, Panginoon, ang relationship. So Lord, we pray na aming mga kaagapay na nakikinig ngayon, dalangin po namin maging katotohanan ang relasyon na ito sa iyo. Today, Lord, thank you din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una na kay Nerissa Valeriano, kay Alex Chow, kay CJ Lehisniana, kay Marisa Omania, kay Laila Morillo, ganoon din po kay Ame Recabo, ganoon din kay Joyce Maureen Tena, kay Tess Maestre, Maria Naas, ganoon din po kay Rose Celebre Calosa. Salamat po sa kanilang mga buhay. Lord, ilan lang po sila sa nabanggit namin sa mga kaagapay, but alam namin, Panginoon, that you know each one of them by name, at hindi lang po sila sa listahan namin nakalista, nakalista sila sa puso mo, Panginoon. So Lord, we declare blessings upon them, overflowing, not only today, but every day. Ganun din po, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, mga kaagapay namin na who lost loved ones lately, we remember to pray, Lord, sa mga Magno at sa mga Cruz, dalangin namin patuloy na yakap mo po sa kanila, Panginoon. At ang dalangin namin patuloy, Panginoon, sa mga kaagapay namin na sa mga panahon, Lord, ng mga grief ambushes, nandun ka, Panginoon, samahan mo po kami lagi. At ang dalangin namin, patuloy kaming manangan sa pangako mo, lalo na, Panginoon, kung mga loved ones namin ay mga mananampalataya. One day soon, there will be a great reunion with them in your very throne. Maraming maraming pong salamat.
1: Amen. Panginoon, alam po namin na talagang hindi nyo kami lalampasan dahil kay Jesus Christ, niya siyang ultimate truth. Kung kaya, amen, amen, amen, amen.
0: Amen. So mga kagapay, alam natin ha, ang ultimate truth natin ang Panginoon. Ang Savior natin, siya yung ultimate sacrificial lamb. Yun. Siya yun. At tandaan yun, pinatay ang Panginoon on a Passover. Tandaan nyo yan. Siya yung ultimate sacrificial lamb. At yung pagkabuhay niyang mag-uli, yun ang resibo natin na tinanggap ng Diyos yung offer na yun. Kaya tayo, we can come before the very throne of grace through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. And accepting that, we are declared justified. Diba? Pero yung araw-araw nating buhay, sinasanctify pa rin tayo ng Panginoon until we become Christ-like. Yun.
1: Amen.
0: Until we meet Him face to face. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. Hindi yan magic. Pinipili natin yan at sumusunod tayo sa Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinagliling-kurahan at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po natin si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga kaagapay, mga faithful natin dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Ako, pagpalain kayo ng Panginoon, todo-todo, sa totoo lang, ang laki ng inyong pagpapala sa marami. And people are being saved because of your commitment to God's work and ministry. Ako, pagpalain kayo. At ganun din po, si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Ebanghelista Paul Fortis, nagsasabi kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak na dadalahin tayo sa ating hatulog. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
1: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa, nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
5: 702-DZAS-FEBC Radio TV. Agapay na.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Kamusta na po ang puso niyo sa harap ng Diyos? Ano man po ang lagay ng panahon, ng lugar, maulan man o maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat at manalangin. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga at panibagong araw na Kanya pong ipinagkaloob. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayong kasama natin ang Diyos at hindi niya po tayo iiwanan. Narito po sa Hardin ng Panalangin ang isang sandali para huminto, magnilay-nilay at makipag-usap sa Diyos. Ilagay po natin sa Kanyang kamay ang ating pasasalamat, mga tanong at mga alalahanin sa buhay. Ako po si Pastor John Castillo, samantalang humahalili sa ating mahal na Bishop Ruben Abante. Samahan niyo po ako dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, agapay po ng sambayanan, para po sa ating oras ng panalangin, pagninilay-nilay ng Kanyang salita at pag-asa po sa Kanya. Kaya mga kaagapay, relax lang, huminga ng malalim at ihanda ang iyong puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito po ang Hardin ng Panalangin na papakinggan po Lunes hanggang Linggo. 50 mga pastor ang inyo pong mapapakinggan sa programang ito. May kanya-kanya kaming assignment. Ano po? Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Maraming salamat na pinagkalooban niyo kami uli ng buhay. Panginoon, sa araw na ito, nais po naming lumapit sa inyo. Ialay sa inyo ang napakahalagang mga sandali, mga oras na itong lahat ay magamit namin para sa inyong kaluwalhatian. Magamit namin po upang alamin at isagawa ang inyong kalooban. Nawa, O Diyos, kami ay inyong kasangkapanin na maging pagpapala sa lahat ng mga makakasalumuha po namin. Panginoon, dalangin namin maging sa aming sandaling pagbabasa, pagninilay-nilay ng inyong mga salita'y kumilos at magturo, magpaunawa ang banal na Espiritu sa amin, sa inyong mga katotohanan. Dalangin po namin ito hindi lamang namin diringgin, uunawain kundi naway masunod sa aming buhay. Salamat, O Diyos, pagpalain niyo po kami, luwalhatiin niyo po ang inyong pangalan sa aming puso, sa aming buhay. Sa ngalan ni Jesus, amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. At ako po ay umahalili muna para sa ating mahal na Bishop Ruben Abante. At siya po ay makakasama niyo kung tutusin tuwing Huwebes po na umaga dito po sa programang Hardin ng Panalangin. Kamusta na po kayo, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayan na nakikinig mula po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at ng buong mundo. Dalangin po namin na nasa mabuti po kayong kalagayan. Naway patuloy po kayong ingatan ng Panginoon sa inyong kalusugan, isipan, damdamin, pangangatawan, kabuhayan at higit sa lahat siyempre sa inyong buhay espiritual. Hindi man po tayo magkasama ng pisikal, kasama kayo sa aming prayers dito po sa Hardin ng Panalangin. Mga kaagapay, tayo po ngayon ay
darako na sa ating devotion. At ito po'y matatagpuan sa Juan 5, 1 hanggang 9. Ngunit babasahin ko po hanggang 18 para lalo po natin mapakinabangan ito. Basahin po natin ang John chapter 5, verses 1 to 18. Nasusulat po rito, mga kaagapay. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now, there is in Jerusalem by the sheep goat a pool, in Aramaic called Bethesda, which has five roofed colonnades. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going, another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, take up your bed, and walk." And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now that day was the Sabbath. So the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed." But he answered them, "The man who healed me, that man said to me, 'Take up your bed and walk.'" They asked him, "Who is this man who said to you, 'Take up your bed and walk?'" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him, and this was why the Jews were persecuting Jesus, because he was doing these things on the Sabbath. But Jesus answered them, "My Father is working until now, and I am working." This was why the Jews were seeking all the more to kill him, because not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Pagbalain ng Diyos ang kanyang mga salita, mga kaagapay. Noong unang mga araw, may samahan kami mga pastor. Mahilig kami pumunta sa Laguna. Hindi lang para mamasyal, dahil sa hot springs. Ano po? Doon nagfe-fellowship, may dala siyempre yung pagkain. Naka-lumulublob kami doon sa hot springs ng Laguna, maging sa Calamba. Sa paniwalaan ko ay makabubuti sa ating kalusugan. At masarap at umaayos ng anumang mga kirot o sakit. At dito nakikita po natin ang isang tao doon sa Jerusalem, sa Israel, yung there is a pool, ang tawag po Bethesda. Parang ganun nga rin daw po yun na may dumadaloy doon, may bukal doon. At yung mga may karamdaman, mga imbalido, mga bulag, paralitiko, lumulublob. Sa itpas, binapractice na sila'y nagkakaroon ng kagalingan doon. No? Sabi nga, the water stir ng ibang versions, an angel stirs it up. Iba naman, it's just a chemical combination na kabubuti daw sa katawan. Ganun pa man, nandun yung pag-asa ng kagalingan. Sa kwentong ito, mga kaagapay, una makikita po natin dito yung frustration. Pangalawa, yung faith. At yung pangatlo, yung fruit.
Ano yung frustration nito? Yun na nga, may kinalaman sa karamdaman. Ito pong imbalido na hindi siya makakilos, makalakad, binubuhat pa po siya, ay matagal na po siyang may ganong karamdaman.

para siyang PWD, Person with Disability. At masasabi po natin, nagsisimula ito sa mga problema sa buhay natin na nagbibigay ng frustration. Ano ba yung frustration? Na ito po ay sa Tagalog parang sense ng kabiguan, bigo ka na naman, at ang effect sa iyo ay disappointment sa inyong pag-iisip, sa iyong damdamin. At masasabi natin ang dahilan dahil matagal na nga po siya sa ganitong karamdaman. Invalido siya. At ito po ay 38 years, mga kaagapay. At nung siya nga po ay tanungin ng Panginoon kung gusto niyang gumaling, talagang sinasabi niya, nahuhuli ako, hindi siya makakilos. Naunahan siya ng iba para makalublob, no? Pagka na-stirrup daw yung pool. At walang maaaring bumubuhat sa kanya, tumutulong sa kanya. That can be frustrating. Ano po ba ang frustrations nyo ngayon? Sa buhay, ito man po ay sa sarili, sa pinansyal na katatayuan, sa ating mga kalusugan, no? Ang dami-dami nating ganitong karanasan. May pag-asa po ba? Opo, no? Kasi sa kwento with the frustration of the invalid man, invalido, andyan ang Panginoong Jesus. Siya'y lumapit at tinanong ito. At siya po'y kanyang pinagaling. So dito po yung pumapasok sa larangan na meron tayong ugnayan sa Diyos through Jesus Christ. At yung pagtanggap ng tulong, ng biyaya, maging kaligtasan sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pananampalataya. In our hopelessness or helplessness, there is hope, there is help in the Lord Jesus Christ. Ano po? Nandito siya, tumawag ka, manalangin ka, humingi ka ng tulong sa Kanya. Alam po nyo, grabe ang power ni Lord, di ba? Anong sabi sa Kanya? Get up, take up your bed, and walk. Agad-agad po, after all, 38 years, tumayo po siya. Biglang galing talaga. Ano po? Ang lakas po niya dahil yung kanyang mattress na binuhat po niya at lumakad. Ano po? Kaya purihin ng Panginoon. Nariyan ang pag-asa kay Kristo, tiwala lang, manalangin. Dumarating ang kanyang suporta, ang kanyang biyaya. Hindi lamang sa buhay pisikal, lalo na po sa espiritual, tandaan po nyo. Kahit ano na yung pagkasira, frustration sa buhay, dala na po ng ating kahinaan ng limitasyon, ng pagkatao, ng pagiging makasalanan. Paano na ang kaligtasan? Paano ng pagbabago na kay Kristo Jesus? If any man be in Christ, he is a new creation. At di lamang po ito, mga kaagapay. Ano po ang naging bunga nito? Di ba yung una, tinanong siya itong gumaling. Sino nagpagaling sa inyo? Sino nagpagaling? Ano? Alam po nyo, ang sinasabi po dito, mga kapatid, hindi ko alam, pero pinuntahan siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, magaling ka na. Huwag ka nang magkasala pa. Alam po ninyo, ang nakikita natin sa biyaya, tulong, pagligtas sa atin ng Panginoon, ang bunga nito, the fruit should be a better life. From wickedness to righteousness. Ang dami ng tinutulong sa atin ng Panginoon, kailangan tayong mabuhay para sa Kanya. May mga ayaw sa Diyos. Yung mga Hudyo dito, maaaring ito yung mga rulers, talagang masama loob nila, galit sila, gusto na siyang ipapatay. Kasi daw sinusuway yung mga batas. Ito po yung oral laws na dinagdagan nila yung salita ng Diyos. Na bawal, ikaw nga isa doon yung magbuhat ka ng gamit sa Sabbath day. Pero ang punto dito, yung paggawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, huwag ka na magkasala, magkumawa ka ng mabuti. At doon nga, nung binanggit ng Panginoong Jesus, ang Diyos ay kanyang ama, lalo silang nagalit. Dahil sinasabi niyang siya ay kapantay ng Diyos. Totoo po yun, mga kaagapay, sa pagbabago ng buhay kay Kristo Jesus. Tayo po'y
Mabuhay na sa katwiran, tayo na po ay gumawa ng kanyang kalooban, gumawa ng tama, at lalo rin po nating panindigan, ipangaral na si Kristo Jesus, ang tunay na kapagligtas, na siya ay tunay na anak ng Diyos, na siya ay Diyos mismo. Let us pray. Maraming salamat o Diyos sa inyong mga salita. Sa lahat ng mga kaagapay namin, mga tagapakinig, anuman ang mga problema, Panginoon, na matagal nang daladala, salamat, may pag-asa sa inyo. Sa paglapit namin sa inyo, kayo po ay maawain, maibiging Diyos, may kapangyarihan para kami tunay na tulungan sa aming sitwasyon, mapagaling, mabiyayaan, di lamang sa buhay pisikal, maging sa susunod kaligtasan, buhay na walang hanggan. Panginoon, nawa sa pagtanggap namin ng blessings nyo, na kami po ay sa inyong biyaya, magbabago, mabubuhay na sumusunod sa inyo, naglilingkod sa inyo, at pinangangaral na kayo dakilang Diyos. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Rayuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigyan sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabila ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala na nasa pihitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila Panginoong Diyos makakilos dahil din sa mga bagay na naiatang sa kanila. Kaya dalangin namin Panginoong Diyos na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoong Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa physical, kundi sila yung pinilaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin Panginoong Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan sa pamamitan ng inyong dugo, Panginoong Jesus. At ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras ito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoon Diyos, dahil sa mga nahiyatang sa kanilang mga kasalanan at mga bagay, Panginoon Diyos, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga mag-anak. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na gamitin yung mga pagkakataong ito para mangusap kayo ng tuluyan sa kanila at maunawaan nila, Panginoon Diyos, ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan sa Panginoon. Napakarami namin mga kakilala, kaibigan, nakakilala namin mga pamilya na noon ay nandiyan sa mga piitan, pero dahil sa kanilang karanasan sa Panginoong Jesus, pinalayon sila. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga patotoo at sa kanilang mga buhay ngayon na sila naging mga pastor at mga magagawa ng inyong kaharian. Dalangin ka, Panginoon Diyos, ang patuloy kaaliw ang bibigyan sa kanila, at alam namin saan man kami nandoon, katulad ni Apostol Pablo na nasa piitan nila matagal na panahon, ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Tayo naman po ay dudulog sa Diyos para sa mga kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo. Salamat sa mga panalangin namin na kayo po ay sumasagot. Maraming salamat sa pagtugon niyo po sa prayer requests ni Kasitsi Dory para po sa spiritual, financial, and physical blessings. Salamat o Diyos sa answered prayer niyo para kay Florencia, maayos naman po ang kanyang biopsy. Patuloy po namin inilalapit ang kahilingan ni ML Busen para sa MRI at naway maging maayos po ang prognosis. CKD naman, kahilingan po ni Maria Jeda, siya inyong pagalingin maging sa thyroid problems ni R. Melinda. Maging Panginoon para kay John B. ang kanyang autoimmune illness na siya po ay inyong tulungan at pagalingin. Patuloy niyo pong pagpalain at pagalingin ng magandang recovery sa matinding influenza si Bing Perez. Complete recovery din po from cancer si Arlie Ligan. Sa gallbladder operation, samahan niyo po at maging maayos at safe. Ito para kay Lizelle Rubia. Kagalingan maging Panginoon para kay Cora Floranza na may cancer. At yung persistent pain naman sa wrist ni Kyla Alabastro. Dalangin din po namin na maayos po at mawala ang bara sa puso ni Ricardo Aristorenas. Dalangin po namin na maayos po yung sa katarata naman ni Felicidad Aristorenas. Ang kay Lorena Gutierrez Lord, complete healing as she goes through radiation. Maging Panginoon, may sugat po sa buong katawan si Gloria de la Cruz. Dalangin namin ang kagalingan. Lord, ang kamanga kahilingan ni Heidi Texon, bigyan niyo siya ng gabay at ligtas na biyahe naman para kay June Mederio. Nawa rin po, ma-approve din po ang visa para kay Buzz Eugenio. Maging pa kay Victoria Dizon, ito rin po ay safe flight travels. Kahilingan naman po ni Leonida Rubio, physical and spiritual strength sa kanyang mga anak. Maging kay Henelda Gionzon, Nawa ang housing loan ay ma-approve na po sa UK at makasama na rin po ang kanyang anak na si Kirsten na narito po sa Pilipinas. Dalangin po namin ang kahilingan din po ni Julia Kasuga, hiling mula sa pagka-disgrasya o Diyos na nasa ICU po ngayon. Dalangin po namin ang kahilingan ni Elizabeth, pagpapala sa negosyo, maging pagpapala din na po para kay MR. Kay Francis Trambulo, pagpapala maging sa kanyang trabaho. Patuloy niyo pong pagalinga po si John B., maging si Reggie Boy, we pray Lord, maging complete recovery para kay Vina Capile, from stroke po ito, kay Suzette Regalado. At ito po'y humingi ng prayers din po para sa kanyang tiyahe na si Cristeta Soromero. Siya po'y may ubo at Lord, thank you at siya po'y 93 years old na. Salamat. Maging Panginoon sa kahilingan ni Philip Tan. Full recovery din po. Maging kahilingan din po namin, kagalingan para kay Lalaine. Maraming salamat po'y Diyos. Ito'y aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay mensahe sa 702-DZAS-FEBC-Radio-TV-FB-Page. Magkarinigan po tayo muli, mga kaagapay, sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakipagtulungan ng GCTV. Para naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Kaya magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po magkukulang.

May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.

0: higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: May takdang bilang ba ng araw o buwan ang isang impeachment trial? Wala. Pero dapat hindi ito lumampas sa isang taon. Sa ilalim ng ating batas, walang nakatakdang haba ng panahon para matapos ang isang impeachment trial. Depende ito sa dami ng ebidensya, mga testigo, argumento ng magkabilang panig at sa takbo ng paglilitis sa Senado. Tandaan, walang time limit ang impeachment trial. Ang haba nito ay nakadepende sa mismong proseso at sa mga pangyayaring kaugnay ng kaso. Pero hindi ito dapat tumagal ng isang taon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
4: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
4: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 15 sa buwan ng Oktubre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
4: Bagong araw, bagong balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom sa bansa tumaas sa ikatlong quarter ayon sa isang survey. Pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino umabot na sa 6.54 billion pesos. At DSWD mag-uumpisa na sa pamimigay ng water filtration kits. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahin balita.
6: Lumabas sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na 22.6% ng mga respondent ang nakaranas ng gutom at kawalan ng makakain. Isinagawa ang survey nitong Setyembre kung saan mas mataas ang resulta kumpara sa 20.3% noong Hunyo at mas bababa sa 23.2% noong Marso. Sa kabuuan, 16.2% ang nakaranas ng katamtamang gutom habang 6.4% ang nakaranas ng matinding gutom. Pinakamataas ang antas ng gutom sa Metro Manila na may 27%, sinundan ng Mindanao sa 23.7%, natitirang bahagi ng Luzon sa 23.6% at Visayas sa 16%. Samantala, tumaas sa 27.9% mula sa 24.5% ang antas ng gutom sa mga pamilyang nag-rate sa kanilang sarili bilang mahirap, habang halos hindi nagbago ang bilang sa mga pamilya na hindi mahirap o borderline poor.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na umabot na sa 6.539 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino sa 10 rehiyon sa bansa. Ayon sa ahensya, nasa 109 na lungsod at munisipalidad na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding init at kakulangan sa ulan. Pinakamalaki ang pinsala sa Cagayan Valley na halos 4.96 billion pesos, sinundan ng Cordillera Administrative Region na 934.9 million pesos at Davao Region na 410.1 million pesos. Tinatayang mahigit 241,000 na ektarya ng lupang sakahan ang naapektuhan, kabilang ang mga ektaryang lubusang nasira at mga ektaryang bahagyang napinsala. Samantala, umabot naman sa mahigit 215,000 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado ng El Nino, na ayon sa PAGASA ay posibleng manatiling napakalakas hanggang sa unang kalahati ng 2027.
7: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Kaugnay nito, simula sa susunod na linggo ay magiging puspusan na ang pamimigay ng pamahalaan ng water filtration kits sa buong bansa bilang bahagi ng paghahanda para sa Super El Nino. Ipinakita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kung paano gamitin ang Sawyer Water Filtration System. Sa pamamagitan ng nasabing teknolohiya, nalilinis ang tubig mula sa lahat ng bacteria at protozoa maging mula sa microplastics. Binigyang diin ni Gatchalian na may sertifikasyon ito mula sa Department of Health bilang isang medical device, kaya ito ay ligtas na inumin ng bata at matanda na dadaan ang tubig sa filtration kits. Kaya nitong salain ang tubig galing sa deep well, spring, rasyon ng tubig, pati tubig ulan. Pwedeng magamit ang kits sa loob ng 5 taon basta ito ay lilinising mabuti. Bilang patunay na ligtas ang tubig mula sa filtration kit na nilagyan pa ng lupa, kasama si Undersecretary Claire Castro ay ininom nila ito ni Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, uunahin nila sa distribution ang mga residente na nakatira sa mga lugar na nakailalim sa state of calamity. Libre ang pamimigay ng kits at mayroon din itong mas malaking bersyon na pwedeng itayo para mapakinabangan ng mga komunidad. Binigyang diin ni Gatchalian na ngayong panahon ng kalamidad, gaya ng tagtuyot, ay importanteng matiyak na may access ang mga Pilipino sa malinis at ligtas na inuming tubig. Tiniyak pa ng kalihim na maaari silang mag-imbak or marami silang imbak na supply ng kits at tuloy-tuloy ang magiging pagbili nila dito gamit ang Quick Response Fund ng DSWD.
7: Bagong araw, balitang kalakalan.
6: Muli namang humina ang piso laban sa dolyar at malapit ito sa record low. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
8: Bumagsak pa sa ikalawang sunod na araw ang halaga ng piso matapos magsara sa 62 pesos at 87 centavos ang palitan nito kontra dolyar. Mas mahina ito ng 7 sentimos kumpara sa naitala noong Martes. Habang ang palitan naman ng piso para sa Canadian dollar ay 44 pesos at 20 centavos, sa Singapore dollar ay 49 pesos at 10 centavos, sa Saudi Riyal 16 pesos at 72 centavos. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, kabilang sa mga dahilan ng paghina ng piso ang panibagong tensyon sa gitnang silangan, partikular ang mga pag-atake sa Saudi Arabia. Sa iba pang balita, pinalalakas ng Maynilad Water Services Incorporated ang paghahanda nito sa posibleng Super El Nino upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa kabila ng inaasahang kakulangan sa ulan. Ayon sa kumpanya, nabawasan nito ng mahigit 150 million liters kada araw ang nasasayang na tubig noong Hunyo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinalawak din ng Maynilad ang pinagkukunan nito ng tubig mula sa Laguna Lake, deep wells at iba pang pasilidad. Samantala, nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng mas mababang antas ng pag-ulan ang bansa simula Oktubre hanggang Marso o Hunyo ng susunod na taon dahil sa Super El Nino. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
7: Bagong araw, ulan, panahon.
6: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan habang northeasterly wind flow ang umiiral sa Hilaga at gitnang Luzon. Ang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at Palawan ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng ITCZ. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihina ng pag-ulan, dulot pa rin ng northeasterly wind flow. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na may hinang pag-ulan o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.5 hanggang 31.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:47 at lulubog dakong 5:36 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, 206 billion pesos na pagbabago sa 2027 national budget kinwestiyon. Malacañang dumistansya sa naging estratehiya ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Alex Iyala susubukang bumawi sa Ningbo Open.
7: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
6: Kinwestiyon ni Senate Finance Committee Chairman Senator Joseph Victor Ejercito ang tinatayang 206 billion pesos na pagbabago sa bersyon ng 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang budget para sa 2027 na inaprubahan ng Kamara. Ayon kay Ejercito, kabilang sa malalaking nabawasang pondo, ang 130 billion pesos para sa foreign assistance projects, 9.5 billion pesos para sa calamity fund, 4.6 billion para sa flood mitigation projects sa mga pangunahing river basin. Nabawasan din umano ng 40.4 billion ang pondo para sa transportasyon, kabilang ang 19.7 billion pesos para sa Metro Manila Subway Project, 15 billion para sa North-South Commuter Railway. Gayunman, may mga programa namang nadagdagan ng pondo, kabilang ang 23.9 billion na dagdag sa Medical Assistance Program ng Department of Health at 8.04 billion

0: Babylin Cacho, resulta.
1: Patuloy na popondohan ng gobyerno ang flood control projects na hindi natapos sa susunod na taon ayon kay Senate Finance Committee Chairman Joseph Victor Ejercito. Mahalaga ito anya dahil lulubog lamang ng mas matinding ang mga lugar kung saan hindi nakumpleto ang flood control projects na ito. Magkagayon man anya, titiyakin ng mga nakatokang mga ahensya ng gobyerno at pamahalaang lokal na tukoy ano-ano ang mga proyektong ito upang hindi na naman pagmulan ng katiwalian.
2: We have to resume but only the uncompleted. Yung mga hindi natapos na flood control projects, we complete. Yung mga gaps, we close the gaps. Yun po, no, walang bagong flood control projects. No? As long as it's according to master plan, as long as may feasibility, as long as nasa top 10 flood-prone provinces, no, then the flood control projects can resume. Pero sa akin po, talagang importante maklose yung gaps, no, yung mga puwang, kasi parang baliwala lahat ng proyekto noon kung lahat ay incompleted kasi ang tubig lulusot at lulusot.
1: Ipinangako ni Ejercitong hindi na muling magagamit pa sa katiwalian ang pambansang budget para sa flood control projects dahil mas mahigpit na ang pagpapatupad ng mga proyekto at mayroon ng master plan ng infrastructure projects na kanyang inakdaan.
2: Kailangan natin balik ang tiwala ng taong bayan sa proseso, sa gobyerno at siyempre sa Senado at sa Kongreso. No? So we will make sure that the transparency, yung ating pong reforms will continue. No, the transparency will be given utmost importance, and of course, yung sabi ko, as I mentioned earlier, from start to finish, no, from the start of the budget hearings up to the bycam, open po talaga ito, no, it will be streamlined, and wala na ho tayong small bycam.
1: Babylin Cacho resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit ng Malacañang na mahalaga ang katotohanan, transparency at accountability sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kabila ng pag-atras ng prosecution sa Articles 1, 3 at 4 ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat questionin ang desisyon ng prosecution kung bahagi ito ng kanilang legal strategy sa paglilitis. Gayunman, sinabi ni Castro na ang mga ebidensya at dokumentong naiharap sa impeachment trial ang mananatili sa isipan ng publiko sa pagsusuri sa mga alegasyon laban sa bise. Binigyang diin din ng opisyal na may iba't ibang paraan ang respondent para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na kung noon pa man ay naipaliwanag na ng bise ang mga isyong kinakaharap niya, partikular ang paggamit ng confidential funds, maaaring hindi na umano umabot sa impeachment trial ang usapin. Samantala, nang tanungin kung posibleng humina ang paghahanap ng katotohanan dahil sa pag-atras sa tatlong articles, giniit ni Castro na hindi makikialam ang Pangulo at ang administrasyon sa mga hakbang ng prosecution. Giniit din ang palasyo na hindi nito pinangungunahan ang magiging desisyon ng mga senador na nagsisilbing senator judges sa impeachment court. Sa huli, nakasalalay umano sa mga ebidensya at sa pagsusuri ng mga senador ang magiging takbo ng paglilitis laban sa vice presidente.
4: Ang ehekutibo, si Pangulo at ang administrasyon na ito ay hindi po nakikialam kung anuman ang ginagawa ng prosecution, kung anuman ang magiging desisyon ng senator judges dito sa impeachment trial. Kung yun po ang nakikita nila, sila naman po yung mga prosecutors. So, mas kabisado po nila kung ano yung mas malakas nila na mga ebidensya.
0: Samantala, binigyang diin din ni Yuse Castro na hindi pa rin pakikialaman ng palasyo ang desisyon ng bise na manatili sa pwesto. Ngunit kalokohan anya kung ipanawagan nito ang pagbibitiw ng Pangulo.
4: So, kung hindi po siya magre-resign, desisyon niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang

0: sasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
1: Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Sa ibang dako naman, air quality sa Zamboanga City umabot sa emergency level. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa report ni Shekinah Abalon.
3: Naitala ang emergency level pollution sa hangin sa isang monitoring station sa Zamboanga City sa gitna ng sunog na nakakanasan sa kagubatan sa Kalimantan, Indonesia. Batay sa monitoring ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, umabot sa mapanganib na level ang PM2.5 pollution sa hangin sa Zamboanga City. Naitala rin ang unhealthy hanggang very unhealthy na kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, habang unhealthy for sensitive groups naman sa Meycauayan City, Bulacan. Pinayuhan ng DNREMB ang publiko na iwasan ang matagal na pananatili sa labas, lalo na sa mga bata, matatanda at may sakit sa puso o paghinga, at gumamit ng N95 mask sa mga lugar na apektado ng haze. Samantala, inalis sa pwesto ng National Police Commission o NAPOLCOM si Police Staff Sergeant Arla Ray Pacientia matapos magamit ang kanyang service firearm sa naging pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ikinasawi ito ng 3 estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Ayon sa NAPOLCOM, napatunayang iniwan ni Pacientia ang baril sa bahay nang hindi nakatago sa kinakailangang safety vault. Dahil sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer, forfeited din ang kanyang mga benepisyo at permanenteng hindi maaaring humawak ng posisyon sa gobyerno. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Target ni Filipina tennis star Alex Iala na makabawi sa sunod-sunod na pagkatalo sa pagsabak sa WTA 500 Ningbo Open sa China. Tatlong sunod na laban ang natalo ni Iala sa tour kabilang ang kanyang huling pagkatalo sa Wuhan Open. Matapos ang Ningbo Open, nakatakda naman siyang sumabak sa Torrey Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan at sa WTA 250 tournament sa Hong Kong sa Nobyembre.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Tinapos naman ang University of Santo Tomas ang 2-game losing streak matapos talunin ng Far Eastern University sa score na 81-69 sa nagpapatuloy na UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Nagtala si Mark Liemet ng 18 points, 11 rebounds at 6 na assists, habang nag-ambag sina Andrew Trio at Collins Akowe ng tig 14 points. Dumalo rin sa laro ang 3-time NBA champion si Dwayne Wade na nasa Pilipinas para sa kanyang tour. Dahil sa panalo, tabla na ang record ng UST sa 3 wins at 3 losses, habang natapos naman ang 4-game winning streak ng FEU. Abangan sa ating pagpapatuloy, U.S. President Donald Trump dadalo sa 49th ASEAN Summit sa Pilipinas. Higit 111,000 na mga pulis ide-deploy para sa UNDAS 2026. At sa ibang bansa, South Korea may alok na tulong sa Panama matapos ang lindol.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saanmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Kinumpirma ng Malacañang na darating sa Pilipinas si US President Donald Trump. Ito ay palad dumalo sa 49th ASEAN Summit na hosted ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakatakdang idaos ang nasabing malaking pagtitipon sa susunod na buwan. Sinabi ni Castro na kumpirmado na ang attendance ni President Trump, ngunit ang ibang detalye patungkol dito ay hindi sa palasyo magmumula. Una nang tiniyak ng White House na dadalo si President Trump sa ASEAN Summit na nakatakda mula November 16 hanggang 18. Hindi pa naman tukoy ang eksaktong petsa ng pagbisita sa Maynila ng naturang leader ng Estados Unidos.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Mahigit doble ang bilang ng mga pulis na ipakakalat sa buong bansa para matiyak ang seguridad sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day sa November 1 at 2. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, magtatalaga ang Philippine National Police ng 111,582 na pulis sa mga sementeryo at columbarium sa bansa. Mas mataas ito kumpara sa mahigit 50,000 pulis na itinalaga noong undas noong nakaraang taon. Sa kabuuang bilang, 11,782 ang manggagaling sa iba pang police units, habang higit 31,800 na force multipliers ang tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at pamamahala ng trapiko. Bukod sa mga sementeryo, magbabantay din ang mga police sa mga terminal, transport hub, mall at resort dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. Magpapatrolya din ang mga police sa mga residential area upang maiwasan ang pagnanakaw sa mga bahay na maiiwang walang tao habang umuwi sa mga probinsya ang mga pamilya para sa undas.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Parehong lumubog ang container ship na GFS Pride at bulk carrier na Cape Dow matapos sa Strait of Hormuz matapos tamaan ng projectile sa magkahiwalay na insidente. Ayon sa Maritime and Port Authority of Singapore, ligtas na nailikas ang lahat ng 21 tauhan ng GFS Pride matapos itong masunog at lumubog. Samantala, lumubog din ang Cape Dow na may bandilang Antigua and Barbuda matapos tamaan ng projectile noong September 23 kung saan isang tauhan ang naiulat na nasawi sa insidente.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Magbibigay ang South Korea ng humanitarian aid na nagkakahalaga ng $300,000 sa Panama. Ito ay kasunod ng malakas na lindol na tumama sa bansa. Ayon sa Foreign Ministry ng South Korea, layunin itong makatulong sa mga apektadong komunidad. Batay sa tala ng United Nations na pinsala ng magnitude 7.7 na lindol ang mga pasilidad pangkalusugan, gayon din ang mga paaralan at higit 800 kabahayan sa Panama. Idinaan naman sa mga international organization ang pamamahagi ng tulong para masuportahan ang recovery efforts ng bansang tinamaan ng lindol.
2: Pag-aaral, bagong diwa.
1: Mula po ito sa mga awit 27 talatang 3. Kahit isang hukbo ang sa aki pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal.
2: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga at 15 sa buwan ng Oktubre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 6:56 ng umaga.
2: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila.
4: Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon, ano yun?
5: Maraming salamat po, Pastor.
6: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
5: Pastor, we are praying for you po.
6: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement.
4: Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
7: Happy Pastor Appreciation Month mula sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: La la la la la la la la.
9: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
10: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
9: Ganun?
10: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
11: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
12: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
11: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
13: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig.
11: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Tampok ang mga natatanging koro, Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, album launch, sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi, sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella, sa wagas na pag-ibig mo, the album launch.
2: FEBC Philippines would like to thank the following partners: Red Juice and Gracious Blessing Land Corporation.
14: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
15: Ikaw ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa iyong negosyo, ano ang iyong nakikita? Problema o oportunidad? I am reminded of the story of the prophet Elisha's servant. Mababasa natin ito sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" At sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." At binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karuwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ang nakita ng katulong ay problema, ngunit ang nakita ni Eliseo ay ang tagumpay na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ano ang nakikita mo sa iyong trabaho ngayon? Problema ba o oportunidad na magtagumpay? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we develop a positive view of the problems that we face at work? Una, learn how others ended up triumphant despite great threats and difficulties. Wala namang problemang natatangi. Kahit paano'y may hawig din ito sa mga problemang pinagdaanan na ng iba. Magandang pag-aralan ang case studies ng mga kumpanyang nalugi pero nakabangon at nakabawi. Mabuting matuto tayo buhat sa mga karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o dyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Pamanata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
3: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
4: Sumasa yung papawid mula sa Maynila.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: Time check, 7:05 ng umaga.
8: Oras na para tumulong sa mga nangangailangan.
9: Oras na, Pilipinas!
10: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang ating mga tungkulin. Sinusunod
7: Good morning, kaagapay! Kumusta ang gising? Kumusta ang tulog? May mga masakit ba sa kasukasuan? Dami pa rin may flu ngayon. And get well soon po sa mga nasa banig ng karamdaman. Gamitin nyo lang pong companion ang inyong FEBC Radio TV para naman na kayo po ay naaaliw kahit na po kayo ay merong iniindang sakit sa mga panahong ito. At syempre, di lang naaaliw, natututo at nai-inspire din. Hatid sa mga palatuntunan natin, umaga, tanghali hanggang gabi dito sa iyong paboritong 702 DZAS, FEBC Radio TV, panahon na para sa ating Oras na Pilipinas. Kami po ang inyong mga lingkod ngayong Huwebes, Heidi Bernardo Sampang.
11: At Pastor John Castillo, Sister Heidi.
7: Naku.
11: Mararanasan ko yung the best O&T Huwebes ngayon. Salamat, Bishop Ruben.
7: Oh.
11: Hopeful morning po sa lahat, mga kaagapay. At lahat, mga kaagapay. At sama-sama na naman natin pag-aaralan ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos na talagang sakto, kailangan na kailangan, mm-hmm, sa ating mga socio-political issues ngayon.
7: Correct. Nako, sa mga naghahanap kay Bishop R.A. E nasa world tour po. Ay, parang si Bruno Mars. Nasa Korea ngayon. Anyong, ayan.
11: Oo, similar ha. May bishop ay meron isang sombrero.
7: O, diba? Magaling ding umawit. Yeah. O, diba? May world tour si Bishop. Kaya, di mo na natin mahagilap sa oras ng Pilipinas. Baka sa mga oras na ito, nasa Alapaap pa yun eh.
11: Talaga, airborne ha?
7: Oo. So, Bishop, miss ka na ng Webest team dito sa Oras na Pilipinas. Pero salamat naman sa availability ng ating Pastor John. Kaya walang malilito ha, hindi Miyerkules ngayon. Para sa mulat, movement, mm-hmm. Diba? Who Webest po ngayon? And actually, it's October 15, di ba, Pastor John? Yes, so, it's right. Swell the Day.
11: Swell the
7: Nila. Di ba, akinse at katapusan. At dahil dyan, at dahil din sa pag-uusapan natin mamaya, di ba, tungkol sa mga bank accounts, magandang eto na yung itanong natin sa ating mga kaagapay ngayong Huwebes.
12: QOTD Question of the Day. Question of the Day. Sa Oras na Pilipinas.
7: Manahin na natin to, Pastor John, para makarami tayo. O, dahil nga Swell the Day, tapos mamaya yung topic natin tungkol sa mga bank accounts. Ang ating tanong ngayong Huwebes ay, kaagapay, paano ka nag-iimpok? Ayun o. Sabi nila siguro nila, anong impok-impok? Wala nang save-save to, todo pati na.
11: One, diba? Day, one day millionaire.
7: O kaya talagang

0: nasasaktuhan lang anong impok-impok yung sinasabi mo. Oh, naging impok ng labada. Naging impok ng tubig, yan. Balde. Diba? Hindi. Seriously, Kaagapay, paano ka nag-iimpok? Ikaw ba'y nagsisave sa bangko? Or old school ka, nag-aalkansya?
1: Bangag.
0: Alkansya?
1: Bangag.
2: Sa kawayan.
0: sa ilalim ng unan, sa ilalim ng kama. De, paano ka nga nag-iimpok, Kaagapay? Yung iba naman, Pastor John, sumasali sa paluwagan. Pwede yun, di ba?
2: Ini-invest para tumubo.
0: Pwede rin yun, di ba? Mm-hmm. O kaya ano ba yung sa pag-ibig ba yon? Yung mga MP2, yung mga ganyan. No, Phil, no?
2: Meron kami nun, damayan.
0: O, damayan. Oh. O kaya yung iba sumasali sa kooperatiba. Di ba? Parang kahit papano.
2: Para ito ay lumago naman.
0: O, oh, di ba? So,
2: kasi natutulog lang daw eh.
0: Natutulog. Buti pa sabihin na buti pa yung pera may tulog. Ako walang tulog. Oh, so yan Kaagapay, share nyo sa amin paano ka nag-iimpok. Yan. Paano ka nagsisave at saka part na ba talaga yan ng iyong discipline? Kasi di ba may study, Pastor John, talagang ang baba ng porsyento ng mga Pilipino na masasabi na may bank accounts or may savings sa bangko.
2: Oo. Kasi yun na mismo, inandaran ni si... Sino tong mayaman na si sino? Buffet?
0: Warren Buffet.
2: Tayo nagbo-buffet, siya naman nagbabuffet.
0: Anong sabi niya?
2: Ayun na nga ang marami mga tao na ang sa kanya, nagsisave lang. Pero ang kanyang emphasis, paramihin nyo mag-invest kayo. Parang gano'n.
0: Parang dapat nanganganak.
2: Kasi walang mangyari sa iyo niyan. Yun lang yun.
0: Diba? Mm-hmm. So, ganun nga yun kapag sa bahay ka lang, nag-iimpok, diba? Mm-hmm. Andun lang siya. At minsan nga, naluluma pa, ano? Minsan nga, parang nawawalan pa ng value yung pera kasi na-face out na.
2: Oo. Tsaka pero meron kami estudyante sa Christian School, Sister Heidi, na dahil na ituturo ang salita ng Diyos, ang ganda ng epekto, meron kami isang estudyante, pangalan niya Juan Arceo. Ginabanggit ko dahil nagbago buhay niya. Dati pasaway talaga siya sa school. Pero dahil puno siya ng prayers, ang salita ng Diyos, ang ganda na nangyari sa buhay niya. Kaya sabi niya, alam mo, pagka mga eskwelahan na pang Diyos, hindi talaga siya, it should not be viewed as an expense, but viewed as an investment. Kasi grabe, nagbabago ng buhay kay Kristo Jesus.
0: Pasabihin niyang mga fur parents dito, eto yung impo ko, yung aming fur baby. Di na napupunta lahat ng aming
2: ay malakas yun, ha?
0: Kita. Diba? O, sige po.
2: Magastos na ngayon ng mga diapers.
0: Correct. Di ba? May pa-stroller pa yung mga yan. So, yan. So, Kaagapay, paano ka nag-iimpok? At okay lang din kung struggle mo ito ngayon, sabihin mo, nako, chinochoplat ko, sinusokit ko. Yung aking piggy bank, Heidi. Sige po, yung mga comments ninyo, yung mga entries ninyo, ipadala sa ating comment section. And shout out ko na rin, Pastor John, ang ating mga ka-FB Live.
3: Good morning po!
0: Sa mga nanonood sa YouTube channel.
3: Hello po!
0: Nagsisave din ba ang mga kasama natin sa ating radio app?
3: Good morning!
0: Saan din naman nagsusubi ang ating mga tagapakinig sa radio at PM Radio?
3: Happy
0: Of course, sa mga nasa biyahe,
3: ingat po.
0: Sasabihin nila, Heidi, eto yung pinag-iimpukan ko, gas station.
2: Gas station.
0: Doon napupunta, Heidi.
2: Lakas nun, ano?
0: Diba? Lunalagok.
2: Yeah, the word na hinihigop.
0: Hinihigop.
2: Suction.
0: Eto siya, Heidi. Hindi bangko gas station, diba?
2: Kaya parati ko sinasabi yung mga SUVs, no? Na 8 cylinders.
0: Nako.
2: Malakas sa gas yan, sabi ko. Bago pa, sabi ko dun sa driver, kumakabig yan sa kanan. Hindi ho sir, stable ang takbo. Pag nakakakita ng gasoline station, pumapasok yan.
0: Kasi nga lumalaklak ng gasolina.
2: Ubus agad. 3 to 4, 1 liter, 3 to 4 kilometers, ubus yun.
0: Ganun?
2: Alakas.
0: Wow!
2: Alakas.
0: Di bali, siguro may wala. Pambili naman sila. Kaya nga ganun yung sasakyan nila, di ba? So, tayo Kaagapay, paano tayo nag-iimpok? So, sige po, abangan namin yung inyong mga entries. Hanggang 8:25 tayo dito kasama ang mga Katsim Positive. Co-pilot natin, si Jonathan Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy. Be positive, Kaagapay.
0: Thank you, John B.

0: Narito rin si Phil Lagtapon.
1: Phil Lagtapon, ready in action!
0: Tapos, salamat din kay Shira Gabornes.
2: Rise and shine with Shy.
0: Later, mag-join sa atin si Lourdes Magtunaw.
3: So pagkasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Nariyan din si Shekinah Abalon.
4: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Good morning din sa ating kaagapay sa RTV, si Pastor Jabez Mancho.
5: Jabez, at your service.
0: And good morning, magandang umaga sa ating engineering at Bocawet Tech people.
6: No problem.
0: Yes, o namulat daw si Federico Jr. Termulo. Ayan, siguro nalito nga. Webes po ngayon ha, wag nyo rin akong lituhin. And salamat sa Diyos sa isang maaraw at mapayapang umaga. Yan naman ang pagbati ni Nenet Palencia. Si Maris, wala pong maimpok. Kulang pa po eh. Yan ang sabi niya dito sa ating comment section. Si Kuya Vincent Garcia, nag-iimpok ako sa pamamagitan ng savings account monthly. Kada sahod nakalaan na po. Eh ngayon nga, di ba parang ang dali kasi mobile banking na, di ba?
7: Yes,
0: no, Pastor
7: yes, mabilis,
0: John?
7: Mabilis.
0: Unlike dati talagang kailangan mo pang
7: pumunta. Huwag ka lang mahahak.
0: Ay, huwag naman.
7: Hirap to, da.
0: Kaya nga huwag kang patol ng patol sa mga kung ano-anong link, di ba? Click ka ng click ng kung ano-ano.
7: Mag-ingat po ng pag-iimpok, nai-scam eh. Oo.
0: Oo nga. Kaya kada,
7: yung mga mabilisan, emergencies, double check po nyo mga kaagapan.
0: Yes. Si Doc Melody, good morning. Doc, ba't ayaw mong sabihin? Eh kasi daw malalaman natin. Ganon. Si Maris Calliope, mababa lang po ang sahod, sabi niya. So, ibig sabihin ba nun, ate, wala ring savings? Mary Lou Catrine, Pastor John, nakikinig sila sa PM Radio sa Marikina. Kasama
7: hello
0: yung kanyang
7: po, hello.
0: Mommy. Mommy Solly Catrine, 95 years old, Pastor John.
7: Oh.
0: Diba? Uy, may ano
7: less
0: na yan.
7: Yun, ha?
0: Diba? Merong milestone year yan. May benepisyo yan.
7: Sa 95.
0: O, oh, diba? Magkano? 10,000 ano, Phil? Diba? Yung milestone years. Oh. Naguhulog ng 20 pesos na coin naman si Nenet Palencia sa basyo ng pulbos. O, yun. Yun yung pwedeng sungkitin. Si Mona Villasana, nasa bank para kahit paano may tubo. Ayan. Tapos, meron din siyang shop na minention dito. Maganda din daw yung tubo doon. Magandang ipunan din daw yon. Di ko na po ipopromote ha. Si Enlight Ibiz, hindi po pangkaraniwan sa ating mahihirap ang mag-impok dala ng ating hirap at kultura. Mm-hmm. And si Eloisa naman, paano po nag-iimpok? Meron po sa bank, merong e-wallet at meron din daw sa stocks.
7: Talaga.
0: So, stock market. Galing yan. Si Merle, ako po pinapalabas ko lahat ng pera sa ngayon. Oh, dahil nagpapaayos ng bahay. And next, mag-i-invest po sa maliit na business for savings na rin po. For life, best ahead. Yun.
7: Magaling,
0: si
7: magaling.
0: Discussion about life, hindi po kasi nakasanayan ng ordinaryong Pinoy ang mag-impok dahil sa ating kahirapan at kultura. Si Devora, may paluwagan at alkansya din po ako. Kasali rin po kami or yung family sa damayan sa barangay namin. So kahit kaunti, kailangan magsubi para sa nag-aaral na anak. Devora, Arabis, salamat. Ayan. Una pa lang yan, ha? Pero ang dami na neto. Sino to? Sino si Aga ngayon? Mm-hmm. Ah, si Phil. Oh, eto. Merong pag-iimpok. John B., makinig ka.
7: Ano yung sabi? Ano
0: sabi ni Phil, kada sahod, hinahati niya agad sa tights. O, oh, diba? Mm-hmm. At mga dapat bayaran. Tapos pati yung budget niya for 2 weeks. Tapos nilalagay din niya sa ibang account yung savings para hindi nakikita. At hindi natetempt na galawin. Ayun. So, tinatago niya sa sarili niya.
7: Pero
0: sinisikret
7: yun
0: niya sa sarili
7: sa
0: niya.
7: Sa mag-asawa, sinong mas magaling mag-impok, magtago ng pera, mag-control ng budget?
0: Depende.
7: Kaya ganun.
0: Hindi matik na babae yan. Sa akin, kasi sa aming mag-asawa, yung asawa ko eh. Oh, diba?
7: Normally, nagkakasal kami, di ba, mga pastors, mga kaagapay. Mm. Pagdating doon sa aras, doon sa coin ceremony, na binibiro namin, una makahawak ng aras, siya ang may hawak ng budget eh.
0: Nako, sali kayo, masaya to. Paano kayo nag-iimpok? Join us sa ating Huwebes kwentuhan. Pero ngayon, paalala muna, galing sa magandang balita, Biblia.
6: Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan.
0: Galing to sa Proverbs 28:9, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Pastor John?
7: Sa English po, if one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Alam po niyo, Sister Heidi, mga kaagapay, ang unang bigyan pansin natin yung salitang batas, no? Mm-hmm. Yung law, yung kautusan. Kasi marami mga tao na sasabihin nila, ay nako, wag niyo akong papakialaman, no?
0: Mm-hmm.
7: Basta ang gusto ko, bahala kayo sa buhay niyo.
0: Mm-hmm.
7: Pero dito mga kaagapay, ang batas dito, Sister Heidi, ay batas ng Diyos, kung tutusin. Siya talaga ang mayroong otoridad sa buhay natin, karapatan sa buhay natin. At saka ang ganda nga po, malinaw po sa Biblia, kung meron man tayong otoridad sa buhay, like sa mag-asawa, sa pamilya, mga magulang, maging sa ating bansa, Sister Heidi, ito ay galing sa Diyos.
0: Mm.
7: Kaya pagdating sa katotohanan ng tamang batas, ito talaga ang katwiran at yung kasamaan, ang kailangan makita natin. Meron tayong duty towards God, towards our fellow men when it comes to the law. And that is, we have to obey the law. Ang ibig sabihin niyan, sa konteksto ng tamang batas, when you obey the law, you do what is right.
0: Mm-hmm.
7: When you disobey the law, you do not do what is right. You are a violator of the law. Ngayon, ang punto dito, Sister Heidi, sinasabi rito, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. You cannot factor out God, no? Ang buhay natin, mga kaagapay, kung magiging tama, kung magiging matatag,
0: mm-hmm.
7: kung magiging maganda, kung magiging masaya, lahat po ito ay pagpapala ng Diyos sa atin, mm-hmm. sa ating bansa. Kaya, the Lord will not take it sitting down. Inherent to God's law is, obedience is blessed with goodness and favor of God. Disobedience will be justly punished by God. Kaya mapapansin nyo, bakit kailangan batas behave sa bahay, may rules? O sa ating bansa, mga kaagapay, no? Bakit tayo may ganito na kailangan managot? No? Eh kasi, doon po nakatayo, Sister Heidi, yung ating buhay, yung ating kasiyahan. Na ang key factor dito, yung tinatawag na panalangin, yung prayer.
0: Mm-hmm.
7: Ano po ba prayer, panalangin? Di po ba kaagapay ito yung pakikipag-usap, Sister Heidi, sa Diyos? Na we cannot live without God.
0: Mm.
7: Bawat tibok ng puso, bawat pangangailangan, galing sa Diyos, ibibigay ng Diyos. But the thing here is, nasisira ang komunikasyon natin
0: mm-hmm.
7: at hindi nalulugod ang Diyos kung tayo ay hindi sumusunod sa Kanya,
0: mm-hmm.
7: hindi tayo sumusunod at gumagawa ng tama. Ganun lang ho kasimple ang buhay eh. If you do right, the Holy God, the good God, assures us of blessings.
0: Mm-hmm.
7: If we do wrong, hindi niya palalampasin.
0: Mm-hmm.
7: Oh, kaya sa bansa natin, ganun lang kasimple, no? Maging sa mga crisis natin ngayon, huwag tayong malito, huwag tayong magulo. Ang importante, ang katotohanan.
0: Mm-hmm.
7: Kailangan galangin ang katotohanan, ang katwiran, at pag sumusunod, pagbalain. Pag di sumusunod, it should be justly dealt with. Kasi nakasalalay ang blessings.
0: Mm. Diba? Kasi nga, di ba, kaya nga, part din ng ating pananalangin, Pastor John, yung paghingi rin natin ng tawad.
7: Amen.
0: Kasi
7: amen.
0: Talagang hindi naman tayo karapat dapat.
7: Uh-oh.
0: Hindi tayo perfect, di ba?
7: Mm-hmm.
0: Pero ayaw natin na yung mga kamalian na yun, yung maging hadlang para malaya tayong makalapit sa Diyos, di ba?
7: Oo.
0: Mm-hmm.
7: Kaya ito, wala namang perfecto. Tama yung sinasabi, mm-hmm. Sister Heidi, mga kaagapay. Huwag na tayong tumakbo, huwag na tayong magpalusot, huwag mag-excuse. Kung gusto natin maayos ang buhay natin, magpakumbaba tayo. Yes. If my people, di ba, which are called by my name, will humble themselves and pray. Talagang nandun ang pagpapatawad.
0: All
7: at
0: right.
7: Heal their land.
0: Ayun, napakaganda. No? So yan po ang ating maikling pagbubulay lang mula sa Proverbs 28:9, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Naghatid sa oras, 7:27. Update muna tayo. Tuloy-tuloy ba tong maaraw na umaga natin? Nasa linya na si Ma'am Lori de la Cruz, ang ating weather specialist from Pag-asa. Miss Lori, good morning po.
8: Ano lang yung cut-off?
0: Ma'am Lori, good morning.
8: At sa lahat ng ating mga tagapakinig, magiging maulan ngayon sa Visayas, Mindanao, Bicol, Quezon, Quezon, Palawan dahil sa epekto ng intertropical convergence zone. Samantala sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley at Central Luzon, may mga isolated light rains o mga pulo-pulong mahinang pag-ulan na pwede pong maranasan dahil sa malaamihan na hangin. Sa Metro Manila naman at dito ng bahagi ng Luzon, generally fair weather ang maranasan panahon libat sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Meron tayong tropical depression o bagyo na minomonitor sa labas ng PAR. Huling nakita sa around 2,000 kilometers east of extreme northern Luzon at in the next 2 to 3 days, wala naman po itong nakikitang effect sa atin. Maari po itong pumasok ng PAR and kung pumasok man po ito ng ating area of responsibility, papangalanan natin si Bagyong Rosal. Pero nakikita po natin mababa naman ang chance na ito ay maka-apekto sa atin. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
0: Thank you, Ma'am Lori. Mula sa Pag-asa, DOST. Meron lang tayong paluksang kalatas po dito, ang pakikidalamhati po natin sa Aureus family dahil nasa piling na po ng Panginoon si Brother Romeo Aureus. At ang kanya pong mga labi ay ihahatid ngayon sa kanyang huling hantungan mamayang alauna ng hapon sa Providence Memorial Park sa Dasmariñas, Cavite. Mamaya pong alauna ng hapon ang kanyang libing. Kaaliwan po at kalakasan mula sa ating Panginoon ang ating dalangin para sa mga naulila. Going back sa ating QOTD, si Pastor Tony Aldaya, nagsisave daw siya sa pamamagitan ng Ate Mimi. Declared ba to? Yeah. Meron siyang alkansya. Naguhulog din siya sa card bank. Naguhulog din siya sa Pag-ibig MP2. Nakikinig daw sa atin habang siya ay nagluluto. O, ayan ha. Mga friends natin to, si Pastor Tony at saka si Ate Mimi Aldaya. O, Pastor John, may mga gusto kang basahin?
7: Nasaan ka na ba? Nandito si...
0: Nandito lang po ako.
7: Jen Marie Anabeso, no? Lalagyan ng water refill. Aba, alkansya.
0: Ah, talaga?
7: Malaking to, ha? Yung kita sa kanya raw business, mayroon pa siyang ukay-ukay toys and all candies assorted lahat.
0: So, napapaikot niya. Very
7: at ang puhunan, pinapaikot daw niya. Mm-mm. Tatlong piggy bank. Mm-mm. Parang the three little pigs to, the three big pigs. Ipon 20, tapos 10 coins.
0: Okay.
7: Pagdating sa December 2026,
0: ang saya niyan,
7: bubuksan
0: niya at
7: bibilangin. Oo, nandito lang ho kami, ha? At, Pasko yan.
0: Si Pai Butak, ang mga anak niya merong impok pang bata. Ang turo po na bigyan ng baon ng mga anak, then matutong magtabi pang offering pag Sunday, savings at bili ng food nila para paglaki nila marunong na sila na mag-tides. Punta tayo ngayon sa MMDA Metro Base para sipati natin ang sitwasyon dito sa kalye ng Metro Manila.
9: Oras na para i-renew ang expired na lisensya.
10: Oras na, Pilipinas! Hatid ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
11: Metro Manila Development Authority.
10: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Magandang umaga sa ating kaagapay mula sa Metro Bay, si Ma'am Ann Gozon. Magandang umaga po.
12: Good morning po, Ms. Heidi, at sa lahat po nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA southbound. magiging mabagal po ang daling sa akin sa may Kaingin hanggang makarating na po tayo ng Munyos. Muli rin pong babagal ito po sa may Cubao. Magtutuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglagpas po yan, light traffic na po ito, masusunod ulit ang pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, light traffic na po ito, masusunod ulit ang pagbabagal dito lang po sa may Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue magiging mabagal po dahil sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal sa may Evangelista. Magtutuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli rin pong babagal sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. Paglagpas po yan, light traffic na po ito. Moderate traffic na po sa may Boris Serrano hanggang makarating na po ng P2000. After po ng P2000, muli pong babagal. Ito po sa may Q-Mart. Tutuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng North Avenue. After po ng North Avenue, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, ito po sa may Cipre Garcia hanggang Sevierville Avenue, magiging mabagal po ang dahil sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal. Ito po sa may Libis Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After Green Meadows, muli pong babagal sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Canley Road. Muli rin pong babagal sa may Bagong Ilog hanggang makarating na po tayo ng East Rembo. After po niyan, light traffic na po ito, masusunod ulit ang pagbabagal po sa may McKinley. Ang ating C5 northbound sa may Pinagsama Village hanggang McKinley, magiging mabagal po ang dahil sakyan. Paglagpas po yan, light traffic na po ito, muli na lamang pong babagal sa may Green Meadows. After Green Meadows po, muli pong babagal sa may Libis Flyover. After Libis Flyover po, muli pong babagal sa may Sevierville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Pinapaalala po sa ating mga motorista na babiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para sa mga katanungan at emergency assistance, maaaring nyo kami tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagay na ating trapiko sa Morse ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
0: Thank you, Ma'am Ann. Mabuhay kayo sa MMDA Metro Base. Browsing dito sa sagot ng mga kaagapay natin. Ang daming nag-iipon via MP2, pag-ibig program. So mukhang pag-aralan yan ng iba. Baka magandang paraan ito para makapag-impok po. Kasi ang daming gumagamit eh. So ibig sabihin, mukhang okay siya. Pero
7: MP2. Ano naman yung MP3?
0: Pinapakinggan po yun.
7: Ay, ganun.
0: Sige, mag-Desa Girl okay, muna
7: tayo. May bagong hatid na trivia sa atin ngayon, si Desa. Bigyan daan natin ang kwento sa mga bansa at probinsya dito po sa Bida Bandila.
13: Sa ilalim ng puno, di ako.
14: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
15: Good morning, kaagapay! Desa the Explorer po ang inyong radio tour guide for today. Mga kaagapay, para sa marami sa atin, hindi kumpleto ang umaga kapag walang isang tasa ng kape. Pero alam nyo ba kung saan nagmumula ang napakaraming kape na iniinom ng mundo? At ano-ano nga ba ang mga bansang pinakamaraming gumagawa nito? Gaano karaming kape nga ba ang kailangan para mapanatiling gising ang isang buong bansa? Tara, samahan ninyo akong tuklasin ang mga bansang nangunguna sa coffee production sa buong mundo. Ang first place, ang Brazil, na nakakagawa ng tinatayang 3.2 milyong tonelada ng kape simula pa noong 2022. Malaki ang papel ng kape sa agriculture at economy ng bansa. Isa rin sa mga karaniwang proseso nila ang dry process, kung saan pinapatuyo muna ang coffee cherries bago iproseso ang beans. Number 2, ang Vietnam. Kaya naman talagang puntahan ito ng mga coffee lovers. Kilala ang Vietnam sa Robusta coffee, na mas matapang ang lasa at karaniwang mas mataas ang caffeine kaysa Arabica. Ang malaking bahagi ng kanilang production ay nagmumula sa Central Highlands. Number 3, Indonesia. Ito ay may halos 795,000 tons ng kape. Kilala ang bansa sa iba't ibang coffee varieties mula sa kanilang mga isla, kabilang ang sikat na Kopi Luwak. Number 4, Colombia. May tinatayang 665,000 tons ng coffee production ang bansa. Kilala ito sa Arabica beans na tumutubo sa matataas na lugar at malamig na klima. kaya tanyag ang Colombian coffee sa smooth at balanced nitong lasa. Next naman dyan, ang Ethiopia. Alam nyo bang hindi lang production ang mahalaga dito? Madalas itong itinuturing na pinagmulan ng coffee plant at malalim ang koneksyon ng kape sa kanilang kultura. Mayroon pa silang tradisyonal na coffee ceremony kung saan sama-samang naghahanda at umiinom ng kape ang mga mamamayan. At hindi rin papahuli ang India na kilala sa Moonsood Coffee. Habang sa Peru naman, maraming coffee farms ang matatagpuan sa mataas na bahagi ng Andes. Sa Honduras, malaking tulong naman ang kanilang kabundukan at klima sa produksyon ng kape. Pero mga kaagapay, hindi lang dami ang interesting sa mga bansang ito. Iba-iba rin ang lasa, aroma at paraan ng paggawa ng kanilang kape. May mga bansang kilala sa matapang na Robusta, habang ang iba naman ay tanyag sa aromatic at fruity na Arabica. Kaya sa susunod na uminom kayo ng isang tasang kape, isipin ninyo, maaari nagsimula ang maliit na coffee bean na iyon sa isang malawak na taniman sa Brazil, Vietnam, Colombia, Ethiopia o iba pang coffee producing countries. At iyan ang ating trivia for today. Lourdes Magtuno po, patuloy ang paglalakbay at pagbabandila ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
14: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
7: Iniintay ko yung barako eh. Kung
0: kaping barako.
7: Mahaba yung listahan ni Tessa.
0: Nagpalpitate ako. Nakikinig pa lang ako.
7: Sa sobrang dami ng kape, salamat. Nagising ako doon.
0: O, diba? Salamat din sa mga kaagapay natin na sumasali sa ating QOTD. Pero tama din ano yung paalala nga ng ating isa sa mga kaagapay dito. Baka daw may mga nakaabang na scammer dito sa comment section. Malaman na may savings yung mga kaagapay natin. So, ingat, triple, doble, quadruple na pag-iingat mga kaagapay. And, meron din dito na dating government employee, nag-invest din sa MP2 Pag-ibig Program. Tapos, meron din sa kanila na may mga accounts, ayan, peso at saka dollar. And, yes, si Jing Hoson, every payday din, nagsusubi din siya. Yun, no? Sabi naman din ng iba, paano nga mag-start na mag-save? Yun ang kanilang katanungan. Pero sa ngayon, di ba, Pastor John, ang dami na rin mga tools para matutunan mo yung discipline na iyan, di ba? Ang dami na rin mga Pinoy na talagang ito yung kanilang specialization kung paanong tutulungan na maging financially
7: stable,
0: ayan, makakapag-impok. At financial literacy actually din yung kanilang ina-advocate. And si Mercy, tights din daw ang kanyang pag-iimpok. Sakto lang din daw kasi yung kanyang kinikita. Eh, si Lord naman po ay tapat, diba? At hindi magkukulang sa kanyang mga anak. Si Annalyn naman, meron daw silang damayan doon sa Nueva Ecija. At meron ding paluwagan. Ayun, yung mga kananayan sa kanilang school ng anak. Ayun, okay. So, meron muna tayong kakausapin ngayon, alas 7:40 na ng umaga. Unahin muna natin itong isang paksa para po sa ating malayang talakayan.
14: Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Kamakailan po ay nag-anunsyo si Quezon City Mayor Joy Belmonte na bubuwagin na itong Task Force Disiplina sa kanilang lungsod. Isa po itong subunit ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Ito po ay matapos yung pagkasawi ng tatlong kabataan mula sa kamay ng miyembro ng naturang task force. Gumamit umano ng baril laban sa tatlong kabataan dahil lamang sa hindi pagsunod na mga ito sa curfew ordinance ng lungsod. So, napag-alamang lasing ito ng magawa ang krimen. Tapos, sa isa namang hiwalay na insidente, dito naman po sa May Parañaque City, kung saan sangkot ang isa pang public official sa road rage. Isang LGU employee ang inakusahang nangharas sa isa pang babaeng motorista sa daan. Habang malinaw ang tila pagkalimot sa responsableng pagganap ng tungkulin bilang public servant ng gobyerno, bakit ito parang ito medyo napapadalas yung mga nababalitaan nating hindi tamang behavior ng mga public servants. So via Zoom, kasama natin ngayon si Professor Lester Balmatero, Senior Lecturer ng UP NCPAG, isa ring political analyst and governance advocate. Good morning.

0: ari ng mga officials, no, ng mga employees etong opisina na ito, no. Ito ay naka ito ay pagmamay-ari ng taong bayan, therefore kailangan natin itong ingatan. Pangalawa, meron pong standards eh, no, yung RA 6713 natin, yung code of conducts, no, and ethical standards for public employees, no, or for government employees and officials, no. At yung unang-una po doon sa code of conduct na yon ay yung ano, no, kailangan laging for public interest. Yung laging ginagampanan. Ibig sabihin, kailangan kung papasok ka sa gobyerno, alam mo na dapat, no, yung may expectation na sa iyo dapat na kailangan uunahin mo yung public interest more than your self-interest, eh. So, may mga ganong existing na batas po kasi talaga tayo at nakapaloob pa mismo sa Constitution na talagang uunahin na natin, no, yung interest ng taong bayan kapag ka pumasok na tayo sa public service.
1: Okay. So, Prof, yan ay duty ka man or off duty ka na. Kahit natapos na yung 8 to 5 shift mo, public official or public servant ka pa rin.
0: Ma'am, medyo, yan yung medyo mahirap ano, no, i-distinguish, no? Pero ang expectation ay whether you're off duty or naka duty kayo, kailangan the same standard pa rin dapat yung in-employ mo, no, bilang isang bahagi ng gobyerno. So yes, medyo mahirap siya. Naiintindihan natin na sa ibang mga empleyado baka nahihirapan sila i-distinguish, no, or saan ba hihinto yung kanilang pagiging public service, no. Pero I think kailangan bahagi po dapat ng recruitment doon sa mga public officials or employees, kailangan ipaitindi sa kanila na kahit matapos na yung duty mo ng alas 5 ng hapon, kailangan the same standard pa rin. Kahit wala ka sa loob ng opisina, kahit nasa labas ka, no, kailangan same yung ano standard na meron ka pa rin, no, whether, again, nasa office or wala ka.
1: Pastor John?
2: Yes. Prof, yung mga measures, no, kasi alam natin na hindi naman perfect ang tao. At nais nating unawain itong mga binigyan ng tungkulin. It's a public trust. How can we be of help to them na with all the cases, what are the causes of this and what measures have been taken and should be taken para naman ma-manage ito?
0: Thank you for that, Pastor John. Ito rin yung sinasabi ko, Pastor John, no, kailangan malaman din natin ano yung personal accountability at yung institutional accountability. In fact, kapag ka nagkakaroon ng problema itong mga employees natin, hindi pwedeng personal accountability lang ito, no. Magkakipat po ito dapat na institutional accountability. Ibig sabihin po ng institutional accountability is that yung institusyon na nag-employ sa kanila, for example, itong mga nakaraang issue po, no, yung local government units ng Quezon City at ng Paranaque, kasi sila yung nag-hire, eh. Number one, they are hiring these people. So they have to make sure na fit talaga, no, itong mga taong ito doon sa paggampan ng mga trabaho na ito. Number two, while you're correct po, no, hindi naman perpekto yung mga tao, kaya dapat patuloy yung training, yung capacity building dito sa mga employees na ito. Pangatlo, yung monitoring sana, sir. At minsan dito po tayo nagkakaroon ng problema. Ang tawag po kasi natin dito sa mga employees na ito ay mga street-level bureaucrats, no? Itong mga street-level bureaucrats na ito, medyo wide yung kanilang discretion, no? Ibig sabihin, sila yung mag-i-implement kasi ng policy. Kaya minsan hindi natin alam kung ano yung nangyayari on ground, eh. Kaya very important po sana yung monitoring. Ano nga ba yung nagiging performance natin itong mga employees na to at saan pwedeng mag-intervene yung institution o yung local government units? Bukod pa, of course, no, yung mga personal accountability ng mga employees na ito. So I guess sa akin very important po sana yung ano, no, yung mekanismo ng institution to correct all these measures or para matulungan itong mga employees na ito.
1: So magkasama yon, Prof, to correct and to protect.
0: Correct. Tama po yun, ma'am, no? Kasi pwede rin naman kasing ang abuse ay hindi sa side, eh, ng mga employees, kundi doon sa ibang, you know, third party na tao, no? So therefore, kailangan may mekanismo din yung mga empleyado na maprotektahan sila, no?
2: Prof, what do you say about, kasi itong problemang ito, if it will be managed properly, preventive at curative-wise, it's a collective effort, di po ba? Maraming involved dito. Can you specify ang dapat maging involved at cooperative sa proseso ng pagmamanage ng mapagkakatiwalaang mga enforcers?
0: Yes, sir. So una, yung mindset sana, no, yung perspective, yung behavior ng mga employees natin, ng mga government officials, not just employees, no, but even the elected officials.

0: officials, no? Na kailangan tama sana yung mindset, no? That kailangan very clear sana sa lahat ng mga tao na papasok na public interest talaga, no? Above all, public interest. That's number one. Number two, yung institution, no? Kailangan po yung institution may iba't ibang mekanismo kung saan pwede nating matrain, no? Kasi sabi nga, kung mayroong existing policy at na-enforce ito ng maayos, limitado, no? Or konti lang sana yung magkakaroon ng abuse doon sa power. Kasi halimbawa, yung institution mo ay, kumbaga, may impunity. Ibig sabihin, pag nangyari yan, okay lang sa kanila. May kultura na walang okay lang yung mga ganyang klase ng performance. Eh di basically, ganun yung mangyayari o ipoproduce natin ng mga employees. So, very important yung kung gaano ka-strong din po, no, yung ating institution, yung government institutions natin, kung paano itinitrain, kung paano kinokorrect, no, itong mga problema dito sa mga government employees natin. But for me, yung equally important, no, aside from these institutional changes and protection, ay yung ano rin, no, yung engagement ng taong bayan. I think hindi na nakakalimutan natin, no, this is government offices, while public interest above all, no, bahagi pa rin yung taong bayan. So kung may reklamo yung taong bayan doon sa performance, no, ng ating mga government employees and elected officials, no, sana merong mekanismo kung saan pwedeng ihain, no, or banggitin correct. ng mga tao itong kanilang mga problema, and therefore maaksyonan ng institution. Because at the end of the day, sabi nyo nga po, hindi naman perfecto yung institution, pero it's better for us to know, kung nasaan kasi yung performance, no, ano ba yung pagtingin ng taong bayan doon sa performance namin. Therefore, we can correct it or make some adjustments to correct these problems.
1: Prof, kasi sa context ng imperfection, yung mga tinatawag na road rage, for example, na iniisip natin, there is a principle sa Bible na habang maliit pa yung problema, agapan nyo na. Kung pinapabayaan, it accumulates later on, it's so big, it will just explode and damage will be very great. So, in line with this, yung natawag na preventive sana, no? Preventive. Niisip ko kasi, Prof, yung lawak nito, no? Yung involvement ng mga, mga tao, like sa family. Bakit ganun yung behavior niya na damay pagdating niya sa trabaho? Maaring sabihin natin, nag-away silang mag-asawa, o kaya meron siyang anak na nagrebelde, o family problem, o meron siyang daladalang personal na health problem. Nag-accumulate, kaya mainit ang ulo niya. Kapag dating sa trabaho, pum, pumuputok. So, how do you address that?
0: Sir, ano yan eh? Well, una kasi, lahat naman ng tao, no? Pwedeng dumaan doon sa iba't ibang klase ng problema. Tingin ko kasi bilang empleyado, whether public or private, kailangan meron ka ring mekanismo or meron ka ring space, no? Kung saan pwede, kumbaga merong support din yung institution for you. Kung paano ilabas or paano i-address yung ilan sa mga personal problems na pwedeng makaapekto doon sa performance ng iyong duty. So I think that's one, no, yung support, no, coming from the institution on how to address these personal issues na pwedeng maka-apekto doon sa duty mo. Number two, kasi I go back, sir, doon sa unang-una pa lang, no, so sana parang fit yung kinuha natin employees doon sa trabaho. Kumbaga, may expectation na you'll be dealing with a lot of people. May expectation that you'll be dealing with yung mga magugulo na mga tao. May expectation na every day nandoon ka sa kalsada, especially for this task force disiplina ng local government. Kumbaga, may expectation kung ano yung magiging trabaho mo. Therefore, kailangan very clear kung ano yung qualification. At exactly. Yung qualification, hindi lang yung competence. That includes your minds, your correct, psychology, correct. No? Your mind and everything. So, kailangan fit talaga dapat siya doon sa...
1: I go back to that, yung term po nyo na fit for the work. No? What does that mean? No? At ano yung basic na kailangang...
2: Dapat ba pag ganun? May requirement sila. Na mag-undergo kasi, ng psychological exam?
1: For example, I was... in the past to, no, magastos lang ka to. Kasi ito, dati I was a former, I have a fellowship prof na mga shooters kami, bumabaril kami. So to get, nag-license yung firearm ko, merong tinatawag na parang neurological test, magte-test ka. Na tama yung pag-iisip, di po ba? So, ang sa akin, Parang sa akin, Prof, given actually yun, may program na ganun. Pero ang question ko lang, yung implementation noon, yung sinasabi, na masabi mo talagang, we determined that this person is fit for work and there is the program, pero did he really go through the process? Ganun po tanong ko.
0: Well, sir, yan yung ano, that's the ideal sana. No? The ideal is lahat po sana ng ating government employees ay dumadaan doon sa tamang proseso. And what I mean by tamang proseso ay nag-go through doon sa hiring process. Alam niyo po, napaka-tedious noong hiring process sa gobyerno. Hindi ko po alam kung familiar kayo. Ako po kasi mismo no, ay dumaan doon sa hiring process ng gobyerno. So, ang dami kong pinagdaanan mula doon sa written, mula doon sa different forms of examinations. Doon sa different forms of interviews. Tapos after nun, may mga iba't iba pa pong exam, no? Psychological, neurological exam.
1: Yes, correct.
0: Na gagawin sa akin bago ako makapasok. Bilang isang teacher po, bilang isang guru po sa UP. How much more, no? Yung mga daily na, or very stressful na mga trabaho. So, in fairness to the government, there is an existing mechanism on how to hire, to make sure na competent and fit yung mga makukuha natin. But of course, the implementation is different. Yun nga po yung sinasabi ko rin kanina that these are street-level bureaucrats. These are bureaucrats na nag-i-implement ng mga policies na binigay nung, say, the mayor or the Congress. And then, hindi po minsan kasi namomonitor itong performance na itong mga street-level bureaucrats, especially, for example, sa hiring. Kaya very important din po sana yung monitoring natin. Tapos, sabihin natin na nag-go through po sa process no, yung ating mga employees. Pero, you have to understand also na hindi naman 100% ay one fit yung isang tao doon sa isang position. At dito naman po pumapasok yung intervention pagdating doon sa capacity development. Kumbaga may mga ilang mga areas na pwede pong matutunan at kayang matutunan ng mga employees. You just have to identify one, ano yung gap? Nasaan yung gap? No? Halimbawa, itong employee A, ito yung kanyang trabaho, ano yung existing gap doon? Now, once we identify the gap, then we create that capacity development programs to address certain gaps dito sa mga employees natin. Kaya nga, it's really a continuous, ma'am. And sir.
2: Nakakatuwa din, Prof. and Pastor John, yung ibang mga Christian organizations na part ng mga values formation, ano? Prof. Lester, let's say sa iba't ibang mga LGU and sa iba't ibang mga government agencies. Kasi, yun nga, part din yon nung tinatawag natin kanina na capacity building, di ba? Parang ibang usapin yung screening sa mga makakapasok at iba rin naman yung pag-aalaga, di ba, sa mga nandodoon na, di ba? Lalong-lalo na din yung mga ang tagal-tagal na rin in service, di ba?
0: Correct, ma'am. Oo. Ma'am, I just want to highlight yung sinasabi niyo kanina, how important yung values formation. No? Kasi yung competence, ma'am, to be honest, you can do it probably in couple of months or couple of sessions. You can do it . Yung value formation po kasi, it takes time . Ito yung medyo mahirap i-form. So it takes time. Kaya kailangan yung support ng institution, no? Yung culture ng institution, nag-exist siya to support yung correct values formation. Kasi it really takes time. Tsaka syempre ma'am, yung iba nanggaling sa iba't ibang background, iba't ibang konteksto, how do you form these values sa mga employees na papasok?
2: Okay, so parang pagka public servant ka, talagang may bar,
1: Prof, may meron standard. Merong may biblical verse na sa Proverbs 22 verse 6. Ang sabi doon, train up a child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. Parang, yun yung sinasabi na, tama, sapul po kayo na sinasabi nyo, Prof, na it takes time. Actually, it takes a lifetime from birth to death, actually. Na nakikita ko, ang long-term solution, magsisimula talaga yan sa bahay, sa pamilya, ta sa paaralan. Doon, kaya nga, good manners and right conduct. And of course, yung tao na may takot sa Diyos, may pag-alang. Kasi pag nalagay ka sa actual situation na may tension, may stress, how do you go through it? Kaya sa Proverbs, may sa Proverbs 15:1, Prof, sinasabi, a soft answer turneth away wrath. Ganun na lang. Yung pag nag-usap, hindi sigawan, hindi galit. Kasi pag ganun ako, teksto to tango yung sumasabaw.
2: Prof. Lester, salamat po sa inyong panahon. At maganda po ang ating naging talakayan patungkol po sa usaping ito. God bless you, Prof.
0: Thanks, Ma'am Heidi. And
2: hanggang sa muli. Thank you.
1: God bless, Prof. Lester.
2: Mula
1: sa
2: UPNC PAG, political analyst and governance advocate, si Professor Lester Balmatero. And yun ano, saludo din naman tayo sa mga public servants na talagang kaiga-igayang makatransaksyon. Diba?
1: Ano naman, Sister Heidi, on the average, minimal lang naman yung mga recorded.
2: Yes.
1: Kasi kung kailan nagproblema, nagiging news.
2: Opo,
1: no?
2: Yun ang nababalita.
1: Pero maraming salamat sa mga enforcers, salamat sa inyo. Pero yun
2: nga, yung iba nga napaka-witty pa, di ba? Enforcer, pero sinasamahan pa ng sayaw-sayaw, di ba? So,
1: para gumaan.
2: Nakakaaliw kahit papaan. Alam mo yun, yung hindi na naman yun part ng job description. Pero nag-a-add pa sila ng flavor. So may mga ganun din naman. But, marami yung mga ganyan. Na love nila talaga yung ginagawa
1: pero ito lang,
2: nila.
1: Ito lang, Sister Heidi, ano, mga kaagapan. Mm. Lahat tayo, whether commuter ka, ano man, nasa puso ito eh. Pagka ano man ang hirap, ang init ng panahon o tensyonado ang paligid, pag ikay ngumiti sa iba, ngingiti
2: malamang
1: rin sa
2: malamang.
1: Ngiti
2: rin pag, ang isusukli sa'yo.
1: Yung respect
2: sa'yo.
1: Breeds respect eh. Mm-hmm. Yung mga nagmamadaling tumatawid, nagdadrive po ako, hinto lang po ako, and then, sige po, tuloy po kayo. Parang napapangiti, kumakaway pang thank you, kesa sa medyo gigit-giti mo, magagalit. No? So, ganun din. Ang mga ano rin, enforces natin, inasmuch as we expect maybe demand from them na marunong siya makitungo. Eh tayo din, wag nating babastusin. Gagalangin natin sila para compromise.
2: Yan. Umpisa pa lang kapag meron kang transaksyon sa government office, batiin mo na good morning with a sweet smile, diba? At
1: ano siya? Golden rule.
2: Oh, diba?
1: What you want. Ano yung Sister
2: Kung
1: Heidi?
2: Ano yung gusto mong gawin sa'yo, yun ang gawin mo rin. Diba? 8 o'clock na ng umaga, meron pa tayong pag-uusapan. Meron tayong topic ngayon.
1: Pero
2: ihabol
1: lang ako dun sa golden rule.
2: Ano po?
1: Ganito lang yan sa straight language. Kung ayaw mo ng ganun, huwag ganun.
2: Correct. Nagkaganon-ganon na. Okay, nasa Zoom na po ang ating susunod na makakahuntahan ngayong Webes dito sa Oras na Pilipinas.
3: Pag-usapan natin.
2: Magmula kasi, Pastor John, di ba, nung binubusisi na, di ba, sa impeachment trial, yung bank records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio at Attorney Manasses Carpio. Merong ibang mga influencers or mga vloggers na nagpapahatid ng ibang pakahulugan at naghahatid ng parang panic dun sa iba pang mga kababayan natin na meron ding mga accounts ayan sa mga bangko. Kasi parang sinasabi nila, ganito lang pala kadali na parang isa publiko kung ano man yung mga confidential na mga information patungkol sa iyo. So para magkaroon po tayo ng tamang pag-unawa sa mga panuntunan patungkol po sa ating bank secrecy law, makakausap po natin ngayon via Zoom si Pastor Diwa Ginigundo, dati pong Deputy Governor for the Monetary and Economic Sector ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Pastor Diwa, good morning.
4: Hi, good morning, Sister Heidi and Pastor John.
1: Hello po, Pastor.
2: Pastor Diwa, maaari niyo po ba kaming paliwanagan, ayan, patungkol po sa, ganun nga, pagiging confidential po ng aming mga bank accounts at gaano nga po ba ang pag-iral po ng ating mga panuntunan patungkol po dito?
4: Well, unang-una, ang bank secrecy or bank deposit secrecy remains the general rule. Ang ating pong mga impormasyon na naroon po sa mga bangko, yan po ay confidential.
2: Mm-hmm.
4: That is the general rule. At yan po ay nasasaad sa batas sa yung Republic Act 1405, yung Bank Secrecy Law. At yan ay dapat makapaniguro, makatiyak sa ating mga kababayan na yung kanilang mga impormasyon ang kanilang mga deposito, whether current account or savings deposit, time deposit, yan po ay nananatiling protektado ng batas. Mm. Ngunit the same law,